0: pesos para na siya sa grand draw, ha? O niya, tax exclusive. Ang iyong buhaton, anhila mo diri sa DYHP, so good karong adlawa. Agosto 18, so pwede na tama kabaylo o mga coupon. Alang sa inyong dalhon nga mga resibo nga nagpakitang nakapalit mo 20 ka buok nga Biogesic tablet. Gikan ni atong Agosto 10 o sa nisunod nga mga adlaw. Ang una nga weekly draw, ato nang ipaygayon sa Agosto 26. So doon pa mo'y taas-taas nga panahon, no? Enough nga oras, makapailis mo diri o coupon para makaapil mo sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Hala, good luck ha sa mga gusto nga mo appeal ni ini. O niya, ang unang weekly draw akong balikon, Agosto 26, alas 2 sa hapon. Doon at tayo pipila ka mga weekly draws. Una pa na yun ang kato ng grand draw nga mas dako na ang mga papremyo. Okay, hala, pagkugi mo din na, no? Karong panahon na, gamit po kayong Biogesic, oy, no? Kay init uwan, laba na tong ulo, inom tag Biogesic. Yan kung magkahilanat po ta, simpakulantaan. Matawag ampo, pero say, di man ginato malikayan. O natay andam-andam nga mga Biogesic din sa tong mga panimalay, no? Bakog ari niya kasulaan sa imuhang sakit unya gabiing dako wa nay butika. So may na kay naka-ready na daan din ang Biogesic sa inyong tagsatag sa kabanga medicine cabinet o sa inyong balay. Okay, so karon taon-taon at ang ininyo kay humanan sa itong pipila ka mga commercials, mabati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo para ipadayo na ang mga isyog, mga komentaryo, uban pa mga balita. Manang sa itong mga painumdom, ha? Uban ako din is control kasamang cases many, ha? Nemskin yun as Gerald Albius. Ako sabag ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:05 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong takna may gilala sa 8-12 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Bayo-bayo tag mga isgutanan, rumbuntaga, mga higala. Ang impeachment trial karon dili madayon, ha? Gumikan mga higala sa pag-anticipate nga magbaha, mag-uwan dito sa Manila. So mo na nga ang padayon unta ron sa direct examination ni Gina Acosta. Gina Acosta man to, no? Ang SDO ni sa OVP. Pero dili madayon adto ra ni mahigala sa Miyerkules pohon. Gumikan kay ilang gi-anticipate nga mag-uwan, magbaha, ang ilang mga staff sa Senate magka-problema. Mao na. At least kay bawo sila mahigala nga ni ay dakong problema sa baha. Ato ning isgutan ron taod-taod mga sugid ti paminaw pos dili pa bugat nato may isgutan ron na pay mga reports nga bugat. Ari sa ta mga kagalaan sa mga winners. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAFM. Busa makalawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan.
11: Kiniyang tingog nga inyong
9: yes, to linya karon may galas kasamang Lailin Rabanes Aragadas. Yes, kasamang Lailin
10: DYHP RML Report.
12: Mayong puntag ka sa mga regimen ito ni Rufil o mayong puntag sa tanang soaking tipa minan itong stasyon DYHP. Live ito karon sa Cebu City South District. Dilelo sa maswerte makadawa sa ito mga pahalipay nga bugas o chorizo. Yes! Isipasalamat nilang kanunay kong suporta sa ito ni stasyon DYHP.

0: Okay, nang salamat Julius Balili o Guy Dolby o salamat sa mga nasakpan naminaw sa IFM o DYHP busa na kanawat ng mga pahalipay gikan sa atong sibiyanan. As kangilngiga, isa pa man sa kabuntagon mahigala medyo kislom-kislom ang kalangitan. Pero kung batig hapon ang atong mga kabanan sa gawas nga bahin o ang atong mga listeners mahigala nga sipa ang ilang mga radio. Lapahalo na mo diha, no? Pawa na ito sa stress mahigala kay karon itong taon. Atong balikan ang isgutanan mahigala labot sa impeachment kagahapon. Labot mga higala usab sa may summary sa impeachment kagahapon. Si Gina Acosta ang SDO ni OV, sa OVP. Mao'y gipresentar mahigala o gideklarar kini og hostile witness. Sa may pagpasabot o hostile witness. Karong taon itong isgutan mga kagalaan. Yang ano ni Barog man to si Irwin Tulfo? Unsa man tong iyang kang Irwin Tulfo san? Unsa man mahigala gibuhian nga statement nga gipadako mga higala ining pag-testify ni Gina Acosta. Kung imong tan-aon ang testimonya ni Gina Acosta, wala'y bag-o ato dai. Muna nga so far, wala pa makapabuto o bomba. Wala pa mga higala'y pasabog. Inyong ta pasabog mga higala ang prosecution as of this time because the testimony of Gina Acosta, kung atong bantayan mga higala, it already came out during the investigation of the House Quadcom. Bunog na ba? Bunog na kayo. Sa Quadcom pa to, unya human, about Mahigala House Committee on Justice. So, wapag yun, mga higalay na pabuto. Gawas nga doon na hinooy props gahapon, nga gamit-gamit. Doon ay mga props, unya doon ay pagpresentar sa AI. AI-generated picture. Pero yung mong i-evaluate, Mahigala, wapag yun bumba nga na pabuto. Because the testimony of Gina Acosta, if you remember, huma naman to, nato naman to Quadcom. Gisigi naman to mahigalaga. Balik-balik. Ang nasulti niya gapo, nasulti na tanan. During the House Quadcom hearings. Walay drama, walay palusot. Diretso yun, straight to the point. Muna nga, nag-anam mahinoong kabatanon ni mga abogadong VP Sara, day. Habigin ako sa una, pagsugod lang ha, nga mga researchers na ni sila. Ang kato yung isa lang, like kato mga medyo guwang-guwang na ba? Mura mo ko ni mahigala bag sa tari punta ni mga sukit di paminaw ba? Katumanok pitaw nga guwang-guwang na mga sukit di paminaw. Pero kini mga bata may gisalang ni Bipi Sana. Ano mahinuunig ka mga bata ni mga kuana? Kini mga abugaduha, mga sukit di paminaw. Ngalitan ang Bipi Sana, man, di man kinahanglan o kuana day? Ah, mura mga bag-unan ng graduar. Ha? Ah, dili, bag-unsa ba? Mga maayo niya mga abugado ni Bipi Sana. Of course, ang sa prosecution, maayosan. Ang sa mga karaan man sa prosecution, labinas kapunan, mga sukit, di paminaw. Pero kaya sa defense, mga maayosan, pero mga bata palagi. Kung sa may wisdom ni VP Sara, anak day, malagmit to know ng VP Sara, di man mo kinahanglan o ganang kuhan yun. At agan ng mga abogado, mahigala mo rin ang mileage ba, o sa, kuhan ba ni, kinini ang flying hours ba, o sa piloto pa, mubo pag yung flying hours. Pero kaya na nila ha, bisag bubo or flying hours. Mura pag i-deployan lang siya, kanan lang inyo sa ha. Dili na kinahanglan o gatag yung mga master pilot sa ating ibutang ha. Ako lagi kito katawa, bitaw nag-evaluate, bitaw ko mahigal tanawa ko ninyo, batayar ko ninyo, ang mga bugadong VP Sara, insamot mo yung kabata, nagtuko sa una mahigal ang mga researchers na sila dahil. Pareha ba itong kang, kuan ba? Kang irap nga panahon sa Estilito Mendoza, yun mo isa lang. Panahon may gala ni Corona, katugod si Justice Cuevas, mo isa lang. Karon mga, mura magbago pa ganin na graduar mo, igipang salang dito mga sukit di paminaw. Masa may wisdom behind gaaning Sara? Unahon na si Kung Sara, mga higala nga, di man mo kinahanglan sa dogwan. Kana lang mga bata, pwede na na. Ato na yagi kita katawa ha. Pero parihas lang mga maayo. Kini mga bata mga mantigo ni mga bata. Bag-o pa pero mantigo. Pero man gina yung flying hours ba? Bubo pag flying hours. Pero tan-aw ni mo mahigala ni inigsalang dito. Kaya naman bisag bubo pag flying hours dai. Mura ko wa man go ikuan god. Tan-aw ra god mga ebidensya may wa pay na pruebahan ang prosecution gyud. Ah, nya katong gisulti mahigala ang Gina Acosta gahapon. Gisulti na to tanan atong squad kom.
1: Straight to the point.
0: Atong tiwaso gisgot ro to duman lamang pipila ka mga pahinumdum. Alas 8:24 na.
1: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Bilberry!

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did I mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated. Via lending platform, Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong takna mahigala alas 8:29 na sa tabanuban karon ning atong tuluman ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Kini nga portion mga kagilan tol garato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa maayong atong mga cells, makaproduce ang mga panagang o makapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic din sa Cebu City ng Inimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
9: Straight to the point.
10: Okay, o ginisab nga portion may galatod ganato sa Super Fiber ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina e o kulon. Kiniro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon anay mga kulon polyps o nay mutubo sod sa tuntina e o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaha ang labing suyoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag or bakha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imong mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kinikahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, maghulag ka usa ka sachet, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawad mayo, ishake o mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
9: Straight to the point!
10: Alas 8:31 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point!
10: Usa patay sa disgrasya sa kadalanan sa may... Dalan A. Soriano, Barangay Karita ng Dakbayan sa Subo, kaganinang kadlaon. At sa i-check, may gala ang report o ba ni kasamang Jane Galliardo. Yes, kasamang Jane?
9: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
11: Sa Radyo Man, Atty. Rufiel, patay on the spot ang kining 38 anyos ang motorista. Human nalambigit sa disgrasya tali sa usa ka sakyanan, particular gid ang kining Fortuner nga sakyanan kasama mga Tony Rufiel mga alas 3 pasado kaganihang kadlawon sa may A. Soriano Avenue, Barangay Gareta, Dakbayan sa Sugbo. Ato nga nakahinabi ang kabanay meaning maong namatay at Tony Rufiel kay naabtan man nato sila sa St. Francis Funeral Home. Giya ang kining nakalas nga si Jameson Argoncillo, usa ni siya ka crane operator din sa gamay New Star Attorney Rupil. Og nagpuyo ni siya sa Subangdako, Mandawi City. Sa inisyal nga kasayuran nga nakuha na ito gikan mismo sa Banay, padong naunta ni Paunong si Aldon Silio at Atty. Rufil human sa iyahang panggabi nga duty. Ang iyahang panggabi nga duty at Atty. Rufil magsugod alas 5 sa hapon, muuli unta ni siya alas 5 kaganihang buntag. Apan kay sayo man na human ang ilahang trabaho, mautong nasayo-sayo siya og uli at Atty. Rufil ang mga alas 3 pasado. Pag-abot sa maong dapit sa asana disgrasyahan natin ni Rufil sa inisyal na ito nga nakuha ng impormasyon. Managlahing direksyon ni ang kining na maong motorista, kaning sa Argoncillo, o kaning fortunere nga sakyanan. Gipuuhan sa kabanay natin ni Rufil nga nakatagpilaw ni si Argoncillo tungod sa kaduka, gikan pas trabaho natin ni Rufil o kalit ni siya nga ni Bangga sa maong fortunere. So ang nakapait pagid natin ni Rufil kay gisubay pa karoon sa ito ang traffic enforcement unit kay tungod ang pagbangga Attorney Rufil tungod sa kakusog sa pagbangga na lagpot ni Argoncillo nga mao'y hinungdan sa iyaha din taong nga hinanaling kamatayon nga pagkalabay niya sa Dublin Carasada Attorney Rufil dunay usa ka ingong multi-cab ang nakaligbis pod sa iyaha Attorney Rufil hinungdan
10: nadublihan di ay ni Jay nadublihan di ay
11: Nagdublihan si Atty. Rufil matod sa Banay kay doon naman po usa ka trabaho ani niya nga kuyog po Atty. Rufil pero tagsa sila og motorsiklo. So matod pa nila Atty. Rufil nga posibleng wala nakabantay ang kadtong multi-cab kay wala man inihunong Atty. Rufil ni padayon na manipadagan mauna ang gisubay ron sa ato ang kapulisan sa TEU ilaha pang nagikuan ang mga CCTV nga pwedeng nakakuha ni adtong pangitabo Atty. Rufil kay wa man inihunong ang kadtong multi-cab. So nakabsan sa kinabuhi ang kining si Argoncillo niya na natiwasan pagidin taon si Atty. Rufil hinungdan nga nabali gidin taon wala nagkadimaw iyahang CL Atty. Rufil matud pa nga 2018 na nagsugod ni si Argoncillo nga nagtrabaho isip crane operator sa may New Star Atty. Rufil niya kada gabi gin ni siya mag-duty niya, muuli si Atty. Rufil sa ilaha sa may Subangdako. So kaganiha, wala na gining taon ni siya kaabot sa ilaha tungod sa maong disgrasya nga nakaingon gyud sa iyahang hinanaling kamatayon. Pagkakaroon natin ni Rufil...
10: Asa man exact na area ani nga nahitabo ng disgrasya, Jane?
11: Atty. Rufil?
10: Asa ang exact area gyud? Ang place na kay mga kining mga landmarks nga naa diha?
11: Atubangan dyan sa G-Mall ba ni Atty. Rufil?
10: Oh, okay.
11: Atubangan sa G-Mall. Yeah.
10: So, kanang na-imenteryo niya? Kanang Chinese Cemetery, Simpark?
11: Kanang na-imenteryo. Unangon ba may ana Atty. Rufil sa Maynila?
10: Ah, Queen City. Queen City. Queen City Memorial Garden, no?
11: Yes, kanang sakto na Atty. Rufil niya. Sugat ni sila o direksyon ang kining sakyanan o ganing motorsiklo niya. Matod pa Atty. Rufil sa kabanay mismo gigagikan sa ilang ate ni Rufil kay naabdan man gini nato pero nihangyo lang sila nga dili lang pa sila pa video kay napagidintan sila sa kasubaan ni ate ni Rufil gituuhan nila nga naka counter flow ni ate ni Rufil ang kining motorsiklo nga gusto siya ni Igo siya sa sakyanan gani isa nakuha nato nga video or picture sa sakyanan na Atty. Rufil, wa na nagkadimao ang katubangan ko nga bahin sa sakyanan na tungod sa kakusog yun sa pagbangga. So mapoy hinunggan nga nalagpot ng motorsiklo na nagidriva ni Argoncillo at Atty. Rufil. So pagkakaroon, gisuwayan ko na ito, kuha ang initial na investigasyon sa ato ang kapulisan din si CEO at Atty. Rufil. Apan sa pagkakaroon, dili pa man sila makahatag tungod di under investigation pa. Dili pa po sila makahatag sa background ni ng driver sa sakyanan. Pero sa initial at Atty. Rufil, dili matod pa hubog ang kining driver sa sakyanan. Nakabantay siya sa motor at Atty. Rufil. Gani ni suway siya o padaplin pero naabdan gihapon siya sa maong motorsiklo at Atty. Rufil.
10: So Jane, ato klaro na kay patay na rabay ang tao ni. Kung mauna ang facts supported by CCTV or na inakakita din aton dawaton ang facts pero unsa man yun tinuod niya kini nagmotor mo ini bangga sa Fortuner wala siya ang Fortuner may nakabangga sa motor ni bangga lang siya ni counter flow siya nakatuog siya ni bangga siya
11: yes Atty. Rufil mao ang giingon sa puyog na katrabaho o kabanay gid mismo sa motorsiklo. Ito pa niya nga subayon ko na Atty. Rufil kay Dilaha pa man po niya gisubay sa atong kapulisan ang CCTV sa maong dapit kaya para po masiguro gitong unsa ang nahitabo. Pero sa initial gid nato nga nahibawa na ni Rufil, maposibleng nakatagkilaw ning nagmotorsiklo niya ni Bangga dito sa Fortuner. Mm. So, mga pag-iapong update at ni Rufil, kaya nga tuwa mong taga-CEO, basag under investigation pa, dili pa sila makahatag yun o detalye. So, gawas kung pwede nang makagawas sa Tenero Film, na ito ang ihatag po da, para po da, makompleto na ang atong detalye, may itong huling disgrasya. Pagkakaroon, gigitin lang sa nila ang kining driver sa sakyanan, pangtangang patanglawas ni ining Argon Filio or kaninag motor at Tenero Film, gidala sa St. Francis Funeral Homes, kaya paubos ni Sabanay o autopsy po da Tenero Film. Huwag pa sila kahibaw. Kung punta ang ilahang sunod na lakang, kung pasaka bagid sila, or dili o kaso batok sa driver sa sakyanan na Penny Rufil.
10: Okay, kini, Jane, kini imong report, makahatag ni dugang leksyon na po, balik-balik na leksyon, alang sa tanan ng mga motorista, o atong tinuod ni nga mo mga facts, kaya nagsunod magkanin niyang parintiri ay nga may nakakita, nga siya may nidasmag, malagmit, nakatuog, kay gikapoy na yung taon o trabaho, alang sa mga naminaw na turon, kana na ang natural manarbaho ta, kapoy na ginusahay kayo, no? Once kapoy na pahuway lang sa o panalitan mag-drive ka, padaplin, pahuway lang sa yun, ayaw og ipugos pag-drive, kung kapoy na, kay malagmit, padung yung kas-disgasya na. Pasalamat lang ta sa uban, nga na-disgasya nga kananaang minora, ba't kini patay yun. Di na mubalik ang kinabuhi. Muna, nga tanan nga naminaw na to, karon, once magduka ka, katugon ka, ayaw ipugos. Gikan ka sa trabaho, labi na huna-huna, kanunay, labi pa breadwinner ka, ah, huna-huna ka, breadwinner ba ko? Unya mamatay ko ning kalakiha kay katugon may pay mo padaplin pahuway lang sa kadali nya balik na unya oga drive kong makapundo na kag energy mo na importante ka sa man Jane leksyon eh no alang sa tanan
11: tinugid na Atty. Rufil no, tinugid na kaya matod pa po niining katrabaho ni Atty. Rufil na dunga niya og uli kaganiha na nakabantay na gid siya nga medyo murag na kumparay na ganining motorsiklo Atty. Rufil.
10: Mm.
11: So iyang gipahimang nuan ni si Argon Filio nga maginahinay lang sila kay hapit naman sa sila naabot Atty. Rufil sa ilaha pero naabdan gid din tao na sa maong disgrasya nga mo hinungdan sa iyang kamatayon Atty. Rufil.
10: Mm.
11: Ato lang po ning sundan Atty. Rufil humanpod sa kaning nga investigasyon nga himuon sa ato ang kapulisan ni sa CEO kaysa pagkakaroon na under investigation pa man po dati ni Rufil. So, pagpaabot ha, para po makompleto na to ang detalye ni ining maong disgrasyon.
10: Yes, pero ito taruhon na ang exact area ani, kaya doon ay mga nangutana, dapit ni sa may kinini ang Queen City Gardens nga Minteryo, nade ang J Mall padong sa SM City. Kasamang Jane.
11: Yes, din na Atty. Rufil, pero mas doon siya sa may G-Mall Guild, atubangan sa G-Mall Atty. Rufil. Bala siya. Kaya ito pa maning naabdan ang mga sakyanan, ang mga parts food sa motorsiklo nga nagkatagpas sa dala na Atty. Rufil, atubangan din siya mismo sa may G-Mall. Pero mga taglang yapon sa Atty. Rufil, o dugang pagtagad ni ining mga panghitabo. Kana lang sa ato niya hatag na update sa pagkakaroon. Kapag yapon ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajuman Jane Galidardo, DYHP. Katak, Armament.
9: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rajboy Nationwide!
10: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 8.41 na kung mauna mahigala na sayo kahuman sila kaganina. Inay 6 to 6 tong iya indaykin 6 sa gabi eh. Unya 6 o'clock in the morning sila mo kwan out. Nasayog ka human, basin o pakyaw siguro to ilang kwan. Tingali o nasa'y trabahoon ba? Mga mauna, mga humanagan inyo, okay na. Kaya upanalitan o time, kwan yun sila, conscious yun. Da, bahala nagmahuman na, huwat yung kakalasays. Kaya mo punch out man ka. No? So tanaw na ko, na siguro sila yung trabaho, mga humanan yun eh, okay na mo. So nisayo sag uli mga sukintig paminaw. Nya kinimagod, ang kinimagong motor, o kinimang higalang mga, bisa mga four wheels kasakyanan, mura ganit kag, labi na ka ng mga hubog or kapoy sa trabaho. In fairness, no, ka ng nagtarong yung kasi mong pagkatawa, ganit ka magtagay-tagay, wa ka maginom-inom, dili ka hubog, pero tungod sa kakapoy ba? Ipahuway lang sa agyod. Mga ni kalainan, mahigala ining kwan, motor, kini mga sakinan, delikado yung ka ng mabangga yung ka ng kalakiha, ang problema, makaamong pagkakuban, may lag minor lang nga na tagpilaw ka nga kwan. Ang problema, sigigdagan ang sakinan o niya, ang kwan na lang nagdaan mo, damag na lang. Muna yung nakalisod, mga sugid ng paminaw. Lahi manis bukid, God. Nito sa bukid, may gila. Doon ako yung mga silingan, kaniadto sa amo. Dito sa Barangay Pumpunan, Bye Bye City, Leyte. Katong among barangay dito dahil nga bukid. Ah, nakadto manis inlaikin, galing niya, kaya nagdrama may dito. Nga dito pag yung amo, dito sa taas, bagayot kay sityo man, banban. Na ako yung mga silingan dito dahil nga mga hubog ng kwan, labi na kwan. Musakay iskabaw, iuli sa iskabaw. Ang kabaw ni sakyan, mahigala mo. Magtuay lang tungod sa kamaoy nagkahubog. Away, problema. Eh, ang kabaw mahigala, katuon mo sa ila. Ato lang yung katawa-katawa, mahigala, ha? Kanang kabayo, panalitan. Malagmit niya pong kang matagak, pero gimo lang i-bakos tanan ng kuwanda, tanan niya human. Mukabayo lang kanina, pwede kang iuli sa mong kabayo. Pero kanang motor, mahigala, bida. Kanang yagi katawa-katawa, bisan tuod mga higalag, kuwan. Ah, ilambagi ka ng motor, mga sukit, di paminaw. Dinol, bitanay, doon na may kwan sa nakabo, buutan ko iyang kabo. Kaya kanang kabo, katuod, manggod siya. Parihal ko ng iro, god. Kanang iro, masakyan pa na. Kuya, usan ang kayo, kay di man masaag. Magsige na sag, ihihi, nganto sa kuwan. Anak, asa na po, dadoni mo. Morte yung subayon, nigbalik. Muna ang kabantay ka, simot, dili masaag. Nakauli, nagbalik. Labi na ka ng mga iro, good, yung mga kwan dyan niya iro day, like mga German Shepherd, kana inana, mga Rottweilers, kana mga Doberman, kana inana, listo na saag, pero kini mga Golden Retrievers at usahay, o kini mga Labrador. Sobraan ka mga buutan ng iroan, na sobraan po ka mga pets, lagod kaayo ba? Ha, muna nga, usahay, di yung kakakumpiyansa, may kawatan, may galan, yung imong iro, Labrador, or di ganit ka ng Golden Retriever, delikado pa, o ga, maupay to, mutuod sa bag ni mo dito, sir. Yan, dito lang katawa, mga higala. Pero stand by na sa ato sa ibanangat, ang dugang pa mga hisgutan na nung tautaod, dugang mga issues, suman lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 8.44 na.
5: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
17: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
19: Maayong buntag sa tanan nga paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang Eyeberry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
22: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulang sa...
24: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Resttime Drops. Resttime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Resttime to the rescue. Simeticon is the generic name of Resttime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kasaganaan ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Walay sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
8: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
8: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? At ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm-fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator. Best newspaper columnist. And best public affairs. Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galawas 8:51 na sa atong buwan-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
9: Now, atong balikan mahigala ang hitabo sa impeachment kagahapon, mga sukintig paminaw. Kung atong isummarize mga higala, si Gina Acosta maoy gipresentar. Unya si Gina Acosta maoni ang SDO sa OVP. Buto masabot siya mo special disbursement officer sa Office of the Vice President. Unya gideklarar siya mahigala nga hostile witness kinini ang tungod mga kagalaan kay naa siya magtrabaho sa Office of the Vice President. So masabot nato mahigala sakto ra sad, no? Sakto ra man ang desisyon nga hostile witness siya kay kinini ang bisan ang prosecution may nagpatawag niya pero di man ka maka-expect sa testimonya ni Gina Acosta dahil nga mulaban nila, no? Sumuna nga at least makapangutana sila og mga leading questions ang prosecution mga sukintig paminaw. So nadeklarar nga hostile witness o niya mo to na pangutana katong imong i-evaluate ang tanan nga mga nasulti dito mahigalang Gina Acosta nasulti na panahon squad kom, no? O niya kinini ang katong tanan yun, nga nasulti mga higala, no? Og kinini ang pagkuha sa kwarta, siya mo SDO, iyang gihatag nga to kang latsika ang kwarta. In fact, mo na'y bisis mga higala sa kuha nga may issue sa notice of disallowance. Kaya nga no, kuno nga giditsog hatag ni latsika, o niya, ang nagsugo niya may higala si Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point.
9: Kana nga mga punto may higala na istorya na, atol mahigala sa Quadcom. Dugay na ka ng istoryaha, mga sukitig paminaw. Kanya doon na lang sila yung mga gigamit ng mga props kagahapon, pag-dramatize mga higala sa presentation, no? Kagahapong adlawa, mga sukitig paminaw. Unya, kinini ang hitabo, mga kagalaan, ato nang natagad, pagtagad kay paabot pa ta sa cross-examination sa tani, ang problema, walay hearing ron. Papaman mahuman ang direct examination, no? Muna samot kita kalangan ani mga sugit di Paminaw. Direct examination pa lang, malangan, good. Unya, kung malangan ang direct examination, mo budget og 2 days, mga sugit di Paminaw, por bida. Daku ang kuana ani, no? Daku mga higala nga oras ang makuha niya. Kada adlaw ba ani mga kagalaan, kung atong tuuhan tong claim ni Senator Ping Lacson og ni Senator Win Gatchalian, nga 25 million ang kada adlaw mahigalang gasto sa Senado.
8: Straight to the point.
9: Unya, kung atong tanawon mga kagalaan, ikapila naman nga adlaw ron sa trial. Ika-16 na to? Grabihan, no? Oh, yeah, ika-16 na. So, 25 million times 16 days. Ika-17 no ta karonday, no? Okay, so muna ni mga kaigalan, ang medyo dako-dako na nga gasto mga sugid di paminaw. Karon wala ron madayon. Gumikan mga higala kay dunay matawag nato mga kaigala ang bagyo-bagyo dito sa kauluhan. So, kung atong ibutang 16, ika-16 na, 25 million mga higala times 16 days in Daiken, pila na? 400 million na ang gasto, no? So far, nyan lang kayong impeachment kayo mo, gibana ba nila mga 90 days man? So 90 days, 90 times 25 million, abot o billion ang gasto, ani? Ha? Mahalon kining sirko sa itong gitanaw. Kaya ang nasulti ni may galang 25 million, si Lacson man. O si Wayne Gatchalian. Pagka-presidente, may galang Alan Peter Cayetano, isla, o sikla lang kang Alan Peter Cayetano, 25 million yun ang adlaw sa Senate. Sa ito pa itong tuhan nga 25 million ang adlaw, ika-16 ka adlaw kaghapon, so 16 times 25 million pila, 400 million na.
10: Straight to the point.
9: Ika-16 pa lang kaadlaw na. Ang problema ani ron, kay 90 days, ang at least 90 days ang trial. Murag mo lapas pa ni kining adagan sa trial nga usa ka witness i-presentar magila tay pila ka adlaw dai. Kay di man mahuman, direct examination karong adlaw di mahuman. Unya ang cross examination pa. Indi kuman sa cross examination, do na pay redirect, do na pay recross, mangutana pa mga senator judges. Pastilan. So malaygay ni kining maong impeachment trial, gasto ni nato mga higala gikan sa buhi sa katawhan.
10: Straight to the point.
9: Unya og dili mahumag 90 days, maabdan ta sunod tuig. Kay kanang 90 days equivalent man na og 3 months, more or less, no? So, og dili mahuman mga higala, maabdan ta sunod tuig. Wa na ang mga tao sad mo ingon na pod nya, wa naman October mag-filing naman certificate of candidacy. Ngano di naman lang ninyo napabuton. Kini ko malaygay mahigala ang prosecution may makabantay sila ni day. Nga kung ang ilang kining dagan karon usa ka witness i-present nimo 2 days sa direct examination palang daan. Kining 90 days nga gibanabana nga 90 days 3 months di ni mahuman ni kalakiha indekin. Sa actual na ba? Kay mo man gi forecast nila nga 90 days mga higala ang trial. Pero ang dagan ron, usa ka witness i-present nimo di man mahuman usa ka adlaw, kaduha ka adlaw ang labot na sa direct examination. Nya na pay cross examination. Human sa cross examination mo balik pag redirect, mo balik na pug recross. Plus ang mga senator judges mangutana. So, pila may magasto sa 90 days lang gudaan kung imong tanawon, 2.2 billion pesos ang gastuhon.
10: Straight to the point.
9: 2.2 billion. Sure ka sila sa kwintada nila anak nga pangitaon ng 125 million ni Sara Duterte. Ay, butang talang appeal tong sa DepEd nga 600 million tanan. Mugasto kag 2.2 billion aron pagpangita mahigala sa 600 million ni Vice President Sara Duterte. Nga hanto nun wak pa maprubahi og nakaw-kaw ba tong kwartahag, wa?
10: Straight to the point.
9: Wak pa may nakaprubar mahigala. Maunang panguta ng Attorney Michael Pua na aba kay ebidensya nga bisag katiting lang nga nasood sa bulsa sa Vice Presidente. Wak pa gi kaprubar. Kaning gipang yaw-yaw nila, kaning Gina Costa Dugay naman yung katopo ni squad kom. Huma naman ni iyang testimonya squad kom. So muna yung gastuhon, muna nga, ang mga tao mahigala ining mahalon nga sirkos, 2.2 billion na itong gastuhon for 90 days, ha? O mulapas pag yung 90 days, mulapas pag yung, mudako pag yung gastuhon. Ila pa nang gidapat sa flood control day? Malagmit, masulbad-sulbad, paunta mahigala, hindi na maglutaw ng mga tao diya sa baha.
10: Straight to the point.
9: Pero mga may ilang gusto, impeachment magyan, okay, sige. Muna nga, ayaw po kalimti ang flood control. Muna na itong hangyo na lang mga sukit di paminaw ba? Di man pwede nga imo yun move on tas flood control. So pag move on na nga grabe mga baha, mga kagalaan.
10: Straight to the point.
9: Kanya gahapon sa impeachment, diya po Erwin Tulfo mahigalan ni Barog siya. Kay kinim ko Gina Acosta makigalan, expected maguna nga kinigaw mga staff ni Vice President Sara Duterte. Parehagong kanhi Presidente Rodrigo Duterte, tungod kay Bisaya mangguni sila, taga Davao, posible yun, dako yun ang expected na nga ang iya mga staff, nani panguhaon mga staff ng mga Tagaog, pero doon naging mga staff ng mga kuhaon mga taga Davao. In fact, ang ang chief of staff ni Sara gani may gala Sulay Kalupis sa Gadabaw man. Kaya gano'n man tungod ba na sa imong trust and confidence ba? Trust and confidence mo na? Na kay imong mga tao. So malagmit yun niya, kining mga staff niya, naaman to yung mga Tagalog, pero nagdapo siya mga Bisaya, nga iyag yung naanda na ba? Kada bitaw, naanda na ni mo nga imong mga staff nga, maugay makatanaw ni mo, makadeliver, suguo ni mo, makadeliver, inana. So, kay Tagadabaw man Sara Duterte, samang digong, ang mga staff nga mada, naagay mga Bisaya. Ha? In fact, kinigini mahigalang mga labina ka ng members mahigala sa Presidential Security Group during the time of President Duterte, mga Bisaya today. Masabot ni mo kay kinabuhi guna ni mo, niya imong itugyan mahigala sa imong mga security personnel. So, kuna mga Bisaya na. Mopo niya mga staff. So, kinis Gina Acosta and Deken. Sa pagkaroon ng Tagadabaw, gini. Gina Acosta mo ng Bisaya ang dako na siya. Bisdak ba? So, kanang bisdak manggod mga kagilaan. Og imo nang dadon sa Manila, kitang mga Bisaya manggod mga sukitig papinaw. Og tuatas Manila, maningkamot, magkitag Tagalog-Tagalog, pero mahibawan yun ang atong tuno. Wala ingon sila, kana ko ng mga babae, mas ganahan sila ni Bisaya kay ang dila gahe. Kana tinol bitana ato abot sa Manila bida. Ako makarelate sa ko mga kaya kada yung interview ko tao kanang kon ba kay atong gamiton mga kaglan bibag Tagalog ato interviewon mag Tagalog mo kita kay mamay pangmasa ba. Ang Bisaya gay pangmasa. Pero ang sunod niya language niya magamit atong pangmasa nga pang radio gyud. Maningkamo tag Tagalog. Ako mismo kanang Tagalog. Pida. Kabali-bali yung Tagalog. Kung ako, o kamo siguro na minaw na koron, maka-relate siguro mo, di yung kumanaway anang dili makamaong mo Tagalog, dili mo kayo. Ako mismo manghigala. Kasabot itong Tagalog. Na yung magsulti ang Tagalog. Na, pero ako na pasulti on, medyo gahi ba? Iba talaga kung Tagalog ka talaga. Pero itong Bisaya talaga tayo, medyo alanganin talaga yung magsalita tayo ng Tagalog. So ko si Erwin Tulfo, mahigala iyang gihukman nga panluluko kuno day. Nganong panluluko man? Kana magun mahigalang witness, ini mong ipresentar sa korte, mo ka ng korte, ang regular court, doon na gina mahigalay court interpreter. Doon ay court interpreter. Nga naman, tagaan niya mong higayon ang witness nga musulti according to the language nga komportable siya. Nga maka-express siya. Si Erwin Tulfo, mahigala bida. Di lang ko ingon niya manaway yung Erwin Tulfo, no? Pero kana lang, hinahinay lang taas siya, diba? Labi pas Erwin Tulfo, mahigala nga utlosag niya Bisaya. Pero tuwa na mas sa Manila, dugay-dugay na mas Manila. Kana bitaw ang imong language, bitaw nga mo imong native language, kana mo natauhan bitaw nga kwan? Og taga Manila, gyud ka dayto ka tao nga dad ni mo Cebu. Makasabot na ng Bisaya, kamao na mo kwan pero ang lang kwan ang Tagalog. Ang Tagalog kwan dili mawagtang lang kwan no. Mapunta kita Bisaya, panalitan ka na si Gina Acosta. Bag-o pa presidente Sara Duterte gidas Manila, ibutang ta lang gidas sa Manila sa moy SDO dito. Kanapat puy on kag Manila anang usa ka tuig do ka tuig di pa gyud ka kayo ko nana. Nya maka relita nang mahigala kada bitaw mo adto sa atong sa among barrio panalitan. Maka graduate high school kada adto may galang uban mang eskwela college na man mi ang among pabor dio sa Bye Bye City Liti kay naa na mo diha ang bisa magka pubrita. Medyo malagmit kita makahumag eskwela kay naa mi dito ang Visayas State University. Ang Visca mahigala at least state college ba. Medyo okay ra nga mga scholarships, maka-avail tag scholarships ana. Medyo okay yun. Pero daghang Japon mahigalay ko nga, largag Manila, human mong kagraduate high school ay, largag Manila, inig-uli ng pista na mong uli na, pasti, maya ng dag Tagalog. Ay, pero, tinuray lang, lahi-lahi yun na itong tinagalugan sa kanang pure yun niya Tagalog. Ah, itong Tagalog ba yun, medyo gahi yun? Nya, so, pasultiun ka mga higala, labi na, kurti na. Imo man ang tagaan ang witness o, iyang pinaka-komportable nga language nga maka-express siya, makasulti sa unsay angay niyang isulti. Dili ni mo ipugos sa pareha lang in English ba? Kung padalitan mo, ayun lang sa korte, like sa regular court, sa may gigamit nga language, English. Pwede po ganing unta mahigala og doon naman ito yung move nga magamit sa Tagalog. Kining sa impeachment, digamit og English Tagalog kay impeachment trial man eh. Aron nga maka-relate po ang mga tao. Di po magsigig in English lang kay basigit na hinoon ganahan yung mutana ang mga tao. So, muna sagul-sagula na mukhaan. Pero sa regular court, mag-English man dahil. Doon nag-interpreter. Ayaw po sa ganyan ng tao diya nga. O di nagiging sa kamaong mo in English. Na may makasabot mo, kasabot sa English, pero dili makasulti. Daghan mo na. Lahi man ang pag, lahi man ang pagpaminaw ni mo, kasabot ka. Pero nagsulti ni mo lahi saan. Lahi ang abilidad sa pagpaminaw o ang pagsulti. Na yung mga tao nga, kamauta, kasabot tayo nagpaminaw. Pero pasulti ha, dili maka-straight o sulti. Which is, daghan, natural. Hindi man nabago mga sukid ng paminaw. Mosa ng Tagalog. Suko kas Irwin Tulfo, may gala na on sa mga tao ni kalaki. At is good, tagtiwa sa standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:05 na.
11: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Chilylet. Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Chilylet. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo.
7: Smart.
6: Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may kilala sa 9-10 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the
14: na
13: point.
14: Atong balikan, may gatong isgutanan ro nga buntaga, mga kagalan. Kini nga portion ito, gilato mahigala sa Sugat Roll. Daghan karon ang dunay gipamati, mga balatian sa may ning insomnia, constipation, high blood, o gingman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo, kini ang Sugat Roll. Ang Sugat Roll food supplement, dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din gikan giyod sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa mga ining insomnia, constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mongsama ka nato matag-adlaw nag-Sugat Roll.
13: Straight to the point.
14: Atong tak na sa 9-11 na mahigala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Medyo katawanan sa dimigalang about in Tagalog-Tagalog, mga sukit ng Paminaw. Dagamay magka-relate ane kay kilabi pa kita mga Bisaya. Medyo di naman kayo kung ano na ito ng pagtagalog. Ah? Gahion yung tagmo-tagalog. Labi na mga taga-Cebu. Mas bita-bita pag ganit ng kung ka ng salain ng mga kuan kay dali sa maka-adapt. Ba't kini mga Cebuano? Ah, gahi-agis mga Tagalog na ito. Ah? Kana mga Ilunggo panalitan, humok na mas kuandaan. Inig patagalogon ng Ilunggo, marag mas dali pa. Asta na mga waray-waray, patagalogon, marag madada pa. Pero kini mga Bisaya, gawin nga Central Visayas nga pagka-Bisaya. Nga ka ng mga Mindanao area. Aska ang gahi. Ang alam mag-imong ipugos, pugos yun mo na. Ato ning isgutan, may galipos. Dili pa doon ay laing shooting incident na hitabo ron sa may buhisan ng dakbayan sa Sugbo karumang orasa. Ano ba kayo sa may hinungdan nga doon na may pagpamusil? At i-check ko na ang report ba ni Radio Man Paul Auropol.
13: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
15: Radyo nga na to ni Rin, nag-down dari sa Sitio Olivo. Medyo negative di o ibabaw na nga Sitio sa Barangay Buisan. Kining musilay ron nga naitabo dari Atty. Rupil. Sa akin na ron, hatong kapulisan sa labang ng Politeng Siti o mga kakakuswan na atong gisundan sa dini kura sa ining pagpamusil. Isa rin, pinusilay na.
16: Ngayon na po kan mga tuwan.
15: Isa rin sila.
16: Ang kwarta, ang dabi parma sa kitara mo kay si kwarta na Ariung.
15: Ariung.
16: Oo niya, ang busta ka sa parma kay si Jitter niya, Jirna. Kailang Ariung, ako kay Baong, kasi ako si Akigo na niya. Tatabala na ni Jitter.
15: So na, puro ni si Armado.
16: Puro si Armado, gagag Arma.
15: Dasi na yun.
16: Kaya si Ariung mawahin. Oo. Kauna si Jitter. Mo, pati natin ni Ariung, si Jitter na igu. Kaya nagpunaman si Jitter. target.
15: Pero lain na yung target.
16: Lain na yung target. Apan na lang natin duwa.
15: Na pagal lang yung duwan, yung kauban.
16: Oo, napagal lang yung kauban.
15: Hindi na iyan sila nagatuhin lang kundra. Ang iyan kauban.
16: Ay, naigo.
15: Pagsilan. Mangikaw ninyo.
16: Oo, mangikaw ninyo.
15: Oo, dugo. Oo, dugo. Oo, iyan mangikaw ninyo. Jefferson. Jefferson.
16: Yeah, Jefferson. Sinasirna.
15: Jefferson. Oo. Jipper sila sirna.
16: Oo.
15: So, ang mama na yung kwan, Jipper.
16: Mura ang mama na Jipper, mura patay naman si Aling.
15: Oo. Pero si Jipper, asa man na igo? Isa kayo na igo? Si Jipper o si Pan?
16: Ano si Jipper?
15: Oo. Asa man igo ni Jipper?
16: Bukan na umutin nga na siya. Good ba?
15: Oo. Oo. Pero gita na sa ospital.
16: Oo. Kami ka sa mga kanil. Dagan naman na panang sabot.
15: Ano? Dagan pa sa lumpos.
16: Oo.
15: Oo. Kisikis pa yung samaan itong ginika na ito yung lagbukod. Ako na nai, nare. Ayo to, dio sa to niya pala. Ari tara yung mga tol. Sa to. Ah, pa na paron diri nato ba sa to sa kapunsa. Asa to mama ni kon? Asa na mama ni kon? Ari tri sa as no. Kaya aron diri ato sa kapunsa. Ah, kapunsa na to yung rupi no. Oh, ni sa. Oh, ni sa siya to. Kay kabeh sa. Okay. Ang ganda ni Atty. Rocky, morning mamalik ka. Ito po mamalik ko. Ikaw ang magigukod nilang Jipper?
16: Dili ako gigukod. Ang aking anak.
15: Hindi mong anak lagi. O, gigukod nilang Jipper. Sa nga sa kauban ni

0: Tahu tak ni sedih ni sedih orang dah. Ha? Dia tak menang.
1: Okay, Paul. Ito klaro na. Ano yung pinusilay, Paul? Kasi nga, ano yung pinusilay, Paul?
0: Jeter o Bukon. Sa tingansin mo, anak?
2: Eject.
0: Eject.
1: Eject?
0: Alis na yung attorney Rupil niya. Any Jeterson, doon na ni Kauban. Ito ko yung Jeterson. Si Ayong.
2: Oo. Para sa kaya na sila umakad.
0: Si Ayong yung nakaigaw ng Jeterson.
2: Oo. Sila naman doon agad ang armas.
0: Ito yung lagi kukuro sa Hermas.
2: Wala.
0: Tingnan na ito.
2: Eject.
0: Ito na ito po man. Sabi nga. Away sabi nga ito. Pero pin. Ibut nga. Di man nyo dito. Di na saan nyo. Ito dito. So dapat diri ato mga sakop sa katim ta sa SWAT one team sa SWAT ug ya ang labang ng police station tin no ato na kaubayron diri sa area pa ini mga higayuna kay basig na raton diri ang gigukod og
1: asa man may ghost Jeffer Paul. Paul.
0: Paul.
1: Asa dapat may ghost Jeffer?
0: Ang kunditan aw ni ang kao ambihin yun ang kao niya bis. So diri sa pihak napaksingan na pari
2: wasa ko kay pao ni
0: aw ni ang kao ni Jeffer ato ni pero
2: dugo dito
0: na langkat
1: so gidaan na ron sa ospital Jeffer
0: doon na isulti nga gidaan sa ospital pero nakadagan mo kung why nakasuan kita yung nakadaan ni Jeffer sa ospital
2: wala na padong sa kadasig pero ang kadasig na sa yung CCTV.
0: Nakadagan ra ko na to, no? Wata kay ba og ito exact yan ato attorney Rupil sa diyang nga naigo na samdan na. Tumurag naunay si Jeffer sa iyang kauban attorney Rupil sa diyang duna sila ay pusilon ta na wa nila maigo. So padayon gud ang himong imbestigasyon sa atong Labangon Police Station 10 diri sa lugar din na itabok kining maong shooting incident.
1: Pasabot, ipadayon nun, gukod nila ni Jeffer, na po sila

0: sipil kato si Ariyong yang gigukod ron padayon kato si Kwan, Iji.
1: Oh, si Iji. Pero wala magkikiatorney ron, pero asan na sila ron dapit nga ginugdanay, no? Wala man magkikiatorney ron, nga wala man ang tanan. Ang involved party, ang nanggukod o ang gigukod, nawala din eh. Sa area. So, mauni ron ang huwat-huwatan ron sa ating mga sakop sa SWAT o labangong polis. Mauni atong gimonitor hangtod karon ining mga orasa. So, tungod ining tabo ato ni Rupil, nakapaukay ni sa mga residente karon diri sa lugar ni ining mga orasa karon sa Kabuntagon. So, mauni, atong laing alarma nga gidagan ni ining orasa diri sa Sitio Olivo, Barangay Buisan ni atong dakdayan sa Sugbo. Balik lang kong doon na pa ko ni lugang mapuno diri sa alarma nga atong gidagam. On the spot diri sa Enya, ako yung Radyo Man Polo, DYHT, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy! Nationwide!
0: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Kini nga portion may gato dito sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa banolibuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtulsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point.
0: Alas 9:22 na Philippine Standard Time. Kaya doon ay nangutanan ako nga Tony Rufil, nagkasinabot ba ka niyang atong oras? Anto bang nagkasinabot ha? Kining atong time, may galas DYHP RMN Cebu, Philippine Standard Time ni Oga, mo po ni ang oras sa pag-asa magtan. Alas 9:22 na karon ang takna sa Kabuntagon.
2: Straight to the point.
0: Atong balikan, mahigala ang hearing kagahapon. No? Sa ako nang giingon, so far sa atong pag-evaluate, mahigala, wapag yun na pabutong bumba nga shocking sa pagkakaroon ang prosecution. Magpaabot patagdugang, di ta makahukom pa kay basin o sa umaabot ng mga adlaw na apa sila mahigalay mga pasabog o mga bumba nga ilang ipabuto o niya mahigala sa hiring nga baguhan ta ba? Nga hala, ningiga no? Kini mong kang Jean Acosta, di na magunta mabaguhan. Kini ito, honest to goodness lang evaluation na because kaniyang testimonya nga yung gibuhian nga po, humana ni buhiin niya during the time nga nag-quadcom. Quadcom hearing. So, way bago. Ha? Ang nahitabo kagahapon, way bago. Ang nahitabo noon nga si Erwin Tulfo mahigala ni Barog. Kaya nga no, iyang giingnan nga panluluko kuno ang gihimo ni Gina Acosta gumikan sa Tagaog. Ang ano man kuno nga, kamaumang kamo Tagalog, nagigitong dito sa kining quadcom hearing. Nga no, karon, magbinsaya man ka.
2: Straight to the point.
0: Di man yung malikayan kita Gadabaw, Magunis, Erwin Bayapod nga, muro man sa Gili Bisaya. Kanagong Bisaya, tanaw ko na bisag si Bato de la Rosa, may kailang pasuruyahon ni mo dito sa, kuan? Inikistorya ni mo Bato de la Rosa, maningkamot sa Tagalog. Nga kanas Bato ha, Pimier na. Sa to pa dito, sa Bagyo na. Nga na, pulis ko na, nasay na, mahigala dito sa, bisag asang assignment, pero patagaluga na si Bato de la Rosa, na, gyapon mo, bikil, gyapon pagkabisaya mo, gawas, gyapon. Kay kining mga Bisaya, medyo gahion yun. Gahi og dila. Atong taga-pagtaga doon taon, standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdong. Alas 9:24 na.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala!
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
12: It's Mele Francisco

0: bygone. 100% knockdown.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, pero may kapoy og muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad na ginom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
8: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
11: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
0: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart,
14: Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart
14: Pritong ulam na masebo.
15: Plato
14: at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
19: Charm. Fab. Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
21: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
23: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
28: Atong atak na mga higala alas 9:30 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: straight to the point.
28: Kini nga portion sa bahigala to, dyan to sa DTX 500, taas mga presyon sa mudugo, ikabadunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, anyawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ta o gitawag nga nitaas ang mudugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputulo sa tiil o bisan pa ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayan na kulat pa nga makaglabi inyong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Straight to the point.
28: Alas 9:31 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
28: Now atong balikan mga higala ning atong hisgutanan mga sukit ti paminaw, ha? Kining hitabua mga kagalaan. Onya padayonon ta mga higala ning bitawong Bisaya, bitaw nato nga pinulungan. Mismo mana ako makarelate ka manong maluoy lang pugko mahigala imog yung pugson pagpatagalog. Pugson pagpa-inenglis, pugson pagpasulti sa dili ba iyang native language ang usa ka tawo labi na naas kurti ka. Ayaw. Taga a chance nga makaistorya sa unsa gyud iyang naandan, ha? Kay kon man siya mga kagalaan medyo dili siya maka-express sa tanan kung mugamit siya language nga dili preferred niya nga language.
1: Straight to the point.
28: Mabitan na ako mangayagi kong dispensa kanunay sa ako mga listeners. Ako maka-relate magyud ko ana kay kabantay mo mag-interview, di man malikayan doon naging mga politiko mo, suroy na to dire. Sa itong sibianan, kapila man na, kato ko mga listeners, kato ato mga kuandyod, muari na ang mga senador. Maanang ari sa Cebu, labi na mahigalag, hapit ng eleksyon, muhapit na dire sa DYHP. Unya, naghapit dire mga sugitig paminaw, magtinagalog ta sa ato mga pangutana, may ganining ako mga listeners, kay understanding lasag kayo na to. Kay ako mga ko na magkakustinood, manaway mo sa kung Tagalog da, sa waya na ninyo, di lang yung ko mauwawa na kayo, sa moro may ako yung kabuga. May, gani, kaya nagkasnabota aning kalakiha, kay, pila, raban niya mo, lima ramang kabog niya kung Tagalog, niya usahay, mapunan lang ginagmay po. Muna, mag-interview ta mga kaigalaan, bida. Medyo makuan, yod. Doon na gyoy kakulian gamay mga sukit di paminaw. May bawaan gyoy niya lahi rata. Ha? O kita may pasulti o Tagalog, mapugos po tagsulti mga sukit di paminaw. Muna nga medyo gahapon pagbarog ni Irwin Tulfo, iyang ipasangin lang si Gina Acosta nga kana na ang panluloko, di po maayo, unfair sad. Kanan ba, klaro ba lang pag-evaluate ba? Kay daghamay na minaw to mga Bisaya. O bisag lain nga sinultian, panitan Ilunggo yun ka. Kanang Ilunggo, Patagalogo ni mo, medyo okay. Ipugos ni mo Patagalog, Madara, pero imog yung paminawan mo, gawas ang tuno sa pagka-Ilunggo na yun. Na may tuno na, baulinti, Gidia. So, kana na ang lisod kayo imong pugson mga higala ng pinulungan nga dili gyud ila, ha? Mao kana akong nabantayan gyud mga sukit ti paminaw. So, kini hitabua lahi ni mga kaigalaan. Pus dili pa dong names ato sang tagapagtagad ha kay di amagud mga higalay. Unsa ni nagviral sa inday ken gamay lang kay has di patampadayon sa discussion. Shooting incident sa Sambuanga, kanus sa man hitabo ni? Ha man kuno dong names ato kuno nga kuno dong. Kani kani ngay na audio ni. Eskwelahan ni. Unsa man ni? Kuan gyud ni siya? Shooting incident sa Ateneo di Sambuanga? Junior high school? Kuya mo kuno kalakiha gud. Ha man audio ni, audio. Pana kuno audio kay aron ma kwanta kuno kay. Sige ko no. Hinsod sa eskwelahan o niya namusil. Abe, may gamay lang ha. Unsa man yung kuha na? Mura man yung, ala. Na, hamang audio ni, ato ko na kuno audio ko no. Gamay lang kay mga sugitig paminaw ha. Unsa man yung kalakiha, mga kagalaan. Nisod niya namusil agalit. Bebe. Pagsugod, pagsugod. Sama ni? Estudyante na po ni namusil na eh. Shooting incident. Thank you. karon lang muntag. Kuya, wag ko ni karakiya. Muro may takluban. Kani yun? Suod sa eskulan. Ulo. Dagan mas dyan, tiyo. Kuya, wag ko ni takluban. Loh. Ni kagar, oh. Pakal ko mo sila. Bang. Sa man suod sa kuan utok aning bata? Sus Ginoo ko. Kuyaw aning kuan na. Sulod sa Ateneo de Zamboanga University, Junior High School. Oh, may sulod siya niya dahil pamusil. Sa mga armas na gigamit. Hala! Kuyawa. Kuyawa ni Tabua. Hala, si Dagan mga kagalan, no? Fuck. Kuya, wakay. Ni kagar na niya po siya. Lah, ito igo, oh. Ito, babae ko sa maigo. Sa pinakaon na niyong duha ang nakalas samtang siyam ka mga siyante ang sandan pagpamusil sa grade 7 student suit sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Nahitabo ang pagpamusil pasado alas sa 8:40 sa buntag. Karon lang, karon lang. Kuyawan ng kalakiha mga sukitig papinaw. Ato ko nung papinaw, alimin sa buwangga, nag-coverage sila. Motay up lang tayong litaday, ang sabag kay kalaki. Sige, ito yung on-air kadali sa Facebook lang ta, agi. Ang atong sister station sa Buwanga, nag-coverage sila ron. Oh. Noon sa maning kalibutan karon sus Ginoo ko. Ginoo ko. Sa mga kalakiha. Kakuyaw ba ng kalakiha, mga sugit di Corinao?
2: Sir Cortez, at saka kita ang standby. Adentro mismo.
3: Akel mujer yung mirato, abla tala na ambulansya. Baka no ba, akel yung tumba-tumba, yung gas-gas, baka mo na talang irida.
2: Si.
3: Papulan, sige na lang.
2: Rajiman. Si. Rajiman, mismo, manira kita kini. El sinipagkaman meeting pa sina adentro. El magakuan, officialist ang din.
28: Sa Bacano ni ha? Sa Buwanga ni sister station na to?
2: El mga police.
3: May to notali mga mayores, de sa mga biktima at suspect tali. May pa.
2: Negative. Negative pa, no? Siguro baka tamang assist pa kami kanila. So, espera kita con el official statement aura del día con TNT. Aclara ka kita si cuánto pagayo del víctima kay dos lang ang segundo nante. Espera, mira kita tiene una mujer. Ya pwede ka kita captura na video na German.
28: Okay, para yung tamang higala mo na yung coverage sa, to, sa atong sister station sa Alimen, sa Buwanga. Ito sa hindi tagagpagtagad ka nila yung pagpamusilong mga orasa.
2: Adentro del ambulansya, tanya pa kita tuwera, no? So, posible, amo katabla si Colchettina, no? Baka posible, may bullet ba? Or cosa? So, prikura kita sa katambien. Radio Manner, si manager. So, ese el official na dalikan natin si Constos, pero sa katanig itang lao del PNP, si Cosa kayo del APT, Sir Caconeste. So, todo pregunta yan, prikura kita kung Sir Cortez na si Pasos, no? El Cosa dito itong mag-question, Radio Manner. So, pata, espera pa kita, el Concha Cortez, dala pa dentro, no? Posible ka sa kapa.
3: Si Cindy, tala pa si Cindy?
2: Si, tala pa dentro pa tambien.
28: Okay, kamay lang kayo, may ikala ha. Muna atong coverage sa Arimen sa mga live ni Ron dito. Ato lang i-connect mga sukiti pa minaw. Pwede sila mga yung oga report sa atong sister station. But in the meantime, gumikan sa coverage. Ato lang sanggi, tie up. Stand by sa mga ikala alang sa topo pa na yun. Karong totoon, lain na po niyong pagpamusil. Human lamang, spipila ka mga mahinong danong pahinom doon. Alas sa 9:41 na.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Set Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
1: Living Testimonies.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
2: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
3: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Sa opisina, kini ba kang nagatubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
9: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
13: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
15: Ay, wala ko'y sisilyo.
14: Ay, wala ko'y sukli.
16: Wala'y sukli.
17: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
18: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
19: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang. Daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
12: Nor sinigang mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
19: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
21: Atong attack na may gala sa 9:46 na Philippine Standard Time. Mga sukit di paminaw.
20: straight to the point.
15: Ogo niya atong nga balikan mga kaigalan kini nga portion ato gilato mahigala sa seed liniment oil mga kapanyawan. Pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kaupayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ganinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
20: Straight to the point.
15: Alas 9.47 na. Naunsa naman taon ni ato mga kabataan, mga sukit di paminaw taon, no, no, eh? Ha? Sambuanga ni mahigalang hitabu ah. Karon lang yun, mga alas 8 mga sukit di paminaw. O niya, duha ang patay samtang siyam ang samdan, ang suspect usa ka grade 7 student, nga nisood mga higala dito, junior high school ni Ateneo de Sambuanga University Junior High School sa Barangay Tumaga. Unsa man ning kalakiha in town? Muro mag nitubag tong Tacloban mga sukid di Paminaw. Nga doon na siya namusil, tulo ang patay, 20 ang injured. Karon di ao, nisood dito, may mura man ning iyang counter-strike mga sukid di Paminaw. Ang video nila mura, dua-dua ba? Kanabi daw sa counter-strike? At balikan sa video kamay nim sa balik sa kuno kamay nim sa before tamo balik sa coverage sa Alim Sambonga kanyo. Oo, oh. Oh, mura counter strike ko. Oh. Sa to pa nag video siya dai siya kagulingon. Nag video siya kagulingon. Suod sa eskwela no. Pag suod, dahil pumusil. Oh? La. Iyahay panagan mas dyan ti. No, opo. La, oh. Ikagar ni. Bang. No, opo. Sa maning mga bata ron taon, ay ginoo ko. Munita buha, may kala, itong balikan ang coverage sa itong Arimen Sambuanga. Paminaw ito, may kala, pasinsya mo, tsabakano ni mga kagilaan ang Arimen Sambuanga na to. Sister station na to sa Mindanao area, Arimen Sambuanga. Okay, go ahead, kasama names.
16: Amukan na base na Visu Video, at Miragani ko, may at Miragani ko na kaluno na Port Moore, and then Visu Bilariba. And Ligana Riba, si Mira itong situation, naarguling na pwede mong basa ba ang kaman si site. Mira dito yung kabeso, whatever. So, considering, kay El Senario, pwede kita Mira, dismantle ya el ko sa casing kontra kung el pusil, ya Mira kita nag-distansya kung el. So, possible, yan dismantle el pusil, and then ya Mira le, using el 911, yung kina korto ya. So, consequences, okay, hindi ka di-target. I don't know, no? Pero so, siguro pwede pag ito sabi mga firma investigation ara. Kaya siguro may arrest, pwede kami saka informasyon si kung sabi ang problema. But sa scenario, pwede kita mira na influensya kaya pamira kita ka ng mga koses sa dano to lugar, nalawin po Facebook na pwede mira, kaya considera yan may pa-ele, kabaka ba na online game tapi kita mira ala si Rafi, or wego ya si ele. So, kaya rin si Dol, medyo kanya siya mga pensamiento ang siya ba? Domino ito kaya kaya tanggal ang computer ko nene. Do, possible ang siya siya. Ang siya ba?
15: Okay, before tayo balik sa Sambuanga doon, ato pakita sa video doon.
16: Pakay, siyempre.
15: Okay, ayosan ang Sambuanga, kaya yung lain niya video nga ito nakuha. Ato sa ipakita ko noong kanasama names. Kani, kani.
22: May daan siya dito sa Robate na iyo.
15: Ateneo Sambuanga. Ateneo de Sambuanga. Sus, ginoo.
22: Tulong, tulong, tulong.
23: Kasi, kuidaw ah! Kuidaw, kuidaw.
15: Ang suspect nag-live siya? Nag-live siya yung gihimo? Ginoo ko.
24: Shit, mga bata! Naibulang yung larga! Minius! Uy! Porke! Kain, albata! Talo! Kain, nga pala, albata! Talo!
15: Hala, ginoo ko eh. Sus, ginoo ko. Mora na yung mga patay, oh. Okay, mato itong video dong. Napay available ng video? O napay available, ikuan na ko, no? Kani-kani, sisa, balik sa gamay.
23: May daan siya, tita, sa robate na iyo. Tulong, tulong, tulong.
22: Pati, kuitaw ah! Kuitaw, kuitaw. Kuitaw ka mo.
24: Shit, mga bata, na ipulang yung larga!
15: So na initial report nga nagpusil sad sa kagulingon ang suspect. Pero wa pa iya detalye sa iyang kondisyon.
24: Okay. Kinil bata! Tayo! Kinil bata! Kinil bata! Tayo! Tayo sa taas! Ando sa taas!
15: Sus, ginoo ko. Kalisura. Muni ang kwan, Sambuanga ni Ateneo di Sambuanga. Ato balikan na kasama ninyo, sabi, kabirin sa to sa Arimen Sambuanga, Mahigala. Pasinsa mo at sa bakano ng kisinultian dito sa Arimen Sambuanga. Kay Tibog Pilipinas, namaguti ang mga Arimen stations. Sa una, ang Arimen Tacloban, waray-waray sa ila dito. O gari po sa Iloilo, Ilunggo, sa gini. Arimen Sambuanga, itong ikatay up karon mga sugit, Tipapinaw. Aron nga ito mabati ang ilang live coverage sa mga orasa. Okay, go ahead, Nems.
0: Raquel. Ya, ya Leos pa, ya tira liko na kel kabar, ya tra kaliko na kel, ya tira pa din na kabesa. Kabar, ya larga len na pies de akel, el disuyo short firearms, por eso na picture chan kel short firearms in between na disuyo dos pies, mientras tumbaw ni Pakulub. El possible suspect, allegedly, el tumbaw ni Hayang, kene ID. Apo eh, kaya? Ah. Yes, ay, purkausa, tan pinpoint ko nila kay suspect, kay purkausa ka tan live eh, na video na Facebook account di suyo, while tatira le.
15: So, nag-live di eh? Nag-live video?
0: Hindi na siguro, el. Ante ka rin, makalatima, no? El victima, senyor.
15: Sa bakano nga sinultian? Sambuanga, mahigala, sagol, katsila.
0: Ito, ng mga na...
1: Maskin ang akil gunman, ete, tinitamin ang mga...
0: Oh, bangkot ko sa kadisiyo ko?
1: Si,
0: organisasyon.
1: Accomplishment. Depois, sa mga organisasyon kay miyembro ili, respetable organisasyon. Pero, I don't know, si Kosa ka dyan, entrance issue ka ba?
0: Oo, kay Berto, uno del victim, International Mathematics Olympiad at Southeast Asia Gold Awardee del 2024. Sayang ang mga bisinas, no?
2: Ang presko niya.
0: Ah, sige. Okay, huwag na kita din ang mga statement.
15: Honor student pa ko nung ngayon. Bata, aday-day. Honor student, ginoo ko. Sa may nasood sa utok.
2: Ang presko niya, I think. Akiya. So I think alam mo sila dari ba no Prescott radio manager si manager dire-diretso kita si kwantita niya Ariba no so far kay
1: Subieta na Ariba
2: sa
0: Telegram tour
2: Subieta bigla kay Ariba no so takita kami ng
1: kabeh Ariba
0: abaw Ariba
2: so ay pakiyempre no el ako sa kinatab na Prescott negative pa siyempre no
1: ha
0: pepa
1: kung naman daw?
0: Siya dahil siya na si statement na natin ka ba? Wabon na sa mga media ni.
1: Negative ka tamil.
0: Kabachoka.
2: So, di man na subi, pero close camera daw na yun. Pwede mang video.
0: Pwede audio ko na.
1: Pwede audio ko na.
0: Audio ko na.
2: Kay tayo kami adentro. Pero so far, doon may pa. Kay sila ilan adentro pa. Kamanunta. Kamanmeeting pa adentro.
1: Ah, tabla pa sila. Hoy, may okay mang kwento. Iyon lang mang kwento. Kayo para ko sa magkitabla mga kwanaki. Hindi kita man salungat. Hindi ba man, wakil man, kada, kasi ang media kasi, ito kada, bin curioso pwede sugi na nasira ko ano na yung sinabi niya iba
15: Live niya ilang coverage mga sugit ni Paminaw sa pagkakaroon live coverage no sa atong Arimen na Sambuanga. Sige, standby kadali ha aron nga itong balikan no may gala kini nga portion hatod ka na to sa Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita nana din hiyan tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong sigurado ang epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila nato may gala mga Bisaya giila nato Makabuhay o saka life-giving plant sangan palandaan may gala makahatag na og kinabuhi. Mao kini ang Makabuhay Plus sa capsule, mga sukid tig paminaw. Isagulan pagid kinig asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C ug inguman vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
20: Straight to the point.
15: Alang sa dugang mga kasayuran, pwedeng matawag or matext ang 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434.
20: Straight to the point.
15: O portion sa pagkakalatod gato sa Black Coffee. EXL Black Coffee, batuni ang himsog ngalawas o maayong nga kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ang mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
20: Straight to the point.
15: Alas 9:57 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
15: Yan ang statement sa Ateneo de Zamboanga, mga sukit ng paminaw. Atong hatagag pagtagad mahigala ang statement. Pero sige pang coverage sa Zamboanga. Dahil ito kunong ikuan. Pwede ba ito matay up sila kadali? Atong itay up ko na ba? Aron nga atong makuha mahigala ang dugang pa mga detalye. Kuyawa ining hitabo ang mga sukit ng paminaw. Atong balikan kadali ng RMN Zamboanga. Ang atong station manager dito karon may naglingkod sab sa Tolomanong Street to the point ro nga buntaga si kasamang Joel Sanson, no, siya mooy atong station manager sa RMN Zamboanga, parihat ang programa nila dito Straight to the point mga kaigalan. Pero standby na sa day, ito si Barangat ang pipila ka pahinom doon niya itong balikan. Aron ito magkuha ang report sa RMN Zamboanga, may gala at itay up ang itang atong broadcast dito nila. Human lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 9:58 na.
13: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Si Donny Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with biogenic.
25: Mal, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Well, layan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may galas 10 sa 4 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: Atong balikan may gala ang atong RMN sa Muanga karon. Atong i-tie up mga sukit ng Paminaw para atong makuha ang duga mga reports. Onya mga istorya na to, may gala itong mga reporter sa dito karon. Atong sister station nga naghatag na to o live coverage mahigala gumikan ng laing insidente. Atong balikan ng tutawad mahigala kini nga portion to gala to mga kagalan sa GDTOX Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay na mga toksin sa mulawas, mundili ka regular nga makapagawas sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas aro maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
18: Straight to the point.
17: Alas 10:05 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the
17: atong
18: point.
17: Atong balikan may galitong RMN na Sambuanga mahigala. Mura man siya og nagkuan lang names. Mura na og nag-counter strike lang. Sa dili pa ito, basahon ang Ateneo nga statement. Kani-kani o. Balik ko ng audio dong. Mura lang og duas computer ba, oh? Yang gisod ang eskwilahan. Oh? Nag-video siya sa kaglingon, samtang naglakaw. Oh? Huwag ihangos para ba? Oh? Oh? Isod siya ngayon, kwan. Daku ngayon, pultahan na ilang, kwan. Tiniyo. Oh? Nga dayon pa musil. Ama, istro, mag-iunag po sila. Oh? Oh? Sus, Ginoo ko. Kagubot mo si Janti na yun. Oh, pamusil niya. Wala. Dito, dagan, may ganit kayo na exit sa Picas day. Dili kayo usala kapultahan. Doon ay lang ipultahan nga maka-exit sila. Oh, nagkuhan pagod siya. Nagkak pagod siya. Oh, tus patay itong usa. Igo. Matuos sa kababae kayo maigo. Na malikas pa. Grabiha. Oh, muna na yung mahigal, ha? Okay, muna na yung tabu, ha? Kanya katungo sa kabidyo dong, sa kanyang nakuha na dong, ito sa ubos na, napatunan na, names. Muna ang pagsaka niya. Katong laing available na video ni mo dong, katong ito sa gawas na itong mga estudyante, no? Atong balikan ko na ito. Kanya, muna, maestro, ipusil niya. So, na... Wa kabantay ning ubang mga estudyante, oh. pagbuto sa panakakuan, ihay sa panggawas dayon. Grabihan ang hitabo ang mga kagalaan.
4: Fuck.

0: Okay, standby may gala ha. Ato sa i-check ang atong Sambuanga karon, atong reporter gikan sa RMN Sambuanga, si Radyoman Mirasol Montesa. Atong hatagag pagtagad mahigala para sa initial report ni mga orasa. Nya hain naman ni ang suspect sa pagkakaroon. Asa naman niya bataa mga higala ni Mauna Musil. Kasunod niya ron si Radyoman Mirasol Montesa. Radyoman Mirasol, live ta karon sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Kumusta? Anong latest dyan sa Sambuanga?
1: DYHP RMN Report.
2: Yes, Attorney Rupil, sa pagkakaroon kapadayon no ang kining gipahimong investigasyon sa Sambuanga City Police Office mahitungod nga kining insidente diin na ay kining pagpamusil nga nahitabo sulod mismo sa building sa kining junior high school dinhi sa Ateneo de Sambuanga University. Ang dili lang pa namo makumpirma sa pagkakaroon kung duha o tulo ang namatay, kay sa pagkakaroon wala pa maitubang sa mua ang kining mga otoridad. Apan sa inisal nga kining impormasyon nga nahatag no atong nga nakalap, adunay duha nga patay. Nahuta na ka kung diin ang suspect, isa sa namatay mao ang suspect sa pagpamusil. Ug adunay usa pa ka biktima nga kining namatay, ug matud pa aduna pay pipila ka mga samaran pud no nga mga estudyante. Nahitabo kining insidente, Attorney Rupil, kaganina nga buntag mga alas 7 diin gani mao pa lang kuno ni pag nauga sa suspect gihapon siya sa iyahang kining sa eskwelahan. Ug pagabot niya dire-diretso kini misaka paingon sa fourth floor, diin gani nahimutang ang iyahang classroom, ug adunay video ni ya live video nga kung sayod ko nga gipakita na nimo nga nag-live pa siya sa ayha na itabo ang pagpamusil gamit ang kining high powered nga firearms ang iyang gamit. Diin gani nagnisaka sa ni sulod sa classroom ug gipusil ang usa ka ining estudyante ug sa dihang gitang iya pa ning gitang tang no ang katong na-detachable dito nga di lang gyud ko so ito kung unsa klase ni nga armas yang gigamit, pero nasa gitanggal kung makita ninyo nahimo na lang sa ug kining short firearms. Uga, gapadayon siya ug apa sa iyang mga classmates kinsa katungtunguran nagdagan na no nagdinaganay na da tungod gani kaya aduna na pagpamusil nga nahitabo. Maong resulta nga adunay pipila pa kang mga samaran. Uga, dili pa pud klaro sa pagkakaroon kung kini mismong suspect nagpusil sa iyang kaugalingon pagkahuman sa insidente. Kaya sama sa akong giingon sa pagkakaroon, adunay sa kasamtangan kayo dahil ng mga takna, adunay na i-presgan nga naitabo. Apan na sa pagkakaroon, wala pa akong nakasulod kay ang adunay kay kauban na naadito ba kay kusta. Grabe kataas no ang pila sa mga sakyanan, traffic kayo kay nagpagawa dayon o gining advisory ang Ateneo de Zamboanga University nga kanselado na tangan ilang klase. So sa kadaghan sa estudyante, taas kayo ang pila sa mga sakyanan o gawa pa ta nakasulod. Apan ang atong gilauman karon nga makakuha gitaw official report diha mismo gikan no sa mga opisyales sa Sambuanga City Police Office, kaya ang gikumpirma lang karon na sa pamunuan na kining sa Ateneo de Sambuanga University ang maupang hitabo. Apan wala na sila lain pang gihatag mga dugang detalye mahitungod aning sitwasyon karon sa mga biktima kung pila ka buok ang kining anaa karon na sa Balay Tambalanan ug pila gyud ang namatay. Apan sa mga nagkalayat nga mga litrato, aduna lamang kita'y nakuha nga duha nga nagbuyod na ang kining usa ka biktima ug ang ginaingon nilang suspect. Now, sa live video sa kining suspect nga usa ka matud pa no di pa pud klaro ginaingon nila nga grade 8 nga estudyante. Ba adunay mga nagpop up sa samtang naglive siya nga mensahe gikan sa iyang inahan nga nangayo pa kini og load, nagpa-load pa unya nag-ingon pa intawon ang ginikanan sa iya nga ingat ka mga inana nga kwan ba. Apan na kining nahitabo no sa pagkakaroon na wala na tay update pa kung anaa na ba pud abot na ba ang mga ginikanan aning mga bataa both side sa suspect ug sa mga biktima. Kaya sa pagkakaroon, istrikto pa po sila magpasulod. Adunay mga pangutana kung paunsang hitabo ang anong nakapasulod o armas, no? Ang kining suspect. O dili lang basta-basta armas kay high-powered firearms iyang dala. Ang ato lang manggong naibawaan diri kung aduna kay sticker, ang imong sakyanan may decal ka, pwede ka mo diretso sulod magdala ka sa imuhang estudyante. Panduna po sila ikatong sa aduna sila agianan dito nga muagi ka nga na-scanner. I don't know lang, siguro sa makadetect o firearms o kaning pusil, maong nakatasulod no ang maong estudyante. O ang basin po sa ito, ang basin pa sa ito atong nakuha no, sa kining mga nakalap na itong informasyon na batod pa ang amahan ani murag na sa law enforcement po no, ang amahan aning bataa. O dili basta-basta ni mga bataa, both ang side sa victim o sa suspect kay pareho silang mga kaning achiever no, Attorney Rufil. Mga achiever sila. So, dili pa gyud nato matugkad kung unsa gyud hinungdan no nga may resulta sa maong pagpamusil ug
0: mao imo na hibaw-an kasama ng Radyo Man Mirasol nga honor student diay kining maong suspect.
2: Yes. Ingon man ang kining biktima.
0: Ang biktima sa honor student.
2: Yeah, hindi lang na ako masiguro, pero naasay mga international awards, nag-participate sa mga international competition. Mga achievers sila pareho, so dili pa nato matugtad kung unsag yun ang maong hinungdan. Apan na kung imong tantawon ang video nga gihimo sa maong suspect, samtang nagpamusil siya, pwede nato sa maihambin sa usa ka kuan ba, kanang video game online, nga inato ang pagpamusil, ang iyalang gikuhaan, ang iyalang pusil, uga makita po ni mo nga murag na kuyawan pa sa primerong buto. O ay ha pa siya nakabalik-balik sa iyang murag na kuan siya nga nagpadayo na po siya upang musil. So sa karun, no, ang kana ng pagid-anay kaya mao pala pagsulod na ako paingon sa atelier sa mismong school premises nila. Ang usapan nakadakong kuanan ni no, ang dakong pagmahay gani sa mismong atelier sa Zamboanga University o kaya mismo no, kami din sa Zamboanga City, kaya ay ha ni nahitabo, siguro bulan o wapa na agti o bulan, sila ang pinakaunang nga eskwelahan nga nagbuhat o simulation exercise sa shooting incident. Ayon, matuluan ang mga bata kung unsay ang ngayang buhaton, ugaling dunay mga panghitabo, no, dunay active shooter. Mauni nga, ang karon no, ang matutpagani sa mismong mga opisyal din sa Ateneo de Zamboanga University nga dili nila wala sila magtuo nga mahitabo, pero ang konsuelo na lang diri kay bisag paunsa ang mga bata sa dihang naanay nagbinuthanay na nakabantay sila no kung unsay ang ayan nilang buhaton ug napanik man nang galing ang uban apan kabalo sila gipang saraday nilang ilang mga classroom apan wala na nila nina kwan no na butangan ug wala nila na expect siguro nga mahitabo diha dayon ang kini nga maong insidente ug subo lang palandungon nga duha ka kinabuhi dili lang pa ko sigurado gyud kung duha lang ang kining nakalas nga kinabuhi sa pagkakaroon. Basig makakuha ko o gakuan no, sa ato ang makakadot kay basig nga interview na ito no, ang mismong kuan kining city councilor diri nga siya ni ang nakasulod no, sa prison order council ni siya. Basi na doon na siya mga dugang pang mga impormasyon na mahatag kanato no, maitungod siya kining subo nga insidente nga nahitabo karon. Attorney Rufil no.

0: Basta siyang parents ka ganina, doon ay sticker na sakinan mo na makasuod na yun sa gate ang sakinan na Rajuman Mirasol.
1: Maunay among nasairan. Kaya mismo anak ni Manager Joel, diri kay eskwela sa una, nag-senior high, junior high school, anak lang ang ilang patakaran o gaduna kay adikal or na kay kining sticker, nakasunod ka dahil mismo yung anak na diri sa drop off point nila, unya, usan na po ka mugawas. Ang duna lang sila ay murag scanner, pero I don't know lang kung nasa capacity mo detect o kining firearms. Pero ang mga even ang mga public schools, di ba nag-provide na sila uga kining mga metal detector, pero mas high-tech yata sila. Pero di na ito pa, masuta, gibo, kung saan na itabo. Ano ang karoon din sa kuang, kaugan ako ang city councilor sa Zamboanga City, si Councilor Fred Atilano, uga siya ang sa Peace and Order Committee, no, chairman. Basig doon na sa dugang, kapal ka mag-butaya, kung sa live sa karun sa RMN sa Cebu sa DYHB o kaugan nato si Atty. Rufil Banyo, unsay latest yun nga naibawaan ninyo may tungodan ninyo may tabo ron?
2: Yes, as of this time, ongoing investigation sa nangyari kanina, no, nung nahita ko kanina, no, wherein dalawa ang biktima ngayon, isa sa fourth floor at isa sa fifth floor. Yung prior to the report early na marami daw mga biktima, so far dalawa lang talaga.
1: So wala tayong mga sugatan?
2: Wala sa sugatan. Kung mayroon man siguro sa mga ano na kanina, no? Sa mga...
1: sa promotion?
2: Promotion na lang. Okay, na may mga ambulansya man dito at may mga estudyante na inside, no? So...
1: Councilor, nilinawin lang natin, yung mga nasawi, ang biktima at ang suspect.
2: Yes, as per report na receive or natanggap natin, and observation na nandun tayo sa taas kanina.
1: Kung sa ano to, nagbaril mismo sa kanyang sarili o nabaril din yung suspect?
2: Yung suspect at first pumunta sa fourth floor, binaril yung isang estudyante. At pumunta siya sa taas sa pit floor, doon siya na-dismantle. Yung possible dismantle, yung alis na long firearms. Mm-hmm. But yung firearm ginamit nila is ano, ginamit ng victim at siya SA9mm. Tapos nilagay lang isang casing na para maging mahaba, no?
1: Kasi
2: mahirap man mag-suicide yung gamit yung long arm.
1: Mm-hmm.
2: So possible na dismantle siya.
1: Kumbaga case lang 'yun.
2: Case lang 'yun para mahaba. That's part of the ano ngayon sa mga baril na ang mahaba pwede, ang short pwede
1: Okay. So, may initial ba tayo, Councilor? Ano ba yung motibo? Ano ba yung dahilan kung bakit na
2: sa eskwelahan, no, as per observation, no, ang we started na nakaroon ng problema sa mga bullying, but this time consider an investigation and may mga possibility na lahat ng mga ang nangyari na may influence sa mga social media, sa mga YouTube nung preparation nila kung paano magawa. So influence by the computer na yung mga ano niya.
1: Pero kasi pareho na yung biktima at ang suspect, parehong wala na eh.
2: Yeah.
1: Ano ba to target talaga niya yung suspect o talagang in random lang na marinsa?
2: Accordingly, no, initial parang may alita na sila, no, parang resulting to a bully, no, so, pero ongoing man investigation ngayon, so ang observation natin, basta yung recommendation ng City Council before, no, kasi prior to the incident ngayon, so may mga hagbang na kami, no, ginawa na kami ng mga recommendation before, right after the incident sa Leyte.
1: Okay.
2: So, kumasa kami ng resolution is to strictly enforce the security in the school. And ang nangyari na dito at mga future recommendation natin na if possible, i-drop na lang sila yung mga estudyante sa eskwelahan and then later, no, pick up at, they will pick up na lang right after. So, yan ang recommendation natin.
1: So, sa ngayon, yan lang muna yung wala pang, no, abang ongoing pa yung investigation for now.
2: Yes.
1: Okay. Sige, Consa, maraming salamat at sa dagang information. Yes, Attorney Rufil, no, sa pagkakaroon, mangita kong paagi po, no, basta makabalik ka diha ninyo, balik sa Cebu, huwag makuha na nato ang kining mga additional, no, nga, mga info sa, especially from the side of law enforcement, no, kung unsa bagid ang miguwa sa ilang initial investigation, kung kay matod pa ni Consal, miguwa gani nga, aduna na daan yung napanagbangi ni nga duha ka estudyante, no, ang biktima o ang suspect. So,
0: so malagmit na kasamang Rajuman Mirasol, kining pusil, kay of course, bata pa man eh, grade 7 or grade 8, di pa man eh pwede makapusis o armas, malagmit, gikan eh sa iyang amahan nga, usa ka law enforcer, malagmit.

0: possible.
1: Yes, ang sa akong naibawaan, sa primero pa lang no Attorney Rufil, kung dili ko man makonfirma, pero matud pa kay ang ginikanan sa suspect kung di ko magkamali, anaa sa law enforcement no agency, di na ko kabalo kay ganina dunay niguwa nga kining mga impormasyon, dili pa konfirmado nga sa international law agency no, enforcement agency. So malagmit nga sa ginikanan gid ni apan hanas no magamit og kining armas ang maong bata. Attorney Rufil, kung makita ni mo, medyo na rag nakuyawan lang sa primerong buto, pero katong pagkahuman niya itong rag nakabawi na siya, dire-direso na iyang pagpamusil. So malagmit, doon na siya ay kining experience sa paggamit sa pusil. Sa pagkakaroon, di anak ko sa, umana naman siguro, ang wala ko kabot, no? Kaya, pero natin kauban, basin matawagan po din mo to, kinsa kaganina pa naadiri na sa press ko, naka-attend, pero ang sama sa akong giingon, ang ilang ginahatag doon, nga statement, sa Ateneo de Zamboanga University, mahitungod lang sa nahitabong pagpamusil, apan walay sila'y update kung gihatag, mahitungod sa investigation nga ginabuhat karon no, sa itong mga kapulisan din sa Zamboanga City.
0: Okay, sige, mga imig number po sa itong kauban nga tuwa dito sa sulod, nga naka-appear sa press conference kasama ang Radyo Man Mirasol. Karto taon lang.
1: Yes, Attorney Rufil Banyuk, no, mawanay lang ato ang update ha, din mismo direkta gikan sa Ateneo de Zamboanga University High School din sa Zamboanga City, Radyo Man Mirasol Montesa, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radio Boy Nationwide.
0: Okay, salamat. Si kasamang Radio Man Mirasol Montiesa live and direct gikan mahigala sa Zamboanga City. Atong gikuha ang report sa atong sister station. Balik na ito mahigala itong usaka reporter nga tuwa sa sulod yun sa Ateneo. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 10:23 na.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB259332 Series of 2026.
7: Para sa malipyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
10: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
11: si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
13: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: and Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may gilala sa Jess 27 na sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to
1: atong the point. Atong report may gilala sa reporter ng ato asod sa campus gyud no, sa Ateneo de Zamboanga mga higala. Karon nga taon. Kini nga portion ito gilala sa mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kayo doon na mga toksin sa mong lawas. Maong dili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawas ang gluta-lutahan. Dilihamis ang kutis. Poor memory. Excess weight. Chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
1: Alas sa 10:28 na mga kaigalaan sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Atong balikan may galang RMN na Zamboanga din mga orasa mga sugit di Pamino sa padayon nga live coverage nila pero nangay tag-report sa particular reporter nga tuwa sa area mga kaigalaan. Aron masuta na to ni so kining bataa ang victim mga higala usaka achiever honor student doon na pa yung mga international award kining victim o kining suspect kining na kwan no patay duha ka magpatay but kining usang naan na bulagta mahigala sa may gawas nga bahin. Malagmit ang kuan po ni. Katong suspect mahigala nga nabulagta po na sa gawas. Malagmit nga nagpusil sabsi ang kagalingon. Sus, Ginoo ko. Atong balikan mahigala. Unsa may dugang report ka dito sa ila karon samtang nagpaabot ha. Ang ilang mga kaubanan dito sa Zamboanga, mga sukit ng Paminaw. Kini mga higala ang Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, mga kuan ni, eskwilahan ni sa mga dunay ika, medyo tubig-tubigan ba? Nasa mong area, Ateneo ko ni. So, nagtuo ko nga tungod sa itabo mga kagalaan sa Tacloban City, ang mga eskwilahan, ilang gay pahugtan ang insecurity. Pagpahugot sa security mga kagalaan, kining Zamboanga at Ateneo de Zamboanga, malagmit, kato, naagos sa scanner sa eskwilahan dahi. Murag sa no si Recolitos doon na po scanner, no? Pero gano'n nagkalusot man eh? Kining klasiha sa pusil, murag 9mm ni mahigala pa ito mag-confirm. 9mm nga doon ay isumpayan ba? Doon ay bagal. Doon ay mag-iuban niya nga doon ay bagal mahigala. Morning ilang eskwilaan sa Ateneo. O niya, kanan murag muna sa rifle na mga sugitig paminaw. Tanawon pa niya, sutaon pa kung sa pagiging armas, no? Nga gigamit mga kagalaan. Morning ang video pagpanagan in taon sa mga bata. Ha? Ato nga balikan karutong taon. Kung naa mahigala ang Zamboanga mo, kwan na sa tamo, tie up na sa Tanila dahi, ba't kung na atong reporter na, ato sulod, ato pa-reporton, ato check ang alam sa Zamboanga mo, tie up sa Facebook nila, o sa ilang, kwan, sa ilang live po dito, mahigala sa nag-anchor dito. Okay, ito balikan, names, go ahead, names. Okay. Sige, atong, kwan, pero ma, kwan na ito ron, ato nang makuha po mga higala. Ang Ateneo de Zamboanga, sa mga ilang kwanday, atong i-check sa kung anong names, kaya ng statement sa Ateneo de Zamboanga. Eh. Basahon sa nato nga yung statement. Mga yung statement sa Ateneo de Zamboanga. Matod pa din yung statement sa Ateneo de Zamboanga University. The situation is now under control. We kindly ask parents and guardians to wait for the designated pick-up time before proceeding to the FANCC to fetch your children. So mo na may galang sitwasyon ko no, na under control na, o among gi hangyo ang mga ginikanan o ang mga guardians pagpaabot sa designated nga pick-up time sa oras sa pag-pick-up sa dili pa mo proceed ngadto sa FANCC sa pag-pick-up sa ilang kabataan. Thank you for your patience, cooperation and understanding. The Ateneo de Zamboanga University Junior High School wrote at 8:27 a.m. So, muna may gala, no? Ang salamat ko, no, sa ilang, sa inyong pasinsya, sa inyong kooperasyon o pagsabot. Muna yung ingon sa Ateneo de Zamboanga may gala sa as of 8:27. We would like to assure our parents and guardians that all Ateneo de Zamboanga grade school students are safe and accounted for. Among gi-assure sa publiko, sa mga ginikanan o sa mga guardians, nga ang mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga grade school safety sila nasa sa luwas o accounted sila mga higala. They remain under the care and supervision of the respective class moderators. Okay. Atong kono mahigala mo na yung statement sa Arimen sa kaning Ateneo di Sambuanga na nawag ta sa ilang laing reporter nga to sa sulod mahigala sa Ateneo para ato masuta mga kagalaan unsay dugang mga updates, no? Kini nga pusil ang gigamit ay kini nga ni asa atong picture mga kagalaan. Malagmit ko ani siya, ha? Mura ni siya rifle mga sukit di paminaw nga 9mm ang bala ani, ha? Malagmit ni nga in ani gining porma ni nga kuan or malagmit pistol ra ni nga gi sumpayan mahigala pero ang iyang buto-buto ko ni sumura man og rapid fire sad. Di ba kani mahigala rifle gyud nga mubo or baka ha single fire ra ni kay karon sa pagkakaron dili man pwede makabaligya rapid fire nga rifle ron. Istrikto na wala mga higala pero malagmit o baka ipatuli no sa ni mga sukit di paminaw kana maong rifle. So kay ang buto-buto ganina mura na may buto nga rapid, no? Sige, ato sa dagang pagtagad mahigala unsay pinaka latest ron sa atong reporter dito mahigala sa Sambuanga. Si Radyoman tukaw ng report mahigala. Radyoman Calvin Lakas sa Ti Santos para nga ato mga higalang masuta ang latest dito sa sulod nga bahin kay doon may press conference dito. So atong tagapagtagad Tagalog ni siya mga kagilan. Ganina, Chabacano, magsigursago lang eh. Tungod kay RMN Sambuanga, magod Chabacano, may ilang sinultian dito. So, destiny niya ron si Calvin, Radyoman Calvin Lakas sa Ti Santos. Ato makuha ang report. Ato lang ipasagol, mahiga lang. O mga Chabacano, Tagalog, o Bisaya, basta masabitan na nato. Yes, sa kasama nga Radyoman Calvin.
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Yes, kasamang attorney, bago na po natapos yung isang press conference na ginawa ng ating kapulisan at ang mga kasapi po ng Ateneo dahil ng isang university dito po sa Sambuanga City kung saan po ay mayroong insidente na shooting incident kanina umaga dalawang biktima po ang nagtamo ng fatal na ano pa to fatal na tama po ng ano ng baril, no, kung saan nga po ang mga victim ay dalawa. Ano po yung confirmation po ng ating kapulisan, dalawang mga estudyante po yung involved dito kung saan nga po ay yung isa ay under on investigation pa po kung para malaman, no, kung ito ba ay kasali sa suspect, no, kasi po yung dalawang victims ay isang grade 7 student and yung alleged suspect ay grade 7 din, no, ng estudyante po dito sa paaralan na to kung saan nga pasada alas 7 ng umaga kanina nagtitaguhan yung mga estudyante dito dahil po sa isang putok na narinig nila and then may follow up pa po, no, na ilang putok and then base po sa anong sinabi ni Deputy City Director for Operations ng Sambuanga City Police Office, Police Lieutenant Colonel, nagsagawa na po sila ng initial, no, na investigation command post kung saan nga po ay mag-gather po lahat ng mga kapulisan at ng mga authorities sa kabilang na po yung personnel ng mga personnel employment empleyado po ng Ateneo do Sambuanga University po dito po para mag-conduct ng mas deeper investigation regarding po dito sa nangyaring shooting incident sa loob po ng paaralan. So para ongoing pa po ang investigation at siguro from time to time kukuha po tayo ng mga latest na updates and then itatapon po din natin sa ating mga station po ng RMN Sambuanga po.
1: Okay, Radyoman Calvin, natukoy na ba kung sino ang may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril dyan?
3: Sa pagpasensya na niya, pagpasensya niyo po na yung pagsalita ko kasi hindi po talaga ako fluent sa Tagalog and Bisaya po, no.
1: Okay lang, okay lang. At least tama
3: so far, no, yung ano po yung natanggap natin base po sa natanggap natin na information, ongoing pa po ang investigation, no, tungkol po sa sino nagmamay-ari ng baril na to kasi nung kung saan po itong suspect nakapag-live pa di umano nung time na nag pinaputok niya yung baril niya and then yan na nakuhanan pa po na sa CCTV no, kung saan nga galing pa ang suspect sa 5th floor ng building na to, and then bumaba po sa 4th floor. Mula dun sa 4th floor pumasok siya sa isang silid paralan, and then dun po nagpaputok itong suspect no, kung saan nga sa ating mga information na natanggap natin, posible siguro po do, yung suspect ay may target na allegedly may target na isang guro no, yun po yung natanggap natin initial, and then nadamay po yung estudyante sa pagputok ng suspect po.
1: Okay, anong klaseng baril ang ginamit sa suspect?
3: So far yung na-recover no, allegedly kapsula po ng 9mm which is a modified na baril po no, naging long arm siya, and then pwede po siyang tanggalin into short firearm. So yun po yung initial na natanggap natin na ginamit ng na baril ng suspect po, ng itong estudyanteng suspect po.
1: Okay, so confirm yung isa ang namatay sa pamamaril at saka yung suspect ay nag-suicide, ganun ba ang nangyari kasama ng Radyo Man Calvin?
3: Yes po, kasama no, under investigation pa po kasi yung ano yung natanggap natin na dalawang victim, including di pa natin alam, di pa tukoy no ng ating kapulisan kung itong dalawang victim ay kasali din po sa yung suspect din mismo no. Ongoing pa po ang investigation na kung saan sa mga initial reports na natanggap natin, parang ganun daw po no, yung nangyari na pagkatapos na barilin ng suspect itong biktima, binaril din niya mismo di umano yung sa kanyang sarili.
1: So during the press conference conducted by the Zamboanga City Police Office with the officials of Ateneo de Zamboanga, kumusta po na natukoy ba nila kung sino talaga ang may-ari ng baril?
3: So far ongoing ang investigation, yun din yung pinalo-up natin no, sa ating kapulisan kung sino talaga nagmamay-ari, kung saan na nagmula itong baril, saan kinuha ng suspect. Pero so far as of this moment wala pa tayong information na natanggap. Initial lang report binigay ng ating kapulisan. Ongoing pa rin ang investigation kung kanino talaga nagmula ang itong baril no, and then ongoing din ang investigation ang background ng biktima, especially ng parents po ng itong victim po.
1: Yung parents po, totoo ba na nagtrabaho sa law enforcement ano din service yung parents ng suspect?
3: Yes, attorney, base sa initial no, ganyan po yung lumalabas. Di umano yung parents ng suspect na ito ay nagtatrabaho sa law enforcement agency. Di umano no, kaya nga gumagawa pa ng further investigation ng ating mga otoridad upang matukoy no kung galing ba sa kanila ang baril na ginamit ng suspect, kasi nakita natin mula base sa live video ng suspect na nakuhanan. Parang ginawa niya lang ito, parang online gaming, no? Kumbaga, ginawa niya parang online gaming yung pagparil sa mga victims. So upon na official statement ng ating kapulisan, dalawa po yung victim, declared dead, and hindi pa natin tukoy, hindi pa matutoy no, kung isa ba dito ay yung suspect.
1: Okay, classmate ba ng victim, ng suspect yung binaril? Magkaklase sila?
3: Negative. Base sa initial na report na natanggap natin mula sa 5th floor ang victim. So possible andun yung classroom ng itong suspect. And then, suspect. Pagbaba niya sa 4th floor, pumasok siya sa isang silid alaran kung saan may hinahanap siya ng isang guru, di umano. And then, nagpaputok na siya ng baril. No? So possible yung motive, ongoing pa rin investigation. Kung ano talaga yung motibo ng bakit niya nagawa itong insidente na to, attorney.
1: So yung target talaga niya ay guro, hindi yon na estudyante ang target niya?
3: Yan po yung lumalabas no, sa base sa initial na tanggap nating information. Subject for verification pa to ng authorities natin. Pero sa mga infos na natanggap natin na ginather natin dito sa area, yan po yung lumalabas na initial information na kung saan nga itong suspect ay may hinahanap yung umano ng isang guro na base sa initial ay may natanggap siyang mababa grade dito no. So yun yung natanggap natin initial report na subject for verification pa, attorney.
1: Oo, dahil sa nakita din natin sa video, parang yung target niya, yung unang putok ay targeted to the teacher na nandyan in front of the students. Parang ganun na nangyari. Sa nakita natin.
3: Yes po, attorney no, nakita natin kanina. Base din sa video na kumalat ngayon sa social media, kung saan nga itong suspect nagpaputok sa isang sirid paralan kung saan nandun ang guro. Pero yun nga, no, nakatagbo agad yung mga estudyante, which is nagpaputok siya sa isang estudyante, which is yung guro nakatakas din po sa labas.
1: So ganun ang yan na muna initial na report na nakuha natin diyan na Radyo Man Calvin, no? Ano pang pinaka-latest? Kumusta man, mayroon ba talagang scanner diyan sa Ateneo ang mga estudyanteng papasok sa paralan?
3: Yes po, Atty. Nino, itong paralan na to, which is highly security, may highly security din po sila, which is a private school na to. Pagpasok pa lang po, meron silang mga security check-up sa mga estudyante. Kinakandak nila na kada isa po, no, bawat isang mga estudyante, chine-check po talaga nila isa't isa. So, part of the investigation po kung bakit nakapasok ang isang estudyante may dalang baril po dito sa loob ng campus.
1: So, during the press conference, ano ang mga possibilities? Bakit nakapasok yung baril na may scanner naman sila?
3: Kasi sa initial report, attorney, no, natanggap natin kasi yung mga may four-wheeled na vehicles papasok dito, pwede sila magumasok na agad, no, sa isa premises ng school. So, wala nang walang possible na nag-check. Kasi yung mga service na, yung mga vehikulo, no, mga vehicles na mga estudyante, which is kasama nila mga parents nila, pumapasok dito, dinadrop lang sila yung mga estudyante, attorney, and then pumapasok na sila sa loob ng paralan po.
1: So, makapasok lang dahil may private vehicles, may mga stickers, but yung scanner, hindi ba yung mga scanners kahit may private vehicles, dahil I understand yung mga Ateneo na yan, yung mga estudyante, may mga private vehicle talaga yan, no? Majority maybe, no? But
3: yes,
1: pag nandyan na sila sa main door of the school, kahit may mga... makapasok pa rin, dapat yung scanner, ma-scan lahat ng mga estudyante kahit mayroong private vehicle o wala.
3: Yun na nga, no? Yun yung question din natin. As of this moment, wala pa pong official statement yung paralan regarding po sa security nila, kung paano nila chine-check yung estudyante bawat isa or pagpasok dito sa paralan pag nakapasok ng vehikulo. Kasi dito sa main entrance ng eskwelahan sa may gate, may guardyang nag-check po sa isa't isa sa mga vehikulo. Pero pagpasok dito, posible baka nakapasok na lang agad yung estudyante po.
1: Okay, sige, final report, Radyo Man Calvin.
3: Okay. So, ongoing pa ang investigation, no? Siguro from time to time, pabigay din po tayo ng update dyan po sa inyo and sa lahat po ng ating station sa dito sa RMN, mula dito sa RMN Zamboanga. So, reporting live mula dito sa DXRZ 900 RMN Zamboanga, kasama mo, Radyo Man Calvin Lacas de Santos, Tatak RMN.
1: Salamat, Radyo Man Calvin Lacas de Santos, sa imong report live and direct mahigalagikan sa RMN Zamboanga. Mga sugiti pamilya, tumalikan ka ng tatod, humalamang sa pipila ka mga mahinundan ng pahinomdong. Alas 10:45 na.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. So, anong maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Motor kong sigunda, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito marunod pag masalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga, hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
9: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
10: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
11: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Alas 10:48 na mahigala sa manuban. Karon ang atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: At sambalikan ka na lang statement, laing statement sa tiniyo. Katong statement kanila, muna magbalita man to. Balikan ta ko na daw. Unsan yung statement sa tiniyo? Basi gila nag-confirm, mahigala nga kuan. Para to si mga kwan, sige, parents, no? Kani, o sa maning ilang statement sa atin niyo, ito sa basahon kadali. Kaya doon na sa ilang statement ni mga kwan, gihimo. Okay, atin niyo di Zamboanga University official statement, mauni may gala. Di atin niyo di Zamboanga University is saddened by the incident that happened today on our JHS campus, Junior High School campus ni. So ang atin niyo di Zamboanga na subo sa mga nahitabo, karong adlawa, sa Junior High School campus. As of now, we confirm that there are two fatalities. Sa pagkakaroon, among gikonfirman nga dunay duha nga namatay. As for other information, we are coordinating with the authorities for the full report with full details to be provided as soon as possible. So, sa Bisaya pa, sa pagkakaroon, sa laing mga informasyon, nagpadayon may pag-coordinate sa mga otoridad alang sa mga full report o sa kinatibuk ang detalye nga ihatag as soon as possible. The safety of our students is our top priority. Ang safety mahigala, no? Ang kaluwasan sa mga estudyante may among gitagaan o prioridad. We have already coordinated with parents and guardians to pick up their children and the university has ensured the safety of those remaining on campus. So ang kaluwasan sa atong mga kabataan may itong prioridad o nagka-coordinate na ta sa mga ginikanan o mga guardians sa pagkuha sa ilang mga anak sa universidad o ang universidad naghatag o kasiguruhan sa kaluwasan ni atong mga nagpabilin ng mga estudyante diha sa campus. We have set up official communication channels and will relay this information to the public as soon as possible. So nagahimo na sila mga higalag, mga official communication channels o ila na kinigi relay ang maumang informasyon sa publiko as soon as possible. In the meantime, we ask everyone to respect the privacy of all affected individuals. So sa pagkakaroon, among gihangyo ang matag-usa sa pagrespeto sa privacy sa mga naapiktahan ng mga individual. We pray for the quick resolution of the situation and for the safety of all. Thank you for your cooperation and understanding. Atong giampo ang dinalian nga resolusyon ni ining maong sitwasyon og inguman ang kaluwasan sa tanan. Salamat sa inyong pagkooperar og pagsabot. Mani ang statement mahigala sa Ateneo di Zamboanga, mga sugid ko minaw pastilan Ginoo ko.
2: Straight to the point.
1: Ay paita day Ginoo ko. Alas atas to mga winners day, pawa sa atong kwan day, sa maning kalakihan. Nana si Lailin, laban sa Lagadas, wala pa. Sige. Kay tungod mahigala ining sitwasyon na ba? Paita ining maong panghitabo mga sukit ng pamilya. Okay, wala tayong uras mga kaigalan sa kwan na lang, nasa Lailin, isamay na sa Bongga. Okay, so atong balikan sa Bongga, kung naa sila itong linya ron. Kasi doon ay dugang mga updates mga sukit ng pamilya. Unya-unyang gabi itangisan mahigala ang tulumanon sincerely Ate Arlene alas 9 ngadto sa 10 ang taknas kagabion alas 10 ngadto sa alas 12 ang tulumanon mahigala Straight to the Point evening edition na kasama ang Benji Tanghian.
19: Andam na ba mo?
1: Ang ato mahigala ang pagpanghatag o mga bugas o gasuriso
19: sugod na
1: mga nasakpan na minaw Yun natin mga pahalipay. Gasolin niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
19: D-D-D-Y-H-P. The top RMN report.
20: Mayong punta po sa mga regimen Attorney Rufin. Balik din sa Cebu City South District. Dalay grupo na sa o kadawa sa itong mapahalipay na bugas of chorizo. Tumisi pa sa lalo sa mga kanunong pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Dalin Flores, Andrew Diaz, Marilyn Silboco, Lorde Lisa, o Marilyn Sabaco. O darin ang sa ikasinggi din yan sa DYHP. Sa DYHP. Overall, number one. Sobrang ako si kasamang Julius Balik, yun yung si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
21: Sing para sa sugbo, kanunay nagserbisyo sa tanas. Straight to the point, walay liku-liku, balita klaro, walay libog-liku.
1: Okay, na salamat Lailin Rabanes Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Resource Department, salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o sa IFM, busa na kanawat ang mga palipay gikan sa itong Sibiyana. May itong dispensa, mahiga lang, wala na itong matiwas o discuss ang itong mga isgutanan sa impeachment trial. Gumikan ng kalit ng papamusil dito sa Buanga City, mga higala. Ipadayon tala ni Ugma Pohon, no, nga itong mga isgutanan, mga sugit ni Paminaw. Belated happy birthday, Attorney John Cagulada. Gikan sa iyang pinalanggang asawa, iyang pamilya, Dr. Faith Cagulada, o sa pamilya. Gikan sa BBC Law. Onya, shout out Attorney Jason Ripaso, Attorney Paul Ligurio, Attorney Rani Montesclaros. Salamat sa kanunay nga pagsunod sa itong tulumanon. Onya, naminaw karon sa mga higala sa Pikas Kabahin sa si Edwin, si Kusana, taga Malabuyok, Archie Lau, taga Guadalupe from Radyoman Jane Galliardo. Jojo Abapo, saman yung text na Joe, salamat sa kayo sa imong mga mensahe, Joe, ha? O mga info nga maghihatag niyo sa itong Sibiyanan DYHP. Belated happy birthday sad nga to sa amigo Attorney Orlando Salatandre. Imitar ko may galas ang birthday pero layo man.
22: Paminaw ayaw na paglangay kay si Attorney Rufil Banyok na nagbantay.
1: Kaya nag-istorya sa may mga higala sa mga panghitabo ron sa itong nasod. Okay, mga sugit di paminaw, sa nga nalang skinit po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu.
22: Na'y problema iyang tagaanog dingog ang iyang pulungoy ko sa matag kasing
1: ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalay ko ng Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
19: Not just number one, simply dominant.
23: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
24: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
25: Tatak RMN!
26: All the time, RMN kami.
25: Tatak RMN!
24: One radio is favored by all.
25: Tatak RMN! All the way!
26: Loyal kami sa RMN!
25: Tatak RMN!
24: One radio network conquers all.
26: Number one.
24: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
27: Makakarating pa rin sa'yo.
28: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
29: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
30: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kayo. maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
3: Kung ako sa magpusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
30: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: alam at sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrof Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: sandal, ang super sandal.
1: EX Al Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Tubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Al Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yung dahil nagugus mo ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
4: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangik og bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisang yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na ininom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bush, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
5: The Original Koy Herbal Capsule.
7: Hi! Hello mga kasama. Kinagipan ninyo Kuya Jewel Benzi, kabasong partner Randy Tayard. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-exunar mga kasama. Awagong ko kamong magamit ko sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mangigala magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jurex. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si Jurex.

Kaya ang problema, bae na sa kong asawa nga, madinumtaan nun, yung kayo, kung nga nun, no, problema, kung ano nga, nga nung madumot, kung isa yung isang tao nga, gidili, laaramis na po, kasubo, kasugo nga, dili, yun, madumot sa imong isang tao. Inaniyon, magod, ang pagsugo na ko sa mga pangita mo, ha? Maon eh. Katakanta sa goy, eh. Umari akong migo, bida eh, misita sa siguro to siya, ang uyab nga, 16 years old, may Pais Pedro. Batan pong kay Guya, pero wa na lang mahimo. Concentrate, papilit lang sa ni siya. Paita ba tayo? Ah, oh, ah, kini ay. Kining, ah, katakantaho na mo sa unang, ma, bata-bata pa may, standby pa may, eh, kataho, kani, paborito, bataho ning, kantas kong amigo, kani ata, may kayong kantas Bernie, ani sa una. Karon sa kumusta na kato kong amigo ro, no? Ay, kanya ay, kanta ni Mick Jagger nga Angie, we? Kanya, we? Aha. Ay, marulindo, tiga ta, ha? Sa una, wani, bata-bata, miss, bata-bata pang naso na, ni. Sag-u, kamao ba baka taon ko, ani? Aha. Aha.

0: soul and no money at our cost. You can say we're satisfied, but Angie, dog, and Jay, Tina, kadiyote, abang ngon sako na dekay. Dai, ano dai?
1: Angie, mana dia? Angie, Angie.
0: Tina, Tina dai. Tina, oh Tina. Ano dai? Nahan ka?
1: Nganong naam na sa suod ang basura? Ato na ibutang gawas.
0: Dito, bitaw na gawas.
1: Unya nganong naam na sa suod?
0: Ay, akong balik. Yaw-yaw ko na silingan na to taong tapad na to ba? Yaw-yaw ngayo?
1: Nga naman.
0: Baho ko kayo basura o ibutang daon sa ilahang pultahan dapit.
1: Sa pultahan. Talay oras sa ilang pultahan.
0: Ang butang. Mabot ko ng bawa dito sa ilang sur.
1: Kahila sa gunila. Kanabi itong ilang basura, gibutang nila des doon sa itong pintana. Nireklamo na ita.
0: Ah, sag nila na eh. Sabong kayo ng
1: istorya. Ah, ngiga nila no. Bantay itong ibutang ng ilang basura des tungkol sa itong pintana. Ilabay ko ginas ilang sur.
0: Ah.
1: Usap na sila. Mga haod na lang yung ginas na nire.
0: Ah, dahi tina.

0: Ha! Kakita lang ko Ros ilang basura nga ibutang dias tungod sa itong bintana. Ilabay ko gidas ilang sud. Uy! Kasi may sangkaya ng taxi? Uy, ano? Ang mga wayayo manday na musilingan. Taxi-taxi pa. Kahambugi, ragin o.
1: Ay, silingan!
0: Ay, silingan!
1: Agi lang ni!
0: Sige, agi lang! Plastic. Tweh!

0: Oi, Dai, makan.
1: Aida, di atas gawas.
0: Oh, gatal gak sih memperseri?
1: Wah, oi. Ako ra gibantay ang atong silingan ketingali gibutang na sa dilang ilang basura diha sa tungod sa atong bintana sa kwarto. Kay ako magyung ako yung kuhaon niya, ibalik atos ila sud.
0: Unsa man taon kay kagamay ba ang magreklamo taon no?
1: Gamay bitaw. Og tungod sa kagamay, dili na unta na mister nga ireklamo pa, pero ang mga hilas, hilas magana sila murag na sa kinsa mga datua.
0: Oy tina, naunsa man kay pasagdin lang to?
1: Dili ay, sagdan gud. Mubaos ta. Basta ibutang nilang ilang basura diha sa may bintana o awa. Kita yung scatter
0: gini. Tau kita gumbo teh asul gini kita tagaway niya. Silingan pagi na to.
1: Dili, dili, Juris, dili, dili. Wata mangitag away. Sila mo nangitag away.
0: Sa dila na sila ko?
1: Di na, de! Ilang tagiunhan. Dili mahimong magpakabuta bungulan ta. Kuya wagod nila. Ha! Inana lang ilang gusto. Sige. Di na ko sila atrasan. Mao ni higayon na nga ipakita ta nila kun unsa ko kabangis. Mas bangis pa ko ni Ricky Garay. Hindi di madag makol ho. Gitandog nila ang nagduka kong kabangis. Pwes karon, maila ang kalinaw luyo sa kagubot. They will make my day. Usa!
2: Memory ice?
0: What? Maloy pinta. Sipsakay na yung blood bag. Kuyaw kayo.
1: Lugo!
2: Kayo!
1: What's up?
2: Memory ice, Walter?
0: Huh?
1: Wah! Lagi! Gitkito ko na suwag ni Maroy!
0: Elmay, naun sa mataon. Makal ang good pinta. Di makasabot eh. Makal! Naun sa makal! Makal!
1: Misaka na akong blood bag, Jurex. Misaka na!
0: Nahaha! Ang imong dugo, ha?
1: Niabot nag 280 per square meter.
0: Bungo sa ito eh. Hangal eh.
1: Ah,
0: ah. Ay, mga bulubo.
1: Usa naman sa kasama ba ng animal di hay?
2: O sino na yun ya?
1: Wah!
2: Paniramoy!
0: Ay, pakas ka.
1: Amo, gitawa, no? Kit-kiton ganang suwang anak, eh.
0: Hindi, bida ay makal. Imokal, eh.
1: Atay, puy, ito, Jurex. Kit-kito ko itong suwang ato, puy.
0: Ayaw lang, hindi!

0: adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo. Masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Na ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Gala, nakakape na ka?
3: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi

0: Think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado.
6: Sigurado duhon niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
7: May pagkahiblar ko niya akong asawa taon kay usaha, hindi mo minaw tao kung siya itambal na to, magpaswabi yun niya ang kasuko. Unya, ubay-ubay naman yung tip ng basura di taon. O paano din malabay? Sabi siyang trahak sa basura eh. Ang gin mo agi. Ay, butang ko lang nyo sa gawas. Ano lagi sa trahak sa basura? Ilan na hapiton? So, kaya ako pa rin iso din sa bay. Andin hilang ni. Andin hilang ni. Lagi sa trahak sa basura. Ang kita din nila. Huwag ilan rin hapiton ko ha. So, lang ko balik sa bay.

0: ya, sa'yo na lang tungkol na kung nakagatong na bayad ni mo dito, Yats, ha? Pila raman to, oy?
1: Ay, dili ba bayad, oy? Masi pagtuoy mo na ko, dere, bodigas kwarta? Kung haong gituntun na ko, niga, no? Gipatunan to na magsingutong kwartaha niya, di lang nila iuli? Ano sila siniswerte?
0: O, lagi, pero, da, nauna ka na lang to nga collateral damage na lang to.
1: Oy, di, yun nung kumusugot, no? Kinahanglan niya, iya, gitong, iya kong ulian, yun. Kaya wato na ko pangayu atong kwartaha, hinaguan to. Nganong tugatugam sila pamaligyan ng di original, ikiha ko noon sila.
0: Ikaw, Yas, naaranin mo. Ay, nilatas inyo, Yas, ay!
1: Sige, salamat, Yas, ha.
0: Sige. Ayaw ka balaka itong imong giorder nga di lima, oh, ha? Kay, ako rin follow up at to.
1: Ipaliwag yun, Yas, ha, please, ko.
0: Bye, Yas!
1: Bye!
0: Bye!
1: Bye!
0: Bye!
1: Ang mal to na dear stambal? Dili to original? Kanisa bayuta? Mosa ganit galgal na kumupalit anang parapada ko si Totoy. Fake di ito. Eh, so na ko sa bahay. Uy! Uy! Unsa man ni? Ay. Kituyuan yun ko ay. Kibutangan siya kong basura din isgawa sa may gate. Dili pagibutang yun sa among gate. Ha! Karon ka lang. Di ninyo kuhaon ron, iyabuk nila dito sa inyong suod. Musuod ko sa bay!

0: Dong! Đồng chơi Rex! Dong!
1: E asa mo kundi tawa na? Ilakaw man tingali, gibiyaan mo na nimbay nga way sira. Ah, ito ko kwarto, be. Basig tua dito na tog.
0: Dong!
1: Daan palagi ko. Niaras ang mong kwarto. Natuog di ay. Adi ko lang siya pukawin kay basig gikapoy ginig maayo. Ah, atukos may gate. At nga na kung may mugawa sa bayas ang musilingan, aron ipakuha nilang ilang basura. Ha, pictura na ko daan, be. Parang magkinaunsa, maibidin siya ko. Asa naman to ko, cellphone. Adera. At tuon ako dito sa gawas gate, be. Tadang ang gulo akong kuhaan para naiibidin siya, good. Ani eh. Nara. Nakanon yun na akong picture. Apa, kani-kani napita. Kani kay daghan kag ibidin siya. Ilang basura gibutang diri sa among tungod sa among gate. Kita ang yung scatter, ini ba? Di mahimong magpakahilom lang mi, oy. Huh. Sa maning inyo, daog-daog, de? Tanawang tag mga daog-daog ba muna ako? Why taong mapadaog-daog kung why mo daog-daog? O kay inyo manigituyuan, then let's see the scattered. Makitang kata!

0: What thing are they taos ila? O mas maayo hinuin. Karon ako ni buhaton. Ako nang iabo ang mga basura dihas ilang tukaran. Tanaw na tog may mahimo ba mo? Ngika nila no. Kadagat ang basura niya anhi ibutang din sa among gate.
1: Ayaw!
0: Say tuyo ni mo!
1: Nama is kindi.
2: Ha?
0: Huh? Malay, ikaw ang tong gahapon no.
1: Ha?
0: Ay pamaka!
1: Ang saan di akong kipalit gahapon?
0: Ice!
1: Nya! Ayos di akong kipalit ron. Di man. Ayos kindi man.
0: Huh? So, pagod ka, kitkitong ko ng suwang ni mong gabaw, Gron. Inang kitkita!
1: Naungo na ka? Nilara, diguwang niya, maungo.
0: Hilam! Hanggaw kita, Hana, oh. Muari mas bay. Ito siya tindahan ni, nga bay man eh. Oh. Ay, may kay white tao ang among silingan. Ay, white tao ang ilang bay. Ako na ninkuhaon ang basura, ug musod ko silang gate, ug ganan ako ikatag ang basura des ilag yung atubangan. Diyan, musod ko silang gate, may kay abli ug white tao, muhinay lang ug sud. Nang lakaw tingali sila mo ang white tao. Maayo ka nahi kayo na kay makalugar gid ko. Ah, niya na nakasood ako. Karon, iyabu ko ning duha ka sakong basura. Ikatag ko sa tubangan silang bay. Mm-hmm. Amaw mo ha, inyo kong hagitod, pwes makita ang scatter.
3: Oy! Oy! Silingan! Sa magod na!
0: Naday tao?
3: Unsa? Unsa na?
0: Inyong basura! Ayaw ibutang dito dapis among gate kay kami may mag-anto sa bahok! Nakasabot ka, ha?

0: Magandang araw po ako. Ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on ug ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa una simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newzep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
9: Ay, wala ko'y sisilyo.
8: Ay, wala ko'y sukli.
10: Wala yung sukli.
11: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
12: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may PPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang himala.
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.

0: Tampa. Klaro ang kunutan ni Be. O sa'yo mong basura?
1: Inyo bito ng basura, bitaw! Pataka mong butang sa inyong basura! Mura mong mga way buot! Kung di ninyo ibutang diha tungod sa among may bintana, ala ninyo ibutang sa among gate!
0: Usa? Uy, pataka ka malang!
1: Siya pataka! Naiibidin siya! Patakas imong mata!
0: Oy! Dilitaw na among basura, no? Ang among basura taray, ato-toto, kakita ka to? Kakita ka? Kanang naay putos og maayo ng garbage bag, ha? Maunang among basura. Mauna ka nang iputos. Uglayo ra kay na taos inyo bintana, oy.
1: Ang kinsa man ang basura nga gibutang das among my gate?
0: Ambot lang ninyo.
1: Ha! Ambot lang ninyo.
2: Day!
1: Unsa man ni?
2: Ikaw lang naabot, ha?
1: Klaro aning ako.
2: Kuan kining ano naabot man kadi, ha?
1: Ako ra gilabay ang ilang basura nga gibutang das atong my gate dong.
2: Unsa?
1: Dayati na, niya pag nibayan na, ako doon. Day, dali siya nga rin! Ari siya rin yun!
3: Dili o dili nung, supra na kayo ng ila, abusar na ni. Abi kayo walang tamong kihon, mag-abusar na.
1: Ha? Ginoon ko.
0: Unsa nag-abusar? Giunsa man ka lang mo pag-abusar, day.
1: Unsa di ay kabuta ka? Huwag kakitaan ang sitwasyon. Inyong basura, inyong gibutang das among tungkaran. Kung dili sa among tungkaran das may bintana, anha sa may gate sa damo.
0: Uy, nayabag ka? Dili man na taon among basura, uy. Parang among basura, oh. Uy, ayaw pataka di ngal-ngal, uy. Tingali, ikihataw niya ka.
1: Ha? Ikiha! Lukon mata ninyo.
4: Di na ilang basura.
1: Kung kinsa man ilang basura, di ay.
4: Ato na!
5: Huh? Ato?
4: Ato karon. Ato na basura. Kung ikumutang tao na diha, kay parang agis basura truck. Kwaon lang dayo na. Nya, sila rin mo kuha na diha. Mga nang diha na kung ikumutang. Ay, patang kang pangmasangil diha. Noon sa taon ka?
1: Tanadong, kay basig maihaw ta din silang sud. Ila ra ba ni bay?
4: Tanadayon. Ay, bindiyan sa din mo. Ma'am, ato lami? Kay inyong harapan bay?
0: Amo bitaw. Uklaro kayo nga trespassing, ha? Unya inyo panggugaw-gawal ng among bay? Ang among tugaran? Ha? Mag-abot na sa kurte day, ha? Mag-abot na sa korte.
1: Anong jureng sa saan kumanaan
4: ito? Anong jureng, katilaw yung ang priso, anong tinapaha ka?
1: Unsa?

taon gikiha mi sa muslingan og trespassing taon tungod taon sa wa pa yung buhat sa akong asawa ba nga pataka na tao basura ditong paglabay basura dito yun sila itong karan sao na taon na mo taon nga di rabamdag pakiluoy taon o muslingan ikiha yun akong asawa ba mo sabi akong buhato na ni ba ati pres ikaw ati pres paliwag tabagi taon ko ani ikaw limpiada mo yung kay kaon saman kung kamoy pasultihon jurix.

0: Good morning, good morning, good morning. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Ma'am, good morning, ma'am.
1: Good morning!
0: Good morning, Ate Jijan.
2: Dakong good morning! Dakong good morning diha sa kuan sa Talamban, sa mga tigpaminaw. Ambot lang, asa to siya. Bitaw ko yan, magpasalamat sa mga mama, kuya Alano.
0: Mabijina, good morning, Maria, mabijina.
2: Good morning! Mga mama, nga perming ni palit sa Don Pepe Tablia, kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy, perming ang mga bata. Unya ang mga dagko, mas labi na ginagilang ka-happy, kay naanang may Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa sila sa Dayamon Yema, OBM Special. Mupalit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo. Salamat kayo mga bata. Kidahan lang minum gitag doon Pepe Tablia mga bata. Kaya hindi doon kayo niya. Labi na inikadlaw. Bitaw ka ng bugnaw niya. Inikabuntag init. Kinahan doon na kay dipinsa kay. O di ka dipinsa na magluya ka. Wado. Bahurot mo energy mo na inum yung kag doon Pepe Tablia. Mawagin na. Mga dagko po mga batanon. Inum yun mo doon Pepe Dark Chocolate. Baon sa naiangay ninyo mga batanon kay para panindot mo po na sinyong kotis taon. O niya, ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Baon sa naiangay itong baudon-baudon kung asa tamo suroy-suroy. O niya, kamong mga aganaan, yun mo inom. Baon sa naiangay itong isum-sum-sum-sum. Nindot kayo isum-sum niya, ugum-ugum sa tag-OBMA Special o Diamond Yema Special. Lamis kahit ng ugum-ugum. Sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o sa tanang mga tao ni Inday Shane Pepito sa Brumits PH. Kaya kanin Brumits PH. Daghan yun siya mga tao sa Shane niya. Ang ipainom rabaan niya ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Kay trabaho mo kuning Brumits PH ang inyong panimay limpyuhan o sa gusto ninyo sa inyong panimay limpyuhan ilisang makurtina limpyuhan ang sala o sa panadya. Ang Brumits PH na itawagan nyo kay busy gili kay mo di na mo ka ada natin katabang pero dili yun matos sa itong katabang bangko daghan opisina baron og daghan kay atong alipihan mao na ang Brumits PH lang ay type niyo sa Facebook Brumits PH nya cleaning services makita nyo number ya tawagin lang ninyo salamat kayo nya sa tanang mga tao pod ni ma'am Jasmine, Mabini Navarro, o ang pinalanggang kapikas ni si Raul Alibio Soto diha sa Munbun, Bunbun Cebu. Salamat kayo diha, ma'am, sa imong mga tao sa Just Love. Naabang na yun ang mga flower shop diha ni mo. Thank you kayo. Nya sa tanang pong mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Rick Asnar, Sir Rayon Kangki, Ma'am Casmer Araraw, ngang ila pong opisina ang ipagamit nga kapi, ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sen Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyo. Ati Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Sen Panyawan Herbal Capsule, Sen Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sen Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katataas ng sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imna ng Sen Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ug sa kakapsula sa Sen Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Sen Panyawan Herbal Capsule.

0: herbal capsule mong imnon, una ka makaon sa mga paniunto. Mausad sa pagpanihapon unya nimo, inom na pudaan, gusa ka kapsula sa sed panyawan herbal capsule. Ug alay na to na problema ni kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na din makatambal anak. Kinimaw ang kugo ang herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugo ang herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugo ang herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
1: Okay, salamat kay Ate Pris. Ugsa tanan po natong mga kaigsunan. Salamat kay inyong tanan sa paghimong number one sa tuang number one nga plaza kay Bisaya ng Bintanao. Ang said liniment oil. Thank you kay inyong tanan. Kamuna sa iyo yun mo kung unsak ka-epektibo atong said liniment oil. Maunang halin yung kay ni siya sa market sa mga botika o sa diin pa sa market. Halin yung kay niya ito ang said liniment oil. Daghan yung kayong migamit. Ano ba nito sa ilahang bambina dito sa uslop nga mo'y dali yung kung kayong halin ang ito ang said liniment oil. Tungod kay tinuod mo kundi siya muwagtang sa ito ang mga panakit sa kalawasan, panuot, pamaol. Uguban pa na itong mga balat katul-katul sa ato ang kalawasan, kuto sa kabataan, haplasan, o hisuan na nato sa said limit oil, tikang-kang na kining ato ang lawat sa gunatong hisuan sa said limit oil, ili kay pagyunta sa dinggi, disminurias kababayanan, o gigun man nato dapi-dapi ng magsakit, is said limit oil na nato, haplasan na nato, bagtak na bikugan, haplasan na nato, mao nga, said limit oil lang nga, original nga, anara mapalit sa butika, di ba diba?
2: Tinood na sa butika rin kita mga balit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang panyawan.
0: Usa na lang ka kapsula sa Kogo Normal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
1: Okay, salamat kay Ate Pris. Ugsa tanan po natong mga kaigsunan. Salamat kay inyong tanan sa paghimong number one sa tuang number one nga plaza kay Bisaya ng Bintanao. Ang said liniment oil. Thank you kay inyong tanan. Kamuna sa iyo yun mo kung unsak ka-epektibo atong said liniment oil. Maunang halin yung kay ni siya sa market sa mga botika o sa diin pa sa market. Halin yung kay niya ito ang said liniment oil. Daghan yung kayong migamit. Ano ba nito sa ilahang bambina dito sa uslop nga mo'y dali yun kung kayong mahalin ang ito ang said liniment oil. Tungod kay tinuod mo kundi siya muwagtang sa ito ang mga panakit sa kalawasan, panuot, pamaol. Uguban pa na itong mga balat katul-katul sa ato ang kalawasan, kuto sa kabataan, haplasan, o hisuan na nato sa said limit oil, tikang-kang na kining ato ang lawas kung natong hisuan sa said limit oil, ili kay pagyunta sa dinggi, disminurias kababayanan, o gigun man nato dapi-dapi ng magsakit, is said limit oil na nato, haplasan na nato, bagtak na bikugan, haplasan na nato, mao nga, said limit oil lang nga, original nga, anara mapalit sa butika, di ba diba?
2: Tinood na sa butika rin kita mga balit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang panyawan herbal. Ilalangi tayo pang panyawan herbal niya makita talang produkto dito sa Sid Marketing. Ang panyawan herbal capsule, kugo herbal capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira na puyo niya, huwag si tagasakyan ng motor niya, masakas si tagasakyan ng sakyanan, pwede rin kita mag-order sa Shopee!
1: Ang Shopee lang na kay Hatun pa sa to, abang!
3: Hello! Kamusta ka? Malamit na kanin mo niya, Ma'am Lorena Masida. Kanunay ko nung ako sa itong tulong manon, matupad rin sa FB. Pero asa man napitay mo ang address? Huwag ko kakuha sa mga address, Ma'am Lorena Masida. Salamat sa pagpaminaw. Ingo manasap kanin mo, ni Hase Serli sa Konde, Mabagun, Ilongos, Leyte. Yung sa inyong mga sakop sa inyong silda sa BSC. Mayong buntag kanin mo niya, mayong adlaw. Ayaw ka makalimut ha sa ito ang mga pagkabataan ng skwela sa iyo ang mga klase, mga ligong sa iyo gamit ang 100% celebrity cutting beauty soap with glutathione and papaya extract. Ang paggamit nato ni Maong Celebrity Cutting Beauty Soap, magpabilin kitang batanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana. Salamat kayo kanimo, Ma'am Pamela Ledesma sa Wordsville Pharmacies Oslo nga na itong produkto diha. Tanawan ninyo na ingat sa butika, mas mahal yung magkita ni mga label, Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bob. Unya, kitang mga kaisuna na to, kita na sayo yun tanga, kining tuksin, grabe yung kini mo daot sa itong blood cells. Ang daoto na ba ini, ang cover of photo sa itong blood cells, unya, ang cover of photo sa itong blood cells, importante kaya na, kay maomalay tingkato ng itong blood cells sa oxygen, nutrients, yung tubig sa itong kadabo. Ini kadaot anang blood cells na daghan kay medyo-medyo nga sakit nga mutakbo na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, uban pa na to balatid. Constipated ka, ingon man kidney problem na to. Maurang kinanglaryo ka. Muinom o G-Detox. Simple mo yung kayo pag inom sa G-Detox plus herbal capsule. Usarag yun na kakapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian, inom yung kakatulo. Buntag o tuhapon o sa kauras sa di pa kamukaon. Niya imna sa dagyan na nato walo nga to sa dusi kabasong tubig matangad daw busa kung gusto ka mo wag tanga ng mga toksin sa iyong kalawasan ng mainungdan sa mabalatian o garon ligon yun kanunay nga to vital organs inum yuta matangad daw sa G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog ang number one mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan at sa sino pa salamatan ang mga tao ni Bangis Sinaw dishwashing liquid Kuya Ricky Bangis Garing. Ngayong mga tao po, mig kami sa ito ang Sed Lenomitol. Thank you kayo ni Muria, Kuya Ricky Bangis Garing. Ang bangis sa hugaw, sinaw pas upaw sa ato ang mga plato sa bangis sinaw, dishwashing liquid. Thank you kayo. Salamat kayo, Bob.
3: Salamat kayo.
1: Ati Press.
3: Atong sender.
0: Okay, ang sender na ito karon.
1: Atong sender niya, Bob. Kita ito, Bob. Adala, Jorix. Jorix sa Tipres, o kanis Jorix sa Tipres, yung asawa mo rin madinumtaan noon sa dosahe ba? Pero katapusan ni Tipres, nagtuo siyang, kuhaan siyang ilahang, sa ilahang silingan tong basura, sus karoon sa iyahar mga ba, nang ano kang wasan niya, kawa yung ba na natuog dito, wasan mga tana, doon kinsa ni basura, ditso-ditso na yun siya, Tipres.
0: Mauna.
1: Oo, giadto niyang ilang silingan, gamay, gibisang ilan nga, may, tagiyas basura unya giladlad para bagyong taon ang basura dito sa ilang balay giso dito unya giyabo dito so pati laguta gikiha sila ti pres mo na nagatubang no sila kiha nga trespassing saon na nila ana
0: dalion kayo na huna
1: alige dilion kayo di mga tana ba kinano ng tana ta kato dai tina tinawingan niya sa wa tana giga kay dili kay bitsulit sura ka bam. O sabi ibang ang mabasa diya, Bambi?
3: Una sa tanahan ka ng Sir Jurek, sa inay mga asawa nga matagpas paambit sa mga pare nga ang kanikunong pagpaubos o ang paghinulsol may tinuod nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Oh, unya, kanang naang atong ipaambit inay mga asawa nga dirimanggod sa Juan 14 verse 6 si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamotoran, ako ang kinabuhi. So, wag yun lang itang mahimo, budang upta dito niya, kahit kung matras po ka dili sa Matthew 5, verse 25, gingon man dire, kung may mukiha ka ninyo, og dadun ka niya sa hukmanan, pagkighusay dayon ka niya, samtang may panahon pa, og wa pa ka mo maabot dito. Kay kung mabuta ka mo dito sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, ug ang huwis, mutugyan kanimo sa pulis, ug bilanggoon kaniya. So, may akong butpasabot nga.
1: Pero, Bob, sila's jurist, Bob, niyang yun, murag, nakikreconcile taon, Bob, murag, ang pabidjet, jurist sila, nga nangayos sila pasaylo, pero wag yun yung kanang silingan.
3: Okay, ang kanang sa...
1: Kanang napataas sa garbo ba? Nga gikihag yung taon si Inday Tina.
3: Okay, sa pagpalakaw, pag sa galak ka panggod po niya itong drama sa unang mga pahina, sa unang mga pages. Namang iyaha dito nga.

0: judi ang kadang silingan.
1: Okay, akala sa
0: kanang nagpataas sa sigarbo ba nga gikihag yung tao si Inday Tina.
1: Okay, sa pagpalakaw pag sa garakat pangkod po niya itong drama sa unang mga pahina, sa unang mga pages. Namang ko iyaha dito nga dialogue nga ningoning silingan. Agila mi silingan. Ingo sa siya. Oh, agilang. Plastic.
0: Mabitaw?
1: Ano? Pananglitan, huwag mo ning gilitok. May pagka-plastic po ka.
0: Sa labo na siya.
1: Oh, may pagka-plastic po ka. Kaya, agilang.
0: Plastic.
1: Oh, plastic. Huwag di pagka-plastic. Ngayon ka nga. Mabit ko, agi mo.
0: Sira mo na. Tinood na. Diwan lang na kabatubang ato. Dahil, tina.
1: Oh.
0: Imuling ito niya. Ingo-ingo pag yung kanya.
1: Labo po ka ng plastic. Agilang. Ano po ka, no?
0: Mandinong tanong gini. Oh.
1: Ang sa ako nang yung langa dito itong pambit sa pare sa gospel reading sa nining sa manaos sa mga gospel nga. Ang kinikuno atong pagpaubos, labi na kuyog ang paghinulsol, maukunin ko nito may lehan sa pagdawat sa tingo sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Kaysa magpaka-bright ka. Kaysa magpaka-bright ka, magpaka-kuan ka, pagkataan niya. Mauto nga, dili mo lang kita mo, mga tanong mo itong sauna, tumunong, nangon pa tayo dito ningon ni Jesus sa siyang dalan. Kahit kung mukihan na ka, pinagisap sa panabang sa Holy Spirit, matutulan ka mo sa inyong isulti at dito. Panalitan o kuan ka na ang unsay nga ni, mo, singkag yan po ni mo silingan, huwag kung pahiwang plastic, ahala plastic, kailan sa prailan sa pagbagulbol.
0: Oh, bitaw.
1: Ayaw, ilang prailan sa pagbagulbol niya.
0: Kana ba, murang masitol na sila ba? Kay, kaning kiyakiha, umbot lang mamno, labad, guys.
1: Ang makalangan, malangan ta.
0: Makalangan sa uras.
1: Malangan ta sa uras, malangan ta sa
2: tumbuhaton. Malangan uras, malangan ng sapi.
0: Oh, langing sapi sa sudura.
1: Kaya po tayo balhabal, kung tayo masakyan.
0: Oh, tinood, iso sa sula. Ayaw,
1: tag-uwan sa dansi, punong ta, ubon.
0: Oh, bam no di gid mangita garang ko ano eh nagkikiha te but lang eh
1: oh kay mo lagi na nga na malangan tong trabaho oh labi nang taga probinsya ka to pay puso nimong kanding mo kapag kumpay sa baka
0: kapit
1: ka pag sagob mato pagas baring kay maghusay haso lang kayo wala butang tag init kayo kalito ko wan wanang ophon ubhon ta ari ko nang gulat suway ko nang ubos microphone ba minaw ni mong ubo be suway ko nang ubo ah ubo lang gahi nimo Lumano?
2: Nuna ko ang puzzle, Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents.
5: Hain na ako.
6: Iba ni bag, miss?
5: Ikaw na, Sad? Tap!
6: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
5: Tap!
6: Ay!
5: Baka ko na...
6: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
5: Siyempre. Kay estudyante man tika.
6: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
5: Dili. Klaro, ana.
6: Ako kini Dennis.
5: Piolo?
6: Ako kini Dennis.
5: Piolo?
6: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
5: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
6: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa swak estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God. Ako'y homework, wako'y
1: lesson. Ang akong gihuna-huna. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
9: Wow.
8: Itong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-ag guwanta pa.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may PPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
16: Isang himala.
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
19: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
18: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
19: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
18: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
19: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
20: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Ay balon!

0: og sana all. Original Koyer Bar Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3. For longer life.
5: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
6: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar ka daadlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Man, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo.

0: okay, di ba?
1: Yes.
0: Oh, kaman lang mo deny, you son of a bitch! Nganong may pahiyom ka? Nganong may pahiyom ka usama ni Ana?
1: Kay katawanan ka, Dad.
0: Unsa?
1: You just called me son of a bitch. So, anak ba dekog usa ka puta? Am I a son of a bitch?
0: Oh, sige! Usa, sukol ka! But ka mo ba sa gibuhat kong pagtamparos mo? Sige! Ipakita na kong imo kaisok. Sukol! Animal kang pagkaanak! Animal! Litsi ka!
1: What? Ganong wat ni mo ipadayon ang gusto ni mong buhaton? Go on! Hit me! Here! Mas ipaduol ko pa ang akong naon ni mo. Ha? Here. Here! Go on. Hit me.
0: Don't ever test my patience, Paolo. Nakaila kayod na ko.
1: Yeah, I know. So here, I humbly comply. Hit me.
0: Animal ka?
1: I know.
0: Wala kayo batas ang pag-alak?
1: I also know. What? Ganong dilin mo yung ipadayon? Hit me! Nakasugod ka na hinoon sa pagdapat na ako kaganina? So ganong dilin naman mo ipadayon ka nun? What changed your mind? Don't tell me. Nga may bahar ng imong kaisog. Should you step down from your throne as the head of this family then?
0: O sir!
1: Kaya nailan akong Orlando Bianca. Why kahadlok? Why pagdwa-dwa sa pagpasakit? Mapatay. You never had those, Dad. Wa ako ka na makita ni mo sukad ka niyato sa bata pa ko. You were ruthless. Mo ka na ibang ipakita na ako. Og maayo ko ka nang nasunod gikan ni mo. Don't tell me. Nga gipahumok niya ng imong ilang anak ang imong kasing-kasing.
0: Kaluha mo siya!
1: Says who?
0: Says I!
1: Then make yourself believe it. Ayaw kong iapil-apil. Kawa ko'y plano mo ilan niya nga ako isoon. Bisan ka no sa.
0: You!
1: Yeah, me, myself and I. Nag-inusara lang ko. Dili kumudawat niya ng baong clone.
0: Dili. Oh. Paolo! Paolo, ayaw kong talik di! Wapata ba human! Oh, God damn it! Don't worry, son. Buhato na kong tanan. Aron madawat ka niya. Kay anak ti ka, kaluha mong duha. Oh. Yes. Dili na ko magigayon sa pag-anha o pakig-atubang niya ng mga doktor. Just kill her. Igo lang na sayra na ako. Nakikonsabo siya sa kong asawa. Aron tuntuhon ko. Kill her. But with no trace and make it fast. Dili na kinahang lang palaygayon pa ni mo. Sedes, ikaw na ang akong isunod.

0: Yes, ma'am. I'm so sorry, ma'am. Pero, dili ko mo balik sa siyudad hangtod nga dili ko makita pagbalik si Piolo. Yes, ma'am. Yes, I understand. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Nagpahibaw na ko sa among principal sa eskwelahan ay nga dili lang una ko mabalik sa siyudad. Samtang dili pa nato makita pagbalik si Piolo. I will take full responsibility ni maong hitabo nay.
1: Eh, dili inday. Wa kay siya ini. Kami maimidani mo din eh.
0: Pero iya ko magtutudlo nay.
1: Eh, bisan na. Ayaw kargaha si mong konsensya ang hitabo sa akong apo. Eh, may trabaho ka pa. Mao nga pasagdi ko nga ako nalay mo padayon sa pagpangita ni Piolo.
0: Dili sa gumakatugot ka mag-inusara kas pagpangita ni Piolo na Isedes. Idaran ka na. Giampingan ka ni Piolo. Mao nga ampingan sa tika.
1: Ma'am Denise. Salamat, mama. Daghang salamat. Mas makapagaan sa buot nga luyoning maong hitabo. May miduyog sa akong gibati nga kagool. Daghang gud kaayong salamat, ma'am.
0: Nay. Kadiyot, nay. Ablihan una na kong pultahan. Kauna, nay.
1: Eh, wa ko gutuma.
0: Pero kinahanglang mo kaon ka. Dili ta makahimo sa pagpangita ni Piolo kun maluya ka unya. Mong sige na. Pugsa imong kaugalingon sa pagkaon.
1: Salamat.
0: Tabi o nanay. Sikin sa mga ninanuktok. O sa tingali sa mong silingan din eh. O dahibaw nga nauli ko.

0: DAMS, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
7: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
6: Kabog na nga pang negosyo.
7: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
8: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
9: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Gigutom na ba?

0: ang bangis ng layon.
1: Gerald Anderson, Easy Mill,
2: Mark Mugen,
3: Emil,
2: and Vince of DBTK.
0: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
4: Drink responsibly.
5: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Piolo! Piolo ni Aka, buhi ka!
8: I miss you.
7: Oh, Piolo, di naman di kagikan, ha? Nasayot ka pas kabalaka nga mong gibati ni nanay si mong pagkahagbong o pagkawa. Daghang salamat kay buhi in taon ka. Huwag hindi ko masayot sa kong gibati nga buhi ka pa. Diyos ko, salamat ka, luwas ka. Piolo. Piolo, hugot na kayo. Lagi mong pagkakus na ako. Nahibaw kong nalipay sa tap. Pero, hugot na kayo, Piolo. Murag naglisod ako, ginawa.
8: Then, let's die together. Hugging each other.
7: Buhi ko!
8: I miss you, baby.
7: No, buhi ko! Dili kasi, Piolo. Buhi ko!
8: Who am I?
7: Buhi ilagi ko!
8: I...
7: Dili kasi, Piolo! Mabuhi ko! Buhi ko, Paolo!
8: You remembered me, finally. Baby.
7: Ayaw na kong taugaan, ha? Kaywa na ta. Dugay na.
8: She's who?
7: Ako. Di ang nasakpati ka. Giputol ko na ang atong relasyon.
8: Maputol ang atong relasyon. When I say so.
7: Bahala ka. Wa na ko'y labot ni mo, Paolo. Maumpahawa na gikan din eh. Naano sa kalay mo, Pahiyom?
8: You used to like it when I smile. You love my dimples and my eyes. Nausab na ba?
7: Nausab na.
8: You don't find me attractive anymore?
7: Dili na.
8: Kung mao, sige siya na gwapo, alang di mo karon. Tell me. Kinsa?
9: Ma'am!
7: Nay Sedes! Nay, diha ka lang sa kusina, Nay! Ayaw pang dool din eh!
9: Nga nung... Apo! Apo ko! Ay,
8: oops! Don't touch me, you old hag! Don't touch me!
7: Paolo, unsa ba? Nawatan ka na pag-is mong pabatasan?
8: You leave me!
7: Kay imong sa...
8: I said I'm sorry.
7: Gipasaylo ta na ka. Pero buwag na ta.
8: Then forget forgiving me. Kay mas gusto kong masuko ka na ako. Pero, may relasyon pagyapon ta. Kaysa pasayloon ko nimo, na buwag na ta.
7: Unsa?
9: Dili kasi pure...
8: Quiet old woman!
9: Paolo!
7: Nakaila ka niya, Nay?
8: How did you know me?
9: Paolo! Paolo, ikaw ka na! Uwa man ko si mong pagdako. Apa nakaila ka, ayaw ko ni mo dong. Kaluha mo si Piolo.
8: No.
9: Buhi ka?
8: No.
9: Abi kog patay ka na di hanggimugso ka ni Mamela. Wa ka na maginawa ni atong higayon na, Paolo. Buhi ka! Buhi ka di ay! Paolo!
8: I said, do not touch me!

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
0: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangkapas, pasang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Ilong Ranger?
11: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
11: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
16: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
17: Lady's Choice Chicken Spread.
16: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
17: Pasikim!
18: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
19: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
20: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega.

0: mahal. Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos redaksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: ang sakit. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Gobernador Pamela Baricuatro demando na iskapulisan pagsusi o paghigpit pa sa seguridad sa mga eskwelahan diri sa Sugbo-Subay sa ito mga shooting incident dito sa Buanga City kaganinang buntag nga mikalasog duha ka mga tinunan. Samtang dito sa kaulukan, gikopirmar ni DILG Secretary June Vic Rimulya nga apil sa nakala sa shooting incident sa Zamboanga City mo mismo ang suspetsyado sa krimen. Samtang Department of Education ko DepEd balaka sa laing insidente sa pagpamusil sulod mismo sa kauniversidad nga pribado dito sa Zamboanga City. Sa laing balita, si Busini Mayor Nestor Archival dili pabor sa proposal nga dida ng ubang kontraktor pag-apil sa bidding sa mga proyekto dinhi sa syudad. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na maawatong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugatrol ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
17: Rest time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
19: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilet.
22: Chewable paracetamol and candy flavors.
23: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
24: Unilab yan.
25: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Malingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
30: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
33: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
34: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
33: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alas 12:40.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita ni Ay. Lenghog na ha sa ato DYHP Answer to Win promo. Kay maghatag ni Nimog Chan sa magkanawa itong 200 pesos nga GCash. Kung matubag ni mo ang atong sakog, sakto ang atong pagutan na karoon. Nga dihara na itong gikuhasan sa ato mga balita. Kung niya makafollow po ka sa itong promo mechanics, makalike, makafollow, makashare sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Kita ato ninyo ang katunod na blue nga check desk kilid siyang pangan, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunya i-share ang atong programa karon. Ato Metro Ratchada ka program sa ato mga balita ni ini mga orasa. Kaya usara ba na sa atong tanahon o niya, no? Kung doon na kay usang masubay sa atong promo mechanic, wala, hindi kita mahimong mudaog, ana ha? Bisan paog, saktong imong tubag sa atong simple kayo nga question. Kaya lang, kompleto gina. Tubag plus promo mechanics kay magpaabot diri ang 200 pesos nga GCash. Ito nang isayo-sayog hatag ding atong pangutana B para doon na mo'y taas pa nga chance nga makabutang din ha sa atong comment section sa live program na to ha. Pero kinala i-share ninyo ang atong programa. Nga, para inyo sa uban nga mga friends makakita, makafollow, makajoin sa umaabot ka mga adlaw. Okay? So, diyan ang pangutana karon, unsa man tong ngan sa university? Prebado nga eskwelahan dito sa Zamboanga City, diin nahitabo kadtong usa ka sulubon kaayo og dugoon nga shooting incident nga duha ka kinabuhi taw nang nakala sa estudyante. Katundo na estudyante nga na musil. Musil siya siyang kaugalingon unya. Doon na po'y lainsad nga estudyante na kalasusab sa maong hitabo. Doon ay pipila nga mga nangaangol. Hala, kumplituhan gina ang tubag ha sa ngan sa maong university. O niya, pwede na mong mubutang sa inyong mga tubag or answers ya, sa comment section sa nag-live na itong programa karon. Ang Metro Ratchada. Sige, good luck sa mga sa makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Atong oras karon alas 12:44 na. Taas bang presyon sa imong dugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin ta sa imong sugar o basin may diabetes kanyo, wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis mo arterial walls mo palapot sa imong dugo nga sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghap na mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busan ang pabuta ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon na kinicharantin, gikan sa palia, nga nagsuhid sa insulin function kung mubo ang imong blood sugar kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot ni simong katulog. Makapugong pag-is hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libreng consultation. Gamit ang computerized nga general machine analyzer. Pwede pa rin makontak ha ang clinic sa numero nga 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. At oras karon alas 12:46 na ukaros detalye na sa ato mga balita. Ato nang unahon ning balita na ito nga lokal din sa atos dakbay sa Sugbo. Sibu si ni Mayor Nestor Archival, dili pabor sa proposal nga didaan ang uban ng mga contractor pag-apil sa bidding sa mga proyekto din sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak! RMN Report.
2: Kining maong balita, hanot nato sa Life Extension Vitamin D3. Di pabor si Cebu City Mayor Nestor Archival sa proposal nga didaan ang ubang contractor pag-apil sa bidding sa mga proyekto sa syudad. Partikular na ang mga contractor nga gikan sa ubang dapit sa nasod. Doon ay sugyot alang sa Cebu only bidding sa mga city government projects. Aron di maglisod ang kagamahanan sa dakwayan pag follow up sa mga contractor. Kini labi na kung doon ay depekto ang ipatuman ining proyekto sa syudad. Apan alang ang Archival, kini di ngayang himuon sa city government. Kung kayo dunay mga kontraktor usab sa dakbayan nga dunay mga proyekto sa ubang lugar. Giklaro sa mayor nga ngayon lang susihon ug matino ang kapabilidad ug reputasyon sa usa bidder pagputuman og mga proyekto. Nilugang hinuon sa archival nga posibleng mahimulang pag-ban sa ubang kontraktor kung dunay ordinansa ang syudad alang niini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa pagtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, o sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Lisbutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung moingon si Mama nga,
9: sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Tumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! ug palit na sa inyong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
0: At oras karon alas 12:52 nas kahaponon. Ang mosunod nga balita tuig kanato sa G Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhan nga ikaw dunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw ug dugay kang mahilisan. Magbuto di muntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng glutahan. Dili pagid hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa ibang lawas para imuangkod ang maayong panlawas. Pag inumatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Subo, yung manusab, man pang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Dayon ta sa itong mga balitang kapulisan din sa dakbay sa Subo, nagsusi karon bahin ni Anto, nakaplagan nga mga bukog na iya sa tao din sa may SRP. Habig sa mambaling kagahapon. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Kasamang Ken, hangtog ka rin ang mga panahon na wapay claim sa bukog. Taong na nabiha sa may properties sa by SRP Bypass Road. Doon ay silangan sa barangay Mambaling sa Sudet Sugbunga na palgan kagahapon alas 4, Jess Antak na sa hapon. Usaka back operator nga nag-clearing sa mga dapit ang naka-discovery sa mga magabukog sa mga tao na mahinungdan na nanawag siya si Aga Kumang siya na po aga ito sa Mambaling Police Station. Ang Mambaling Police Station nanawag siya sa taga-scene of the crime operation aros pag proseso sa mga mga bukog sa tao. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Riol, ang Deputy City Director of the Administration, sa Cebu City Police Office, ngayon nga ipaabot karon ang resulta sa gihimo nga pakisusi sa scene of the crime operation. Ugusap, nanawagan sila nga ito sa publiko kung kinsa ang mga kamanay nga wak ng kulit silang tag sa kamang panimay. Nahimo silang nga mudangop nga ito silang buhatan diha sa Cebu City Police Office o baka dito sa Mambaling Police Station. Ang Mambaling Police Station ni Kusuya Linga Fatos, lagit na ang dilo o ang mga sinsiyo nga nakitaan na dito sa lapit di na napalgan kining bukog sa tao diha sa SRP. Matod pa ni Oriol nga kining maong mga butang mahimong mo'y makahataw giya nga to sa mga pamilya nga nabagtangan sa lahat ng mga pasuhi kapuling ilang mailan labi na kining dilo nga nakitaan dito sa lapit o kining pitaka nga naapod dito sa area. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, ang Ordo sa Mantri, WHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
19: DYHP, RMN Cebu, the official, overall, number one. Number one.
20: Radyo mo, nationwide.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
21: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
23: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan. Nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilabian.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ha+ alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
24: Rest Time to the rescue.
25: Unilab quality yan.
20: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At oras karon, alas 12:57 na. Ang musulod na balita ato kanato sa Vita D Plus sa Coffee Mix, mga pika gani, labi na human ka nakapaniod doon, niya nabusog ka, laming ikapikapi o na tam resume sa atong trabaho human sa lunch break. Ala pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix, gawas nga magkakapina ka, maka vitamin D3 pagyugaan eh. Kay matag sa Shane ning Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini 200 ayo nga vitamin D3 nga makatabang kaayo para sa pag-maintain sa maayo nga panlawas. Sa matag sa Shane ni ini, doon na po ni Shai Rishi Mushroom Extract, doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga doon ay gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagigini og mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kinindali ka pagkadaot sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, apilaw sab din ha sa Life Extension Medical Clinics. Padayon ta sa itong mga balita, si Gobernador Pamela Baricuatro limando sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo pagpahigayon o inspeksyon sa tanan ng mga pribado o pampubliko ng mga eskwelahan o bus sa lalawigan para pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinunan. Limando sa Gobernador ang pagpatuman sa mas hugot na seguridad alang sa mga eskwelahan. Umano sa Senitabo ang pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. May resulta sa pagkamatay sa duha ka mga tinunan kaganina nga buntag. Samtang sa mga balita usab nga may kalabutan ning mao nga insidente, ni padayag og kabalaka ang Department of Education sa lain na sad nga insidente pagpamusil sa Zamboanga City nga sulod mismo sa eskwelahan dito sa maong syudad. Ang DepEd padayag og kaandang paghatag og suporta sa apektado nga mga tinun-an og personnel sa university sa nahitabo nga shooting incident sa mga pribado nga tunghaan. Ni padayag og simpati ang DepEd gato sa Ateneo de Zamboanga community taliwa sa ilang sitwasyon karon. Matod sa DepEd, nakikoordinate kini sa ilang mga mental health partners sa paghatag og psychological og psychosocial support alang sa apektado sa maong insidente. Samtang sa pikas nga bahin, girelieve na sa pwesto isip sa kaopisyal sa Port Police sa Bureau of Customs sa Zamboanga City ang amahan sa grade 9 student nga responsable pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus kaganina ang buntag. Ikumpirmar kini ni Customs Commissioner Ariel de Pomoceno kung manigawas ang taho nga sa ka-customs official sa Zamboanga ang amahan sa maong grade 9 nga tinunan. Mato ni Pomoceno kini may una nilang lakang human sa dugoong insidente sa Zamboanga City kaganin ang buntag sud sa maong pribado nga universidad. Samtang ang adzo ni Paibaw na sab gagisuspenso nila ang klase gikan sa alas 8 kaganin ang buntag hangtod na ugma Agosto 19 humaro sab sa itabo nga gikasubo sa management sa maong eskwelahan. Human ni kalaskinig duha ka mga tinunan, ingon man dunay pipila nga mga nangaangol.
26: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon ala 1:01 na atong paminaw na atong balita gikan sa abroad.
26: TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita atong kanato sa Said Marketing, ang tiga maugting apo na pod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa atong balita, nanawagan si Pope Leo XIV alang sa pagtapos na sa kagubot batok sa mga Palestinian sa occupied West Bank, kinitaliwa sa padayong pagpangatake nga gilusad sa mga militante ug padayong tensyon sa village of Kusra sa na asing teritoryo. Ang Vatican dugay nang nipaluyo sa ideya sa future sa Palestinian state nga dugay nang giila sa sobra 150 sa 193 ka mga UN member states nga ni-encompass sa Gaza Strip o West Bank lakip na ang East Jerusalem. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen. Katong mong balita atot karaton sa said marketing. Ang Tigama o Tigapurapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity BT Kojic Soap, said Kugon ng epektibo alang sa UTI o gubang mga balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno o guwanay lain pa nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisa ng simple nga trangkaso, ilanat, ubo o sipon. Huwag tangdayo na sa pagtumar o pag-inom sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayaw sa kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa said marketing, available na o mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
26: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alauna tres. So kinibay natin ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas ka makatabang kini nga makaboost sa atong immune system. Ang laing benefit usab nga makuha nato alang sa inadlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, mao kining mapaminosan ang risk o risgo nga kita masakit og cancer. Pagka mahala ra ba og simbako mataptan kining maong sakit. Apila ni ini ang breast cancer sa mga kababayenan, prostate cancer sa kalalakinan, colon cancer. Uguban pang batang sa maong sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Ugani na batudaron sa lain-laing mga pagtuon ha sa medicine nga kadtong mga cancer patients nga motaas ang ilahang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panglawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug motaas ang syansa nga maka-survive kini sa maong sakit. Sa mga dunay gipamati no nga cancer, gawa sa inyong medication, pag-inom og 6 to 9 na soft gel matagadlaw sa Life Extension Vitamin D3, human sa pag-take sa imong meals or pagkaon. Gawa sa mga cancer patients ha, kadto sang dunay mga maintenance medicine kay dunay diabetes, hypertension ug uban pang sakit nga nag-require og maintenance nga tambal, makatabang nga pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong mo inom na ining Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-maintain nimo ang imuhang maayo nga panlawas. Yung affordable kay ni kay 11 pesos lang ang matag soft gel. Timani sigurado sab gadunag yoy marka ha nga LE. Initial na sa Life Extension ang matag soft gel nga imong mapalit. Kaya pare timailhan nga authentic ka nang imong gikuptan or napalit nga Life Extension Vitamin D3 dinha sa mga butika. Pwede po ka makapalit no sa lain-lain nga mga pharmacy o sa Life Extension Medical Clinic. Tapikas gabay ni ko ba kanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. O niya, sana po kayong andamo ng super fiber. Kung doon na kay para di ka makasinati aning constipation, take lang ani. Usama ni siya ka sa shea powder ang sulod. Imura ning imix o sa kabaso nga tubig niya. Paghaman po ni kag mo inom sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag yung efektos pag-take ni mo sa super fiber, tungani ka nag-inom sa Life Extension na Vitamin D3. Mapalit ni ha, din ha, sa mga butika. Pwede sa Life Extension Medical Clinic. Sa Cebu City, ang Life Extension Medical Clinic na ani diri sa may Osmeña Boulevard. Buyo na diri sa may Capitol nga, paingon diri sa Capitol, right side sa Karsada. Buyon din na sa may Sibudok o Cebu Gospel Church. Just Consolacion, ang Life Extension Clinic na may muntang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Samtang sa pikas nga bahin, ato din ang ipibawasad kung kinsa din makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Kaya nasakto nga niyang tubag plus nakafollow pag yun sa itong nga promo mechanic. Busa magpaabot niya ang 200 pesos nga GCash. Tinapaha, kay doon ito'y gisen si kasamang Gerald Albius kung kinsa may karawat sa itong 200 pesos. Congratulations kay saktong iyang tubag, Ateneo de Zamboanga University. Busa, congratulations nga ito ni Jessa Herrana. Jessa Herrana, congratulations! Paliog lang o gatsa itong balik din sa itong Facebook page, Ma'am Jessa Herrana, para sa complete name ni mo plus ang imong GCash number para ato na ito masend ang imong premium na 200 pesos. O niya, doon na po tayo laing kahigayunan, ha? Nga makabitbit kita ang papremyo cash pagyod. Appeal sa Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Gikan karong adlawa, pwede na tagmuilis og mga coupon alang ni adtong inyong resibo sa pagpalit og 20 kabuok nga Biogesic tablet. Nga dunay napalit ninyo ni adtong Agosto 10 og sa nisunod pa nga mga adlaw, ha? Kay mao nay petsa adtong mga resibo nga maka-join og mailis na nato diri raffle coupon. So nakapalit kag Biogesic gikan nitong Agosto 10 og sa nisunod pa or onward sa nisunod nga mga adlaw. Aladala na diri sa atong istasyon. Kinala, nakaabot og 20 pieces nga Biogesic tablet ang imong mapalit, ha? Unya, kadto sang mga Biogesic sa nga inyong paliton, ining masunod nga mga pharmacies, maoray ma-appeal na to sa pag-ilis sa atong coupon. 360 Pharmacy Actimed, Rose Pharmacy South Star Drug, Generics Pharmacy ang Watson's Mercury. Supermarkets o convenience store, pwede na sa 7-Eleven. Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, ingon man ang Metro Gaisano. Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o katong mga lugar na available ni kaning SVI. Minor winners na ito para sa itong weekly draw. Magkarawat og 2,000 pesos kada usa. Upat ang mananaog. Unya, doon na po yung major winner sa weekly draw. Magkarawat og 5,000 pesos. At sa grand draw, dagko na yun kay ang mga prizes, ha? Ang minor winners, magkarawat og 10,000 pesos each. Unya, upat po kabuok ang winners, ana. Ang major winner sa grand draw, nakuha nag-premium, 100,000 pesos. Tax exclusive pa ni, ha? So, ani na mo diri sa DYHP, sugod karong adlawa para makapailis mo raffle coupon. Mo na siya gamiton sa raffle draw. Ang una nga weekly draw na to himuon sa Agosto 26, alas 2 sa hapon. Doon ay pipila ka mga weekly draw, so na pa sa atong grand draw. Ha? So, mas daghan coupons ang inyong mapailis diri na mas dakon chance ang makadaog sa atong promo, Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Wala naman tayo nga oras, onya karon taon-taon sad, no? Human lang sa, or musunod na, hangaton drama, kini ang akong suliran. Onya karon taon-taon na siya. Pala ko din is control, kasama ang Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sabi ng Radio Man Ken Galinea, salamat kay sinyong pagpaminaw, og maayong hapon.
26: Radyo mo, nationwide.
0: At oras karon, alauna 9.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon.
11: Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
12: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
11: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
26: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
16: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
25: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
27: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag. Duwa sa gabi. 2 weeks pa lang. May alib yun. Pag one man kape, naayo na ako.
16: DTX 500! Pumali sa mga butika.
26: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
28: Uliat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
29: O gaano na kape, magkana nga tamis, wala sir Mac?
28: Ah, lagi. Basiglas na ni.
29: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
28: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
29: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
31: Seth Living Testimonies.
32: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
33: Ako nga sa awan, nay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa historial ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
32: Ang said Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
33: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
31: Living Testimonies.
34: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 263086 Series of 2026.
35: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
36: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
37: Mapalit sa mga butika.
38: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
39: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
40: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
41: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
42: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
43: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
44: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
1: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
2: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun. This time check is brought to you by Presto Creams.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pa itno tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
3: Di kumabala ka, kay dali rin pa inom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mmm, tofu sisig.
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Mmm, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yakaroon nga.

0: Abing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas ani Paragis Bilabila kay Pertigyong Nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Lady Nintamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
14: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humo kayo.
13: Huh? Dili hapdos.
14: Okay na kayo, good Ma'am.
13: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
14: Wala po, Ma'am.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS Avil.
4: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Mapalit sa

0: Adjusti Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Usamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Biotron Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhay manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yadang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpamhinod sa mga tiil.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar level.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
13: tulo pud ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pabalik sa mga butika.

0: Payong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktore ni Umbra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong swat suliran. Ako si Mark, 23 anyos, ulitaw, nagpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyan ang apply ko og pagka call center agent. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Mag-apply kag call center?
0: Oma, mamay dali o mausay kusog kayo nga hiring din sa ato.
1: Unya, ano gun kaayaw imong kursong kikuha na kung dili ni mong gamiton?
0: Ma, ilang kong kabalaka, good. Kung nanaw niya yung opportunity nga trabaho nga magamit ng akong kurso, mabalin ko.
1: Ay, nakikibahala, uy. Unya, kaya ni mo. Kasagaran ra ba sa akong nahibawaan, panggabi igid ang duty ang mga call center.
0: Maanad na bang kuno ko? Ingon pa sa ako mga kaila kasagaran kuno, maanad na bang kuno?
1: Mahala, maumang ka ha. Ikaw good, ikay bahala. Suportar ako ni mo.
0: Salamat, ma.

0: Bay, break naman. Dili ka manaog sa ubos? Naog to na?
1: Mag-unsa man ta sa ubos, bay?
0: Ay, kuyog na lang, good. Tali dayon.

0: Imo, naik kuih lighter.
1: Oh iyalah, baik. Di ilba ko manigarilyo.
0: Ha? Kabutan ko din ni mo, bay. Di ka manigarilyo?
1: Di taon ba yun eh. Di gani ko mo inom.
0: Uy, ang sagod din eh.
1: Naman ko yung mga barkada nga manginomay. Nga akong gisuwayan nga mo inom. Pero da, di kin madao eh. Dili kaya sa kong tutunan lagi. Sabot na sigarilyo.
0: Kaburing ba din ni mo, bay? Kuyog ka na sa ko din eh.
1: Oh, sige, huwag kaso, bay.

0: Oh, maayo kayo na uli ka na, nak. Sakto ka ayo, nakaloto na kong pamahaw. Sige, kaon na.
1: Di na kumakaon, ma. Nag-order aming pagkaon kaninang kadlaon sa opisina. Matuog na ko.
0: Ay, mau ba? Nahala, sige. Tuog na lang. Ako na lang unya ning initon, inigmata ni mo.
1: Ah, sige ba.

0: Guys! Kasi magkapit order of food, ay! Mag-order mi sa fast food.
1: Mia, Mia! Burger og fries ako, Mia!
0: Ako yung kapuli, anak, Mark. Yan may mga kanin mong order.
1: Magbot, pangkay? Wa, no?
0: Okay, noted! Isa pa yung magpapit!

0: Sus, tagsa na lang gid kaayo ka na mo madungan dinis pagtaon, Mark.
1: Oh, lagi ma. Sa mga matimingan manggod nga inig abot na ko din eh. Kining busog na ko. Kaya saon nga, nangaon naman sa opisina
0: gita. Pero na, dili baya makaayo ng murag pirmi na lang ingon na imong kanon ha? Burger, fries, niya mga noodles pag yun. Kadao trabag yun na.
1: Ay, wapas akong palabigod. Niya, di sa kutambok.
0: Ay, bisan na. Dili gihapon maayo nga pirmihon na nimo. Ah, kaon maayo ng utan ha, kikinalan kay na nimo.
1: Ah, oma.

sakit ng toong bahin sa kunti yan. Huwag man ako magliok-liok kung ayaw man kung mukhaon. Patataoran ko lang eh. Mawaan na siguro na ikaw ng taon-taon.

0: Ngayon naman eh. Pila na nag-adlaw. Nga sige, sakit ang akong tiyan sa tong bahin. Mura bag bisamot ang kasakit ron.
1: Mike! Mag-order may pagkaon. Babi ka?
0: Ha?
1: Uy, okay ka? Nung ka?
0: Mia, sakit kay nga gutian.
1: Ha? EL! Si Mike!
2: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sa pinatulong yung butikin sa yung lugar. DTX 500!
12: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
11: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
17: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
18: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
19: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
18: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
19: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
18: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
19: Zed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
0: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
1: Seth Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
20: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
22: Living Testimonies.
23: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
24: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
22: Set Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
22: Living Testimonies.
26: Let's go. Go with
27: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy cottony napkin for heavy flow.
26: Charmy,
28: let's go with the flow.
29: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
30: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano ay, pwede na iya.
31: Pwede na, mamakasapilay mo ito.
30: So ano ka, nabinta na ko.
29: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
32: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
33: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
34: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
22: Set Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
35: Tinood yun na Set Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
35: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
22: Living Testimonies. We'll be right back.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang bangis ng layon.
17: Gerald Anderson, EZ Mill,
18: Mark Mugen,
28: Emil, and Vince of DBDK.
36: Leon, extra strong beer.
37: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
38: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
39: Drink responsibly.
40: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
41: Mensahe alang sa maayong panglawas.
42: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
41: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Tungod ato hitabua, gida kog dali sa ospital sa ako mga kauban sa trabaho. Matod nila, grabe gyud ko nung lusparan ako atong higayuna. Mao nga nakuyawan sila o ila kong gidali sa pagtabang. Primero, gibaliwara na ako ang sakit talagi, nagtuo ko nga mawara. Mawawara man hinoon sa primero. Unya, madara ang kasakit. Pero katukyong higayuna, murag di naging madara ang kasakit. Unya, sadyang gida ko sa ospital.
1: Mark, naatay non-alcoholic fatty liver disease.
0: Ang sadok? Pero nga naman, Dok? Dili bang kumuinom?
1: Daghan ang nagtuo na ang sakit sa atay para lang sa mga muinom og alkohol. Apan dili na tinuod.
0: Pero Dok, wa masag ko'y bisan ang sanga bisyo.
1: Bisan og wa pa kay bisyo. Ang sobra nga pag-consume og tamis ng mga pagkaon, soft drinks, processed foods, kakuwang sa ehersisyo, og pagtaas sa timbang, may mong hinungdan nga mutapok ang tambok sa atay.
0: Ano sa may tambal ini, Dok?
1: Wapag itambal nga diretsyo nga makatangtang sa tambok sa atay. Ang pinakamaayo nga tambal, mao nga mag-uhon nimo ang imong lifestyle.
0: Dok,

0: Nak, sige, kaon na. Gilutuan kiti kag pagkaon nga puno sa sustansya.
1: Dili ko, ma.
0: Hmm?
1: O ako'y kana.
0: Unsa? Nga naman, Mark.
1: Ambot pa mo yung... Bisag ko ako'y kibuhat, mura magkaapoy akong lawas.
0: Aw, oh, mag-exercise ta. Pero kaon sa, aron masudlan ng tiyan ni mo.

0: unsa, Mark? Magsikig sakit imong oo niya, malipong ka.
1: Uma.
0: Uy, kung mauna, pa-check up po eh.
1: Hindi ko ma.
0: Unsa nga, ano man?
1: Tingalig, unsa isulti sa doktor na ko. Tingalig maingon na sa siya nga, naan sa kwilaing sakit.
0: Pero Mark, importante nga magpa-check up ka anang imong gipamati karon. Kay tingalig unsa na na.
1: Mga ganun dili ko ma. Kiba sinugmaluya kong samot kumayabaw ko nga, naan sa kwilaing sakit.
0: Mark!

0: Sa tinuod lang, sige giro pang mugos nga ako mama nga magpa-check up me. Pero ako ready li. Mao nga nakaunawan ako padaan na lang ninyo kay mura ko makuyawan nga makigistorya o doktor sa personal o baka direkta niyang isultin ako ang akong sakit kung naamang gani. Ang akong mga pangutana, mao kini musunod. Unang pangutana, Dok, doon ay mga higayon nga matintal gid ko og pagkaon og mga processed foods. Pwede maghihapon kumukaon panagsa? Bisan na ako'y fatty liver? O maayo nga maglikay na langig ko ini? Ikalawang pangutana, delikado ba ang fatty liver, Dok? Kung dili siya maayo? Mag-exercise na ba ako usahay? Pero tag-sergid kaayo kay bisan og dili ko tambok, dali manggaay ko nga hangakon. Fatty liver agad ka ha ang hinungdan ini, Dok? O posible nga doon ay laing hinungdan? Ikatulo pangutana, karong mga nangagi, Dok, sige glabal lang akong oo, unya malipong ko. Unsa man ka ni? Connected ka ni gihapon sa akong fatty liver? Unsa may angay na akong likayan? Ikaw pa itong katapusan. Usahay sab, murag muhanap ang akong pananaw. Posible ka ha nga mo ni hinungdan sa akong pagpanglipong-lipong o paglabad sa akong oo? Matod manggod ni mama, nga basin sab kuno sa akong mata ni. Kay sige magugog atubang o computer sa akong trabaho. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mark.
1: Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlawa. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kay usam na ko ka medical doctor, o sa ka psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka namo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@layaho.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o dribas mong buhatan sa third floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Nga legal ang mga problema, Attorney Eileen Batan ang mutambag ni ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga a fool kuno. Kini mga may pagka diferensya sa kwan. Know by speech. Kanang tabian kayo. Ang wise man kuno are those people nga magilom-hilom lang. Tawag kuno nga ang kana kong shallow water may saba. So, laom-laom gani ang tubig, nalinaw-linaw na hilom raman na, di ba? So, kasagaran sa mga tabihan, medyo minus-minus. Magalan sa mga maminaw lang, a good listener, mo na mga bright, mga wise yung mga tao. Ha? Mo na ato makutong patulunan ko ng alawa. Ang atong magtatampo, si Mark, 23 years old, single, taga Cebu City. Sa may mga taga Cebu City, akong i-greet ba? Ayong pagpaminaw dahil yan, Mino Gabisay. Diya sa Bunbun ba nangyayon men? O naade ang taga Bien Unido Bohol, no? From Glaudin Rabadon na si Gay Rabadon, Dante Rabadon, Maring Cabardo, Dani Cabardo. O mga taga Tomas Opos, ako ni mga parintin eh. Si Ray Obra, Dennis Obra, Erlinda Obra Becerra, Pastor Gabriel Becerra Jr., Brother Dirio is Rapper. Mayong adlaw niyong tanan dyan sa Tomas Opo, Southern Leyte, no? Og paning akong mga Kimba Talisay, Aldrich Sabiliano, Hipolito Sabiliano, og semistro sa mga Cardinas, og Tantano family dyan sa Kiyot Pardo, San Antonio Linao Talisay, from Arlene Lordan, Canedo family, si Ami, Fernando, og si Aisa, Lordan family, Eric Rene, Roli og Marjorie, Caparida family, si Maritis og si Johnry og si Annali Uto. Ya sa San Antonio Linaw, Talisay City, Cebu. All right, so going back to our sender, si Mark. Punto medical ang problema ni Mark. Unang pangutana ni Mark, Dok, doon ay mga higayon nga matintal gyud ko og pagkaon og mga processed foods. Pwede ba gihapon kumukaon panagsa ani bisan na koy fatty liver? Umayong na maglikay na lang yung ko. Mark, kanang patit foods magod, timanang naabay patch ka mag-build up sa imong atay ba? Ngayon sa may mga hinungdan yan eh, Masagil sa mga inunan eh, kanang mga alcoholic ka mga tao. So I don't think so ngayon ang alcoholic, pero avoid na lang pagkaon og mga processed foods, ha? Pagkaon ng mga processed foods. Kaya mo, dali ka kapuyon, na kay abdominal discomfort, dali ka mura kang kasukaon, mo lower ang mong appetite, mawadan kang kusog, basta kayo na kay liver problema, ano yung mga simptoma, di ka sabot, ubos na yung timbang, na sa uban, mayelo yung mong kalimutaw, yung mong panit. So, unsa may buhaton, para nga malikayan eh, you decrease sugar, no alcohol, no processed foods, no fried fast foods. Dili ko ma-recommend ni mo, Mark, hindi ka kaugdalibi or McDonald's. You may eat egg or rice or high fiber diet, pero minimize ang sugar. Minimize ang sugar. Pinaka-minimize guni mo ang alcoholic drinks. Basta mag-sigip sa kag-inom diha o Red Horse, no? So, kay lisod na kayo. Ang kinimog ko itong atay, mauni, hindi ito, mo-filter diha, fatty liver, no? Fatty liver. Hantun nga, mulala ni siya, mugrabe, mahimong cirrhosis, cirrhotic liver. Manang uban, mga yellow. Mo-yellow kay ka. Dako yung tiyan, yellow. Nga, simbako lang, di matimanda yon mahugog hepatoma or cancer of the liver cells, no? So inaot dili ta maabot diha, mo kuan ka avoid processed foods, mo ni pangutana. Kaduang pangutana, delikado ba ang fatty liver, doc, kung dili na siya maayo? Yes, delikado. Mag-exercise ba baya ko? Mas nindot ang exercise, doc, pero tagsarugog ko kayo kay bisan og dili kutambo, dali sa to, dali ra ko no siya ma kay basic dili siya tambok, dali ro kayo ko hangakon. Pati river gyud kaha ang hinungdan ani doc o posibleng dunay laing hinungdan. I suppose kung kag fatty liver nga naa na mga diagnostic procedure nga ginahimo sa imo pagsuta kung naabay problema ang imong atay. So naatay mga laboratory workup to know kung normal ba ang liver functioning nimo. I suggest nga you submit yourself for laboratory workup. Ikatulong pangutana, karong mga nangagi doc, sige labad ang akong ulo. Unsay malipong ko? Unsa man kaha ni doc? Connected ba gihapon ni sa akong fatty liver? Unsay angay akong likayan? Okay, katong ngay connected ra, yeah. Kaya inoy abnormalidad sa itong lawan, sige, mo labad ba itong ulo? Labad, binag-febrile ka. So, avoid processed foods, avoid mga fried na fast foods, no alcohol, unya decrease ang imong sugar intake, na imong carbohydrate intake, you may do light exercises. Okay rin ang light exercises. Or you may take supplementary vitamins. Unsa man, vitamin E, nanas avocado, nanas watermelon, ay nagandang watermelon dyan sa inyo. Sa Dinisya Cebu, nagandang watermelon. Vitamin D, omega-3 fatty acids, turmeric tea. Naana, baligya na sa kwa, na yung mga turmeric tea. Available. Nindot na siya, makatabang. So, avoid lang nga na yung mga pinalutaw sa mantika ng mga pagkaon. Ikaw pa ito katapusan po kata na, usahay po murag muhanap ang akong pananaw. Posible ka nga maunang hinungdan ng akong pagkalipong-lipong o labad sa akong ulo. Yes, mauna siya. Matod man good ni mama, nga basin po daw sa akong mata na ni kay sige na atubang o computer akong trabaho. Well, kung ngayon mong trabaho mga atubang o computer, na tagitawag o 20-20-20, no? Mo pahulay kang 20 minutes, mo tutok ka o kanang lugar nga 20 asa ka na ko for 20 minutes. Murag ma-relax mong matlaba. Ayon po gingog, sige na lang doon nga 24 hours. Halos na lang nga na ka nagkuhan sa computer. So, daghang kang pangutana kung posible ba. Ako nga ito bang posible. But, wanagin ko mo sa, you will submit yourself for laboratory workup para nga masuta na to kung normal ba ang imong liver functioning test. So, natay mga pamagi pag-test sa atong mga eye problem, kung i-recommend, isabi ako kailang ophthalmologist, ha? Mga ophthalmologist, Juju Aquino, diya sa Perpetual Socor, naman yung nag-upira sa akong katarak. Ha? Mayo dito. Yeah, affordable naman po, di man kay mahal. Naman ma-check kung unsabay kuwan sa imong mata. Naman sila yung mga kaimanan pagsuta kung unsabay Dr. Edward Tan diya sa Maternity Hospital na siya dahil laboratory. Ophthalmologist lang gaya po na siya. Sa Imergo, da, sa Chongwa. Tumawa na yung mga ophthalmologist na nakaila ko. Alright, so inaot, nakasabot ka itong explicar ni mo, Mark. Gugnan to sa libuan, millions na minaw sa itong programa kininga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa itong programa. Kini nga akong suliran with Atty. Elaine Batan. Taas kita greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Tagang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2 Lot 7 Villasolana Subdivision Consolacion Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nikabat na nga ito sa 1.4 bilyones pesos ang danyos nga naangkon sa agricultural sector tungod sa pakusukuso sa Southwest Monsoon o Hanging Habagat, o ang uwahing miigo nga mga bagyong Luis o Maymay. Base sa wahing dato sa DA, ang basakan, mga high-value crops o ang mais mo ay nakaangkon ng galapan nga danyos o alkansi na tungod sa maigo ng mga kalamidad. Ang agricultural area sa Central Luzon mo ay labihang naapektuhan sa habagat o sa wahing maigo ng mga bagyo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.

0: pala.
1: Maayo ano kami yung tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Nicole. Sa dali pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliwag pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kunin mo na ang lahat sa akin.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ta Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mokining sa kababae nga taga Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Nicole.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Para sa manipyo na dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika.
0: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
4: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Daga City Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Daga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Daga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of sa Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated. Recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.
2: Sigurado ko niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Pagdali diha, uy! Nagpaabuti mo si Marsh sa gawas!
1: Manako, ma! Manaog na ko!
2: Anong ka naman yung magsulob, uy? Asam di ka?
1: Aha, ba't hindi akong gisulob?
2: Over, ah.
1: Pero mag-date man ta, diba?
2: Date ko taon. Di, uy. Magkikita rata sa kong barkada, kaya nami usa ka barkada nga naabot ikas gawas.
1: Ay, mao ba? Sige, mag-ilis na lang ko.
2: Kana! Sumayo ba na nga putos kay ka? Pwede maklaro nga tambok ka.
1: Mar-

0: Mark? Uy, kumusta? Mayo kayo magidaim mong uyab, aron ako siya maila-ila.
1: Oo. Okay na sa ako, Laura. Si Nicole de ay akong uyab. Nicole, si Laura.
2: Hi. Nice to meet you.
0: Nice to meet you, Pod.
1: Oh, bye.
3: Bye. When past meets the present.
1: Ayaw na, bay.
0: Kamo ba, no?
3: Sunday. Sunday na.
0: Hoy, ang kagahapon ba? Dilit na naanging balikon. Kunon sa may past na mo ni Mark, magpabili na to dito.
2: Nagka-uyab sila ni Mark.
1: Bitaw, sakto good.
2: Masulti si Mark na ko ani.
0: Karon pa ko nahibaw nga nagka-uyab din mo ni Laura. Nga nawa makamasultin ako.
1: Paas na gani, di ba?
0: Oo. Oh, pero nisultin ka na ako sa tanan ni mong mga ex. Sa imong mga nauyab. Pero nga si Laura lang, wani mo gisultin ako.
1: May mo ba, Nicole? Ikapoy na ko. Gusto na kong paulis amo.
0: Mark.

0: Tigalig lang pa niya, maungawa siya musulti ni mo.
1: Day.
0: Hado kayo nakatingog, ha? Iya pag yun na. Huwag? Basiga, affected pa siya until now.
1: Yeah, but lang said. Bilip ko siya matubag og tarong ko ang pangutan noon.
0: Lisura, ana, oy. Ipaklaro na niya, day, oy. Kay, ikaw ay makaluluwi, ana, Jude.
1: Day.

0: Anniversary na nato, Ugma. Nalimot ka?
1: Na, pwede ba move na lang muna na to?
0: Ha? Huh? Ano man, asa man day pa?
1: Nami overnight mag-barkada agad. Kay mag-livery si Laura na mo.
0: Ha? Huh? Eh, pero Mark, anniversary na nato.
1: Ano mo anniversary? Pwede mo na mag-celebrate sa lang adlaw.
0: Mark!

0: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
8: Na landing ko

0: Ubun karikabir ko. Ako si Pastor Orlando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukul Sotungaw. Living Testimonies.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
11: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
12: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
10: Life extension vitamin D3 for longer lives.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hulo!
14: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
15: Sarap magkasama!
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Aw, makuyog na lang ko ninyo.
18: Way uyab, Dadon. Pulos na may barkada.
17: Mark.

0: Na, hala. Ihilak na lang na.
1: Sakit kayo, Dayoy. Nausap naman si Mark na ako. Karun, murag dili na ako ma-feel ko, yabmi. Muna lang kuwa, para niya.
0: Ben, buwagi. Aro dili ka mag-antos.
1: Day. Si Mark nag-text. Sorry ha. Sige lang. Mubawi ko ni mo ugma. Mga untas paborito ni mong kananan.
0: Oh? Ano na? Oh. Nausab na. Ha? Nausab na. Hay, naku ni mo. Gamay lambing lagali si mong uyab, no? Madag, madagi dahin ka, oy. Pero ikaw day, oy. Ikay bahala. Basta kaya ako, naragig ko ni mo. Anytime, kung magkinahalan ka na ako.

0: Babe, thank you ha nga. Nibawi, good karun. Okay na ba kung gisulob?
1: Okay ron. Normal lang.
0: Uwa pala kita mag-order.
1: Ah, nabukay pa abot.
0: Huh? Kinsa man?
2: Mark! Hi, sorry, nadugay ko. Ay, traffic yung kayo din sa Cebu, eh.
1: Okay ra, Laura. Bisa bagunsa kang oras ang maabot. Makapaabot lagi ko ninyo.
0: Ikaw, Gyud.
2: Oh, hi, Nicole. Sorry kayo ha, nga nagki-join ko, ha? Unsaon, nasamok mag-o kaning uyab ni mo. Mo-insist man git siya, nga librihan ko niya kay babalik naman ko sa Laing Nasod next week.
0: Okay ra. Sige lang, Laura. Join lang na mo, waragi kaso.
1: Mag-CR ako, ha? Pag-order na mo daan.
0: Sige, babe.
2: Nicole? Okay ra ka?
0: Laura, doon ako'y gustong isulti ni mo.
2: Ha? Oh, sige. Unsa man ha?
0: Gwapa ka. Sexy. Og nahibaw ko. Kaya kayo ni mong mailog si Mark na ako bisan wa pa kay buhaton.
2: Nicole.
0: Mahal kayo na ko si Mark. Kung pwede, muhangyo ko isip babae to babae. Likayin na si Mark. Kaya kung permi kang naasi ang kinapuhi, magkaanam naging siya kalayo na ako.
2: Nicole.
0: Sorry ha, o ako'y kalagot ni Moron sa... Dilalagay ko gusto nga magbuwag ni.
1: Unsa man mo gisulti ni Laura? Ngawa naman siya pagbalik na ko gikan si R.
0: Nihangyo ko niya nga maglikay ni mo.
1: Unsa? Nabuang na ka ni ko?
0: Buang na kong buang, Mark! Maski ako wa masayod gano'ng kinahalatan ako buhaton, nauyab man ang takunin mo, pero ano feeling na ako? Sige ko pa kayo si mga atensyon ng oras para na ako! Samtang si Laura? So kad na maabot din eh, pero may nalang naayang presensya sa mga kinabuhi kada adlaw!
1: Nicole.
0: Nagtuwa ka mo akong makabantay sa mong lihok? Sakit na kaayo! Pero nagpabilin pag-ihapon ko tungkol kay mahal kaayo, tika!
1: Nicole.

Okay naman tingnan niya kung gusto niyo ba. Excited sa mong date karon ni Mark. Matid niya, mga on the way sa akong paboritong kananan. Ako na siyang taksan nga on the way na ko para doon na lang may makita.

Bisan pa man sa tambag sa akong mga friends na pabuwagan siya, pero ni stay paghihapon ko, tungod kay mahal kaayon ako siya. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN.

0: The Original Koy Herbal Capsyon.
1: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Thucin and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
4: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
6: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
7: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
8: Lady's Choice Ham Spread.
7: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim!
6: Mmm!
8: Wow!
6: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
7: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
9: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with Biogenic.
13: O pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home.
2: Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang, na ay Kidilets.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
2: United Home. Unilab.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang, na ay Kidilets.
17: Chewable paracetamol and candy flavor.
18: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
2: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mao kato mga higalan kaagi ni Nicole nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga dagluhan, kunin mo na ang lahat sa akin.
21: Kunin mo.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Galit sa RMN Production Center. Patak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag-check-up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500! Mabalik sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Ang dramang Made of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Made of Fortune.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko, ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Akong asawa ni goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: o garong, sulay sumpay ni atong sugilanon. Isip Quadro!
1: Nakalimutan ka sa nahitabo ni mo sa mga kamot ni Major Gaspar? O na amnesya na kabaka ka?
2: Gipasakitan ko nila, mamita. Busa, manimaus ko nila. Paira nilang mahal ang ilang pagsamad sa akong kasing-kasing.
1: Daigli na yun doon.
2: Ipaglaban lang nako ang akong katungod isip o sa kababae, mamita.
1: Pero ang tanang katungod nato na ilimitasyon man good. Dili na to mahimong ipugos, andi para atua, daigli na.
2: Mauganing i-fight nako. Kayo guwapa unta na si Miss Aliyah. Ako na unta si Misael.
1: Ay, Ginoo ko yung taon. Oy, panabangi.
2: Ayaw na lang ko nung kuglalisa pa sa akong mga desisyon, mamita. Palihog lang.
1: Sige, God. Mauman ka. Okay, padayon.
2: Mangandam sila sa akong panimaus.

0: La traidor de esa organización.
1: ¡Sí, qué! ¡Me cago con la santa y los atrayas, niño!
0: Naibor, ayud ka mong daan nga kamatayo mo isang putang sa mga traidor. Aba niniyog yung tuyuan? Bangag sa ilong... Masli! Dito na! Bugto na!
1: Ah! Mga dragon! Kamu na pala sa patay lawa sa traidor! Pinyo Gaspar! Ako atang sebo ka na pimyo!
0: Salamat, Busli. Wow! Kapag ka nining taglinibong sword sa sobre, Busli.
1: Ako hatang sa imo ka na palipay. Ay gusto ko ikaw lipay. Oo, mo ka na.
0: Salamat yung kayo, Busli.
1: Basta makita lang sa Busli ikaw lipay, ako pod, a Busli lipay para sa imo, ha, Mitchell?
0: Ah, ah,

0: Taon-taon na gawa kini mukuntak numero ha. Iya kini sa babae nga stalker. Hello. On sa naman sa dengi mong tuyo, ha?
1: Major Gaspar. Ako kini ang nailan ninyong kristal na si Glenn. O igsuon ni alias Boy Bangag nga gipatay sa eskwadro.
0: Usa? Tinood ba nga ikaw ang babae nga mao'y sidekick sa eskwadro?
1: Oh. Apan karon dili na.
0: Gipatay sa eskwadro ang akong amahan dito sa mong probinsya. Og si Baisars mo'y iyang sidekick.
1: Ipanimawas ko ang akong magulang.
0: Mutuo ko nang ipanultero ni mo. Kana kung muuyon ka, nga magkita ta, Kristal.
1: Glenna. Ako si Glenna.
0: Okay. Magkita ta, Glenna.
1: Asa?
0: Sukdon ko. Kung ikaw ba dyan kini. Adto ta mag-abot sa Gores House.
1: Sige, Major. Sultihing da ng imong caretaker dito nga si Manchu.
0: Oh, uy. Siya, cute. Kinikila man siya ni Manchu.
1: Kung sa oras na kita dito sa imong rest house.
0: Karoon yun na yun. Bato ko. May importante kong atoon, Boss Lee.
2: Aha. Kada pa imo hatoon, papay.
0: Boss Lee.
2: Ah, sige. Ikaw ang pisa imo lakaw, ha? Ikaw ayaw kalimot, ga ikaw wantin sa palaot.
0: Salamat, Boss Lee.
2: Ikaw, dili pala bitira babae, ha? O saan, tira po lalaki pa. Ha? Major Gaspar.
3: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Sendad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako, bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nirekomenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
15: Oh, simple, Russell Max! Pag-aplas og Zed Liniment Oil!
14: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
15: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas!
14: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
15: Zed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: Busli?
17: Okay. Kung nagsimula ka, medyo kaspa.

0: Mancio! Mancio!
1: Alige,
0: nakasabot ko. Ah, unsa man, ang babae. Niyan na ba siya, si Crystal? Ayaw na lang kahibong, Mancio. Nakasabot lagi ko, ayaw na lang kahibong. Basta kayo na kong buhi si Crystal. Wa mamatay nga kong Crystal o nibalik siya na ko. Okay. Lagi. Oh, sabot lagi ko. Ang dami hinoon kami pagkaon. Lutuoy kami sa among paboritong pagkaon, na ba? Mansyo? Lagi. Welcome sa kong gamay nga paraiso, Crystal.
2: Major Gaspar, ayaw kalimot. Glenna. Ako si Glenna.
0: Okay. Gikan ka noon. Ibalaan ko na nga ikaw si Glenna.
2: Hey. Imo mo ko kung gitutukan ng bayo.
0: Ah, pasahilo ako. Apan, nahimo tunay ko, tumot siya kung nakungkugmanin mo. Bawag ka na. Huwag dili na ko madawat na mahiadto ka sa lain.
2: Major Gaspar.
0: Kanang buhing uwat sa imong naho. Bawag ka ng buhing saksi sa kung tinguhang patiyon ka.
2: Kunay mo pa ko madawat. Kalimtan na nato katuntanan.
0: Oo. Oh, andam ko sa pagdawat mo. Dako na kong kalipay. Nga nakalingkawas ka ni Ice Kamatayon. Oh.
2: Major Gaspar.
0: Mingaw na kay Kunin.
2: Iyan ako kanimo ang kalipay na gusto nimo.
0: Sa tanas kwarto, ang kitoy-kito ita, naging namin ang nagkong mahitabo ta, Glenna. Oh.

0: Nilipahigo ni mo. Ikaw pagyod gyapon.
1: Mas nag-card ka karoon, Major.
0: Sa sobrang excitement ko ng tingali. Nahibaw ka yun unsa ko ikaw, kamahal.
1: Pasailo, asap ko. Nagipulihan ko ikaw na itong ikayunan ni Binyak.
0: Kalimtan na ito, katuntanan. Ang importante nga dako ka din buhay. Huwag niya ka na. Nibali ka na ako. Si Binyak, patay na kito.
1: Andam na ko nga magpailahom sa tanan ni mong gusto.

0: Sa maragihapon, kining dapita sa gibiyaan tanga compound sa Academy, Misael. By Sarge, mahimo kamong mogamit sa facility sa firing range.
1: Salamat kayo, sir.
2: Gisusi, bidon akong facility, sir. Nindot eh.
0: Ipadayon lang yun ninyo ang inyong pagbansay-bansay. Kay magpadayon ang misyon sa eskwadro. Uban ka nimo, by Sarge, isip bagong sidekick.
1: Epektibo si by Sarge, sir. Ako ka na namatulaan itong giyokman sa kamatayon ang kagawang amahan ni Major Caspar.
2: Karong na, ako na ni polis sa dapit ni Miss Glina.
3: Akong isad ang mas kasaligan nga trabaho. Kutob sa kumahimong sir.

0: Ipatay na ko ang inahan ni Misael.
1: Major Gaspar.
0: Oh, ang kunon ko kana. Apan wa magdahon nga maamong basabdiay ang kinabuhi sa kong amahan dito sa among probinsya.
1: Sato pa? Nga gihaya ang imong amahan nga wa man lang gani ka makauban sa imong mga mahal sa kinabuhi?
0: Oh, tungod kay wanted ko. Pinangitaas balaod.
1: Major.
0: Mas nakapabor pa ang squadro. Kaysa dihang gihaya ang inginahan. Diha siya sa kiliran niini. Ang tudnas paglubong. Pero ako, huwag gani makasudong bisag katapusang higayon.
1: Sagi lang. Kay makabawas rin gihapon unya kaniya.
0: Oo. Oh. Gipanumpa ko na. Gamugbayad gid unya sila sa ako mismong mga kamot.
1: Dagan pa o mga patsunon ang eskwatro ubos sa mandok ni General Mart.
0: Kinaang lang maunhan ko sila. Bangag sa ilong!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa Department of Economy Planning and Development nga maabot ngadto sa 8.8 kamilyon ka mga Pilipino ang naisa gikan sa pagkakabus, sumanikunhod ang poverty incidence sa nasod ngadto sa 9.7% nitong 2025. Base sa official poverty line sa nasod ug preliminary estimates alang sa tuig 2025, ang poverty incidence o populasyon sa mga mikonsidera sa ilang kagalingon nga kabus ni kunhod gikan sa 18.1% ngadto sa 9.7% nga nagpasabot nga niabot sa 8.8 kamilyon ka mga Pilipino ang nahawas na sa pagkakabos. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget? So

0: Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
10: Kargado!
11: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: Maxvit Kargado!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Na ay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Take a

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Tawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Sima na lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Bygone 100% knockdown.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Uyat, ging nang kus, doktor. Di kayan ko nula ko ang tamis.
14: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Mac?
13: Ah, lagi. Basig glass na ni.
14: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
2: Rest Time to the rescue.
19: Unilab quality yan.
18: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na ito
20: nakatulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Lupag na mo kayong dagway niyo? Gupa namin yung sibahana.
2: Mura naman gani ni katumpago ng luyo.
1: Wa naman din ni maatiman.
2: Ay. Jenny, may lain man din may duaw ining simbahan.
1: Ah. Uy, nga nung niyam ni siya?
3: Hey! Uy, Jenny!

0: na may misa din eh, kay kahog noo naman ang atop ining simbahana.
1: Mabuti na yung among nakita, Kap.
2: Nakadungog manggod migikan ni Lola Emma, Kap, nga doon ako noong karaang simbahan din, hi. Mao nga, amo ning gisusi.
0: Ay! Waday mo sultihin ni Lola Emma, nga guba na ning simbahana.
1: Gisultihan man, Kap. Pero, ganahan maming mutanaw o karaang simbahan, God. Gawas pa, ganahan sa kong mutanaw sa simbahan, diin nahimong sa kristan si Lolo Pilo sa batanon pa siya.
0: Ay! Mao ba?
1: Naibawa ka ng istorya, ha, Kap?
0: Ay!
2: Nakadungog
0: na lang ko. Muraog gamay-gamay pamansam ko anang panahuna.
1: Nakadungog sa kasa istorya bahin sa kupa nga bulawa ni Padre Damian, Kap.
0: Ay! Kinsa ang nagsulti nimo bahin anang kupang bulawan?
1: Si Lolo Pilo.
0: Ay! Daghan kinay gisulti si Noy Pilo nimo.
1: Ah, ubay-ubay, Sab.
0: Ay! Nakadungog ko ng istorya, ha? Gikawat ang kupa ni Padre Damian ug ang imong apuhan ug si Manolo Berdin ang napasanginan.
1: Unsa may nahitabo sa kupang bulawan, Kap?
0: Ay! Wa nahinahibaw ko na ingid kini. Wa sab mapamatud-i nga ang imong apuhan ug si Manolo ang nagkawat ini. Ay! Nala, sige. Muna lang ko ninyo.
1: Sige, Kap.
2: Bye-bye, Kap.
0: Ay! Bye-bye, Mik-Mik.
2: Nag-unsa gi katong kapitan din, hino?
1: Wa ka makabantay, abay? Na nagkayuta ang iya sapatos.
2: Murag doon na siya gikaut?
1: Dari, mudugol ta sa pultahan sa simbahan.
3: Unsa man gid kang nakuha sa mahani dinto gikan sa kaban?
4: Ay, kuha na tayo eh. Nanusang ko eh.
3: Oh, si Pulto? Iyong, iyan ang iyong kalali sa iyong phone?
4: Mapalagil ako madala din na ang kaban dya.
3: Oh, ang kaban sa mga ilang nililisan. Ay, noon sa mga tao din
4: eh. Na, umagin ako
3: madala. Ulos naman ang kaban ang topic.
2: Di lang tamano di simbahan ba dyan eh? Kaya mo raog, kahog noon naman din ang simbahan na.
1: Oo, oh, di lang tamano di. Oh, tanaw skili damay. Sa mga gruto.
2: Gamay nga pala?
1: Pala, gina. Gamay.
2: Ba dyan eh? Dinhikikan ang kapitan. Unya, nagkayuta ang iyang sapatos.
1: Bot ipasabot. Nga posibleng siya ang nag-caut din, eh.
2: O sa may yung gikaut anong tungod sa gruto ba?
1: Lom-lom naman yung pagkakaut.
2: Ang pangutana, kung on siya yung gikaut di ha?
1: Oh, may lain pang kinautan dito?
2: Tuod. Uy, tuod pa dito ay.
1: Daan naman ang ubang lungag. Ang kuban, bago pa.
2: Murag doon na tingali sila gipangita, Baida. Maunga nag-caut sila din, hi?
1: Dili ka ang kupang bulawan ang ilang gipangita?
2: Ang kapitan ang nag-caut din, hi, Baidjani.

0: Ou c'est plus que de non.
1: Non, ça.
0: Ang imong lolo pilo ang nakawat sa kupang bulawan, bay.

0: Paminawa ang Tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o kanormal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Set Liniment.
8: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siyang Set Liniment. Wala yung siya ka gulgol. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
12: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ayaw lang yung kalain, ha? Kay atong subayon lang ba? Nakuha ni mo ang kupang bulawan sa sud sa lungon ni Manolo Berdin.
20: Oh, gisuksok ni sa kilid niya. Sa patay niyang lawas.
18: Unya, laing tawag yun ang musuksok ini. Umupabaon ini niya sa lubganan. Kay patay naman siya. Kawas lang kung manugon siya siyang kadugo o ni Lula Emma.
20: Oh, bisan mahitabong mubuhat ni Lula Emma. Tungod kinahibaw, tanga. Wa siya kalibutan kung hain na ang kupang bulawan.
18: Correct. Klaro man kasi ang sinultihan. Nawa ang kupang bulawan o pagkamatay sa tag-iyang pari ini, nalimtan sa dayon kung hain na ang kupang bulawan.
20: Buti pasabot, nga usa lang kataw ang makahimo sa pagbutang sa kupang bulawan sa lungon ni Manolo Berdin.
18: Si Lolo Pilulang!
20: Oh. Pusti lang nga po kana, eh. Badlong mong gita itingalis Lolo sa una, eh.
18: Huwag niya pabay. Maong nagparitrato si Lolo sa musileyo ni Manolo Berdin, aron,
20: may bawa ko. Ngaduda siya'y importanteng butang nga gisuot sa lungon ni Manolo Berdin. Naunsam ni si Lolo, eh. Ay, gibinlan mo kong mga tanghaga nga. Mo'y mutukbod na kuspresuhan.
18: Kinang lang mag-amping lang dito, bay. Pero...
20: Pero, saan naman sabi?
18: Oh, kalma lang. Nakuy laing nahuna-hunaan.
20: Ha? O, saan na?
18: Kay, basin kun ang rason nga gibutang ni Lolo ang kupang bulawan sa lungo ni Manolo, aron maprotektahan ni, nga dili mahuog sa daotang mga kamot.
20: Oh. Ha? Basin og ang tuyo ni Lolo Pilo, maunga mabalik sa simbahan sa San Jose ang maong kupang bulawan, aron mapabarug niini pagbalik ang simbahan nga padung na madugda.
18: Posible sab.
20: Mao nga mamalik kita sa bay sa mga pater ugma. Kuhaon ta ang kabani Lolo.

0: Oh, Om Samdar. Tak sayo ba nga nanumbay ini mga tawhana? Uy! Kinsa nang naasgit?
1: Bay. Ay lang sa gunag sa gunso, nagtuplok ang baser ko. Matarantar mas sa mga tao suda na.
2: Ama, yun nun. Mura sila gibubuan og tubig bugnaw.
3: Oy. O sa mga.
1: Nanay.
2: Ah! Gaw! Uy! Pilita ra ginapay ning akong igagawa. Muram nog padong haya.
3: Kasayo ba ninyo? Ano yung mamahaw?
1: Ano mainit na may puldoy?
3: Uy, di pa tamo mablihan, uy. Wapaman man mumata ang akong mga gaon.
4: Pasutla sila, Poldo.
2: Oh. Nakabati na kagaw, ha? Pasudlo na may.
5: Oh, sila si Johnny kanina asgate. Dali na lang ako magawas. Kay magdudaw niya sila si Dindo kung makita nila nga. Mura og suod ako nila ni Johnny. Magpabisi-bisi na lang ko din sa akong kwarto.
3: Likod lang mo niya. Hindi mong pagsuot sa bahay, ha?
2: Ano mo suot, Mamis Bay?
3: Basin pa niya ay kung makauna-huna mo sa pagli-li.
1: Ah, di sabi ngon anak ko'y batasan ko, Loy.
4: Gusto na yan ninyong kuhaon ang kaba ni Pilosa. Ah, lakaw na, Poldo. Kuhaa ang kabaan, ugdad adin eh.
2: Kabilin gini yan ako, sir. Sa akong lulo Pilo, mong ako gini ang pingan.
4: O sa may gisulti sa imong apuhan, bahin sa maong kabaan, sabi.
2: Ha?
4: Basin ba ya, ugdun ay kay mahinumduman?
2: Wala mo ko'y mahinumduman, sir. Igor ato siyang nanugon nga ang pingan ako ang panang butang nga iyang gibilin ako. Mahala na kung wa ni Billy para sa uban.
1: Pero mura man o Billy maayong gibuhat si mong anak nga kikawat niyang kaban, sir.
2: Bitaw? Doon na may laing sa ang imong anak na mo, sir.
4: Unsa pa man gina eh.
2: Ilang ibuslot-buslutan ang haligi sa mong payag.
4: Unsa?
1: Mura magdako-dako yun ang kasuha, sir.
4: Dindo! Dindo! Dadaan ninyo dire ang kaban! Dadaan ninyo!
1: Naagi din ninyo ang kaban ni Abay Johnny.
4: Buangyo lang ko ninyo. Ayaw na lang ninyo og daka.
3: Oh. Diyan na, papa. Diyan na. Oh. Oh, mauni pa. Diyan ka... Bus.
2: Oy.
3: Papsi. Manap

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
2: Katahinan sa awa pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Nya, makasaka ko. Kalag sa, oh, bukid doon eh. Gani ay, nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing. Oh. Nya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
1: ko. Pagka sa bukid, hindi ko kasaka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
2: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sabang mga. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
1: Hindi pa kanan yung mulay.
2: Siyon.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton og mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa...

0: Pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan din ko ba unas makadagang higayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako, Pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kun mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tur sa RMN Drama. Kun mailuna
2: kun mailuna
0: ang
2: pa
0: panahon. Ang panahon.
1: Kung lalayo ikaw sa piling ko.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
9: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
13: Again,

0: og burahan tungod sa original koi capsule. Di na tugka magbagulbol, daghan kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original koi herbal capsule. Makaingod ka og sana all. Original koi herbal capsule. Di magool, sana all.
1: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: balik na siya magtrabaho.
1: Ay, sige dong, ay. Ato sa ko dong, ha?
0: Doon sa mong ko. Mura na may nung kugsadaan o gladlok. Huwa mako, eh. Huwa mako, magkahimu o sayop niya. Pero, masa ba yan, tuyo? Ngano nagsamok masyan ako? Ang sabi, gusto niyang mahitabo.
1: Niwa man nung, eh. Wawa kita itong hindi kami sa gawas. Sini kami dito itong nanawag niya. Ay, yung sagot di, eh.
0: Balik na lang si mong pwesto, Goryo. Eh, naida kang customer.
1: Na, sige dong. Asa ko dong.
0: Kay wa siya na sa gawas. But ipasabot tempa. Nga nung naghago pa man ko pangutanan ni Goryo, kanam dahil ko yung CCTV sa gawas. Rimtan lagugun ang monitor. Pastid lang. Huwag namin noong ko may nultol ini kalaki ha, eh. Ang ribot sa TV nga may akong gihimong monitor. Dira. Ako iyon. Dara. Nakita ng palibot. Ang tibok palibot sa gawas ng area ng Lambert. Dahil mga nagbarog-barog sa gawas. Labi na sa atbang. Pero huwiri kami nga makita. Tulogin ni ka-angkol. Kung nagtanaw pa siya na ako ganina, mahimot yun siya magtanaw na ako. May nanawag sa akong cellphone. Kinsa ka ni. Nagkasiguro kung dili kinisiri kami. Bago kininambira. Nga akong gigamit. O, pila pa lang sa ako mga suod ang naibaw na ini. Ning bago na ako nambir. Si Baldwin man din eh. Hello, Pre Baldwin.
2: Hello, Pre.
0: Oh, bro, Pre.
2: Kaya ba ako nag-iday ka mong medyo ron, Pre?
0: Gamay.
2: Gamay lang?
0: Gamay lang. Pwede sa jutay. Di ba?
2: Kumusta man, Pre?
0: Okay lang. Kung lang ako ang iyong pangumustahan, okay lang yun. Di ako sa tindahan. Sa among Lambert.
2: Di pangunayan ko din mo ba, Pre?
0: Oo. Kinalan kita ng mangunay o manigoro. Tuod, nanawag man ka.
2: Nagkasulti mi ni Rikami kagani, Pre?
0: Mo ba? Unya, giyon sa manin mo. Gipasidanan ba nimo nga dili sa mukon o asulon si Chelsea dito sa iyang eskwilahan?
2: Oo, Pre. Pero, lisod din yung babayhana, Pre.
0: Kung sa'yo lisod?
2: Pamino, Pre. Mauling ito po, Pre.
0: Pastilan. Mauba, Pre?
2: Sa ato pa, nasukod din kasi yung bulsa, Pre. Ikang giilan na nasa sa gawas o nagpaingon na kunodas imong number. Apan, wala di eh.
0: Wala gi, Pre. Nagsamok pa naman ako ng babayhana eh.
2: Relationship is the key, Pre.
0: Ikaw, Giyod.
2: Ito. Istorya na ha. O kay istorya lang, ayusol sa imong buot ha. Okay. Nag-ilti na ba dahil ko kung sa'yo buhaton at itong babayhana?
0: Mauna, Pre. At least naleksyon na ka.
2: Ah, may kaso na ako, Pre. Ikaw may ganyang target. Wala ba? By hook or by crook? Kuhaong dito ka niya, Pre.
0: Na, nasa na yung istorya, eh.
2: Bitaw, Pre. Murag komedya. Pero, may buloy ba? Bili ba?
0: Ambota niya, Pre. Pero nahuna-huna na ako na pulaan na tingali ng babayhana sa pagsinamok kung i-ignore nato siya. Kaya pulaan naman tingali na siya kung i-ignore lang gid. Hindi lang gid na tag doon.
2: Maunta na akong advice ni mo, pre.
0: Iyot ana na lagi, pre. Kadit.
2: Pre.
0: Hala.
2: May problema ba?
0: Murag itong babae nga nakita na ko sa monitor ng miyagi. Murag siya kito, pre. Siri kami.
2: Unsa?
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo.
12: Smart 2.
11: Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Smart.
11: Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Ang galing for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagkremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection. Ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargato.
23: Maxvit kargato.
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Naay high cholesterol o diabetes?
25: Oh no!
24: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
25: Yes!
24: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
20: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: siguro ka, pre. Nga siya gito.
0: So, ayun akong review ang CCTV, pre. Huwag akong picturean. Niya, akong isend nimo sa messenger aron imo matanaw.
2: Sige ko, pre. Aron atong hibawaan ba? Kaya murag. Magkabuang ang gikanan niya, pre.
0: Sige, pre. Bahay sa, ha? Mag-review sa kus kamera. Aron ako din masend nimo.
2: Sige, pre.
1: Unsa tanaw nimo anong pictures nga akong gisend nimo, pre Baldwin?
14: Murag siya man, good, pre.
1: Masa na ako tanaw, pre. So, nga sa ato pa, tinuod nga ni Asya diri sa gawas sa ako langgar.
14: Na, ang ako lang, pre, ba? Kung inigawas ni mo des lamber, inig-off ni mo, tingkang batong kakalit ni rin kami.
1: Ibagag gini mo, pre. So, kung sa malay, nauna-unaan ni mo?
14: Tanawa lagi na siya, oh. Silisohon dahil ni mo kung sa atong isulti.
1: Di man, good, pre. Hindi ko gusto ini.
14: Ah, arin na siya nasangko na ko.
1: Isabot ako ni mo, pre. Huwag nagkasabot ang sab ko. Nasiyagin ang problema. Katong babayhan na. Sira kami.
14: Pre.
1: Pero sige lang. Magpailob lang hapon ko ini niya. Pero mangambot lang ko. Kung mag-hassle ka siya na ako. Gabi na gini, Chelsea.
14: Ay, sorry ka kayo, pre, ha? Pero, sige lang. Pakisutihan ko ng babayhan, ha? Kay kung padayunan ang pagganan na niya iyang pag-stalk ni mo, magkamumhog yun na siya.
1: Ayaw na, pre. Ako na musulban din, eh. Kaya ako mayang ituyuan.
14: Dili, pre. Ako mahinong din anong naghasol siya ni mo. Ako sulubanan ni pre.
1: Ako? Dili, pre, dili. Hatagi on ako higayon. Kay personalon ginako siya. Makita ko gustong higayon. Timing on lang ginako.

0: Era pe acolo a doua de în ce să activitate niște să se scui la Hanoi. Ai pasilan, ngano ngi pa volunteer pa man ni taon mga guardians, parents, pa taon sa ni skui lahan pa panglimpyo sa Dublin's dance sa ni skui lahan. Ay, asas at bang ini private man ng inyo skui lahan, ngano mga hazol pa man sila sa mga tao. Ay, nga may mga trabaho man sila sa skui lahan, may mga trabahante man sila.
1: No, ingon na naman gid nang mag-clean up drive dito to Randing. Apil man gid nang mga parents o guardians sa mga estudyante.
0: Mm. Oh, dahil clean up nga. Nag-drive nga. Wa man ta magamit og sakyanan sa pagpanlimpyo.
1: Nge-nge.
0: Pa! Katawa ka rin po. Sabi katawaan man, igatak ka.
1: Klain. Kingalan kong igat. Nge, katumang good si nang Rika ang igat-igaton good.
0: Sama na wala siya.
1: Bitaw.
2: Si. May bago ka ba usan ang ipanulti ni mo?
0: Ay, hala, patay. Kuhaan ka ng Tito James. Oh, Tito naman. Ay, pa sila. Dong James, oy! Nyari dito sa bahay!
1: Sorry, Dad.
2: Diyan ka man makatunya itong imong ipanulti, Chelsea.
0: Ako'y target.
2: Ha? Chelsea?

0: Dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon. Ako si Radyo Man, Josephus J.Q. Kianos, taga Newsbreak Karugapuna. Atong grato sa DataX 500, pinipang mabatanon ang naanaydad mag DataX 500 ka. Ang DataX 500 ay mas superior at efizans nga maoy gaputik ka sa mga silula pero mga skin cells. Batong sa nalabis ng free radicals, hindi parabi sa polisyon, i-erase mabisyo sa mas pagilom sa alkohol o ang pagpalabako. Sa atong balita, nanakpan sa Gibugga Bible Separation, kiningi hulagay ko sa kahay value individual na drug poser diha sa may barangay Talamban din sa Dakbayan sa Sugbo kagabi. Ang nanakpan ilhag sa pagalag alias Jojo, tingong nagpulis sa nasikutan ng lugar, Bagcorna City, Anyo sa Paligon, o nagpulis po sa nasikutan lugar. Nanakpan kini si alias Jojo Poots na gihimo sa Gibugga Bible Separation sa mga pertiba sa Talamban Drug Enforcement Unit o magiging sa Pilagadlaw ang iligang ang kaluhugan nini. Nakuhagan sa mga dakwan ang mga pinagkitan ng Bilhang Cebu nga mo ibang kiniuga 105 gramos samtag mo balok ni kapin sa 315 mil pesos lakit na nakuha kining gingong mga gingong tuwang halin nga stinday sconsitik kwa 314 mil pesos na ningong niya sa nakuha sa misyon sa maoga suspig ka. Ang maoga suspig nga si alias Junio Pus, gitanggong na karon sa Talamban na prosyon samtang hikayon pa ang tumang kaso bato kaniya. Patulong news break, karong hapuna. Katong gato sa DataX 500. Ang DataX 500 kampiyon niya prosyon na 1.3 million orang units sa antioxidants, epektibong dinapontra sa mga free radical sog oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon ang detect sa thyroid, nililibato sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastric formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang detect 500 ang sekreto sa mga guwapo.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Kuy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody's happy!
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong supilaron. Kun mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni ini. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat ngay suon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw.
6: Basta nandito ka!
0: Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam said marketing.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
15: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka shopping na ayon na ako.
14: DTX 500! Pumali na mga butika!
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Kung moingon si mama.

0: ni mong tambal.
1: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
1: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente ug gasolina ron.
10: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-door inverter refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on.
14: Aron pa dayon ang negosyo. Pag Kondura na pud mo.
15: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
16: strong for the Filipino.
17: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
17: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
21: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
22: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian gayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
23: Wow.
22: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhaan niya.
21: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Guanta pa.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow.
26: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help!

0: Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ateaan.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-tanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBDK.
15: Leon, extra strong beer.
16: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
18: Drink responsibly.
19: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan, gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Monkey Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Samok nga ubo! Undangin na! 12

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kayaan mo ka karon?
3: Di ako sa iyong bahay sa pangpang.
2: Tugusan mo ka diyan.
3: Huwag ka magpakabana sa pagpangita ni Kent. Aro magsusi ko na unsa na siya. Mong ako na lang ang mangita niya.
2: Importante ka kayo ni mo si Kent.
3: Kadaga na ka mga utana, ana. Maugi hapon nga akong itubag. Hans BFF me. Busa, kung unsa may dili maayong nahitabo siyang kinabuhi karon, kinahanglan ako sing amaman. Tungkol kinahibaw ko nga, nag-inusara lang si Kent kami itubang karon sa iyong problema.
2: Ayos. Balik na tayo sa bahay.
3: Dili, Hans. Unungan ko si Kent sa iyong problema karon. Busa, pangitaon ko siya.
2: Pauli.
3: Mupauli ko din ako makitaan ako si Kent.
2: May asawa na siya.
3: Asawang maluibon. Asawang mangingilad. Mawa ka na si Claire.
2: Dili na taong yung manghilabot silang problema, Ayisa. Pinyo na ganun sila. Pasagdi sila na musulbad silang problema.
3: Dili, Hans. Best friend big si Kent. Og dili lalimang yun na sinati karon. Inay nga may dawat na siya nga ang bata na lang yung fokusan. Pero nahitabok pagid ni.
2: Ayisa.
3: Osbon ko, Hans. Unungan ko si Kent sa yung problema. Kay suod bing marighigala. Sorry. Pero, dili pa ko mo pa uli diha. Bye. Kent, kinahanan mo tubag ka na ako.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
9: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
1: Symeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang katingit sa hilana. Dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: O, gaw. Asam talaos ini. Si inyong bay o sa bay si mong bana?
1: Manong atom tas amo? Namo ko'y bana. Ato ko pa ulit ito.
0: Gani. Ato tali ko. Sige, sige.
2: Oy! Hala! Nagbata naman di ay ni si Pugoy! Ay, gutom na ka, dong. Dana, tutoy dong. Oh, tutoy dong. Ay, mas nindot yun nga makainom ang bata sa gata sa iyang inahan. Oy!
0: Bitaw.
1: Ikay ba inom?
2: Oy, ano ako gutawn?
0: Patatiyan
2: na. Oh, kung naapal ako'y gatas. Saba, James. Kung naapal ako'y gatas, ay ako na nang ipasusoy. Pero, kung saan makurayot naman ang tabi niya kong soso. Patutya gamay, mam. Ay, bisan ka ng kuwan ng pilakalagdok lang ko ba?
1: Hilom ng ason. So, makapahapak ka na ko?
2: Ay, sa paghapak. Ay, nagkukos ba ako ni Baby Edmond Moon, sir?
1: Panuway.
2: Kasi panuway, ma'am.
1: Paghilom lagi! Sa muka ni mo, ay.
2: Oh, hilom, good.

Oh, sa Denise Ellen Beach, si Kent. Uy, nakakita niya nga may ani. Hain mo gud kasi. Dito na sab ko sa studio. O sa mahibaw si Franco na hain si Kent. Kent, please. Please, tupag ka na in town ko. Please.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.

0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Sa pinakadulog ang butikin sa yung lugar.
9: DTX 500.
11: Ako days, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
12: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, jud kayong DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
16: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit?
20: Just stop it. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
21: Na ay high cholesterol o diabetes?
22: Oh no!
21: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
22: Yes!
21: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
20: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP alas 5:22 sa kahapunon.
7: Headlines.
8: Uluhan sa ato mga balita, gimando karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dinaliag investigasyon sa nahitabong pagpamusil sud sa Ateneo de Zamboanga sa Zamboanga City. Ubang developers sa Upland Barangay sa South District sa siyudad sa Sugbo na pakyas pagduso sa flood mitigation plans ang ipangayo ni Mayor Nestor Archival. Kapulisan sa probinsya sa Sugbo ni Saka sa ilang alert status ang ipatuman. Uhigot nga seguridad sa mga tunghaan subay sa nahitabong shooting incident sa Zamboanga City nga nikalas og duha ka mga tinunan. Mao ka to mga headline. Sugbo, Kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news updates at lokalong Martes. Agosto 18, mga kasama, 2026. Kumusta man inyong kahaponon karon? Nining-ting digamo na sa oras na po sa pag-andam o panihapon. Aminaw sa ilang mga radio, maayong adlaw kaniyong tanan sa ito ang digital platform, DYHP Rebent Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Maayong adlaw kaniyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita, imando karon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang dinaliang investigasyon sa nahitabong insidente sa Ateneo de Zamboanga sa Zamboanga City. Ipaniguro usab ni PBBL nga makikalayon ang gobyerno sa mga tunghaan o komunidad aron palig-unon ang seguridad ug masiguro nga makaeskwela ang kabataan nga luwas o guway kahadlukan. Ipaabot usab ang presidente sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya o sa tibuok community sa Ateneo de Zamboanga human sa maong trahedya. Nga matod pa, di naging angay masubli pa. Samtang nakig-uban usab ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mga pamilya sa mga nakalas o sa tanang na apektuhan sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City kaganinang buntag. May palayag sab ang ahensya sa ilahang simpatiya ngadto sa pamilya nga nakaluwas o sa tanang nakasaksi sa maong insidente. Nabalaka ang DSWD nga epekto sa epekto sa maong panghitabo ngadto sa mga bata o minor de edad diyan gitagaan o gibugaton sa ahensya ang ilahang katungod nga makakat-on o magdako nga luwas ang ilang palibot. Subay din nakikilayo na sa DSWD sa lokal nga kagamahanan o sa uban pahintong ng ahensya aron mahatagan og psychosocial support o psychological first aid ang mga naapektuhan o matabangan sila sa pagigbatok sa trauma o kahasubo gumikan sa

0: o insidente. Atong oras, alas 5:20. 5 na sa kahapon samtang dinhi sa Sugbo ang kapulisan sa probinsya. Bisaka na sa ilang alert status o mipatuman sa hugot nga seguridad sa mga tunghaan. Subay kini sa nahitabong shooting incident sa Sambuanga City kagarinang buntag diin. Waka mga tinunan ay nakalas. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: CYHP Tabak RMN Report.
2: Gisa ka karon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang alert status o gipatuman ang hugot nga seguridad alang sa mga magtutudlo, tinun-an og mga school personnel sa mga tunghaan subay sa nitabong shooting incident sa sulod sa senior high school sa Dakbayan sa Sambuanga nga mikalas og duha ka tinun-an og duha ka security guard. Una na nga mimando si Cebu Governor Pamela Barikwatro sa Cebu Police Provincial Office nga pahugtan ang seguridad sa mga publiko ug pribadong eskwelahan sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Among kamanduan ay pakita sa kagamhanan sa lalawigan sa ilang walay hunong nga pasalig nga pagsiguro nga pabilin nga luwas aga mga kabataan nga tinun-an samtang naa sa sulod sa eskwelahan ug aga mga magtutudlo makapadayon silang trabaho nga walay kahadlok. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa CPPO misanong gilayon sa kamanduan sa gobernadora nga tungod ani gimanduan usab niya ang tanang municipal ug city police station commanders nga mohimo dayon og security inspections ug palig-unon ang police visibility sa tanang tunghaan nga sakop sa ilang jurisdiction. Lakip sa mando ni Mangilin sa mga station commanders nga makigalayon sa mga school administrators susiyon ang patuman nga security measures sa matag tunghaan, ilhon ang posibleng hulga ug mamahimong target sa mga kriminal ug panambuo ng police response mechanism. Dugang ni Mangilin nga iya usab nga gimando ang pagpatuman sa one police to one school deployment scheme. Subay nining arrangement, mga police personnel idestino sa mga tunghaan aron makita ang ilang presensya, panambuo ng police school coordination ug ipaniguro nga mahatag ang tabang sa seguridad. Gipahibaw ni Mangilin nga walay hulga sa mga tunghaan ang ilhaga baliwalaon sanglit ilagid kini nga aksyonan. Hugusab ni Mangilin sa mga girikanan, magtutudlo, tinunan, school administrators o sa komunidad nga padayon nga magbinantayon silang nga paribot o mapahibaw dayon kung doon na sila'y madudahan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arbo Samantiri YHP. Tata Carmen.
1: Jumo Nationwide.
0: At oras sa 5:27 na sa kahapunon. Kini nga personalit kina to sa DTX 500 ko naghambinwag mga sakit karong panahuna. Mag DTX 500 na matag adlaw. Nakarit siya ng tinigat sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matag adlaw magkatabang na magkapanindot sa imong tulog. Magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. DYHP Answer to Win Promo. Una ito mga kasama, ha? Kung maghatag o mga pahalipay at mga papremyo, bisan makaguol ang hitabo dito sa Sambuanga City, ang atong ang DYHP Answer to Win Promo mga kasama karon. Asa man to nga syudad, asa man to dapita sa Pilipinas, nahitabo ang lain na usab nga shooting incident sud sa usa ka tunghaan. Asa man to sa city mga kasama. Tubag na ha, pinagi sa pag comment sa inyong tubag, answer. Pinagi sa pag-type sa inyong mga tubag sa itong DYHP News Update sa itong live program karon. O like, follow DYHP RMN Cebu Facebook page. O Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kung i-share itong live program, wala doon na mo'y chance nga makadaog sa 200 pesos GCash. At oras sa 5:28 na samtang ikumpirmar usab ni Deputy Commissioner for the Enforcement Group sa Bureau of Customs kan BOC nga si Nolasco Batan nga BOC issued ang usa sa mga armas na gigamit sa Children in Conflict with the Law kon CICL nga responsable sa nitong pagpamusil doon sa Osaka Universidad sa Sambuanga City nga nikala sa kinabuhi niini ug usa ka grade 10 nga estudyante kagarinang buntag nga sayran nga usa ka standard nga pistola ug usa ka short firearm o gibutangan og runic conversion kit aron mapareha sa porma sa rifle ang na-recover sa maong insidente. Matod pa ni Batan nga sa ilang verifikasyon usa pa ka armas nga nakuha sa CICL personal nga gipanag-iya sa amahan niini og lisensyado usab kini. Samayag usab ni Batan nga wa pa niya makahinabi ang amahan sa maong CICL og ilang mga kawani. Basi usab sa initial nga impormasyon nga iyang nakuha usab matod pa or na kugang kalitan ang maong inaamahan sa maong panghitabo. kapamar usab nga usa ka district commander sa Enforcement Aid and Security Services sa Port of Zamboanga ang amahan sa maong CICL. At balik ko na sa matong syudad sa Pilipinas at mga dapita sa nahitabo ang nahitabong school shooting incident. Tubag sa inyong mga tubag karon. Comment lang. Unya, i-share ang ato ang live program karon sa DYHP News Updates. Like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page at Attorney Phil Fernandez Banyo. Ito na dunay blue check. O ang DYHP Arimen Cebu Facebook page alang sa inyong guidance. Doon na mo'y kay gayunan nga makadaog 200 pesos GCash. Nakasama gawas sa itong GCash nga panghatag. Ilagi sa itong on-air sa DYHP Answer to Win promo. Di apoy sa yun, good kaayo. Nga kay gayunan nga makadaog mo. O gada ko nag-usang premyo ha. Lumikan kay Ani Ana. Ang atuang papremyo Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama ka na inyong mga resibo sa iyong pagpalit o Bio Jessic tablet. Mahimo ka ng ilisan o usa ka raffle coupon 20 pieces sa inyong pagpalit. Kailangan usara na siya ka resibo kanang 20 ka buok ka piraso, 20 ka tablet sa Bio Jessic, usa ka resibo ka na. Ilisan ang usa ka raffle coupon diri sa DYHP. Kasi graduha lang inyong resibo, napalit na siya August 10 hangtod sa September 23. Kung galing, nipalit mo karong adlawa o baka ugma o baka niya itong August 10, 20 pieces, siguradong mailisan na o usa ka coupon raffle star para makaapil mo sa promo. Unya mo ni mga pharmacy nga diin mo makapalit ha. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarket, Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro, Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. So, inyong mga resibo, proof of purchase, magikan ani ha, ang mga stores, butika, nga ito ang na-mention. Kunya, nindot kaayo kay upat ka winners during sa weekly draw, makanaog 2,000 pesos. Kunya, major prize at all sa weekly draw, 5,000 pesos. Limanik ka mga weekly draws pohon mga kasama. Kunya, ang grand draw, uy na po, kabuok winner, makadaog o 10,000 pesos alang sa minor prizes. Samtang major prize, 100,000 pesos. Busa, kung galing, ready na inyong mga resibo. Mapalit na mo nga pwede na mapalit ninyo karoon. Ugma, sa wabot ng mga adla o adres DYHP kay ato nang i-verify. Ug ilisa na ito o raffle coupon. O niya, ang ato ang raffle draw. First weekly draw, August 26, alas 2 sa hapon. Nato balikon ha. Pwede mo makakontak po din sa itong sibiyaanan. Para sa inyong mga pangutana, kung unsa galit itong mga pharmacy, pwede mo makapersonal sa pag-anhidri, pag-inquire, o baka tawag at mga linya 256-1916 or 256-1918. Ubang adlawa, pwede mo makadala din sa inyong mga resibo sa pagpalit. Gamit masagay ni Bayus Jessic kanong panahuna, kanong galing nakasinati ka, glabad sa ulo o baka hilanat, i-Bayus Jessic may ganadayo na to. Busa mo ni Chansa nga inyuhang kanyang pagpalit sa Bayus Jessic 20 kapiraso sa usa kapad na 10 man akabok, so duha kapad nahog ng 20 ka mga tablet. So, ang resibo, ana, mo na idala din eh. Kaya ito ang tataka niya ilisan na ito o gag-coupon. Ano na mo chance nga maka-appeal sa ito ang raffle? Kung galing 40 ka news, ka Bio Jessic. So, duha po na ka mga stab. Raffle coupon. Sa'yo na kayang pagdaugan niya. Kaya ba man ta, kaning raffle paswerte hay magini. So, the more entries nga imong i-join, the more chances nga ikaw makadaog. So, balik ko na. Weekly draws, upat katag 2,000. Major prize during the weekly draws, 5,000 pesos. Grand draw, upat ka minor prizes, 10,000 pesos. Samtang sa itong grand draw, 100,000 pesos. Muna gitawag og Biogesic. Bit-bit sa swerte raffle promo. Of course, dalit ka na to sa DYHP, IFM o ang Biogesic mga kasama. Sari na mo ugmaha, masugunan tagpailis. Kanya pa italang atong in charge din kasamang Reyna Lau, Araceli Dibotak, Remart Pugoy, baka Aida Tampos. Kanya pwede mo maka-inquire po sa atong guard on duty, baka sa ato ang mga point persons at sa iyong pagpailis. Listen mo makatawag ulit sa atong linya 256-1916 or 256-1918. At oras, alas 5:37. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang saon ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:37 na sa kapulong samtang sa dugang pangbalita mga kasama, seguridad sa mga tunghaan sa probinsya, sa Bohol, ipahugtan usab, nanot sa nahitabong school shooting incident sa Zamboanga City. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP RMN Report.
3: Ni nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gihugtan sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bohol ang seguridad sa mga tunghaan sa lalawigan nunot sa nahitabong school shooting incident sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City karong adlawa. Kini ang gipaniguro ni Bohol Governor Aristotle Aris Aumentado. Matod ni Aumentado nga ilan ang gimanduan ang Bohol Provincial Police Office nga hugtan ang seguridad sa mga eskwelahan sa naasing probinsya. Dugang sa gobernador nga ilan ang gitahasan ang kapulisan nga palapdan ang surveillance ngadto sa mga tunghaan sa tibuok Bohol o paliguno ng ilang pakigtambayayong sa school authorities aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo o ubang school personnel. Kasama mo sa lalawigan sa Bohol, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Aramen. Kadtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubang kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Life Extension Vitamin D3 mga kasama, siguraduha lang imong pagpalit sa Life Extension kada gyud dinay tatak nga LE sa matag soft gel. Aron sigurado ka nga authentic o kana gyud maoy Life Extension Vitamin D3 nga ginainom. Life Extension Vitamin D3 nagpadayon og tanyag sa libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics sa Boulevard Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, Luman sa Kansaga, Yes Consolacion, ADM Building, Lunes kato sa Sabado, alas 8 sa buntag, kato sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:42 na. Dugang pa mga balita mga kasama sa to. Pagbalik ko man sa mga pahinomdom.
1: RTHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
0: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggut, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pagdangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo ug makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot ug mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefron HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala!
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
0: Mami, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Welcome to our reunion!
9: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber!
9: Usa?
10: Super Fiber!
11: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
0: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with Newsep for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory
8: memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant, nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
13: TTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o inagsigi na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauka niya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
20: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: bygone. 100% knockdown. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Pinakaba na tong nagdita.
2: Sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
3: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Oras sa DOIHP, alas 5.50 sa kahaponon. Padayon sa ito mga balita mga kasama, DOIHP answer to win promo una ha. Asa mo ito napita, nga syudad. Nahitabo ang pagpamusil school shooting incident kanina buntag. Tubag na, like sa pag-comment. Nag-type sa inyo hantubag. Dili sa ito ang live program karon sa DOIHP News Update. Samtang sa duga pang balita, Cebu Governor Pamela Baricuatro ni Mando na sa pag-heightened alert sa kapulisan sa mga tunghaan sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
7: DYHP, RMN, report.
8: Nanawagan ang National Bureau of Investigation kon NBI 7 nga hatagan og gibug-aton ang pagpaubos sa ensaktong training alang sa mga tunghaan, mga tinunan og mga ginikanan aron nga mahibaw kun unsa ang angay nga buhaton o galing dunay susamang panghitabo sa pagpamusil. Nasayran, gamay ra ang mga tunghaan nga ni-avail sa libreng active shooter preparedness o prevention seminar nga gipanguluhan sa NBI 7. Kini mo'y gibutyag ni Maria Contessa Lastimoso, ang spokesperson o information officer sa buhatan. Sagad sa mga ni-avail sa libreng seminar, ang mga pribadong tunghaan. Walay may avail ni ini, gikan sa pampublikong tunghaan. Matud sa NBI 7, mipadala ni sila og suwat sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Sugbo. Apan sa kasamtangan, mga pribadong tunghaan lamang ang nisanong kanila. Lakip na niini ang St. Teresa's College, Bethany Christian School, University of Cebu ug Redemptorist Seminary. Una na nga gialarma ang mga otoridad ug ang mga tunghaan lakip na ang mga ginikanan nga gikinahanglan nga mahibaw ang mga tinun-an kun unsay angay buhaton o galing dunay susamang panghitabo sa pagpamusil. Kinisubay sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City nga niresulta sa pagkamatay sa mga estudyante o pagkaangol sab sa uban pa. Ang buhatan nagsugod kini paglusad sa libreng seminar ni adtong Hulyo subay sa natabong pagpamusil sa Tacloban. Gisundan kini sa lain pang insidente sa pagpanunggab sa kauluhan sa usasab sa mga tinun-an. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Velocity WHP Tata RMN.
9: Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Samtang sa Pikas Bahin, mga kasama, pasumpay sa mga balita si Governor Pamela Baricuatro ni Mando na Kanto ni Cebu Provincial na Director Colonel Abubakar Magalin Jr. ang pag-deploy sa mga police officers sa mga tunghaan. Ipag-ikinis sa One Police to School Deployment Scheme para masiguro nga luwas ang mga tunghaan sa mga syudad o lungsod sa lalawigan sa Cebu. At oras, alas 5.55 sa kahapunon, gibuksa na sa Mandawi. Ang Mandawi Food Park karong tuiga gisalmutan usab sa mga hotel sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
7: TYHP Talk RMN Report.
10: Isip kabahay sa mga kaliokan sa ika-57 at Charter Day Anniversary sa Nakbayan sa Mandawi, subling gilusan din ni ang tinuig ng Mandawi Food Park, nga naimutan sa Mandawi City Heritage Plaza. Naglainlain ng mga pagkaon, delicacies, pampabugnaw ang mapalit sa misalbot ng mga stalls sa food park, nga mula na pangtun sa Agosto 23. Gawas sa mga Filipino ng mga pagkaon, mapalit usab ang sikat ng Korean o Japanese snacks o mga street foods. Samtang dunay palahi karong higayuna na sa Mandawi Food Park tungod sa partisipasyon sa naglainlain ng mga hotels nga naimutan sa dan aron ipatilaw ang ilang espesyal nga mga potahi sa barato nga kantidad. Pipila ka mga opisyal sa Mandawi City gipangulohan ni Mayor Jonky Uwano apil sa unang mikaon sa Mandawi Food Park nga mubukas gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa Agosto 23. Kasama mo sa Nakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galenea Tatak Arlimen.
7: Radyo mo nationwide.
6: At oras, alas 5.56, nasa kahaponon. DYHP Answer to Win promo una tayo mga kasama ha. Asaman itong syudad. Nahitabo itong school shooting incident na doon ay mga estudyante in town nga nakala. Inyong tubag mga kasama, type lang na karoon sa nagpadayon na itong live program DYHP News Updates. Kunya, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Huwag Attorney Rufil Fernandez Banyong Facebook page kaya doon ay 1 million followers. Mga na legitimate page ha. Kunya, tubag dayon pinagi sa pag-share sad sa itong live program karoon. Karoon sa ingon, doon na may chance magkalog ang 200 pesos mga kasama. Ayang kaayo ha, kung galing di ma-follow ito ng mechanics, I'm not disqualified. Apan kung galing, gishare ang atong program karon, sakto ang tubag, 200 pesos.

0: Ato oras sa 2 minutos sa dili pa mag-alas 6 ang kahapulon samtang sa dugang pangbalita mga kasama. Ibang pang developers sa Upland Barangay sa South District sa Sudad sa Subo na pakyas pagduso sa flood mitigation plans. Nagipangayo ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: Kining maong balita, hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Pakyas sa ubang developers sa Upland Barangay South District Sud Subo pagduso sa flood mitigation plans niini. Kining pagpahibaw ni Mayor Nestor Archival, subay siyang pagpakayo niini. Human magisa nato yung mga pagbaha ang ubos ng bahin sa gihimo niining Hillside Development. Kiparayag sa mayor na kinahanglan compliant na ang mga Upland developers sa syudad aron maminusan ang mga pagbaha sa mga low-lying areas sa Dakbayan. Tungod sa maong kalambuan, unahon ni Archival pagpakitagbo ang kaluso na sa ilang plano. Kini siya dili pa mapagayo ng inspection ang city government pagsusi sa gitabisar ni mga measure batok sa baha sama sa detention pond ug uban pa.
2: Atong tan-aon ang mga development nga mao nang hatag og dako nga outlook doon sa ubos sa ako nga maghimo sila og initiative pareho sa detention pond nga aron magkarisa charge sa tubig.
1: Si Mayor Nestor Archival sa nasaran 65 ka mga upland developers sa South District ang ibaraso sa mayor og flood mitigation plans sa dili pa pakitagbuan ni ini. Magsama ang EXL Coffee Mix 17 in one. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, update diha kaninyo mga kasama. Ato natabangan ni ato lumilabayng adlaw. Katuin taong usa ka 40-year-old cancer patient. So na po'y niyang problema mao ang breast cancer, stage 4. So niya na po'y nasinati nga bone cancer. Gani ni punta na. Apektado na po ng iyang brain. Mao na nga, nagpatabang taon diri ang inahan. Aron makapag og tabang pinagi sa ato mga sukid tigpaminaw diri sa tong tulman ng DYHP Sumbunganan aron sa ingon adunay magamit puno-puno sa treatment tambal labi na gyud sa radiation sa mga pasyente nga si Maria Fe Obrador. Pasalamaton mi diri sa DYHP. DYHP Sumbunganan gumikan sa inyong makaronayon nga suporta og tabang nakatunol ta og 10,000 pesos ngadto sa nawagan nato nga si Eda Obrador para sa iyang anak. Og bisan pa man nga padayon nga nag-recover na naa sa ilang Pinoy-anan human ma-discharge sa ospital o nagpaabot sa iyang radiation, ingon man ang kadaadlaw nga treatment o kadaadlaw nga pag-tumal sa iyang mga tambal. Di ay pasalamat ni Maria Fe Obrador alang kaninyong tanan nga ni Abag sa iyang panginahanglan. Ato ni Paminawon.
1: Good morning, Ma'am Aida and Attorney Rockdale. Magpasalamat dahil ko sa inyong tabang na ko. Sukad pa sa una, pag year 2022, hantod karon year 2026 na, naaragi hapon mo nga, anda mo tabang na ko. O, salamat kaayo sa tanang kaayo nga, inyong gihatagiri ka na ko. O, God bless and more blessing. Thank you so much.
0: Mga kasamang pasyente mismo, mo ini padala nining video message nga nagpadayag sa iyang pasalamat sa atong tuluman noon o labing importante niya ka ninyo sa matag panimalay nga nagpaminaw karon sa matag kasing-kasing nga nibati sa ilang kaluoy o sa ilang gugma sa mga higayon nga manawagan ta labi na sa ato ang paguhalang gitabangan nga usa ka breast cancer patient, bone cancer patient. Dahil kayong salamat kaninyong tanan. Pipila siguro ka na to, diha ka ninyo, moingon nga ang 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, gamay raman. Apan karon nga ato natapok, nakaabot og 10,000 pesos. Dakong pasalamat sa pamilya. Nataliwa silang kalisdanan, taliwa sa ilang mga pagsuway karon nga nahiaguman. Apan, sa ginagmayng tabang, pinagi sa atong tulman nun, nakatagbutang dakog mensahe ngadto ining pamilya labi na gyud sa cancer patient mga kasama. Na ang pagtabang. Kasamang ni Store, usahay manggulid base sa mga experiences sa mga higala na tayo mga kailang amuingon nga na heal unang-una sa tabang. No? Ito labaw makagagahom sa iyang giya o sa iyang healing power. Pamingon nga dako kayong tabang. No? Ang hingon nato nga gugma nga napabatiyag nato na makarecover, mapiskay upo ng tabang alang sa recovery alang sa pasyente dili lang kutob financially apan kung dili ang pagpayag ang pagpadayag o gugma diya sa pamilya sa mga higala karada kong suporta na po na emotionally morally ngadto sa pasyente nga nakinahanglan mga kasama karinyong tanan, tekan kayong salamat.

0: Atong oras, alas 6:03 na sa gagabi yun, mga kasama. Malita, malimot, at nagkaroon panahon na lugaling mas natin yung mga pag-uwan-uwan. Uy, musanta, musiaw po ng dengue. Labi na, kaya nakataas po lang kaso sa dengue. Diri sa Sugbo. Musa, ang makatarunganon lang, magbatong kita ang pagpanalipod. Gawas sa paghimplo, paghinlo, paglimpyo sa atong palibot, mga kasama. At usang gamitan sa atong pagpanghaplas EXL All-in-One Skincare Oil. Kaoban na to. Pagigbato kontra dengue, mga kasama. Di lang kinibasa-basa ng skincare massage oil. Ginama kini sa puro ng lemongrass essential oil, mga halamang gamot na maoy natural and sacripilant property. Ito mga protection kontra sa paak sa lamot. Sa kulang ingredients ni ini, makasiguro kaluwas efektibo ang protection alang sa tibog pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, palit na sa mabuti ka dool ka ninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. O sa itong pagpangape, karong gabi una, lamig hapon kayong ihigop o kape. Murang nakakape na siguro sa kasamang digmang laagan diha. Kato, wheat bread, o niya, pari gitos love dayo. Sa EXL, all in one, EXL Coffee Mix 17 in 1. Pas kang lamia. EXL Coffee Mix 17 in 1. Doon na spirulina, anti-powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang pagpaabot sa cholesterol o triglyceride level. Ato na anti-cancer properties, busa makareduce sa blood pressure, makatabang sa anong mga allergic rhinitis. Ato na ito purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, canoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o grossi. Busa, kumingong itag kape, wala kailangang pangitaon pa. EXL Coffee Mix 17 in 1. Money, iingon sa butika ha. EXL Coffee Mix 17 in 1. Ma-order sa amin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na lang nag-appeal. Kay makapagsa nyo sa barato kayo, affordable kayo nga presyo. Diya sa EXL All, EXL Coffee Mix 17 in 1. Diyan na sa inyong pag-add to cart. Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, o sa mabuti ka dool ka ninyo, EXL Coffee Mix 17 in 1. Ato oras na pupos na mga kasama o ganita sa winner sa DYHP answer to win a promo. Congratulations karon sa atong pangutana. Asa man to na sudan nahitabo ang shooting incident sa usa ka tunghaan ang tubag sa Buanga City. Naka like follow DYHP Remensibo Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo, correct? Tubag sa Buanga City, ni-share sa atong live program. Uy, congratulations! 200 pesos, Jerome Cotara. Jerome Cotara, congratulations! Winner sa atong 200 pesos, ipadalang ang imuhang kompleto nga pangalan o GCash number para sa imuhang premyo. Ayong pagpaminaw, shout out! Papa Rick Rick, Mama Alice, Dong Mike, Manricar Family, Manulat Family, Siguran Family, Og Alvin Rose, Kugay Family, diya sa Nuguan, Basak, Mandawi City. Pagpaminaw, kanunay nga nagpaminaw, watching and listening. Diya sa Muwabog Pilar Camotes, Lloyd Borja, Coast Guard Officer, diya sa Pilar, Tata Joseph Borja, Og nila ni Paulino Paling, Borja, Prince Borja, diya sa Muwabog Pilar Camotes, Og ingon man, nila ni Baby Bilarmino, Puente Bello, di sa Tudela. Salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. Atong oras, alas 6 na sa kagabi yun, mga kasama. Atong baliko na, magsugrata ugma sa pagpanghilis sa inyong hang proof of purchase, mga resibo sa inyong pagpalit sa Biogesic. 20 pieces sa Biogesic, o sa ka raffle coupon. Sa balikon ha, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarket, Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SBI. Uy, ang dalha dahil na sugod ugma. Umikan kaya ang atong first weekly draw August 26 na mga kasama. Magsugod na tagpangilis ugma niya. The more nga entries nga inyong mapadala, the more chances of winning. So, upat ang makadaog ng tag 2,000 pesos. At sa weekly draw, ug sa major prize, 5,000 pesos. Sa weekly draw, upat ka tag 10,000 pesos. Ug sa grand draw prize winner, 100,000 pesos ka. Kining tanan, masalamat ni sa Bayo Jessic ug sa Unilab. Muna atong gitawag og Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Of course, DYHP and IFM nga naghatag kanunay. Di lang sa mga balita, mga kasama, komentaryo, kalingawan, pinagi sa drama. Serbisyo publiko, apan, nato sa mga pahalipay di akaninyo. Umikan kay DYHP, always, overall, number one. Kapag ng IFM, mga kasama. Ato partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimuel James Quiñones, Gerald Albios, Transmitter Site Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masundan og lango ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man ang ihatag na ko, Migo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Anta!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw sumayo paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini o Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunod din sa imo.

0: Zed Banyawan Coffee Mix o Zed Banyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrops Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500! Mabali ang mga butika.
9: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.

0: kamusta ka mo tara? Di sa kita surprise kung aso inyo ni Simonaw ng kadaguluan. Sagingan ni Pinlo! Good morning. May hapon niyo tara diya. Ma'am Jasmine, Mabini Navarro diya sa Babag. Maing hapon natong tara diya. Sir Raul Alivio Isoto, maing hapon diya. Dala mga bata, mga taba. Di na lang kita mo na lang sulti, oy. Ato lang niya ang surprise sa kung aso ninyo ni Simonaw ng kadaguluan. Sagingan ni Pinlo!
1: Halos tanan na ananimo.
2: Ah, grabe sad. Tanan gyud. Ikaw ba mamulatik pa gyud ka? Ay kadiyo ta kay magsugba kog buwad aron nga igusad maluto ng mais. Mangaon na dayon ta.
3: Ma, mangaon na ta?
2: Nato ana. Nangita ra ka nang sipat nimong anak ay.
1: Na sige na. Pagdali nagsugbag buwad aron mangaon na ta.
2: Ah.
1: Oy. Unsa man to?
2: Unsa to?
1: Puro mag Lai natagak sa may kusina dayang.
2: Ah, ako tanawon.
4: Ay sus, lata di ay nga sudlanan natos buwad.
1: Oh, abi kog unsa na. Oh, kahibaw ang buwad nga imo na siyang isugba maong nagpahuog na lang siya. Iyan lang itugyan ang iyang kaugalingon. Kabantay ka na.
2: Hindi ligyan ni kay Bongon. Asa naliwat si Tantan Pedro?
1: Ay, pawaam lang na sa itong kaguol da yan. Bisa no pobrita. Ah, mupahiyom lang yapon ta. Pasalamat yapon na to at ang pasalamatan ang Ginoo sa krasya nga iyang gihatag na to. Kinalanggaan ka nunay nga itong kasing-kasing. Aron humok nga musod ang krasya o kaluoy sa Ginoo.
2: Amen, yun ni anak Pedro. Pedro?
1: Oh.
2: Hala!
1: Oh, ngano? Ngano, dayang?
2: Katakan ko na yung buwan ngayong gipalit.
1: Oh, onsa? Duha naman ito kaputos ang akong gipalit nga buwan, dayang.
2: Onsa pa'y duha? Uy, katakan ani, oh. Tay patay.

0: Paya na inungan siro. Ay, noong sabaning, anong na po man ha, nga duhar man akong ipalit? Mauro may paigo sa kwarta na ko.
1: Pagpasin ba ignalimot ka lang, Pedro? Kung pila ang imong ipalit, daghan may kay kagihuna-huna ha?
0: Ay naunsa. Pobre uyamot rakong pagkatao, dayang. Mag-uumar ako. Ingon inituod ning akong hitsura, medyo gwapuhon magyuta, pero dili ko kalimtanon, oy. Di pa sa ko, ingon anak katigua nga ulyani na. Sigurado yun ko, duhar ka buok akong ipalit.
1: Maoba?
2: Ano day mo, mapa? Naglalis laki mo.
3: Taw, nag-away mo, mapa!
4: Waoy, away ko taon. Kana siya man lang mag-away sila sa mamang papa. Di ba gano'n sila mag-away?
3: Aw.
5: Nga na, di ay mo?
3: Ay, da, kining inyong amahan ay duhara ko no kaputos iyang gipalit nga buwan. Pero, napuo man ni adiri sa lata.
5: Ay, pasin na apaisot ang lata, mama. Nga kiputan ni papa og duha kaputos.
3: Bitaw mo. Ay, wa man taw ni sod taon. Gahapon pa man nakapalit si papa ninyo.
6: Aw, magic! Magic lang, ma. Magic ba?
3: Magic ka karun, tantan. Way magic, oy.
0: Kay bulungan man kayo na. Gano ka na?
7: Sa dilip ako mo padayon mga bata, painom-nom sa ta.
8: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat permi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man, diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung capsule ni Lugwa ang dako.

0: Nigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: og karon ng sumpay sa kong asoy kaninyo.
1: Dayon, adto sa ko ha. Mag-ani mi Ron Stallone. Nga pagkaw man, ang saging anasad ni Senyor Julio, ang among anihon, may naling to, dugang-dugang sa akong mahalin sa talo.
2: Yung saman, kaya pas imong lawas?
1: Kaya hon. Para ninyong akong mga pinangga ug mahal nga pamilya.
2: Ay! Nga naman ka? Nipingit mong kagalit?
1: Wara na eh, wara.
2: Ay, waoy! Nakigibati mong nipingit ka. Sabay sakit ni mo, ha?
1: Wala, lagi ni. Na, sige. Sige na, arin ako.
2: Pedro.
1: Sige na, arin ako. Magdara kong sudano, nilig ulit na ako. Wa may klase yung mga bata ron. Domingo man. Maningkamot kong makadara kong sudano ng lami. Magluto kag lami. Iampo ko nga, ubay-ubay kong maani ron. Aron, ubay-ubay kong bahin nga matumod sa merkado.
2: Nag-ampo ko kanunay para ni mo, Pedro, sa atong pamilya.
1: Ah, dasig lang, Dayang, dasig lang. Salamat, Dayang.

0: Pedro.
1: Ah.
0: Oh. Mo na lang imo bahin.
1: Oh, maura ni.
0: Do mahira man lagi na.
1: Ah, oh, sakit man ko dakong lawas. Wa kay ko makaani dagan.
0: Mao ba? Ah, nya tanah. Hatulan ni tumo daron nga mahalin na.
1: Sige, tanah.
0: Ya, bato ka sa ilang Senyor Julio. Magani maron sa iyang sagingan.
1: Oh, bato ko. May nalang puno-puno sa kita karang wadlawa. Ay, ay! Ah!
0: Gano'n ba ka?
1: Laim, hindi pa mati ko sa lawas. Ay, sakit kayo.
0: Uy, masig na kay Hilanak. Eh, kung nabi. Uy, hala! Kainit ko di mo. Gihilantan, maga.
1: Ah, sige na. Kaya rin ako, Birting. Kaya rin eh.
0: Sigurado ka? Grabe gud kayong pagkugi ni mo, no, Pedro? Bisag lang na imulgi bate, sige na gyapon ka. Ningkamot gyapon ka, okay ra ka?
1: Mag-unsa na malang akong pamilya, Bay Birting. Kundili, kumulihok.
0: Oh. Maupot.
1: Tara.
0: Ah, tara.

0: Pagbuwag ta ninyo.
1: Ang pasan po na. Huwag madayon si Senyor Julio sa pagharpi sa iyang sagingan.
2: Maulagi. Ano po na, oy. Madugang unta sa kita sa talong. Sige lang. Basin, madayon na ginugma.
1: Mausad. Namauli naman sila. Ya, mamauli lang sa tadro.
2: Sige, Bay Bertin. Ugma na sat.
1: Ah, sige, ikaw sad ha. Ah, ipauway na imulawas, oy. Pagamping. Uyar magkay ka. Ah, imong mataon ng laom.
2: Salamat, Bay Bertin.
1: Sige. Buwag-buwag na ta. Amping.

0: Sebenarnya ni pun mengko. Yey. Mupoi anak ko dinem, poi anak ko. Musan di ko ning puno aska ay ge bijup na lipung ko na. Sakit sa kong kalawasan eh. Ipahuay ko na ni. Basi na lang orang-arang ko gamay. Dali ko gusto makita. Dali ko gusto nga makita o makasabot si Dayanga na ako'y gibati. Dali ko gusto mabalaka siya o nga ako mga anak. Mao na nga, mupiyong-piyong una ko din eh.
1: Pidlaw!
0: Oh, uy!
1: Pidlaw!
0: Oh, kinsa ka?
1: Akong duwende din is kasabihan!
0: Oh, uy! Duwende!
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
3: Yan ang bangis ng layon.
4: Gerald Anderson, EZ Mill,
5: Mark Mugen,
6: Emil, and Vince of DBTK.
7: Leon, extra strong beer.
8: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
9: Inagwento mo! Ang bangis mo!
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: batang inyong mga mga batang sumpay sa kung asoy ninyo ni Simenao na nga naguluhan sagingan ni Finlo dinilang sa mga asoy ni Kuy Gulyat kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama
1: ni Tatay Mutuman
0: ang putang bata
1: ni
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang malitatog ka na ito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nilambo ang dairy imports sa naso, nagbalik 2% nga ito sa sobra, 1.7 kamilyon kamitrikong tonelada nga liquid milk o gatas nga equivalent sa unang 6 kabuan sa tuig. Base sa wahing report sa National Dairy Authority kung NDA, ang dairy imports sa nasod, sud sa naasing period, niabot nga ito sa 1.76 kamilyon kamitrikong tonelada ng liquid milk equivalent, nga nilambok gikan sa 1.72 kamilyon ka MTLME, nga gidaganon nga natala sa susamang period niya tumilabayang tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipa gan mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Boutique ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Bate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagay ko diri, ma. Pahit ka kong kaimpag diri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naalo diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Magkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng
5: bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
3: o
12: kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex sa generic ng Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
15: Kabog na nga pang negosyo.
16: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
17: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
18: Strong for the Filipino.
19: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
20: Pinakabaratong nga data
21: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
20: Bagong user,
21: data bill,
20: isarado ng data.
21: Shopee na!
22: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
23: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
24: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
25: This newscast is brought to you by Vanular.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
27: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
28: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Alaga,
36: Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
37: ECS. Kung moingon si mama nga,
38: sige kagaw, inanani mong tambal.
39: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
40: Ang iyang buot ipasabot.
41: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
42: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
43: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Undang lang kog school ate.
1: Do.
0: Moro man gid ni solusyon. Og nibaw ko nga naglabad imong oron. Ako lang may mubanta ni papa.
1: Dong Jacob. Pero dong, ano ko nang imong pag-eskwela, uy?
0: Okay na, tiyo, uy. May adlaw rabi taon niya para ana. Sa pagkakaroon, gusto sa ko makatabang. Nibaw ko nga, bugat kayo ni para ni mo.
1: Dong.
0: Kanyan lang ko tiwas og eskwela, tiyo, sa college, kung may makabantay na ni Papa.
1: Salamat kaayo, dong.

0: Kayo kayo nag-adjutin na kay Jans.
1: O, Taon. Kay si Dong Jacob naman lang ang nibantay ni Papa.
0: Shhh! Uy! Ano din lang mo magkuwag tigbantay ni Papa ni mo, uy?
1: Na, dali ko gusto magpataka gasturo niya, uy. Mahal tayo ang tambal ni Papa. Gani, kailangan lang pa magayos yung palitanan o wheelchair, pero wala pa man sa kuyigong kwarta para ana.
0: Uy, Taon sad, uy. O, saka umularga nalang ka sa Lainasod, Yads!
1: Ha? Sa Lainasod?
0: Hmm! Mag-OFW ka? Puslan man nga ikaw na nagtrabaho sa inyong pamilya, at to trabaho ng dagko ug sweldo!
1: Bitaw, no?

Mga domestic helper man ang kasagaran nga hiring nga ako nakita din hi. Ah, okay ra. Sukol ako bisag unsang trabaho basta dako lang swilto. Mga apply ko.

0: Unsa? Nangita kag kautangan?
1: Oma, naamang gyud kay mga amiga nga magpautang, di ba? Basig pwede ta makahuam nila.
0: Kanus-a man ani mo bayran?
1: Kung makasweldo na unya ko, iglarga na ako, ma.
0: Mularga ka? Hoy, kadugay pa sa sweldo, ana?
1: Patubuin lang gud nila, ma. Basta ang importante nga makalarga lang gyud ko.
0: Ha, ha. Sige. So, ayan akong ingon ng akong amiga.

0: Inom sa og tubig pa, oh.
1: Hello, Martinik, ha?
0: Ayaw, sige, pasalamat pa, uy.
1: Naikubigan ko ninyo. Nakahasukay ko ninyo, nak.
0: Dili gina tinuod pa. Pinangga kay Minimo. Panahon na sad nga mubaos Minimo.
1: Ayaw kong bihainak, ha?
0: Pa.
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Bilabila kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ni Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.

0: Sakto na nana, paghilat.
1: Naluoy lang yun kayo ko ni Papa, babe ko. Dili ko gustong mularga pero kinahanglan. Og dili sa ko makasulti ni Papa nga siya mo eh, hinungdan kay... Dili ko gusto maguna-una siya nakahasul siya na mo.
0: Babe, naibaw ko nga magsabot rin sa Papa ni mo.
1: Sa tinuod lang. Nahadlok ba akong mularga, babe?
0: Ako, ligi doon ta kung gusto nga malayo ka. O mabalakasan ko nga ikaw lang sa dito. Pero dagkong ko pagsaling ni mo. Naibaw ko nga kaya na ni mo, babe.
1: Salamat, babe.

0: Nagpaabot na lang kung hanaan ako yung employer. Maayo ang tagdili lang madugay ang akong pagpaabot.
1: Hain lagi!
0: Oh, ano man ron si Mama? Nga naman ni Ma, naunsapan mo si Papa.
1: Ha! Kanang amahan ni mo ay, dili mo sulti kung hain lagi ang kwarta. Ano dili ba nalibay ang tagla ko, ha? Nga dili na mo na ni mo kapusan kay inutil naman ka.
0: Maayaw lagi sultihin si Papa, ana. O nga naman katat makikas kwarta ni Papa?
1: Kay mo, anak ko'y magamit. Manglakaw mi, uksa akong amiga, o diawa ko'y kwarta.
0: Ni ako'y gamay di rin, ma. Kanina lang gamita, o.
1: Uy!
0: O, di ara, o.
1: 500? O sabay, palito na ko ng 500 taon.
0: Mauna lang gini kwarta na ako, ma. Oh, excuse me sa ma, ha? Kinsa maning nanawak?
2: Tinood, gitawagan na ka sa agency?
0: Oh, babe. May schedule na ako sa kong paglarga sa Hong Kong.
2: Oh, may noon, babe. Congrats. Oh, good luck sa iyong paglarga. Oh, pag-amping sa dito, ha?
0: Always, babe.

0: Unya deh. Ika sultihan kat papa?
1: Wa pala kitong.
0: Sultihin na. Kay samot siyang may ubos kung mangita siya ni mo, unya wa ka.
1: Sige dong.

bisag mura ko katasun sa kumplano tungod kay nakakita ko ni Papa nga naghilak. Pero mas gipili na ko nga magpakalikon, Priscilla. Oportunidad na ni ug dili ni nako usekan. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Nika dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod ikayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaagi ba? Dire ka tulapit! Magdungan ang labay sa atong maso! Ang mapahit siya, Mara!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgarin. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung gan.
6: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit
8: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Ayaw na lang muna. Total, daman si Inko Ibyong. Kay uban naman niya si Amy.
1: Mauban lang ko pa. Kaya ako'y mutultul din dapita na das magi. Og diliingo na to si Amy. Mutabang lang po kong pangayog pa sa ilo.
0: Ayaw na lang lagi muna.
1: Pa, dili na mahimo. Amiga na ko si Amy. Naluoy ko niya pa. Gusto na ko nga maayo na siya.
2: May damian, ayaw lang pong isi muna. Saon nga suod bagay sila sa kong anak.
0: Oh, kana kung musugot si Inko Ibyong.
1: Manangid lang ko ni Inko Ibyong pa, Damian. Ako sinsultihan bahin sa akong nakita.
0: Oh, patuon ako muna. Pasigmaamong ka!

0: Kompleto lang tanan, dadoon na lang sa pagpangayo pa sa ilo ni Eme. Sayang niya sa daan.
1: Mga tulabatain ko.
0: Antak na, alas 11 ka buntagon. Unto palas 12, unto na, ano kita sa dapit. Diyan nagasa si Eme. Eme, nakainom-dom ka ba din kang dapitan na dasmagi?
2: Si Mona ang nakatultuling ko.
0: Ha? Kikinsa? Kinsang muna. Ha?
3: Akong anak, inko ibyong.
0: Ha? Usa? Dami, ang dali, magpalayo, tagdutas mga tao. Kanang way, magkabati, dali, dami, dali, dami.

0: dili pa ta mga to sa dapit. Diin ko na das mag-iisa, dili ingon na to, Papa Iking.
1: Nagsulti pa man sila si Ingko Isyong o si Baydabiyat.
0: Pamamatay na ko, Ene.
1: Dili, dili pa nak. Na si Ingko, Ibyong ang matabag mo.
0: Naluyan ako pa, Iking. Nagnawag tangan naman kukusog. Ngul-ngul pagyapon yung bunog sa kong bukton.
1: Magpaabot ang taib eh. Nga mahumalog istorya sila si Baydamyan o si Ingko Ibyong.

0: Mian. Kena semuna. Siapa inyong anak ni Ingrasia?
1: Siang bugtong namong anak ni Ingrasia in kuibyong.
0: May talagay po daya ang inyong anak ni Ingrasia.
1: Ambot lang kahain ko.
0: Nakakita man kasi muna. Sa mituyo ugdas magnimi. Nga sa ato pa, doon na siya tadaay ug open kini. Kumao ka na. Sama siya sa imong asawa, Damian.
1: Tingaling ko, Ibyong. Kay batod pa ni muna nga nakakita makuno siya sa lalaki. Nga mituyo ugdas magkang imi. Pero si Imi, wa makakita.
0: Kung mau ka na, magsugot ko nga muuban siya.
1: Pero dili ko musugot nga muuban si Munaing ko.
0: Kay?
1: Dili ko gusto maamong ang akong anak.
0: Pero magkatabang man sa samong pagabuhaton nga mangayog pasaylo si Imi. Damyanaw sa kabawa ka ba maluos kahimtang sa anak sa imong suod ng amigo nga si Iking? Luoy na kayo si Imi. Kunya ang pag-ubani muna, arumaoy mo tultol, asan napita ka ni Netabo, daku sa gikatabang ni Imi, arun mamaayo kini.
1: Ayaw na lang lagi dadasin muna, Inko.

0: Usah, Pak Damian. Dili ka musugot nga, mubal si muna si Dapit nga.
1: Di na tamadyagan pag-istorya, sir. Bayiking, dili na, nakadesisyon ako bahay. Maung pasaylo ako.
0: Sige na, Pak Damian. Sugot talag. Maluoy ka sa kung anak ka si Ibi.
1: Bahalag dunay maguba nga panag-amigo, Bayiking. Basta dili ko musugot nga dadun si muna rito. Sabtasad ko, Bayiking. Lisod kontrahon ang dili sa manato.
2: Ginaong malulungon! Iking! Tabangi ko galing!
0: Nga lumag ka!
1: Kung muadto na mo sa Dapit, panglakaw na ka mo, Bayiking!
0: Usa gali may tabo sa kong anak na si Imi Baydabian. Usa ka sa mabasol dili.
1: Usa, Bayiking!
3: Gigutom na ba?

0: Nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
5: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Mata kong ingon na, ginutuntui ko kung sa akong angay, itumarol na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na, klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interindyon, dangot-dangot mo sa makabuhay kay Moray, makatabag sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay! Kailangan ko mag-withdraw!
7: Himala! May BPI dito!
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores!
7: Isang Himala!
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: It's Mele Francisco!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil, nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na itong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punagitan, Pukugso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
5: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Papa Damian, ngano mo mauli matas ato?
9: Bitaw pa Damian. Gusto mang mauban ni ate muna sa dapit nga nadasmagan si ate Amy pa.
10: Ay na mo pagsigig tabi. Basta kayo mamauli ta sa ato, mamauli ta.
8: Pa, luoy kayo si Amy pa, uy. Amiga ko na ko siya. Gusto kong makatabang niya pa.
10: Mas magkaluluoy ka muna. Kung mo apil-apil kas na hit-

0: kita ka ba sa kung nakita?
1: Dunay gagmay o ginigawas gikan sa nalatag ng bulong sa bukto ni Ganong naingon ba ni Edlin ko? Nabunong ramautang na sa puto ni Edlin. Ganong nalatake. O ganong nalain ang gawas ka gagbayon. Doon sa mga agwanan sa nga ipakitain ko. Ganong naingon ba ni Sebe? Ganong ba ni ko?
0: Gamay-gamay. Gamay na lang ang oras. Mag-alas 12 na sa utuhon. Nga, tinagamu. Mga tutas dapit sa nagtapuan. Ikin. Igusani mong anak. Kaya nagkaanam na siya kaluya. Sige na, King. Anong madali?
1: Lak, dali. Tausahuti ka. Pugusuti ka. Ay, mga tutas sa dapit. Anong magkapagayo ka ng pasaylo sa diliing urato.
0: King. Si Emet.
1: Iko. Kung sa'yo nagtapuri, ha? Nga, ano ba na?

0: Nalipay ka ba si Mugibuha sa linalang, Amit?
1: Nalingaw, nalingaw.
0: Bakit ka ng Mugibuha, Amit?
2: Oh, di ba tiyan ka, Donis? Pero ako ginindutan man.
0: Naibawan ako. Nganong imong giingon ni Ana ang linalang?
2: Huh? Unsay?
0: Kutob sa mga linalang na imong magustuhan, imong pantuson. Ugmaw ka na imong gibuhat karon. Anong di man ka magpakita niya? Ugmusulti ka sa tinuod ni mong gibati sa linalang.
3: Tuon kay, dili ko gustong magkatagam-tam ko sa kanismaya, Adonis.
1: Pila na kalinalang ang akong naibgan, pero silang tanan, wa makagusto na ako.
0: Maubang gipatayin na lang ni mo sila? Pinaagi sa pagpaantos? Mauba? Amit?

0: Nausaban kong lulo sa panit ni Amy.
1: Kulor violet ang panit sa kong anak iko.
0: Kamal dito, gyup siya nagkadas magsay mga anak iking. Hindi binuangan ang imong anak.
1: Kung kinsa ka man, hulungan na ang imong pagpasakit sa kong anak. Hulungan na gina eh.
0: Dali na iking. Dadyo na nato sa dapit si Amy. Kay kuyaw, ugili na siya makamata.
1: Tara, ikaw ibyo. Amy, anak. Ayaw biyayos papa, ha? Ayaw, anak. Pagpakigbiso ka na.

tana. Mao kre kung gustong masakitan silang tanan. Na, nagpaingon sila sa dapit din akong kitoyo o dasmag ang linalang. Mao ka na kung gusto, magpakiluhoy mo na ako. Aron sa ingon, inyo na lang ihad ka na ako ang linalang. Aron ako siyang maangkon.

0: Dong Jeff, hain si Papa Damian, Dong.
1: Nilakaw naman to, ate.
0: Asa mo kuno si Paingon?
1: Mag-home service na sa siya o ayos ang gripo. Doon naman yan ni Grina. Maugurutong yung gato.
0: Maayuhin noon kung mauna. Dinhi ka lang, Dong, ha?
1: Oh, asama ang kate mo na.
0: Ubalan ko sila si Ingko Ibyong sa dapit di inados magi si Emmy. Gamay na lang ang oras ang nahibilin nga. Mag-utong tutok na. Gikulbaan kong maayo ba sigun si mahitabo ni Emmy.
2: Haplas, haplas, alang sa panuhot.
3: Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ka! Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng, at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani mi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa lami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Kay galaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusira.

0: sabay. Maghikog siya kung dili kong mabalik din sa syudad.
1: Bakit bang isulti niya? Kaya maong kung isulti ni mo nga, di na kong balik din ni, undang na kong trabaho ni mo, din sa syudad. Saan mo lang na?
0: Ang tinuog yung parts milyo, maginay akong gisulti niya. Aban, mabalik pa ko eh. Kaya mangita pa ko lang yung trabaho din ni. O kung maka-apply ko lain, aw, di na kong mabalik pa din ni, paundang ko.
1: Ay, gusto rin yung ganito ko makikita lili?
0: O, parts.
1: Gusto din mo?
0: O, di na ako gusto. Di na ako gusto nga, bagda ko kining gibati kong pagkigugman niya. May asawa tang kung anak bay nga tuas probinsya. Kung wakon siya magpakita o daw tang motibo na ako, eh kukumunguyab niya, oy.
1: Pida sa di mo, oy. Pero sayo naman siya, kapamilyado ka, di ba?
0: Oo, oh, good. Sa pagpanguyab ko niya, ako siyang giprangkahan nga minyo na ako. Og may anak ni sa kong asawa. Misugot man siya nga magrelasyon mi, bala og mahimo na siyang kabit.
1: Probida sa ding istorya, oy. Pero wa kaya nga yung kabalakan, di ba? May okay naman to siya nga. Kutob rin sa kabit-kabit, tao na yung papir sa iyong kinabuhi, di ba?
0: Ay, sa sinugdanan, may okay siya. Apa na yung baguhay lang, inunggingnan nga, bihaan ko nga kong pamilya. O gamin niya magtipon kay may gamay na kunuming anak.
1: Matay, nuloy, ay. Mas maayo, ginoon tatawalan na ni mo panakit, tao, para may problema, no? Kung talikdan po din mo siya singpit, luoy po kayong anak, tao niya nga. Di makakitagmahan.
0: Lagi ba'y? Pero mas mahal ko ang una kong pamilya. Ugma, swildo man na to. Magbina lang ko niya kwarta, bisang gamay lang. Pero, magdogo na mi. Usa ko mabiya karong gabi. Para dili siya mingawon ako, ug muuli ko sa probinsya.

dol na lang ko sa bay nga dipoy anak mo ni Lenny. Kung buwak mo na may anak, ako punta siya ilikanyan. Apan may anak man mi, huwag nadutlam sa kuniya. Maluipot ko nga, biyaan siya nga dilimim kasabot o tarong sa akong pagbiya. Pero, si Sarah gito ang akong pagbiya. Pinakaslan ko siya, huwag may anak mo mi usa. Huwag siya gito ang bugat sa akong kasing-kasing.

0: ます。
1: Naadong Rodel, naubo ko na ang duha ko ka sapatos. Tanado nga. Tana sa lamisa dong, ready na atong panihapon. Kanihara ko nga nakaluto. Kaon na ta?
0: Hapit naman mo alas 9 gabi, Idalini. May una lang nakagkaon ako.
1: Huh? Ang atong anak ra ang ipakaon ako una, kaya nagpaabot ko ni mo. Di mo ko kanahan mo kaon, nga dilita magkadungan. Tana na, kaon na ta. May kay nagduwa ra ang bata sa kuna. Tana na, init pa kay tong sabaw sa lara nga bakasi. Nagpalit siya kuog tunga sa kilo nga bakasi kay mo na imong ampay para padugang pud sa duga. Di ba? Joke!
0: Tana day, kaon na ta. Kay gutuma na eh. Tana day.
1: Ah, sige, niya ako mantag kaon kwarto ta. Pagkukong ligo, wapakukaihi.
0: Kini.

0: Cepat yuk, kan payo busuk mentah para nasa kamu.
1: Kumuta guning imo eh.
0: Alami Rutel, I love you. I love you. Ako nasa kao na sige. Sige, ubuan ako imo boxer. Wow, kapos cake. Ini kulit ni mas inyo. Balik ako ha. Maghikog ko kung dili ka mo balik ha. Angay!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtuman ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y kibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
11: Maraming salamat po.
10: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: This newscast is brought to you by iBerry. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MXtraordinary with MX3.
15: DX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Pumo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: So, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
4: Wala po, ma'am.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

Hey, wana. As alas 12 sa utto nagi kong maabot sa muha sa probinsya. Hindi nga wala ko sa kong sawa da. Mapit niya kong pharmacy. Magpalit kong kapsula para pagahi. Nga kong immune. Basinog. Manghagatog jejira nga kong asawa. O, doon ako ikabuka. Gusto ko pang ako ah. Kay, may naman ko para pagahi. Diluya mo kung maayo nila hindi ka pinigot. Uy, naipermasesunahan. Ah, munong sa kodiha. Palkog para pagahi.

0: Salamat, Diana Kadung. Mingawan na ako ni Mooy. Naligo pa akong daan dong. Kwarta sa tana. Chir-chir.
1: Ah? Oh, huh?
0: Oh, kadali ha. Atagan sana akong duhaan si Junjun. Para maligaw siya duha. Natuwa tas kwarto na chir-chir. Diyasa ka.
1: Daan pagigaw nga. Manghagadayon siya jir-jirin gabot na ako. Maragyod nga, mitong markog daan. Strong kayo nga kuha. Ready to fight na niya.

Oh.

0: unsa pa? May trabaho ka nga pasudlan ako?
1: Ordel, dunay bagong pabrika nga gitukod sa Pikas Lungsod. Kabantay ka na?
0: Mm.
1: O ga nga kung kailan nga nakuog rango rito. I-apply di ka dito ha, kaya may kaila kung nakuog rango rito.
0: Oh, sige-sige pa. Ganida, lipag ako ni balitaan na.
1: Mas mayo nga dili ka na mo balik pa dito sa imong gitrabuhan sa syudad. Aron malikay ka na atong imong giingon nga babae nga imong napaangkan o imong gistaran dito sa tudapit gani.
0: Sa Cebu pa?
1: Lagi. Magkalikay ka na.
0: May anak ming usap pa. Uwa tao masayod ang akong asawa nga si Sarah.
1: Uwa makatultol ang bayhana din sa atong probinsya.
0: Ay, wa po eh. Pero bisa makatultol pa siya, o dili may tabo nga muanhis din eh. Kinasayod man siya nga may asawa ko o anak din eh.
1: Nala, sige. Ugma na yun, dadun di ka dito sa trabaho. Kaya kong gingon.
0: Ah, sige-sige pa. Dada ko dito. Ugun madawat ko, dili na kumubalik sa Cebu pa. Bahala, datong mga bistin ako dito.

0: dapat. Nadawat yun kasi pasod lang papa ni mong trabaho itong.
1: Uday, dili na ko mabalik sa syudad, oy. Layo kay dito.
0: Ay, mabalik yun ka dito, oy. Aron ko haon to ni mong imong mga piste sa imong istaran.
1: Na, bahala madugta to doday, oy. Basta, dili na ko mapakita pa dito. Dili na gyud, day Sarah.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
3: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects. Sige lang.
6: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, bye!
9: concert versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years, tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: My budget.

Magutom ang kasama ang kaagi ni Rodel, dinhining tulumanon. What's the style? Gimingaw ko ni Landoha is style. Kini maong sumilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Productions Center.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
2: na ayo na ako.
0: DTX 500.
1: Pumalik sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Day andat, nga nung masulubon man kanyang naong nimo?
7: Naluhoy man ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
17: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
18: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
18: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
19: Ah,
20: asin.
19: Okay. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay, musiman, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
19: Oo.
18: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
17: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
13: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
20: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
17: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
22: Panayasa kini bata! Panayasa ni Karol Yudayon!
23: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
22: Ah! Wala ko'y anak, Abnormal!
23: Unsa?
22: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
23: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
24: Kumusta ka na, aking mahal?
23: Kinsa ka?
24: Ako kini, si Jigo Salvador!
25: Kaloy, tuwas na ako.
23: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
25: Mara.
23: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
22: Nagunsa ka din eh.
25: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
22: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Paong layas na! Layas na ining panimay!
25: Pasaylo ako, anak.
23: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times id kapi gyud ko nga Paradis Bilabila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga kumusta? Maingat daw ka na itong tanan? Niyan ang sadin yung higalas kanginan Ray Arellano, mga kong partner, while ang guwapo sa stasyon DYHP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Ayajud niyo si Piata sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Kay daghan kay nagbenepisyo sa atong kalawasan. Ug paluapan nato sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Kayo sa kalim din ninyo mga igala ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kaya kaso gusto mo muhigop o mga mainit kayo ng coffee, ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kaya kawas ka pampalagsik na pampagkana pa. Alright! Bueno mga igala, shoutout time! Shoutout nga doon ni GR Esparcia, no? Si Clita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto Amamang Pang, Eugene Lurigas, John Obas, Henry Umpad, Tomas Tarukan Kapampangan, Susan Katindoy, og ni Maria April Joy Sison. Gikan kini sa atong BCI founder, Bangag Selong Wailan, kuning atong writer-director, Oji Kumpo Prakasa. Og naman diya sa Lutupan, Toledo City, si Edgar Minda, Loloy Makigangay, Nonoy Lagola, si Nang Tali, si Leo Victor, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Buna mga igala, nialay sumpan ni katong sugilanon, lingaw kayo sa si Christian Ugmara sa Ocean Park. Pero wag yun tubaga ang chat sa iyang anak nga namaray kaniya, nga manuroy silang pamilya sa Cebu Ocean Park ug nahiubos in taon kini. Unya, mihisgot ang iyang anak nga si Gian Angel bahin sa iyang umaabot nga graduation isip NARS nga kinahanglan nga naagi lang niyang amahan sa graduation niya pon sa sunod simana. Pero ang iyang Papa Christian busy kayo sa Manila uban siyang kabit. Mahigala, niya rin ang lasumpan ni Katong Sugilanon, Himayang Nakunlap. Nahugno
2: nagunob nahunlap. Oh, unsa kini nga ako nakita, Christian? Nganong kitang dayan ni mo ka na babayana, ha?
3: Mara.
4: Kinsa siya, Christian?
3: Siya ang babae nga ipuli ko ni mo, Mara.
2: Unsa? Ayaw. Ayaw siya kilugagi ka na ako. Mahal ako si Christian. Ako lang siya. Ma. Ayaw!
3: Pagmata! Ma. Pagmata na!
2: Arthur, anak.
3: Gidaman ka, ma.
2: Do, tangdam ko, anak.
3: Yan naman.
2: Gidam ko si Papa ni mo, Christian.
3: Gano ka ma? Kung sa mga imong damgo nga mihilak man ka ma?
2: Eh si Papa ni mo, may laing babae ka uban sa kong damgo.
3: Unsa?
2: Og sweet kayo sila, nak. Loving kayo sila.
3: Ayun na paghilak ma. Damgo na to ang tanan, ugway ka matuuran.
2: Hinaot pa unta, Arthur. Hinaot pa unta.

0: Ay, may nag-chat na sa team mo. Ang ibang sasagtingali ng umangkon. Uy, may nag-chat ni mo.
1: Oh. Sa tingin ni mo? Sa umangkon ba?
0: Oh.
1: Di mangod.
0: Kisa man daay na?
1: Ang agency man yung, ang head office ba?
0: Ang ano man?
1: Ipatawag ko, ASAP.
0: Uy, ano man ka? Palarga ko, nagkaka mo dahil.
1: Kuan ko no, palporton ko kalagi dahil.
0: Unyo?
1: Ay, sa, pamanti sa, dabi.
0: Ay, kay, ato ta sa main agency ninyo?

0: unsa na? Unsa'y balita?
1: Kuan, di madayon ang among paglarga ni Parimando sa Middle East.
0: Nga naman?
1: Ibalik niyo sa kuno ang krisis sa Iran o Amerika.
0: Oh, unsa'y puti mo ipasapot?
1: Kubat na sab. Labi siguro, damay gihapon ang among kumpanya. Kay oh. Oil company man sa Dubai ang among gitrabahoan. Unya, nasa'y mga base sa militar dito. Maman ay usa sa targeton sa mga Iranian, silang missile.
0: Maupa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 plus pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
5: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Nya makasaka ko. Ang bukid ro. Gani ay.

0: sa
1: kani
0: sundan
1: nya sa apa ko nagamit og magsangka gani ko maglisod
0: para ka sa bukid di ko ka saka
1: sa tiya nga nagmintin ko ana ay basta na
0: iya ha pwede na magkatkat tayo ka sa bukid
1: magkatkat to ha tanong mo yung magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalungsong pa eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
0: hindi pa kanan ni mulay
1: siyon
0: Lido
1: Alberto
0: tuloy mo idad
1: ah ito anak ano binta na ko
2: usa sa unsamang balatian adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
4: So, o ingon ana paragis Bila-Bila.
3: O paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty dun ko, kay dili ko hindi mo hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili

0: Saan naman ang iniruin?
1: Oh, iparayo na lang na to ang atong pagsurisuroy din sa Manila.
0: Ay, ganahin ko, Ana! Ang saruin?
1: May nag-text na sa nako.
0: Kinsa man, no?
1: Si Palamando.
0: Ano man ko, no?
1: Naibaw na sab siya nga, di madayon ang among paglarga. Gitawagan siya sa main agency na mo.
0: Ikaw lagi, kagipa-report ko din sa main agency ninyo.
1: Ay, nasayod naman sila nga ni Apacus, Manila. Tanay, manuroy na ta.
0: Ay, ginahin ko, Ana!

0: lagi ma. Ako na unya ang pinakamalipayon anang adlaw sa akong graduation.
1: Kay, makagraduate na ka?
0: Dili.
1: Oh, kay nga naman di ay.
0: Kay kompleto unya ang atong pamilya na higayon na. Naaka o naasad si Papa. Gian, butang nga, kuli kayong mahitabo.
1: Ah, unsaon nga, OFW man ang imong amahan.
0: Nakasabot ramang ko ma. Kay mauman ay panginabuhi ni Papa Christian Good. Pero karon, wala sa iigong rason nga pakyason ko niya sa kong graduation.
1: Basta wala'y kakulian ang imong amahan, Gian Angel. Mutambong yun na si anak.
0: Hinaot pa unta ma. Kay mahiubos kit ko sa tibuok na kong kinabuhi kung pakyason ko ni Papa Christian.
1: Gian Angel.

0: Clara.
1: We had so many to pay the way. More looking at carnival in here.
2: Man in Star City. Na din hi ang dagang mga kalingawan.
1: Para sa mga bata?
2: O sa mga tigaw ang feeling bata.
1: Ay! Ang ginawin ko, ano?
2: Enjoy ka ba?
1: Sobra.
2: Hala.
1: Ay, saan naman sa pa?
2: Sa lain na sa mga tourist spots.
1: Wala dito inik turista.
2: Mulang.
1: Tana.

0: simbahan kinitinhi.
1: Gusto ka? Mauni ang Malati Church, Our Lady of Remedies.
0: Mao pa?
1: Ani din sagad mo simba katong mga nangandoy nga makaanak. Nangandoy nga mumabdos.
0: Ganahin ko, ana. Unsa man da ay Christian, grano ni mong paliwatan ko. Sige ka!

0: Pilita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mangigala at ang iangguban pa mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong nagtuan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
9: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
9: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
10: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
9: Sa delisa.
10: Hindi kayo o carbohydrates, labi na na dyan. katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sa JP.
9: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
10: O, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
9: correct,
10: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
9: Kana!
10: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
9: True.
10: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
9: To.
10: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
9: Kana mo'y kuyaw.
6: DTX 500!
8: Ako dahil si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
6: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
9: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-mytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
10: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
9: Mabangkrap.
10: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisa ni mo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
6: DTX 500!
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Kasunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500! Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.

0: lumansig sa mga butika.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto ng DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Video sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
5: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
4: Correct.
5: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
4: Unsa man ang normal nga pupo? Ang color doc should be medium to dark brown.
5: Ang baho sa pupo Sir JP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
4: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
5: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice Sir JP. Dili mayo Sir JP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
4: Correct.
0: DTX 500!
6: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka capsule. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Adunay pito ka type sa imong hugaw sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
4: Lahi.
5: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
5: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Mao
5: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir JP, ang normal nga pupo color brown.
4: Brown.
5: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Mm. Ang itom nga po Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
4: Muna'y kuyaw.
5: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. Mm. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-detex 500 og mag-mighty si jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
0: DGX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DGX 500! Pumali sa mga butika, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong asin. Magsigi ko suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh. Pi, kung puti nang imong ilok niya, humot pa, Jude.
4: Ubitaw. Ayan na magpadugay pa. Gamit na jug klinika diyo fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Mm. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Dok?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
5: Mm. Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
5: Mm.
4: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
5: Mm.
4: May kamalata ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabadian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man tag na amigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod ko na sa tumapanit, Sir GP.
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc?
5: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, anaaras 37 trillionis.
4: Daghan pa,
5: ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotic, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga muproduce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
4: Oh.
5: Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3Bio!
11: Ako si Lilita Gandalaw na ay goodness to. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio!
4: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Mo nay superstar nga naa sa D3Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
5: So balik ta, ang abot nila dito sa tinai, unsa man ang maitabo?
4: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
5: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria, ana.
4: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod niya inyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
4: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3Bio.
5: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kana bang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
4: Wala.
5: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
0: D3Bio.
12: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad na akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko uksuka suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Kulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay Pikti.
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
5: Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
5: nga
4: adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
4: Perfect!
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
4: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
5: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Doc, mag-extend na jud ko, bahala nas misis. Kalami.
5: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
5: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gipromote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og ditribayo.
4: Muna ang antiviral effect ni ditribayo, Dr. Neil.
5: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
4: Wala.
5: Wala. So kung mag-inom ka D3, ditribayo na lang yun. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabutan na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa ditribayo. Sa may trabaho ni Keton sa imuang lawas.
4: Daghan kayo, uy.
5: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, o jutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot yun, Dok, sa ditribayo, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og ditribayo, tungod sa MCT, makatabang ni mo.
5: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
14: D3 Bio. Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabalik sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
5: Grabe sa. Ang ketone sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud ayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
5: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
4: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
5: Nay pangutana Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
4: Ang brain.
5: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
5: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
4: Wala.
5: Naara jud na sa D3 Bio. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tawo nga naay Alzheimer's.
0: D3 Bio.
5: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
4: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome, welcome ning aton tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

August 18, 2026. Naisuwatampo na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Victor. Well, stand by Victor. Alang sa mga suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Osbong standby, Victor, alang sa imong sumat. Dili siyempre sa itong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Nangutan na siya kanako kung nabakunog ay bakante nga oras. Nanginahanglan ko na siya handyman. Nangutan na siya nako kung kabalo ba ko mo ayo og mga minor nga wiring lang ate sa kuryente. Mitando ko kay gauban-uban man ko kanihiya sa kong uyuan nga usa ka electrician ate. Busa na cut-on ko sa mga basic electrical wiring. Ako man ang iyang assistant. Tuod man natabangan ako si Carla sa iyang problema. Natapos na ako ang iyang gipatrabaho. Abi mo, midugang siya. Na kung pwede, tabangan ako siya sa pag-arrange sa iyang mga appliances. Sa iyang wardrobe or cabinet, ate. Panguta na siya kung asa mas ninot ibutang. Natigayon na nahimo na pod kong interior designer, ate. Apa na makalingaw, tungod kay ganahan siya sa akong gihimo. Wa ko magdahom nga mahimong nindot ang resulta sa akong trabaho. Napansin na ako nga wala ang tao sa ilang balay, kundi siya lang o ganyang katabang. Gipanguta na ko siya kung asa iyang parents. Abroad ang iyang ginikanan, naginusara lamang siyang anak. Yaya lang ang iyang kauban. Usa di ay ka-engineer sa Carla, ate. Bata pa siya, apan stable na o profession. Giyang ko niya nga doon na siya ay hinigugma o sa ka-doktor, ate. Nagtrabaho sa Manila. Dati gayon na, sadyang natapos na nako ang akong trabaho. Manamilit na unta ko, apan iya kong giignan nga, manihapon sa. Kaya taas-taas ko na akong trabaho sa Tibok Adlaw. Nagabinaan ko, ate. Matod niya, sabayan na lang ako siya panihapon. Gusto na kumulakaw. Kaya lagi na apa ko'y klase. Apan mihangyo siya nga, ubanan sa siya sa pagpanihapon. Mauaw ko mabalibad, ate, na kaingon ko nga. Absinan ko na lang yun ang akong klase. Katuwaan, iya kong ipainom og wine, ate. Human sa panihapon. Nag-inom ming tulo uban ang iyang katabang. Nalingaw ko, ate. May siya mo kanta. Ako siyang ipangutana. Naba siya mga barkada. Matod ni Carla, naaapan mas gusto niya nga sa balay lang mag-inom. Natigay yun na, naabdan kong alas 11 sa gabi eh. Ate R, medyo tipsy na si Carla. Sa dihang, mihangyo na sab siya kanako. Nadili una ako mapauli. Talit ko niya gihagkan, ate. Wako makasabot sa kong kaugalingon na ulaw ko nga to kaniya. Hapan matod niya, gwapo ko nako. Ate, nawala ang akong tanang kaulaw. Salaktod. Lahi ang akong paminaw ni ati gayon na sa dihang. May pauli ko. Nga migakos, ug mihalok siya kanako. Mao kani ang sugod, ate. Magsige na migkita. Ang kunan ko, ate, adunay nahitabo ka na mo. Ug malipayon ko sa among relasyon. Na naging kabahin siya sa kong kinabuhi, di ko makatuo, ate. Na ang sasama kang Carla, makagusto ka nako. Miabot sa punto nga moabutay na ihamang ginikanan. Iya kong giignan nga dili o dili gid magpahalata nga doon na may relasyon, ate. Nakasabot ko nga dili pa ko niya kayang ipailaila sa iyang ginikanan tungod kay ubos lamang ko kaayo. Pila ra may sugilanon pag-abot sa iyang ginikanan na nuroy sila bisag asa. Ako ang gihimo nilang driver. Wa ko magdahom nga maabot sa punto nga maabot usab ang iyang hinigug mga doktor, ate. Gika sa Manila. O giya kong giignan. Mangayo siyag pasaylo. Kinahanglan ko no nga magbulag na mi, ati R.

Wakatuyuwa ate. Daw po niyal nga may taob sa kong dughan ang yang giingon. Nipangutana ko siya. Sa panahon ba nga nagkarelasyon mi, may bati ba siya gugma nga rikan ako? Matod niya, oo. Apantaman lang diha og isipon na mo nga wa mi nag-ila. Wa ko lang mahimo ate gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Misaad ko sa kong kaugalingon nga kalimtan ko na si Carla. Iyan lang gigamit ang akong kawadon ate. Iyan gigamit ang akong pagkapobre. Ang akong pagkaordinaryong tao. Gidula-dulaan niya ang akong kasing-kasing. Alang kaniya mura lang kong usa ka basura nga pwede lang niyang ilabay pag di niya ganahang gamiton. Gihimong lingaw sa panahon nga gimingaw siya. Samtang wa yung hindi gugma. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, gifocus ko akong panahon sa akong trabaho o sa akong pag-eskwela. Abi mo ate, sa kursong engineering ako gikuha, bisan gamay ang akong income, pero gipaningkamutan yun ako nga kayahon. Ang ginagmay nga tip sa akong trabaho, akong gihipusan. Magamit ko lang sa panggastos sa akong mga panginahanglan. Usa ka adlaw, kalit na miabot si Carla sa akong itrabahuan. Nangumusta siya. Nagtubil. Dili ko gustong mutagad kaniya. Apa na ang tag-iya sa gasoline station at ay gayon na busa, girespetuhan ko na lang siya. Kaslo nun na dahil siya ate. Sa panggastos akong mga panginahanglan. Usa ka adlaw, kalit na miabot si Carla sa akong itrabahuan. Nangumusta siya. Nagtubil. Dili ko gustong mutagad kaniya. Apa na ang tag-iya sa gasoline station at ay gayon na busa, girespetuhan ko na lang siya. Kaslo nun na dahil siya ate. Matod niya ka na ako. Sa gamayang higayon nga nagkauban kami, malipayon ko na siya. Gitubag ko siya nga ayaw ko istoryahig pulong gugma. Alang ka na ako, dugay ko nang ikalimtan ka ng butanga. Matod niya, dili ko na siya malipayon sa iyang hindi gugma. Mas malipayon siya ka na ako. Magpaabot ko na siya hangtod makatapos ko sa kong pagtuon. Nati gayo na, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Kinsa man ko ngayon paabuton, kinsa man ko nga mutuo sa iyang gisulti. Nga gani kasluno naman siya ate. Alang ka na ko, laing bakak na usap kini. Wa na ko kinihatagi og pagtagad. Kung sa una iyang nahimo nga paasahon ko, lisod na karon ate, di na ko mutuo niya. Busa mas nagporsigi ko sa akong pag-eskwela. Mas determinado ko nga makatapos. Kaya alang ka na ko kinilang ang susi nga mausab ko ang akong kinabuhi. Salaktad ate, dali ra kaayo ng labay ang mga katuigan. Og natapos ko ang akong kurso nga engineering. Wa ko magdahom kauban ko akong maginikanan. Miabot si Carla sa akong graduation day ate. Apan sakit. Doon na siya kauban nga bata. Nati gayon na magduha na tingali katuig. Gi-congratulate ko niya. Nagpasalamat ko kahit papano. Mitambong siya sa graduation. Matod niya si Baby Justine, ang iyang anak sa iyang bana. Ug nagbulag na kuno sila. On the process na kuno ilang annulment, ate. Sugod adto. Kanunin na siya mapakita na ako. Gusto siya na magbalik mi. Kung dawaton ko daw iyang anak. Engineer na kuno ko. Kaya na kuno ipahambog sa maginikanan. Ate, sa tinuod lang, sulod sa pila katuig, gusto kong kalimtan si Carla. Apan siya gihapon ang gipiting sa kong kasing-kasing. Apan dunay babag, ate. Di na ko gustong mutuon niya. Kay minsan akong gitalikdan niya, ate. Iya lamang kong gigamit. Ug nahon-ahon ako nga.

basin. Masakit na pod ko, ate. Gusto kong magsugod na lang o bagong kinabuhi. Nadili siya kong kauban. Ate R. Unsabay angay kong pagkabuhaton. Angay pa bang tuhoan ako sa kababae nga kaninang nagpasakit ka na ako? Sincerely yours, Victor.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Victor, sa imong pagpadangat ni mo sa tampon ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Pagkaisibo eh, pagkakain ni mo, Victor, oy. Dali rabang kaya ka nahigugma. Well, anyway, basin tuod o si Carla, mura bag irresistible po nga babae, dilig ka balibaran. Na may babae nga ingon anak, bitaw nga, unahan lagi ka sa lalaki, mura unahan ka sa babae. Ang lalaki nga unahan sa babae, mura di ka balibad, bitaw. Well, anyway, kao ba na to? Did you know ba ba niya?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjunus, tanan na to mga suking takes away, bye.
0: And of course, diriya ka to, URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Murag din yun natin makita kung giyon sa paghuka na bang pagpanamastamas ang pagkalalaki ni Victor. Yes, Dejinov, si ikaw si Victor. Ikaw na siya sitwasyon. Minsan na ka nasakitan. Karod, abi ba kay nakahuman na ka, engineer na ka, pwede na ka na kay panghambog. O sa din yung gugma? I mean, ikaw lang ang
1: yes.
0: Magtabagon.
1: Kung ako, ma'am, honestly, ha, sa akong own perspective, diligid ko, oy, dili ko mo to, o nga, nag-usab na ka. Kay, imagine no sa kasakit sa tao, labi na lalaki, ma'am, ha? Kaya grabe binigarbo ang lalaki niya. Correct. Inom ka lang, ha? Isipan na lang, ha?
0: Wata na kila.
1: Wata na kila niya. O, ano siya gigamit?
0: This time, dili ang, dili si Carla ang nagamit si Victor.
1: Yes. Muna siya ebidensya yun, ma'am, nga. Actually, kanang wala gid sa gender ang pagbinuang, no? Kanang, depende gina sa tao. Nagi mga babae nga, anigid po ba nga? Murag, kanang sa absence sa ihang, absence sa iyang uyab. Si Victor iyang nakita nga mo, oy, temporary niya yes. Nga, mahimong lingaw, mahimong sabakahan.
0: Pero wata ka balo sa unaw na ni Carla, kaya nagbulag bang gito siya yung bana?
1: Na sila karon, na, nagbulag na sila.
0: Pero ang problema, kaya ba ni Victor dawaton nga, na anak si, you know, sila yes. Ang nag-uyab, nagpaanak siya yung bana, and then nagbulag sila, kaya bando siya kay Victor, o sa mga yun, love yeah,
1: ang,
0: na?
1: Ang or? Word manggod nga, kaya na siya ipanghinambog tungkol kay engineer na siya. Murag, insulto gihapon, ma'am. Insulto siya paminawon sa side ni Victor nga, ay hara siya gikuan lugar, ay hara niya gikuan si Victor tungod kay nanay pangalan si Victor, nanay ikahinambog. Bati kaayo, bati kay siya nga kuan nga, sitaga na mga sitwasyon.
0: Tinood manggod na, kaya kanipito ang mga babae na sa alta sa syudad.
1: True.
0: Gusto mo na nila ipanghambog ilang boyfriend. Ingo na, ano akong boyfriend mo na yung trabaho mo na yung negosyo, di ba?
1: Yes.
0: Yawa ba siya ka panghambog? Alam mo yun, siya estudyante na, gasoline boy. Di niya panghambog.
1: Yeah, pero mo lagi. Yan ang ipasakit siya. Yan siya, na in love siya. So, mo lagi na. Kung ako si Victor, dili ko mo to nga, kuan or dili na ko dawaton si Carla kay dako magunang insulto sa iya haba
0: na imagine na ko kinis siguro si Victor or si AJ Falcon ha
1: AJ Falcon
0: oh,
1: yes
0: no. Na nga mga barug bitaw nga medyo kay kala si AJ Falcon mang good
1: grabe ka charming siya daka grabe sex appeal oh
0: kunya, dati ba nang mag-uuma lang you know true, true. Na nga beauty siguro ni si Kuan ba
1: oh si Victor nga what can resist no regardless ya
2: nga pareha na inyong nakita karon diri kung nag-inasarang lalaki.
0: Tesa, kajut lang karoon sa nako be.
1: Oh, John Cap, unsaon Cap?
0: Basin ko nung si Koan, Victor Muramurag si Cap. Nga, kalabang, gug dunon kay mga babae. Gug dunon.
1: Oh, bisad way ginabuhat, ang babae gimang.
0: Itag effort.
1: Oh, mag
2: effort. Ito, pag-isot ko, ana, ate.
1: Muna mo struggle, Cap. Ko,
2: struggle na ako ng tod karon.
0: Adi ay?
2: Mabitaw nga. Aga og to hapon magsigig ko kang iyo nga ilikay yung tawon ning mga bayhan sa kuha.
0: Nagrimi si Jelly.
1: Narinig mga reaction paper din ni Cap.
2: Halos din ako buta daw ipang black na nako ning mga
0: probuyag.
2: Sorry girls ha pero ay na mo text palihog me please.
0: Di ay pero pareha kang Carla nga halokan ka.
1: Mugi mag-una-una ba?
0: Una nag-halok.
1: No?
0: Yeah.
2: Actually, ate.
0: Naka-experience ka na,
2: wapa. Before kumukuminsan.
0: Hindi, bangutana ko ni Mukap, ikaw.
2: Lam-lam-lamugas! Wapo ka balong sa abong gipati! Kipahikog, mami ninyo! Nag-una-una mo panghalok! Namanday kayo, uyap, layo, pag-abot, iunsa ko ni mo! Gabasa ka pa sa imong literati gidog sak na kong dugan kinabati yun ako kay isip ko sa kalalaki.
0: Pero ikaw nakasala na ba ka nakap nga
1: ang babae ang
0: babae na naghalok sa imo ang
2: dili
0: babae...
2: naman ko na nga ipangutana kay perting tagana mga babae ang panahon.
0: So
2: Dan kadumdum ka Dan di ba kining mga babae karong panahon na, mm-hmm. karon pa igugbaon lang ka ba? Uh-huh. Na wala ka siya muna-una. Uh-huh. Igo lang ka ingon niya na-appreciate. Iunahan ka.
0: Di pa tumalim. Isi po, ipod ka ayun yung mga laki o ban. Uy!
2: Siyempre, babae ba yung nauna? Nasaptan yun dapat si Victor.
1: Digil mo balibad yung ang lalaki, di mo balibad.
2: Na-attract na sa kay Carla.
0: Na-attract siya kay Carla. Engineer. Guwapa.
2: Pero ang respeto na, ah. Yan, yung una-una mag-inisi. Lam-lam lang ka, Carla. Kalami! Bagyan ni Mugtonson.
0: Sa Tonson.
2: Imagine mo sa game mo si Carla. Boys, inyo ginipapalandungan.
0: Taura bangod siya.
2: Papalandungan yes. ginato ni Boys.
0: Taura man si Carla.
2: Gipahigugma si Victor.
0: Sala pong Victor na higugma
2: siya dahil yun. Ay, isa na higugma si Victor. Gipatilaw ni Carla.
1: At least sa katilaw.
2: Sa langit.
1: Daog gihapon si Victor.
0: O, paldo gihapon.
1: Paldo gihapon. Hindi pa bayaran
2: ni Jimova ang sakit na gibati ni Victor yun. Gibati yun akong sakit ni Victor. Isip mo sa kalalaki, ha? Pwede sakit pa yun sa gibuhatin mo, Carla. Yun, no?
0: Uh-huh. Pero, pa. Ang point there is...
2: Pero ako ka-advise ni mo, na naman na.
0: Na naman
2: na. Na naman na. Ang naglabay is naglabay naman. Klaro magay sa imong sulatan.
0: Pero ikaw, Dejinovs, dili gid ka.
1: Ako dili ko motuog yun nga. Dili na ko dawaton.
0: What is done is so, done. Ganan,
1: yes. Oh. Enough na tong nailad ko ni Moy kaysa. Dili na ka makaduaan.
0: Kay katubi ang hitabua. Gidiritsyap siya ingon nga bulag, pasensya bulag na ta.
1: Isipan na lang. Huwag ka nag-ila. Kanak palandaan.
0: Oh, grabe ka bugat.
2: Ano na may mga babaeng nga na, no? Ano pa ikugbaon ta ba? Kanang may gugma na ta, na fall in love na ta, ihulog lang tagalit ba? Kaya-kaya rin ninyo, girls, na maingon niya, bulag na ta. Pero kami di kami kakaya gudan ay.
1: Dili man mo makigbulag, mudugang raman mo.
0: Gani?
2: Imagine, kaluoy sa tao, pobre in tao,
0: pero kung hindi mo nakita ni Genovs, ganit siya out begad si
1: Carla.
0: Carla, siguro yes. Usas sa reason na nagbulag siya bana nga doktor tungkol kang Victor. O nag-addo siya dito sa gasoline station. Dili siya tagdo, ay ko sorry, higugma. Kay dugay na ako nagkalimtan nga pulong. O, di ba?
1: Lalong bigugma.
0: Hugot kasi Victor. Anya, karoon na nakagraduate na siya. Kumadawat ni ma akong anak, gusto ko mag-ulit. Ah, siya na po yung nag-initiate.
1: Siya lang yung hapon nagugod. Iyan na pong
0: ihasol ang malinaw ang kinabuhi ni Victor.
2: Kalami diba? Bagid ni si Carla. No, anyway, dili magkita ba tingalaan eh. Kay, dili ka naman si Carla gakita. Karong panahon na, ingana na magkita mga babae.
0: So, ikaw, isip mo sa kalalaki, kung ikaw si Victor, kung sa imong buhaton.
2: Di na ko paligoy-ligoy ate, dawaton yun ako.
1: Bisan nasakitan ka, bisan naay potential nga,
0: basi pasakitan ng bali.
2: Anada magkita mga lalaki. Kunya, time
0: stone na siya anak.
2: Malag ka pulo, kadusi ko din mo pasakitan.
1: Digi ka mo palibad. Importante
2: nga nara sa... Dara ka sa ako kinabuhi.
0: Natal, bahala yung anak isa, ikaduha, imo naman.
2: At least, dili na kumaga ko. Nanay pakapin.
1: Hindi na mo tabiog.
2: Hindi na ko tabiog. Sayang magandang opportunity. Klaro mo kayo sa sulatan po ni Victor. Nanay kugma pagi si Victor. Ikaw po, Victor, ay napakipot niya.
0: Pero grabe sa grabe mo yung drama. Kaya naman,
1: dili lalim ang trauma sa saka lalaki.
0: Na in love ka, gihatag ni maimang pagka, iyano nga pagka lalaki sa kang Carla.
2: Diba? Pero nakita na ko ati, nakapabalandong na po din si Carla. Nagbasol na po. Tagay siya si Carla, Victor?
0: Hindi, ako lang po nakita. Ga-reach out kid si Carla sa iya. Kaya wala na biya gid siya ay kanamang plan nga makikita.
1: Most probably si Carla, dili lang gin niya kaya paglaban si Victor tungkol sa estado ni Victor.
0: Yes.
1: Pero,
0: and normal, actually, masugotak sa dili, normal no, yes, siya ng sitwasyon nga.
1: Masabta na
0: to. Siyempre, pangutalon siya siyang ginikanan, ha? Kadaghang lalaki, imong uyab, doktor, ipailo ni mo
1: aning... Gasoline boy?
0: Gasoline boy, of course, hindi niya kaya mapailila. Pero, iba na ngayon, engineer na si Victor.
2: Yes, kaya na ni Victor planuhon ang kaugmaon nila ni Carla. Na? Kaya ganin niya ipatukod ang building kada pang ang kasing-kasing na daot?
1: Yeah. Grabe.
0: Grabe. Di ay, ano ba?
1: 10 points ka dyan.
2: Tuloy kami nga mga lalaki ati, masuko, may ubos, masakitan, pero ang gugma na mo, nagpabilin yun na.
0: So,
2: ayaw na pagpakipot-kipot niya. Nidlool na si mo si Carla. Dawata na ng gugma ni Carla. Kay, kung magloo na po, masakit na po kausap.
1: Pero listen, manggod anak ka. Kay mo lagi, kami no sana manggod siya. Ganang, sa ilang history ba, dili, okay rin tato, gibyaan siya nga, naisaktong rason. Pero kagtang gibyaan ka kay tungod sa imong estado, tungod kay, ano ba, murabag,
0: insulto kayo.
1: Insulto kayo ang rason sa ihang pagbiya eh. So, nga nung hatagan pa man imog chance nga, mausban pa. Yes. Kaya misi pag muingon ta nga engineer ka, pero dili ka siguro same as unsag estado ni Carla. Kaya kasaan bigid si Carla? So, dili gyapon ka murag makatop pong sa ilang level ba niya. Kung mabalaan niya, gasoline boy, di ka sa una. Nga na ba nga istorya, good, sa ihang pamilya? Naagya po na ang discrimination, for sure. And ikaw nga, si Victor, labi na ihang trauma ba? Muraglisod kayo isalig kang Carla pag-usab. Kay, di ba, okay kaayo sila, okay kidagan sa ilang kanang panag-uban ato nga panahon niya. Kalit lang git kayo, as in kalit lang git siya giignan nga, kalimti na lang ko nga.
0: Tinuod.
1: Di ba? And, nakasakit?
0: Besides, di pa pag totally free si Carla, kay process yes. Ko niya, annulment. So, di pag siya free. Kung buto na una, napakasal na manggood siya, git og lang. Minyo na manggood siya.
2: Pero kami manggood yung mga lalaki ati. Once may higog mami, balag, kapito sa kapito ninyo kami pasakitan.
0: Kapito
2: ninyo,
0: sa kapito, sa 7x7.
2: Iya na magod ang usa ka lalaki nga tinud anay na higugma sa babay. Balag balik-balikon nga mapasakitan, ang importante na ipipila ka oras nga mong ihanduraw nga nag-uban kamo ni Carla Victor nga nalipay ka.
1: Mao ba?
0: May mga lalaki.
2: Sagsadili nagidawato ni Victor si Carla.
0: Nagi ko niya ilan nga lalaki ba?
2: Nga wala lagi chance na magbalipayon siya.
0: Masuya lang siya. Ayaw na ka, nag-uli ni mas kukuya. Buwan na manggali siya na pakita. Yan na tingin na ganin ako kay nag-uli na siya siyang uyab. Bisa gikuan lang siya, sa tawag ka, nag-prank lang siya.
2: Normal magkuna sa lalaki nga magsilos. Kamu po yung nga babae, bagay nga nga nga sitwasyon, inyo po ka rin kingon ng lalaki. Kamu po po kay garbuson po mo kayo.
0: Karing kingon ta nga.
2: Parehan yung sitwasyon ni Victor. Inga ni Karon. Ikaw, gi-reach out ka na ni Carla. Ayaw na pakipot, Victor. Kay
0: mabi na hinungdan, wala siya napakipot, nasakitan
1: diba?
0: Siya. Diba,
1: nasakitan hinoon siya.
2: O kanina, ngayon mo nisang advice, kaya nahigugma siya.
0: Amo, lagi na diyan.
2: Tungkol sa, kaya nahigugma ka, ayaw na pagpa... Dugay-dugay.
1: Huwag ni Timaylan nga si Victor, nagi siya pagkahuyang pagkataog yun. Ganang pagkalalaki. Wiki nga pagkalalaki.
2: Ang problema ni mo, Victor.
0: Perfect siya, no? Kabalo siya mo ayaw.
1: True.
0: Kabalo siya mo ayaw. Marriage arranged sa balay. Kabalo siya mo ayaw. Kuryente. Hala, labi na karoon yung engineer na siya.
1: So, kwan yun siya? Husband material? Yes.
2: Ang problema ni mo, Victor.
0: Kanang guwapo bitaw nga giingon ni Carla nga may itsura siya. Parang kaka-imagine na nagayok si AJ Falcon. Aning bataan eh.
2: Ang problema ni mo, Victor, kay wala ka gapangita og reserba.
1: Wala na, nasad, tudlo, anasad ni mo.
2: Kaya kung gapangita kag reserba, bahalag, bulagan ka usab ni Carla.
1: At least na isa.
0: At least, na isa nga katuan.
2: Na isa nga katuan. Ah, yung mahinom duman, ma-realize na yun ni mo na 1+1=0. Mauna ka yung importante nga kinanglan na itulo.
0: 1+1=1.
2: 1+1=0. Napay +1. Nagpabilin.
0: Okay, sige. Sabi ang buhato ni Victor ani, 1+1=1 or 1=0 na lang yun. Stand by. Balik tuman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibatig doon ko ng sahay, ang akong bitin mo, tata doon, hindi ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa hibag nga kasalitong sa butika kay madlo ko dito. So, please po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayo sila kay hibag sila. So, akong gi-tryan ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang hintin ko, dagan ko sa salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelianos, agpuyo ko din sa Purok Dos, Yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Of course, ato sa itimbaya ang ato mga Facebook and YouTube viewers from Dini Mor... Dini Mor Riendo. Dini Moriendo. Ayan. Hi, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Daga salamat sa inyong programa. Makadasig kayo ni sa manako nga mahiligon mamati. More power ninyong tulo and God bless us all.
1: From Roderick Castro Nuevo, good afternoon, Ate Arlene. Shout out gikan sa Tambis Gindulman Buhol. Pa-request po unta mi gamay nga kantang Bisaya sa dili pa mahuman ang inyong programa kantang para Bisaya. Mas aligri among hapon. Daghang salamat.
0: Ayan. Good afternoon ninyong tulo, Ate Arlene. Kagwapo gid inyong duha. Kagwapa gid inyong duha ni DJ Nova. Always gid ko maminaw sa inyong programa sa radio pero talag sa rapod ko makalantaw sa imong live sa YouTube, Ate. From Chris Mar Chris Marietiniano.
2: Ay, sa Ate, tulo mo ta dire.
1: Wakagiapil.
0: Duhala ka guwapa siya. Oh, Ate, guwapa gid ninyong duha ni DJ Nova. Sorry, wakagiapil.
1: Nalimtan ka ka.
0: Oh, nalimtan ka.
1: Hello sa inyong tulo, Ate Arlene, Ate Nova, o Cap John. Watching po diri sa Barangay Maniak, Gihulngan City. Pwede pa shoutout po sa kong pamilya o mga silingan nga nagtapo karon. Nagtanaw ninyo samtang nagsima-sima o snacks. Lingaw kayo mo tanawon from Anna Marie del Rosario.
0: From Maricel Armada. Hi, Ate Arlene. I'm watching from Iligan City. Magkatawa gigo ni Cap June. Ikaw rin po diri. Makakatawa ko ni Cap June nga makasapot. Ipakapinan man Cap.
1: From Helen Balido, mayong adlaw, Ma'am Arlene. Shout out sa De Carlos family diri sa Nangka Consolacion, Cebu. Nagpaminaw o nagtanaw dyan mi sa imong programa mataghapon. Daghan kayong salamat sa mga maayong leksyon.
0: From Simpao, Dadu Dudoy Cherry Jan. Good afternoon, Ate Arlene De Genova and Cap June. Shout out watching from Purok Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Pa-shout out sa Simpao family o sa hapit Anay Etery of Kelia Kela family sa Takipan family. Salamat gid. God bless you always to your program. Wala nas ga-biblical and philosophy si Cap. O, nakaga-biblical Cap. Halata, chicks tirada na gihapon. Women's empowerment lagi hapon si DJ Nova. Family counseling gihapon kay Ate Arlene.
2: Retired na.
1: Hi, Ate Arlene. Pa-shoutout pa sa Villanueva family din sa Barangay Talisa, Hingoog City, Misamis Oriental. Daghang salamat sa paghatag ug maayong vibes sa mong hapon matag-adlaw from Cherry May Pineda.
0: From Ronaldo Manalo, shoutout idol sa akong barkada nga si Ramoncita o sa tanang tropa. Watch your live weekend sa Lilyungan, Carmen Cotabato. Keep inspiring us daily.
1: Maayong adlaw, Ate Arlene. Sa tanang kaoban ni Moria sa studio, si Mary Joy Castellano ni. Nagtrabaho ko sa Qatar sa Abu Nakla. Pero taga Don Carlos Bukidnon ko. Pag-greet lang unta ko sa akong pamilya sa Pinas labi na sa akong panlanggang bana nga si Ruel o sa among upat ka mga anak nga sila RJ, Anton, Soy-Soy o Cedric. Greet po ko kay Auntie Inday, Tito Kare, Ate Badat, Che-Checks na mga igsoon o pag-umangko na ko. Gimingaw na kay ko ninyong tanandiri sa gawa. Stay safe mo kanunay.
0: Okay. The Genovs, imong final para kang Victor.
1: Victor, para na ako, no, hatagi o kana bang, hatagi o kanang garbo imong kaugalingon, hatagi o panindigan nga di na ka mausban sa kasakit niya imong nagian kang Carla. Kay imagine, human kanya giluwa karon mo balik sa tungod kay naanak ka, tungod kay naanak kay kapasigarbo, tungod kay naanak kay ngalan, tungod kay engineer na ka, tungod kay nakita niya nga nilambo na ka, ayha pa siya mo balik sa imo. Samtang sa panahon nga imong gidedicate imong kaugalingon sa iyaha, iyara kang basta-basta nga padapling giluwa gitamaka nang imuhang pagkatawo nya karon ayha pa siya mo ila dayo nimo nga naa na siya iris imagine naa na siya anak pakapin ha so mura bag
2: iha Genova di Genova unsa to gi mo siya giluwa gitamakan nga anak kita imo mga girls karon pa
1: na yes kay imagine so to man gud kayo to kap kay imagine mo sincere ka siya genuine kay siya sa yang paghatag o paghigugma kang Carla ato nga mga panahon eh nga miskan tuod nga sa estado silang kinabuhi wala gid siya nagduha-duha sa pagkanang kuan ba paghatag sa iyang kaugalingon ya kang Carla niya karon mobalik si Carla human sa pagbiya ni Carla nga gipili wala biya siya gipaglaban ni Carla ato nga panahon diretso biya sa og kanang kanabang
0: disregard diretso
1: disregard itso nga sayo nun ka sa word nga ayaw na lang ko ana isipan na lang nga wala ta nag-ila so sakit ka ayo na grabe na nga ko ano grabe na nga trauma nga nabuhat kang Victor so para na ko wala na kuan wala na igong rason nga iha pang hatagag chance si Carla nga mabalik sa iyang kinabuhi kay murag yapon ma-remind ra gyapon siya mabasin pag mahulog pa nga ang ilang relasyon kay huyang ang pagsalig ba kay lagi na trauma man si Victor sa iya so unsa pa may ko ano kanabang
0: use
1: ana nga sitwasyon. So may pagmangita na lang si Victor og kanang fresh start gyud kanang babayi nga ilhon gyud siya hatagan siya garbo nga saway pagduha-duha ba. So again Victor ayaw na gyud na siya dawata si Carla aron di na ka masakitan pag-usab. Basin magamit ra gihapon ka yang ending mabiyaan ka. So ayaw na
0: gipagamit o ayaw na ihatag imong
1: diba? Imong pagkalalaki. Sa kanunay kinaiyong DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang atong URB professor. Sa to, ayan na mo, girls.
1: Lam-lam.
2: Tinood ba yan eh? Tinood yun eh. Daghan kayo lalaki karong panahon na, karong henerasyon. Nga kita mas tamasan sa mga kababayanan. Mo, sukutan sa dili. Kanang, murag amot na kaminos ba ng mga bayhana?
0: Dili eh.
2: Kanang, sa'yo lang ka nga, gipahigugma, gipalamian.
1: At least na lamian.
0: At least na lamian.
2: Hindi ang ending di ay gibulagan. Ang worst pag yun, gipaangkan. Ang worst pag yun,
0: gipaangkon.
2: Isang paana, ang advice mo, Victor. Narekomendum duman ba? Kung na kay Bible dia.
0: Ase?
2: Pag-abli ko ng Salmo.
0: Isa, wala na ito ng imong kwan.
2: Salmo 147.
0: Aha. Psalm 147. Okay? Ako nang kung anon bi.
2: Giayon niya.
0: Ang? Sige ayon.
2: Ang mga adunay dugmok nga kasing-kasing.
0: Aha.
2: Og iyang gibugkos ang ilang mga samad.
0: Aha, sa ato pa na ayaw na doon na ugibog ko sa samad.
2: Sa ato pa, kita nga mga lalaki, andam ta mo ayo sa mga dugmok nga kasing-kasing o bugkuson para maayo ang mga samad.
0: Ito, Salmo.
2: Salmo 143.
0: Okay.
2: Oh, ingana na siya, Victor.
0: Sa ato pa.
2: Sayang kayo kagwapa na ayaw na pag... Kwan,
0: so kato mga nadugmok na kasing-kasing ayuhon na lang to.
2: Ayaw na pag una ato ng labay. Total na naman ang babae. Andam naman gyud nga kanang makikuban nimo. Nagbasol naman siya, na realize naman gyud niya nga ikaw gyud Victor ang para sa iya ha, kay ikaw man gyud ang iyang kadangpan o ipaangkon, no? Mao na nga ay natuno na ah. Una-una ano na itong bersikulo nga gibasa ko sa imo, gindalit ko para sa imo.
1: So panindigan na lang ang mapagmahal.
2: Giresearch nako, giresearch sa URP sa Library of Questionable Studies para sa imo ah. No? May kugmaon man ta nga mga lalaki, dili man ta ingon nga mudumot gyud.
0: Okay.
2: Nya, ikadua, sayang kayo ang kagwapaan ng bayhana imong balibaran.
0: Ayaw balibari.
2: Ayaw gina balibari, itik na opportunity. Kalami alang Carla, imong baribaran niya.
0: Ano ba yan, kalami?
1: May nang rin na siya mag-effort ka, kaya yes. Si Carla na mag-apas. Oh.
0: Correct.
2: mao gyud ako advice nimo. Kalimti to ang tanan, ihuli, ipahupay na ng kasuko nimo, ay nagpaminaw anak ang Dijinoba, nga ka nang giyatakan, gikwag kay magsakit na imong dugan na paminaw, pagbasa og Biblia, pamalandong, pagsimba.
1: Gamita na sa tag-Biblia, dinataka-pangugatan eh.
2: Kaya kita magkod nga mga lalaki, nakabalot nga, kini mga babae, makasasala bang yun eh.
0: Ay! Time's
1: up, lugar, come on.
0: Lugar, tamahumanan na ang tatang siyam-siyam.
2: Mangyan eh, sa sinugdanan.
1: Come on.
2: Bawiya, sa sinugdanan. Sa sinugdanan ha. Ang mga babae ang nagtintal kang adan.
1: Oh, nanasay.
2: Sorry. Ang babae ang nagtintal kang adan si iba. Sila ang nagsugod nga nung nakasala ang lalaki.
0: Kagitintal mo
2: po sila. Mangyan sakto kaya po ni si imong sulatampo, si Carla ang nagsugod, nga nung natintal ka. Mangani, klaro kayo.
0: Isa ba'y halas-halas ani nga nagtintal kang Carla?
2: Si Carla ang nagtintal kang Victor. Mm. Pero kita magod yung mga lalaki, andam magpasaylo. Mm-hmm. Pasaylo, ano na si Carla? Iyata well, ka, iunay na gugma.
1: Hindi nga.
2: Kay sayang ang kagwapa ni Carla. Sa kayapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
12: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say delikid sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape. Kay kana diyong NANS Coffee ang mong gamiton. Pispusti nyo, dres sa kapangin, libungan or kutaba.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
13: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
11: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: DJ Nova, thank you, Cap June. Thank you, Victor. Sa'yo mapapadangat yung maswatang panin at tutulong manong sa sensor li Ate Arlene. Kinila ko'y kasulting anak kanimo. Kung akag papilo bullpen, be. Ibutang dito, 5 karason nga nung nga dili mo mag-uli. Og 5 karason nga nung mag-uli mo. Timbang-timbanga. Sa 5 ka mga rason. Nga nung mag-uli mo, o ganon dili mo mag-uli. Asa mas bugat. Kay para nako, kung tinuod ka na higugma sa usa ka tao, araw-araw andam kang masakitan. Pero kung doon na kay pagduha-duha, susama sa imuhang gibati sa pagkaron, di ta ka ma-blame kay dili lalim ang masakitan. Meaning, dili na ka gustong masakitan. O kung di na ka gusto masakitan, likaye ang minuhat nga makapasakit nimo. Ano lang kasimple. Again, sa gugma, sugal gihapo na. Kung willing kang isugal imong baraha, okay, padayon. Kung di nakagusto ng masakitan pag-usab, likayin na. ang binuhat ka na pasakit nimo. Thank you very much, Victor, sa ibang papadangat. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Mayroon salamat. Bye-bye. I love you all.
14: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
15: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
16: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
18: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumaka bloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
23: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:21 na sa gabi.

0: Ala bina to maigsoon ang usap diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta mong tanan mga Sugboano na to ang maigsoon diri sa Dakbayan Sugbo. Probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental. Ato maigsoon usab diya sa Negros Occidental. Mayong agabi sa ato na magkauturan da nga mga Ilonggo, mga Iligaynon. Unya diya sa Sikihor. Mayong gabi ato maigsoon diya sa Sikihor. Ato maigsoon diya sa Bohol. Diya sa Bohol, mga Bulano na to nga naminaw. Bohol sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makaigsuunan ng mga mga sukindig paminaw sa dito sa gawas sa nasod, maying gabi eh. Kaninyong tanan diya sa kauluhan dito sa gawas sa nasod, may gabi eh. Labi na diri sa Middle East kasamang Nestor. Dito po makasama sa Europa. Mayong buntag ninyo diha, mayong udto. Ato makaigsunan nga naminaw sa garon. Ang mga OFWs na to ang kanunay nga nagatang sa tuang programa. Adere sa tuang pagkulo kabildo sa garong gabi una.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga senior citizen, ato mga nanay, mga tatay nga naminaw na to karon may gabiin ninyong tanan diha. Ato mga pinanggandig paminaw sad na kanunay nga naminaw nagtapukoong sa ilahang nga radio kasamang Nestor, ha? Naminaw ato makigsunan po daon o niya. Ato ang mga nagtanaw po do sa Facebook Live kanunay nga naminaw nagtanaw na to. Sa to ang Facebook Live may gabiin ninyo diha. Ato mga pinanggandig paminaw, ato mga sukin dig paminaw sad ang nanikay sikay karong mga orasa may panikay sikay ninyo ha may pag panikay sikay nyo diha karong mga orasa sad aniya salamat kayos kanunay pagpaminaw. Ala sige doyogi ko ninyo ha kuyog ta doyogi ko ninyo diri sa to ang programa sa tulumanon karong gabi una mag uba na sad ta mga sukin dig paminaw. Okay, nita maglangay arita sa mga hisgutanan na to, no? Karong gabi una, kay ubay-ubay tag mga hisgutanan, mga sukindig paminaw. Ubay-ubay tag mga hisgutanan sa bakarong gabi una.
1: Straight to the point.
0: Atong hatagag pagtagad, ato ang hisgutan ni mga sukindig paminaw, matod pa, dunay taho. Ato aning, hatagag pagtagad, kay matod pa, ni abot na upat ang patay, ha? Upat na kuno ang patay kasama ni Sir Pero ning i-check, double check tani. Unsa ka tinuod makasama nga upat na kuno ang patay sa nahitabo nga pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga University. Ha nga na kuan in town ni kasamang ni Storm na target sa suspect gingon nga usa di ay unta ka magtutudlo.
1: Straight to the point.
0: Ha maoy target mga sukindig paminaw ni adtong suspect nga nagpakamatay pod. Pagkahuman sa itabo, mga sukindig paminaw, matod pa nga sinisal nga taho sa tuang otoridad nga ang target sa maong misyon kasamang Nestor usa ka magtutudlo.
1: Straight to the point.
0: Grabiha in town to ganiha panghitabo makasama dito sa Buanga. Nagpanghitabo mga sukindig paminaw nga sus duha gyud ka mga security guards. Duha ka mga security guards ang namatay. Duha ka security guard ang namatay o gaduha sab ka mga estudyante ang patay lakip na ang suspect.
1: Straight to the point.
0: Ang samtang adunay siyam matod pa ka mga tinunan ang nangaangol, ha? Siyam ka mga tinunan ang nangaangol. Usab mga sukindig paminaw sa maong pagpamusil sud sa usa ka tunghaan, private nga tunghaan nga Ateneo de Zamboanga. Kaganihan buntag mga sukindig pa kagahapon, ha? Ako man ni kanan aganiha no Lunes. Oho, ni buntag. Gilay pa in taon ni kasama nga Jerome. Kanan kasama ni Sir gilay pa. Ganiha ang mao nga panghitabo. Sto murag jud kana. Katubid ang pagka live niya, mamao na kanan dula ka o kanang Roblox. Asa ni tawa gana? Ni tawa gana kasama Gerald nga kanang Roblox mo na siya no. Mamao kuno og kanang porma gilive ana ang cellphone nga diri sa tubangan niya, ang armas makita nimo dito. Musud ka sa murag doon naging mission ba? Ingon ani, so kato, matod pa nila nga daw na adik ko no to. Bataa sa duwa mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Mayra mag-hitsura o niya bright ka sa mang nisto, ha? Bright, may hitsura, katunto ang pagkabata. Sa pagkakaroon, ang amahan ni ini nga usa ka, ha? Kanang na ang chief sa custom ka sa mang nisto. Gikwa na, ang amahan ni ini gi-relieve sa iyahang katungdanan.
1: Straight to the point.
0: Kadang gikwana gi-relieve mga sukindig paminaw ang kining ni ang amahan ni adtong suspect. Oho, so to ni hatagag pagtagad sad garo. Adres sa tuang pagkulo kabildo karo.

0: gabiuna.
1: Straight to the point.
0: Oni ang kaning ni ang ang kuan din in town siya. So grabe to yang armas no. Katong armas niya nga gi gamit sa mga sukindig paminaw. O niya, ang katong lakip nga namatay, kuan sa to di ay lalaki sa ang katong estudyante nga lakip nga namatay, mga sukindig paminaw, kuan usab? Kanang naang kuan? Kanang naang ang sama ni? Kuan usab taon to di ay? Usa ka grade 10. No? Usa ka grade 10, katong to ang usa sa mga namatay, nga nabiktima in town mga sukindig paminaw. Oho, usa ka grade 10. O niya, kuan ni siya. Ang kaning ni ang usa ka grade 7 ba to? Ang suspect or grade 8? Ang suspect mga sukindig paminaw town. Nga, sumuna nga brighter din yung kuan. Pareho sila, kaning namatay. Kuan sa di ay? Kanang na ang gold awardee sa International Mathematics kanang na ang Olympiad of Southeast Asia. So kuan sa awardee sa dito, katuntuang namatay. Kanina ang gipusil, awardee, katusang usa, bright sa dito. Katuntuang suspect, mga sukindig paminaw. Niya, kaning luya taon, no? Luoy kayong gidangatan taon. So, muna nga, kanang naang ang uban karon nga mga, medyo na alarma, nga tuang uban mga sukindig paminaw sa nga mga tunghaan. Ang uban nga mga tunghaan, medyo na alarma sa sila kasama nga nistor kay, nahilo mo naman unta to, nang hinakwa naman ta to, nahilo mo naman unta, katuntuan nga mga nahitabo, nga dunay mga insidente nga mahitabo sa mga eskwilahan, nahilom na unta apan karon ni grabe na sadnik. Kay nahitabo dito sa Buanga mga sukindig paminaw nga do nagi patay. Unya bay-ubay ni nga kwantaw. Namatay mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Sa muna nga ginikanan at mga ginikanan kinahanglan gyud nga ikuan gyud labi na mga lalaki ila mga anak kasamang nisto. Tan-aon gyud ang bag sa mga bata unya daay sakyanan, tan-aon gyud sikapon kanunay. Unyag unsay mga duwa nga gidulaan sa mga bata, ha? Unsay mga duwa ang ilang gidula-dulaan diha. At is maswito mang ginikanan ani kay basiga pasagdan rasad. Pasagdan rasag duwa kasamang nistor may nang badlungon. Badlungon ba sa kita ganig duwa nga mga pusil-pusil, mga pusil-pusil o awas bagay sumbagay baka di maro okay ro sumbagay sumbagay kay mga bukol ra. sa una elementary high school ta kasamang nistor parte man sa ato ang mga high school days, elementary days, kanang sumbagay. pero sa una, wa may nahitabo nga kana na ang magdinunggabay sa una eskwelahan. Tingnan natin nga litalagsa kayo. Pero pinusilay, sinubagay, wa, nahitabo na sa una. Karunda mga sukindig paminaw ning ni ang mauin taon nga hitabo. Samtang sa laing bahin na congressman Bini Abante, nanawagan kang Vice President Sara Duterte nga asa na si BP Sara ug matod pa nga unsa iyang nahimo sa baha sa Luzon. Unsa man is Bini Abante, pastor man dagway ni? Puting ko anan niya isuko kaysa nga asa ko nung BP asa ko nung ang Vice President, asa ko nung ang Vice Presidente nga ang Manila gibaha na, asa ko nung Vice Presidente. tanawa ha, ginyayahan nga wa sa mangita sa presidente. Sa presidente, wa sa mangita nga wa man unta mo leave mga sukindig paminaw sa Pilipinas. Wala man unta mo kanang naang mabakasyon sa presidente Marcos sa ubang nasod. So ang kuan gihapon, naa gihapon sa presidente. Unya, si BP Sara, maunay iyang gipangita nung asa man siya. Grabing baha sa Luzon, nganong wa man ipakita ang vice presidente. Inay, iyahang pangitaan ang iyang kaubang congressman nga tanawa ra, tanawa nga inyuhang gisulod malita ang budget sa flood control, tanawa nga ang budget mga sukindig paminaw, banay pa pangutanon ni Bini Abante iyang kaugalingon, nga unsa man, apil ba siya nga nakadawat malita, apil ba siya nakakurakot sa flood control, dapat mangutana si Bini Abante sa iyahang nga kaugalingon po. Pananglitan og wa siya maka-appeal sa corruption. Wa siya maka-appeal aning corruption sa flood control, sa Quadcom, wa siya mga kurakot niya si Bini Abante, iyahang tulisoko na niya makaubang congressman. Hindi mo kumutuubag wa ni kalibutan si Bini Abante. ikaw pa, naong ni mo. Si Bini Abante, dapat mangutana siya. Asa ang budget sa flood control? Ha? Inyo na si Presidente Marcos, tanawa. Ha? Tanawa, Mr. President, nga galangay-langay ka og kiha sa mga na-involved sa corruption sa flood control. Unsa ni resulta na to? Ana, nganong di man makasulte ang itong mag-congressman sa presidente? Nganong di man sila makabatikos? Gawas lang ni Congressman Irise, Congressman Barzaga, Congressman Leandro Leviste, ha? Ni Congressman Papulong Duterte, ha? Kinsa pa, Congressman Tubi Chanco. Pila raman ni ka mag-congressman? Ang kaning mga congressman nga kunuhay anti-corruption na asa mga pinklawan, dilawan. Ang pinklawan na akong nailhan nga kuan gyud siya kanang firm gyud siya ha nga kanang baruganan kanis congressman Irise. Ha? Pinklawan sa batiko sa mga Duterte, batiko sa mga pinklawan. Ha? Ah, si congressman Irise. Pero ang uban nga mga nasa pinklawan, ang uban nga mga dilawan, awa oy. Ha? Ang uban nga mga pinklawan, mga dilawan, tuan na, naipo na ditong Marcos. Onya si Bini Abante, imbis mangutana sa asa namang imbestigasyon sa flood control. Ha? Ang busy presidente man o ipangutana, asa na kuno, asa na kuno, naglaroy-laroy ko. Ah, gamatod pa ni Bisi, kananaang ni Bini Abante, og unsa kuno ka kana bitong kangilad ang baha dito sa Metro Manila, unsa kuno ka kanang kwan maupod ang ka maupod kuno kangilad ang paggasto ni BP Sara sa confidential funds. Taw ni matuk is Bini Abante. Ha, unsa mga kuan, di ba pastor ni si Bini Abante kasama ni Jimmy? Ha? Ay, kuan na nang kuan kay, narabay leader si Bibi Sara din sa man Jimmy Abilia, putla ni mo di. Ha, ningutan na siya, oy. Kay grabe man, grabe dito sa, kuan, oy, dito sa Luzon. Ha, grabe dito sa Luzon ang kalapad sa baha. Kung unsa kalapad ato adres sa Cebu, wala ras 1/4 kasamang nisto. Ah, dito sa Luzon, wala 1/4 diri sa kananaang Cebu. Grabe kusog dito ang baha ang uwan. Ha, grabe ka taas tubig. Ha, muna ang pahinumdom ni, no? Ang baha nanguhit sa tuang mga congressman, mga senador, lakip na sa presidente. Tungod mga sukin dig paminaw sa ilahang pagkakurakot na. Samtang sa lain nga bahin, itong hatagag pagtagad kay Kongreso, nagkainitay kaganiha, ha? Humanda question na ni Congressman Tobi Chanco, itong hearing, itong adlaw, itong lunes, ha? Atong lunes, mga sukindig paminaw, ha? Nagkainitay, ha? Lunes gahapon, lunes lagi ta. Ha? Nagkainitay sila kasamang Nestor, si Congressman Tobi Chanco, gato si Swansing. Kasi nga to, Swansing Matsing. Ha? Si... Kabahin sa paghisgot sa 2027 nga budget, ha? Nga matod pa ni Congressman Tobi Chanco, nga aduna na po kunoy gitago ang Kongreso. Ha? Aduna na po kunoy gitago, nga aduna na po yung plano, nga aduna yung kwartang kawatunon. Oto nga nasuko, mga sukin, di ko na Tobi Chanco, o niya, wansin, mahimo kay pila raman sila kabuok. Ha? Pila raman sila kabuok ang nesupak, mga sukin, di paminaw. Ha? Wala raman sila. Pila ra kabuok ang supak, ang uban nga mga congressman, uyon-uyon ka na lang, labi na, o doon na kayo nakurakot, doon na kayo nadawat. Ha? So muna, nga matod pa ni Tobi Chanco, nga doon na napukunoy, dili mayong obserbasyon niya, kabahin sa pag-deliberate nila sa budget. Na? Amo na nga matun tan-aon ha kay matod pa dona kunoy 100 billion or million. Ha atong i-check ha. Dona kunoy 100 billion or 100 million. Ha tan-aon na to ning i-check ron. Nga unprogrammed. Ha sa to pa unprogrammed na sad nga location ni ano man sad ning unprogrammed oy. Ha makalusot na pud tingali ni para naginis mga kawatan. Oh, Onya ang total na confidential mga sukin, di ba may na confidential fans o ga-intel fans, ha? Yung nakagpila ka sa mga nistor, ha? Ang gipangayo nga total confidential fans, muabot og 10 billion. Sus, Ginoo ko.
1: Straight to the point.
0: Ha? Krabihan ang 10 billion confidential fans. Oy. Mabitaw na, ka na mga congressman, mga senador, ha? O gwa mo na kauyon niya, kanang confidential fans, butangan nag-aliases, ha? Paghimo mo balaod nga tanan nga politiko, ha? Gawas mga sukindig paminaw sa itong PNP, sa army, kanang sa mga, ato nga, sa armed forces ba? Gawas anak nila, uban nga mga ahinsa nga way labot sa operasyon, kabahin sa kanan ng insurgency kasamang nistor, kuhaan o confidential funds. Ha? Ngano magbaton man sila confidential funds? Pero nandiyod siya. Kinsa may mga intel, kinsa may mga mangalap, ato nang ihatag sa mga army, sa mga police, sa mga marine, sa mga navy, unsa pa nga. Ato na ito ihatag dito ng mga intel funds, confidential funds. Kano man ubang ahinsa magbaton mag-confidential funds? Ha? O ka na ba, inyong gigukod si VP Sara, sige wag tangan ng confidential funds. Kidang lang, uban nga mga ahinsa, DOJ, unsa pa na diyan, DSWD, unsa pa na nga mga ahinsa diyang naay, confidential funds, unintil, wag tangan na ninyo, paghimo mo balaod, doon na ba'y balaod, anang na, ilang gisgutan, wa? Ha? Yes, VP Sara, ilang yun ang asa naman ron nga, ha, tanawa ang pagasto ni mo nga, panawas pagwalda sa imong kwarta nga confidential fund, di baga baha, Miss Manila? Ha, dagway, bias mga hinampa. Samtang sa laing bahin, mabot na sa 26 ang patay tungod sa bagyong Luis o si bagyong Maymay. Ha, og ingon man usab sa habagat.
1: Straight to the point.
0: Ha, 26 na kasamang nistor dito sa Luzon. Onya usa dinis Visayas ang patay no dito sa Negros Island region. Dunay usa dito mga sukindig paminaw nga kananaang namatay no sa Negros Island region asa ka ni dapita. Ha, sa oriental ba ni, sa occidental o sa Sikihor ba ni? Kaning usa nga namatay sa Negros Island region, usa usab sa Ilocos region, unya duha sa National Capital region, pito sa Calabar zone, 15 ang namatay sa Cordillera Administrative region og muna dito sa Cordillera di ay ang daghan ang namatay kasamang nistor abot og 15 ka mga kinabuhi.
1: Straight to the point.
0: Ha, taning tagan sa dugwan mga sukindig paminaw kaluoy bataon oy. Ha, nga panlitag na andod nis baha na among gyus mga kurak-kurakot ng mga kongresmag senador o taga DPWE. Gawas na sa mga tarong ha, kato mga dili kurakot, tawa mo'y labot ha. Samtang nga sa lain nga bahin ito hatagag pagtagad makasama kay di amay iyaan gipatay sa iyang pag-umangkon. Unsa na ba ning kalakiha taon oy ha patay nang napalgan kining usa ka senior citizen diha sa may Limaw nga dapit sa may Purok Dos barangay Tubigag Manok lungsod sa Asturias. Napalgang wa nay kinabuhi ang usa ka lawas sa usa ka lula ha hapon mga sukindig paminaw nito may agi nga adlaw.
1: Straight to the point.
0: Ha, sa makahay kwan ani unsa makahay naingnan ani in taon nga ha samantaw naingnan ani nga iyaha mang giunay pagpatay ka sa Manjiro. Aka ng kasamang nistor, kaning iyahang iyaan. Ha? Iyaan, may niya kay pag-umangkon, manini ang suspect. Ang suspect nga pag-umangkon, 23 anyos. Ha? Uy, kabata pa mga dean eh. Oh, bata pa kayo mga sukindig paminaw. Oh, huh? Kabata ba dean eh, no? Oh, ha? So bata pa kayo ang suspect, 23 anyos. Ha? 23 anyos niya ang lula, pila edad sa kuan? Pilay o edad aning lola ahinkod ang kuan ko no pani uigon no so gipatay ha ito sa Asturias mga sukindig paminaw han unsa ba in taon ning hitabuang ha kanang naang muna amot baka wa baka mosuyop ning niang ha wa baka mosuyop ning niang suspect mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang ang low pressure area nga gibantayan sa pag-asa nahimo na kining usa ka bagyo.
1: Straight to the point.
0: Samtang gawasa nahimong ni bagyo, giganlanig si Bagyong Nining, ha? Bagyong Nining, unya, doon na pagyoy lain nga low pressure area nga nagdanga-danga sa Pilipinas.
1: Straight to the point.
0: Ha, gisamutan ka sa Mangnisor. Grabe na kabaha dos Metro Manila. Di apagi bagyo. Gisamutan gyud ni. Ha, gisamutan gyud ni nila. Ha, sarog di makonsensya ni mga buaya diha. Saro, mga buaya ha, mog di mo makonsensya ni baha. Aon niya ugmang adlawa ang ikatulo unta ang adlaw karong simanahuna sa impeachment ni Vice President Sara Duterte apan kansilado ni. Walay ipahigayon nga impeachment ugmang adlawa. At least noon ka sa Manisor makapahuway-pahuway tagtanaw. Nahadlok ang mga senador, nahadlok ang mga senador ka sa Manisor, nahadlok ang mga senador nga magkasakit sila og leptospirosis. Bahala ang mga tao og magsalom-salom sa baha basta sila dili lang ma ang ilang mga kutis, ang ilang mga panit dili lang mapiksan ka sa Mangnistor sa baha. Ha, grabe ha pagkabagagnaw ang godan nila. Ang senado, ang senado purya lang sa uban ng mga tarong diha ng mga senador. Ha? Ang Senado na ay dako kang mandato unta pag-imbestigar sa corruptus nasod. Muna nga, naginadiyag ipahaom yun na nga dunay Blue Ribbon Committee, ang pinakadako ang komitiba sa Senado, nga mo'y mo-imbestigar sa anomalias nasod. Kanang Blue Ribbon Committee? Apat sa may nahitabo taon ka sa mga Nestor Irwin Tulpo, oy? Ha? Unsa man is Win Gatsilian? Ha? Dong Win, ilisi na si Tulpo Win? Ni kakailis ni Tulpo Win? Ngano nga, di maka-ilisi na? Ilisi na o kanang chairman nga kanang mo imbestigar gyud. Ayaw si Irwin Tulfo kay murag naman nagikahadlukan si Tulfo. Ha? May sulay ko nagbutang dahil Lito Lapid. Kasi musamot po din noong Lito Lapid. Ha? So muna nga, mas mayo diya, ha? Beko no, kanisikuan, kanisi Senadora Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, nagplano magining mudagag presidente. Ha? Damay plano mudagag presidente. Siya ko no itong ibutang sa Blue Ribbon Committee. Unsaon niya pagsulbad ang korupsyon sa nasod? Unsaon niya pag-imbestigar? Ha? Siya mo itong ibutang niya, chairman, kay Bulahan, o ang mga tao makauyon sa pag-imbestigar ni Senador Risa, mapagwas niya o kinsag yoy mastermind. Total, kanas Risa, dili man sana siya BBM. Ha? Dili man na siya kanang naang Marcos. Ha? Pinklawan mag yun na siya. So, si Risa, kung naibutang niya, eh, Risa o baka Kiko. Silang duha ka sa Manisar Bulahan kay si Risa. Lisod, saka si Risa ang tibiro sa mudagag presidente yun way agi. Kanang naabang agi ni mo, kanang mga tao, dili mawala sa limpatakan sa mga tao. Ma? Kanang balaod nga di mawala sa limpatakan sa mga tao, nga, nang major mga kananaang imuha nga nahimo. Di kay, mot lang po, na, depende rin po sa kanang naang, depende rin po na gawin sa chismis ka sa Mangnistor. Akin yung bahinasan, magkasama hatod ka nato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkasama, maayo kaayo ha. Arang sumayso na mga pinanggantig paminaw, katunay mga sakit o balatiya naghihambin sa kalawasan. Atong mga pinanggantig paminaw, ang atong mga lugay na nga mga sakit, ikadala-dala o ragipamati sa kalawasan, mag-inom na ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkasama. May sab kayo sa mga pinanggantig paminaw ha. Adunay hubak, adunay sakit sa hubak, adalig nga makutasan, mag-inom tas Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkapagana sa kaon, magkapanindot sa tulog. O na nakanindot sa ranig kasumang nisor, kay puno sa mga vitamina, minerales o nutrients, nga magkikinhanglan sa tuwang alawasa. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, naghanasab nga naka-inom, no? Nakatumar ni ini magkasama, o yung uba naka-uyon taon. Ang Paragis, no, kanang sagbot na ba gilis ato, Ito sa amo, palad-palad man na kasamang nisto. Anak kanindot, anak makasama, kinaghan kina mga sakit, nga kaya kay ngayuhon. Ang uban, anak, mag-ilahan ng ituson. Ha, ituson nila o 5 minutos. O 3 minutos kasamang nisor, imnon ang sabaw. Unya, ganapananglita na kita, wata dito sa probinsya na magmanguha pa ta. Pero bisang malakas probinsya, di po na kakumpensaan kay base nung kanay mo nakuha, na nay kagaw, baka ihis kabaw, ihis baka. Ha, sumuna, ang ikinhanglang limpiyog yun. Sumuna, nga diris ato, adunay dako king pharma kasama ang tagiyas paragis, no? Bila-bila herbal capsule para nga i-check dito sa Food and Drug Administration kung FDA. Aos, kwan yod, ganang na ang limpyo, no? Ang tuang produkto sa paragis bila-bila herbal capsule. Luwas nga imnon, makatabang sa panglawas, ha? Anak kanino sa paragis bila-bila herbal capsule, na kinapalit na magkasama bisag asa usap diri sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butika at farmasya duol sa inyong mga lugar. Na, pangutan na lang mo di ha, kinaan na di ha, ang ato ang paragis bila-bila herbal capsule. Okay, balik ta karon taon makasama human lamang sa mga importante kay sa pagbalik. Ato hatagad pagtagad nito ang mga isigutanan o inyuhang mga greetings o mga reaksyon, ha? Alas 10:50 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Walang Lusot ang Colds. Hulihin agad with Neosep for Kids. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba nga highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo ug mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlaw ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa parihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga duna gyoy dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilahang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kung mapalit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
8: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
9: United Home.
10: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang katingot sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y sukli.
9: Wala'y sukli.
10: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
11: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
12: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Ato ang attack na alas sa 11:00 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi ona. Ala sige, sayaw-sayaw lang sa taha. Ah. Ah, sayaw. Oy, kato mga gipandoka. Ah, kato mga nagpatulog-tulog, ha? Ah, kasamang nisto. Sayaw lang sa mga katulog, ha? Ah, sige, ato sang i-check na si Radio Magic, yo. Ito sang i-check ito ang report na gika ni Radio Man Joseph Oscano na speakers din na yes, Radio Man GQ.
14: DYHP Tata, RMN Report.
15: Yes, sa mga kasamang Radio Man BG sa itong pagbindi Andres Gawas kabahid na kamangrasa sa naglaob na kagabiyon nagpabilin ng linaon ang dakbayan sa Subo huwag man ako maalarmarong ganito ba itong kablisan ini sa dakbayan o Metro Subo area. Samtang sa report nga itong dakuha na si Cops Kapulisan sa dumanong kinusaka ginong top one nga most wanted person sa 63 anyos nga ginong sa Article 248 sa Revised Penal Code dato sa pag-serve sa war no baris sa Kapulisan mga alas itikak na sa gabi dito sa may barangay Liong lungsod sa Dumanhog. Ang ganakpan nila sa pangalang Camilo Danyiga Imperial sa 63 anyos sa Panaigon, ninyo og lumulupulo sa saliskutag lugar. Si Imperial gingong sa nikatapuan municipal level og top 7 provincial level nga pinangita sa Balaod tungkol sa getubang nilang kasog pagpatay. Gita gayon aga paglatong pinagi sa umilosan og maog pag-serve sa Warnabaris ang kapulisan. Masakop sa tracker team sa Dumanhog Municipal Police Station da agawara to baris giisyo ni Honorable Judge sa Honorable Cherry Joy Carlotto Kunsa Agias ang presiding judge sa Regional Trial Court RTC7 sa Bansa Tin ang mauga dinakpag itanggong na karoon dito sa Dumanhog Police Station da. Samtang sa pikas gabahin na nakpansab sa Gibong Bible Suppression sa magasakop sa kapulisan sa Pedro Civil Giniusaka gingong na high value individual nga high value target nga gudahan nga drug poser diha sa may Sitio Tigbao barangay Talamban bukan barangay din sa Dakbayan sa Subo ang dadakpan mao kini Giniusaka 40 anyos nga gilas sa palang alias Ota og sa 40 anyos og gumulpyo sa nisgutag nga lugar ang kapulisan sa Municipal Drug Force Unit Talamban Position by Mihimo o pagpanrunda o sa Kabaybal Supervision batok sininga suspek niya si Puta nakuha gani sa mga ganilakpan ang mga pinakiting lunahang sa buga mutin magiging 105 gramos na mubalor kapin sa 315,000 pesos. Onward sa patrol ang Nurad Juman Joseph Oscano DYHP Attack RMN.
13: Okay, salamat Radio Man Joseph Oscano si Muhang Report. Ang inasambahin na magkasama at usang kakwaon ng dugang detalye sa itong balita. Kaya ay bagong laya sa Cebu City Jail. Na doon ay kaso kabayan sa illegal nga drugas. Huwag ingon mo sa pagpanulis, ha? Gipusil patay! Bawat na kumulito ni Tali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
14: DYHP Tata, Araman Report.
8: Patay ang usa ka ex-convict kaman po sila sa duha ka mga wala pa mayuning lalaki alas 2:50 kadlawon sa Sitio Smara, Barangay Sambagdo sa Dakbay, Sugbo. Ang biktima gilanga si Paulo Moraldi Manzanero, 39 anyos, taga Quijano Compound, Virama, Barangay Calamba sa Sures, Sugbo. Sa inisyal ng investigasyon sa Bilana Police Station 2 sa Cebu City Police Office, kasamta na ni Garillo sa kilid sa karsada ang biktima. Duha ka wala mayuning lalaki nga luwan sa usa ka scooter nga motorsiklo ang kalitlangan abot sa mga lugar. Ang backrider ang mikanaog og dayong hulbot sa wala pa matino kalibre sa iyang armas, nga gilukluk sa iyang short pants. Ang biktima nga nakabantay, may dagang kinipengon sa interior nga bahin sa mga repit, apang gigukod ni sa suspect dungan sa pagpamusil ni ini. O man sa pagpamusil, dali nga mibalik ang gunman sa nagpaabot ng motorsiklo sa gawas o daing sibat sa wala matino nga direksyon. Ang mga sakop sa scene of the crime operation kung Soko, nagkakuha og duha kabasiyo sa bala o usa ka magasin sa kalibre 45 nga pistula nga dunay upat pa ka bala ni ini. Nana sa kustorya sa PNP Crime Laboratory ang basiyo sa armas o ang magasin nga nahabilin ato sa pagsibat sa suspek. Gingong bagong laya gikan sa Cebu City Jail ang biktima sa kaso sa illegal nga drugas ug do nasab ni kasong pagpanulis nga gisubay pa sa kapulisan sa Dakbay sa Sugbo. Padayon ang gihimong investigasyon sa Bilana Police Station kung kinsa ang duha ka mga suspek pinagi sa pag-backtracking sa mga CCTV camera ug unsa usab ang motibo sa krimen. Kasama mo sa Bilana Police Station ang inyong Radyo Man Albo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
13: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. Pagkinibay na sad makasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot isisiti ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa atuwa nga kape. Ang atuwa ang kape makasama ha. Alang sumaysa na mga pinanggantig paminaw kasamang Nestor nga mahiligon kay mo inom og kape kining kapihan na imna. EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape kasamang Nestor, doon ni sagol nga rose hip, doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nalibyuhan ang sakit sa arthritis. Alang sa mga naminaw, makaigsuunan, lakip nga sagol ani ang luya, doon ay dulaw or kanin turmeric, doon ay kamunggay, doon ay tapul nga bisaya nga mais, doon ay mangustin, doon ay bayabas, doon ay tapul ha, nga bisaya nga mais mo ay nakanindot ani. O niya aduna sa ni sa insulin plant, doon ay barley, doon ay arabica, doon ay stevia, nga may gapalami sa tuwang kape. Ana kanindot ang kasumang ni store kay katuang kape mga sukindig paminaw doon sa Bnesiay ginseng o guban pa nga mga utanon o mga prutas. Ang ginseng nga naa sa tuang kape mga kasama magkapaabdik sa tuang panglawas muta busa makalahutay ta matag-adlaw ang panikaisikay. Di tabati o kakapoy ha, kasumang ni store. Ako nakakanunay ta nga nakainom sa tuang kape EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, sa mga nangita po diha og haplas, ha? Ayaw kalimutan sa mga nangita og haplas. Aring nata makasama sa haplas nga maayo sa gayo para sa tuang panglawas, panakit sa kalawasan, panglalis mga lutahan, at tuang makaigsuunan nga dunay mga kananaang panuhot, no? Kanunay nga supon sa panuhot, ayaw kabalaka, kinaan natay haplas. Nindot kayo, manuhot-suhot yun sa tuang kaunuran mga kasama. O na kanindot anay ka mga haplas ka kasamang Nestor, dili ka paakon og lamok, ha? Kung nakanindot anay ka, dili ka paakon og lamok. So muna nga kung dili ka mapaakan o lamok, makasiguro ka nga makalikay ka sa sakit nga dinggi. Araw malikay ta sa sakit nga dinggi, mga plasta sa EXL Makabuhay Uwel. Nakaninot ani may sabni sa katul-katul sa panit, pinakan sa gagmayng mga mananap ang tuang EXL Makabuhay Uwel. May sabni sa katundaghang kuan kasamang nisto, daghang kuyamad ba? Mapalit ang atuang kape o ang haplas sa EXL mga sukindig paminaw diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, so arita sa atuang mga isigutanan sa garon mga sukindig paminaw sa mga pa-shoutout sa gadiyot ha.

0: nya katong uban niya mga nagsayaw-sayaw, wala sayaw-sayaw lang usaha kaya nagantag isgutan ron mga kasama sana. Aniya si Fajardo Jessa. Kasama nga Benze, greet ko ni Danilo Dawa, sayang asawa nga si Lorena Dawa, nga naminaw kanunay karon po da, di gyud matulog, di mahuman imong programa. Salamat kayo. Kasama nga Dawa, Danilo Dawa o Lorena Dawa, gikan ni Fajardo Jessa. Samang Glinda Masong Lagos, naminaw sad na to. Aniya, from na po, San Roque, Liluan. Liluan, din ilan Jessa Fajardo. Anya si GC Puntillas, may gabi kasamang Benji from Tinabyunan, Katmun, Cebu. Aha, og si Corazon Tanyula, nagminaw na to sa Southern Leyte. O kasamang Iglesia Ariel Villaber, minaw sa dato de karon siya. Tanan lang ng mga kwa na to, ha? Tanan ng mga naminaw na to, ha? Mayong pagpaminaw ninyo diya, ha? Ito mga sukintig paminaw taon nga mga naminaw, always. Thank you, thank you. Okay, ito nga tagag pagtagad, no? Kaning ni ang nahitabo mga sukintig paminaw dito sa Buanga kasamang listo. Asa mo ito inyo, ha, si Romel? Sa Buanga ba ito inyo, ha? Kagayan. Kay, kanang na ang nahilom naman unta ito, ha, medyo makakuan giyod ni nga maong panghitabo. Kana bitawng ngilo ba? No? Ngilo ni nga panghitabo. Anay ko ang kasamang Gerald ang pamahayag ni sa hipi, no? Dito akong gisene mo kasamang Gerald. Ito ko nung paminaw ni pamahayag sa Deputy Director for Operation sa tuang kapulisan, no? Dito sa Buanga. Kabahin, aning sunan ka nga ang gidala di ay sa kuan kasamang Nestor duha ka armas? Ha? Duha ka armas ang gidala mga sukintig paminaw adton to ang suspek. May rabag itsura ang suspek. Taason nga pagkabata o niya guwapo kasamang nisto o niya bright pag yun. Ha? Sus, giusikan rin na yung kinabuhi in town. Giusikan rin na yung kinabuhi. Wautak kahibalo sa doon sa iyahang naagian ba? No? Wautak kahibalo kung sa personal niyang kasinatian. Pero, kung pananglita gibuli, tingali ka nila itong itsura as bata, di tingali ito, ino na ito nga ka na naangang siya gibuli kasi ano, wala mga kahibalog yan sa, o sa istorya ana, ha, kasamang Nestor, pero ka na naangang may gitsura, uy, may gitsura ang bata, pero ito sa paminaw ning kanang naang Deputy Director sa Kapulisan nito sa Buanga, kay matod pa, unsa ni duha ka armas ang gidala, gidi ay, ha, ato ko na paminaw kasamang Gerald Bick, kini si, kuan ani kaning si kuan deputy director liot sa tingan ani niya oh si kuan police lieutenant colonel Paul Andrew Cortez oh humani siya ang deputy city director for operation adito magkasama sa Sambuanga biko na tukon ng kuan tukon ng paminaw na kasama Gerald B kay oh kani kani mo ni
1: President dito sa Ateneo Tumaga Campus no sa may mga personnel din tayo naka-deploy no sa mga particular sa mga schools no kasama rin po yung sa deployment natin so sila rin po agad yung naka-responde dito sa insidente na based sa initial investigation natin no may narinig silang first isang putok no na baril then later on sunod-sunod kaya rumisponde agad sila and tumawag din sila agad ng backup. Kaya pumunta rin po yung mga personnel sa station at saka yung sa mga mobile forces natin, no? So, yung ginawa po nila, sinecurity rin nila po yung mga estudyante. Yung iba, nag-conduct po ng clearing dito sa crime scene, particularly dito sa building, no? Yung nakita na wala ng threat dito, kaya po yung mga estudyante, na pina-allow na rin natin na pwede na rin po sila umuwi, no? Kaya after that, no, nung nasecure na yung crime scene, yung ginawa po natin, no, nag-create po tayo ng incident command post, no, para at least doon po na pag-usapan, no, yung mga, ano po yung mga dapat gawin dito. So, may nakita pong dalawang fatality, no, na sa fourth floor at saka yung sa fifth floor, no, na may dalawa po. Sila po mga pawang mga estudyante rin po. Yun po yung inaalam pa natin, no? Pero sila po ay mga estudyante rin po.
2: Sir,
1: dito.
2: Kinukumpirma niyo po ba na isa sa namatay ay ang mismong suspect?
1: Yes, no. Base sa initial investigation po, no, sa dalawang fatality, isa rin po yung suspect po.
2: Ano po ba ang nagbaril sa kanyang sarili? Wala ba rin din?
1: Yun po yung lumalabas po sa initial na investigation natin, no? Pero ipapakonfirm pa natin kasi may mga CCTV rin po tayo sa taas para ma-check talaga, makita talaga natin kung ano po yung totoo talaga nangyari. Kaya ngayon, nandito rin po yung cybercrime unit natin, nandito rin po yung CIDG, at saka yung taga-regional investigation detective management unit. So nandito po lahat yung mga unit, unit natin para tumutulong para at least mas ma-investigahan ng maayos at saka mabilis po yung maging
2: result. Ano yung baril na ginamit ng suspect at ilang bala po yung na-recover natin sa crime scene?
1: Yung baril na na-recover po, no, dalawang 9mm.
0: Uy, dalawa, Glagyo?
1: Black pistol, no?
2: Dalawa?
1: Dalawa po yung na-recover. So, nakita natin, may nakita po sa
0: Rabiha,
1: floor, may nakita rin po sa fifth floor. Okay. Kaya, i-check pa natin yung mga baril kung sino po yung may-ari, no? Kaya, ay mag-coordinate pa tayo sa RCSU para kung sino talaga yung
2: anak ba may-ari. So, hindi pa natin matukoy kung pareho ang biktima at ang suspect may baril, no?
1: Hindi pa natin matukoy, no? Pero, kaya nga po, no, retrieve natin yung mga CCTV para at least makita talaga natin na yung sa fourth floor at saka yung fifth floor, sino yung nagmamayari talaga yung baril na yun.
2: Yung bag na na-shooter po yun?
1: I-check pa rin natin po man, no, na yung regarding dito sa na-recover din po. Kaya lahat ng mga areas dito, no, pinaprocess pa.
2: Sir,
1: hindi pa natin makuha talaga yung eksaktong motibo, no? Kaya yung ginagawa natin, i-profile din natin yung biktima, i-profile din natin yung subject para makita natin kung ano talaga yung posible naging motibo dito sa shooting incident po.
0: Kuya, ano?
1: Na may interview na po kanina, no, pero hindi pa natin nakuha yung mga kung ano yung mga statement din nila po, no. Later on kunin din po natin yung mga statement.
2: Yung mga baril na nakuha, may pertinent documents?
1: Hindi pa natin nakuha, no, kung mayroon talaga, pero yun nga yung sinabi ko kanina na i-check pa natin sa RCSU kung may mga documents po.
2: Ilang bala lahat sa nakuha?
1: Antayin natin yung kasi ongoing pa yung process ng SOCO, antayin natin kung ilan talaga yung mga empty shells o cartridge na ma-recover nila sa crime scene.
2: Sir, maraming nagtataka kung paano nakapasok yung baril since ito sila ang unang school na nag-conduct ng
0: duha ka armas ang nakuha.
2: And since stricto yung security.
0: Pero pagkakwanta o kihapa
1: sa
0: kanan.
1: Yes, ma'am. Kaya titignan din natin na paano yung manner na pag-inspection yung ginagawa nila para at least tingnan natin kung paano nakapasok yung baril dito para later on kung ano yung makita natin na medyo may mga butas, no? I-recommend natin para at least i-upgrade yung security mechanism.
0: Sa muna makasama ang interview, no, sa tuang kauban dito sa Zamboanga, kabahin aning ni ang shooting incident sold sa eskwilahan, ha, nga gi-live pa mga sukindig paminaw town, ha, gi-live pa niya kasamang ni Sir, grabiha, no? Sa muna ang maluoy na lang punta ba, no? Maluoy ta nga maglagot, magunahuna nga amang inosinte tao na among og kamatay. Maluoy na lang taon ta kasamang ni Sir maglagot sa kaning suspect na matay ra ba po?

0: eskwilahan, ha, di ba ni kapila naman ta nagpahimangno ana? Ha? Ang mga eskwilahan, ma-private man o ma-public ng eskwilahan, di lang kita muhatag o kumpiyansa. Ha, di ta muhatag kumpiyansa ba? Asa man itong may pamuspirmero pa kay doon na pa ikatong metal, on sa to kasamang nisor, metal detector? Ha? Pila raman na, ka, barato raman ana nga ma, palit na maging na shopping. Di nila muhatag na kumpiyansa kay doon na yung mga nahitabo. Pila na ka ma-eskwilahan ang nahitabo? Ha? Unya ka ng mga duwa, nga mga duwa-duwa nga, unsa nang duwa diya silpon, mas mayo na nga, iban ka na. Ha? Nga di na makasuod din sa Pilipinas kasamang nisto. Ha? Unsa man yung Roblox, ano? Roblox? Unsa na kasamang Gerald? Ha? Unsa man na, wala pa nagitang-tang? O nagitang-tang na? Kanang duwa ah. Kay, ugmao na yung nakaingon, ha? Ugwa pa nagitang-tang, ano mga di man ato? Unsa man, ato mga senador, ha? Ato ang mga congressman, ato nang ipaban din eh sa ato ang nasod. Ha? Kasabang Nestor. Ato nang ipaban, nga di makasuro diri. Kanang ruble, ano Roblox. Kaya kuhan na nagod, Roblox. Ha? O, unya, importante kayo, kay kanang uban, na ano man na, na-addict naman ana. Ha, anang Roblox, mga sukindig paminaw. Ha? So, na-addict namang uba na nga tuan na lang, nga to mga eskwilahan, eskwilahan, mga mall, importante kayo na. Nga atua nga mapa, ang seguridad yun ba? Kahit balong ta, eskwilahan, naghang mga mga estudyante di ha, kanang naang ang kural, usasad na nga tanahon, kay pwede man sad nga, posible man, og dili iagi di sa gate kasamang nisor, atos kural mong layat.
1: Straight to the point.
0: Ha? Asa mga katunang metal detector, wa day kapalit ang kuan na or naglawsi-lawsi na kay ga kuan lang. Nagsalig na mga sukintig paminaw nga wa na inahitabo. Ato nang ipadayon, di na to na kanang na ang wag tangon. Ha? Eh, sige mong pangayo ang mga isul... Mga eskwilahan, sige mong pangayo amot para floor wax o niya kanang na... Pagway ikagasto ang mga eskwilahan na pwede mo magpaamot. Muamot nga na maginikan nag-floor wax. Ano bang kaayuhan sa inyong mga anak? Ha? Pero brato ra kayo na, oy, mga, kanang mga maestra, mga langin, labi na kani ay, ha? Tagi-eskwilahan ka sa mga nistor, labi na mga private niya mga eskwilahan. Maka-afford na na, uy. Ha? Tsaka na mga private niya mga eskwilahan, labi na mga dato ang eskwilahan, mga private, maka-afford na, ayaw lang po dato, mantinilin yung maratuhon. Ha? Pwede na mo atang naang kanang mahalalon sa, niya kanang naanay kanang naang screening machine, ha? Para ma-screen ang mga bag nila. Kanang sasakyanan, kuano na, kanang naang siksikon yun, nag-unsay ma, kuandi ha? Ay, kapananglitan og, o, kanang eskwilahan baka ha? O, magbutang og parking area, donay tig kuan dito, donay tig, kanang tig check dito. Ha? Biha, no? Ito, mga congressman, ilarag yung huna-huna ano sa mga senador, ang ilarag yun, saon nila pagpangawat sa kwartas gobyerno. Ah, nag-antos in taon na ito, makaigsuunan ng mga, kana mga kabos, ato may kaigsuunan ng mga Dias Ubos at Antos Town. Ano mo himuin yung balaod? Ha, Mr. President, dili kay magpalupad ka o kung sa'y palupad ni mo sunod to eh, ganito. Ihita in town. Akin ay ngabahin sa makasamahatod ganito sa DTX 500. Katong DTX 500. Kampiyon nga proteksyon kada 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kining pangontra sa mga free radicals sa oxidation. Ato ang DTX 500. Maysa ni magkasama sa misyon nga dunay high blood, tasog cholesterol, tasog blood sugar. O na kanindot ani kasamang nistor. Akay minus ato magsuna nga dunay fatty liver disease, cardiovascular disease, so magsuna nga dunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. Atong dili makatulog og taro makatulog mangali pan minanok ang pagkatulog mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic nga mao ang clinic di alternatibo medicine and wellness center nga namimutang sa unit 102 Marinjoy building ako sa Lim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Loyola.

0: sa gaisa no men. Pagka mo bisita yun mo makasama sa ilang klinik ha kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Pag ingon man usab makasama medical check-up libre ha. Kaya na muadto mo dito para pa-check-up. Why bayad? Sila ha nga klinik loyo sa gaisa no men ha. Okay, onya to ni hatagag pagtagad ron ha kay kanang naang ato ning isgutan mga sukindig paminaw para ma-aware ang ato ang mga uban nga mga eskwelahan, uban ato nga mga tonghaan sa. Onya si Edilyn Kiora Kinyanola na minan to gikas Himalalod Negros na Oriental. Balik ta karon tao duman sa mga importante kayo. Alas 11:30 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Serang Forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Serang Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
4: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ato ang atak na alas sa 11:40 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion. Alas, sige. Ah, sayaw-sayaw lang sa tabi. Ah, sayaw, ginagbay.

sayaw! Gato mga gipanduka di aron nga dili duka o nahala sige sayaw sayaw ginagmay. Toyok toyok po ginagmay. Si Damon Imata may gabi kasama. Asa di ay ang asa di ang budget sa DepEd si Sara lagi sa una. Sa DepEd pa wala lagi pang hitabo karon grabe naman. Nga maayo pakunta mo kandak ang eskwelahan og drug test kasagaran sa mga bata nga basin og nigamit og droga. Matod pagkasama ni Damon da Imat. Mo lagi na kasama nga mo na dakong katingalahan sad ha. Para sure na ay mag-roving nga taga room check ang bag kasama. Pareha sa San Carlos sa North naka school man si Hope og grade 7 anibalhin sa kay naadjod bully kasama. Matod pa ni kasama ng Glinda Masong Lagos. Gisina na bully si Hope sa baon 150 ra. Kaya ng mga estudyante di ha, ang pinakamaba nga balon, 500 man kasama. Grabe ha, dahil kasamang Glinda, no? Dagkog baon, nung anak og dato, natural. Kuan magyod, dagkog magyod, ha? Anya si Linmar Mundi Baha. Sir, kusag akusog kayo nga ulan diri sa Manila, Caloocan. Karon, uy, mau ba? Nahala. Ngutana ra ba si Kwan? Bini abantig, asa kuno gikan ang ulan, ha? Asa kuno gikan? Taon ni si Kwan, uy, pabida-bida pagitaon ni si Bini Abante taon. Nga naunsa mas Abante taon, nga Abante apelido, may manindo tag-apelido. Anya, paatras maghuna-huna, ha? Diba si Romel, ha?

0: niya itong hatag at pagtagad sa dino, usab ba kasama ha kay kanana mo bitaw na nga kuan ka sumang nistor? Ha? Kanana abang ang ato nga pananglitan o magkuan ba? Kung may sila naan na may nanin, yung ano man, mas may nagawin ng ikuan, no? Ha? Kanang Roblox. O guban pa na may Counter-Strike kuno sa panayuban dula sa Manzeral. Ha? Kamay sito-sito. Mas may nang uban nga mga dula tingali sa online kasa mga nistor nga kung anong nagawin na, kanan na ang magtango na, iban ka na. Ha? Ma kwan ba ka na nato? Maban ba ka na din no? Nga international mana nga dito managikan sa ubang nasod kasamang nistor? Ha? Ang uban sa dunay sugyot nga ang mga bata, ha? Ang mga minor di edad, bawalan pag gamit aning social media. Ha? Bawalan pag gamit niya, badahan ni mo nagmonitor kasamang nistor? Ha? Badahan ni mo nagmonitor ngang uban ra ba maginikanan karon kanang cellphone maoy himuon nilang para pahilom sa ilang mga bata. Ha, bantay ka mo ligid gani ang bata, muhilak gani ah, hatagag cellphone hilom. Ha? Ah, bantay ka kasamang nistor? Oh. So muna nga amot lang og piktibo ba ka pero og kuhaan og mga gadgets no ang mga bata labi na mga minor di edad. Amot ng pudagway, o ka na ang muuyon basa ba maginikanan. Nya, noon, ang di muuyon ano mga bata, mga bata, ang samang nistor mo, di muuyon ng mga bata ano eh. Kay kuan man, kanang na ang makuan man sila. Kanang na ang nikalingawan niyang uban ng mga bata, kasamang nistor. Kuan man na, kanang uban ng mga bata, ganahan mag cellphone. Di na maka-TikTok ng kalaki. Di na maka-kwan, ha? Mauni ang kwan, mauni ang, unsa man ni, Malacan niyang Republic sa news update, games that are too violent and should be banned forthwith, according to LGU. Diyan na, mo ni ang mga dua nga banay pa iban. Kanos apa man ni atong June? No, June 2027? Sakto bang pizza? Kasaman Gerald? June pa ni. Unsa may una? Unsa man ni? Minecraft? Ha? So, nang usap ng Minecraft doon, pusil-pusil niya po na. Summertime saga? Mobile Legends? Diyan na, apil ang Mobile Legends. Ikatulong Mobile Legends. Murag daghan pong mag-uol o wag tango ng Mobile Legend kasamang nistor. Pero noong kanang Mobile Legend, adili ramang kaayo ni mag-involve o kwarta niya. Murag wamay patay-patay. O kanang ipagkwan diya, pero dili armas ng gidala diya, di ba? Saan yung dala ng Mobile Legend? Armas, yapon. Pero dili yung armas na kanang murag di tinood niya, dili po bala. Okay, Mobile Legend. At sa person, ipadako-dako ko no, mga karakter nga kuan ipadako-dako ko no kana sa paisunod Mobile Legend City Skylines 2 tagana ni mga dula no ha Among Us Clash of Clans mo ni na pwede ni mga kanang Clash of Clans usama ni mga ang Roblox ikakuan king Roblox diri 2 4 6 ikapito ang Roblox kaning Roblox mao ikuan ni siya kanang grabe ni kasamang nistor dai kada bitaw tagi pa ato bitaw nang gitan-aw dire itong giplay na to to na bang nahitabo sa Tacloban kuan mo sa to kanang armas gyud nga armas ka pusil-pusil kana nya depende kun sa armasa imong gamiton depende kun sa armasa imong gamiton nya duna kay mission mission kasamang nistor duna po kay reward ana sa Roblox dai usa pa ni Fortnite dayong Candy Crush. Akin kining Candy Crush ay lang nag-i-appeal pod kay may nalang punis mga senior. Baka na Candy Crush mo man na katong ana-anaon ra? Mas may peka na lang ipabilin, dagway. Ha? Di man nagoy ni kanang violente ning ni ang dula ka ng Candy Crush. Kasamang nistor gani ani, murag kabantay man kung dua ka ng Candy Crush. Kaning Candy Crush, mo ni murag kabantay ko ani mo ni panduaon sa mga babae nga kana mga ginang na ba? Tuang mga unsay kwan ana? Ano mga to mga ginang ha? Mo ni kana Candy Crush. Kana bang murag pareho og color, panlitan apple. Panlitan mo man ano? Anang apple pareho color kun tulogan ni kabok eh, muha nang hikapon ana dai mga wagtang. kaning ni ang Clash of Clans, taon mag-agira-gira gyapon di ay. Puro ni mag-gira-gira gyud ay no. Dai unsa pa ni? Sim City. Kuya mo ani no, napoy tiyo taon. War Thunder. Call of Duty. O kaning Call of Duty mamaon ni Mobile Legend. Tingali pero murag una-una ni Call of Duty no. Oniya sama ni PUBG Mobile gubat-gubat gyapon ning kwan kaning Call of Duty okay adili pre sa Mobile Legend ay nga naase sa Mobile Legend makakuan man ko kwan ha namay kwan ana nga namay kay ilang karakter ana nga to si Layla si Maya si naa si Jilong kinsa pa to kasamang ni Store si kisa tong usa katong si Jilong katong kuan katong usa ka na magtuyok-tuyok bitaw kasi nga na ano yung mga characters diha nga kanang kanila mga lang diha na yung mga babae mga laki apil po o gira-gira pero kuan na ila ha kana si Pakia na Pakia no Pakia si Lapu-Lapu. Kisa pa nang uban di ang kwan na. Na may mga kwan na kay naka kwan makausay maka makabantay man sa kwan nga nay magduwa-duwa sad gud nang na Mobile Legend kasama ni Jimmy Degoy. Murag sige pa kag duwa nang Mobile Legend kasama ni Jimmy. Kato na maingon nga triple kill, double kill muna kasama ni Gerald. Damo na yung Mobile Legend no. Triple kill, double kill. kana naay uban nga kana na Mobile Legend para pawalas kalaay ana para pawalas kalaay mga pero kaning mga Roblox Roblox Call of Duty o kun san kaning nag-involve og mga armas gyud nga kanang naang ma-figure out gyud nato nga parehog armas parehog bala mo na ni ang mayong ipang ban no? Iban eh sa pa na Shadow Light dayong 8 ball pool sama ni siya wala ko kawan ani kaning Mortal Kombat kani ngalan pagidaan murag kuan ani combat Hungry Shark sama ni Jurassic World daghan ni mga duwa no daghan mga duwa na ay Leagues of Legends kaning Plant versus Zombies kani murag mayo ayo running plant og zombies kay kanang magbutang na kadya og tanom anak mo na kanon sa zombies mo nagmauni adile kayo bayolinti tingali ni kaning Counter Strike dapoy Counter Strike dapoy Counter Strike kani angay ning iban sa pa ni Hill Climb Racing Car Parking Multiplier car sa man ning Car Parking Multiplier kana mo kuan-kuan ka mag racing sa sakyanan. Okay, rapot tingali ni ate sa makamaong mo drive, ha? sa pamailain, ane, kanang naang grande. Sa muning grande. Angry Birds. Bus Simulator. Ako kabalaw na, ane. Unsa ni? Modern Warships. Kaning Warship, delikado kayo. Ngalan pa gani. Murag doon na gira. Dayong, unsa ni usa? Brawl Stars. Clash Royale. Lisod sa ni. Clash Royale, lisod sa ni tingali. World Box. Sama ni, Zombie Tsunamis. May lang tingali ni mga zombies ka. Okay rin tingali ni. My Talking Tom. My Talking Angela. Rubbery Bob. Ayaw ni rubbery kay kuya o sa ni mga awa. sa pailain ani kasama ni Gerald kaning ni Angkuan Rabir Stick War Legacy Subway surfers, owner of kings, fruit ninja, ayan, sir, ninja, temple run. Dagana din mga kwan sa dua, no? Ha? Kani mga dua, o, sumatod pa nga, atong June, niinguna ang mga LGO nga kaning mga dula, ipabana. Ha? Atong June, last year or this year? This year. Unya, naapa din yung mga dua. Ha? Naapa din mga dua. Di ay muna, lagi kayo na busy, mga sila sa impeachment, lagi pa. Ah, na manabisi man sila sa impeachment mo na nga wa sila makaakatar ani. Ha? Stilan in tao no. Man kini bayin na sad magkasama hatod kanato sa nga buhi sa tao, bahala na sila diha, mabuhi sa ato. Ah, kini bayin na sad magkasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, Michael Esmeso na mga pinangantig paminaw nga adunay sakit nga diabetes. Kato mga diabeticon, ayaw mo kawala ka. Diyan na tayo makatabang para sa diabetes, ang Life Extension Vitamin D3. Nakanindot ani makasama sa baha kayong pag-inom ani tulong ato sa lima kasubjil kada adlaw, pwede ra sa dugtulo o sa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. Ang atuwa nga Life Extension Vitamin D3 pwede sa imnon sa mga white diabetes, mga maintenance lang, kay naasan ni maayong mahatag no sa tuwa nga panglawas, labi na sa tuwa nga kasing-kasing. Usab makasama o niya sa itong mga kaigsunan sa nato, no? Kasamang nistor, nato niya maghihambin nga balatian, pwede sa inom sa Life Extension. O niya, pwede rin sa duha pang maintenance. Usa kung magpamahaw, usa po sa magpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3, gisuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA. O niya, certified ilisil, mga kasama, aromalikayan ang pagkapiki. So na ay LE ang yahang soft gel, aron nga kanang original yun. No, o niya, mapalit ni sila nga clinic, mao ang Life Extension. The Clinic and Pharmacy, dire sa Cebu Dock Building, Buenos Aires, Mina Boulevard, Cebu City. Dito sa Consolacion, Atbang Jalibis Consolacion, padong kasold sa merkado. Dito sa Negros Oriental na nasa Kamanhak Terminal, sa Dumaguete City, Tapadia. Mapalit ang atong Life Extension Vitamin D3. Nakatindot sa dani makasama kay mapalit ninyo sa uban ng mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar. So muna ang kwane, kana naabisi mga sukindig paminaw tap. Ang atua nga mga kanang naa nga mga senador, atua nga mga congressman tungod sa impeachment. Ha? O niya karon o pila ka adlaw nang gisigug uwan dito sa kauluhan. Grabe ang baha dito oy. Murag di na mabangbang mga sukindig pa ng baha. Bantay ka to ka sa Manjiral. Ha? Ato kuno tan-aon tong mga baha sa kanang naa nga dito sa Luzon be. Ha, dito sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Caloocan. Ha? Sabiha ani nga mga baha mga sukindig paminaw oy. O niya karon kay balo mo ang baha, ha? Ang baha mga kasama ang gipangita si Vice President Sara Duterte asa na ko. Ato ko nung tanahon tong katong mga baha kasama Jiral dito sa kauluhan. Bekay, kanang na ang rabi kasamang Nestor. Oy, ha? Rabi ang kanang na ang baha dito nga. Murag maka, ingon ka ba nga, grabihan naman, ay mura na magi, ha, mura magigaba-gabaan ng kuhan dito, pero mula gina nga, ang luoy po kayo ang mga tao dito, ang mga pubre, ha, nga makiksuna na to, na kani ay, tanawan ning niya, mas may pag-uning ilang flood control, ang mga tao dito, wa na mo salig sa gobyerno paghimog flood control, sila-sila na lang ko'y naghimog flood control, mas may pa ning ilang flood control nga gihimo, ha, kay efektibo pa kayo, tanawa ha, kung sa may ilang gihimo, nagputo sila og mga sako gisudlag mga balas, ha? Ang sako gisudan og balas ipuno ang sako unya gi-file-file nila. Ilang gi-file-file gitambulan ang tubig wa gyud makasud sa ilang balay. Atanawa be kana tatay kana sa mga digital dapat we. Tanawa. Ang sakog na, tanawang flood control. Wa tubig. Ang tubig, wa makasulot silang balay. At tanawahan, nagsakay, nagkayak, ning kuan, no? Sus, grabe yan, tubig, Manila. Ah, tanawa, ang grabe yung tubig dito sa ila, oy. Grabe ha sa kanang naang tubig down. Ah, ang ilang flood control, may pa na ilang flood control kay nawa pa eh. Ang gasto, gamay ra ka gasto. Ha? Ah, gamay ra ka gasto dito. Ah, kare kalabaw. Ah. Agi pariskyo nag-apil ang Carabao, ha? Agad ako na, ibalik ko na itong Carabao doon. Asa itong Carabao? Grabe, yes, Carabao. Tanawa, ho? Ang Carabao, mga suki, hindi paminaw, ha? Gihimong balsahan. Kahit tungod sa kataas sa tubig, ang mga tao, ha? Ang mga tao makasama, nga, taas kayong tubig, good. Ang Carabao, gigamit ng kabaw. Gibutang agbalsa, gipasakay ang mga tao sa balsahan. Ha, tanawa, tanawa, ha? Ah, tanawa, may ka na tanawa sa manzira. Ah, kana, kana, ibigay gamay. Oh, tanawa ang Carabao, oh. Uy, atas Carabao, oh. Oh. Ah. Ha. Ah. Oh. Ano on? Kuando bang Carabao asan? Namaya, ah, namayakpak po. Dua po pa kaon kauna ni, namayakpak. Ni kumpay, stagia. Kuan man niya, ah, tanawa, ang Carabao, gigamit ng Carabao, gikuan nagbalsa mo, gipatsakyan. Grabe ha. Sunang ka ng tubig, doon na gutoy balay nga, ang balay, kanang na ang balay nga ground floor ha, ang balay nga ground floor, ang pinakamabaa na, ah, kasama nga ni store, otso pe, ang pinakamabaa ng balay nga ground floor. Ang standard, ang kinalang, ang ceiling, ana, abot nag 12 feet. Ha, ang standard niya. Dagkong balay, o sa'yo, mabot si size, ha, 12, ang ganang 12 kapiba, abot na sa tubig. Ha, imagina na ha, nga, ito mga, naminaw na to, doon mga balay. Diya, so, nga, imong balay, kung first floor, ha, abot sa tubig, ground floor, imong balay, gilapawas tubig. Yung anak ka, taas ang tubig dito, mga suki, hindi paminaw. O niya, mas di grabe niya, karoon, doon na ba'y bagyo umaabot. Ha? Unya, wa paghihapoy na priso sa pagpangawat nila sa flood control. Krabiha naman po ani nila, eh. Ha? Baton to mo kaulaw. Unya, karon ha, tanawa. Karon ilaha na pong budgetan ang flood control. Ha? Budgetan na po nila ang flood control. Ha? Ato na isgutan, ugma, kay naida kong budget sa flood control, mga sukindig paminaw, tanawa. Unsa kabuang nila. Ha? Hindi irba dita sa mga nisto. Kay balo sila nga wa pa masulbad ang issue sa flood control, wa pa ma priso ang mga nangurakot sa flood control, ila na puntag ag budget nga binilyon. Krabihan ni nila, eh. Ha? May pa inyo nang itabang dis mga kaigsuuna na to nga mga farmers. Ha? Tabangan na to itong mga farmers ba nga mapagaan ang trabaho sa bukid. Mapagaan ang farming na to, nga kana to mga mag-uuma, masakto silang tabang. Na may tabang tin, may abuno. Na may abuno tinod, pila na po kasakong abuno. Saan mo ng abuno nga, ang hilo, mahal kayong hilo. O niya, ang ilahang ani, kisa may mupalit og humay dito taon nga, di man makasulod ang humay dito sa merkado, di makasulod. Tablaw pag pamaligya og daghan kag abot. Na pareha sila si Kwan, na sila si Pamidzer. Agan kay humay na sila kasamang ni store. Unya inig harvest ana. Ha, magmatablaw pa man kag baligya, utay-utay man ang pagbaligya ana. O kanus ama kuan? Ha? Mahalin, mas may unta to nga ang gobyerno dili ta mangangkat sa ubang nasod. Di ta mangangkat og bugas sa ubang nasod bulahan kanang ato mga farmers. Munay ato ang kuhaon ng ilaha nga mga abot. Ha, muna kanang nga flood control ng inyong hanggi. Igasto na po. Ayaw na. Kay, porti na nang, di, mo mahadlok gaba. Ah, so muna nga tonay ko na tonang tawasog gisgot og mapuhon mga sukin digpaminaw ha. Okay, bigitas oras alas 12:03 na skadlaon. Salamat kay ninyong tanan has mga naminaw na to. Ato ang maigsunan mga sukin digpaminaw. Ha, salamat kay ninyo sa inyong panahon ha nga kanunay nga mag-uban na to kada gabi. Ha, salamat kay ninyong tanan. Sa ngalan na lang sa ganitong pwersa sa DYH Experiment Cebu. Ah, si Lito Suaso di ay naminaw sa nato. Ah, naminaw na to. Ito mga solid listeners. Si May Baharir, ha? Ah, niya na may Farmville. Lagasamang binsi. Mayo kay Sigitag harvest para puro katilaw, ha? Ito ang harvest. Ah, may naminaw. Giging Alcansado. Ah, naminaw sa nato. Karon tanan lang nga naminaw. Salamat kay nin tanan na ugma puhon. Ato hatagag pagtagad. Ito mga isutanan na lang po, ha? Kahin aning ban nga may sgutana na to. Ang kauban dres master kontrol si kasama ni Sir Mesilio kasama ng Kisos Minia. Dres pika silawa kasama ng Gerald Albiosa. Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Boiser, at ang chief technician. Kontrolan nyo boss ng alagad sa kahangin ng yung radio man Benje Olpos Tangian. Ang manamilit kay Plangis Pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na itong tanan. At tanan dapit doon sa nang panahon. Tatak RMF. Straight to the point.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m.

0: dali ra siya matumba. Unya ang lifespan sa bubo ra og lifespan ang Marcotin kumpara ra nimo sa grafted.
1: So unsa may kasagaran sir nga ginagrafted nga dali ra no para sa atong mga bag-o pa nga mo venture sa agriculture.
0: Ang kasagaran gyud nga gipanggraft karon mangga, kalamansi, pomelo, abokado, bayabas. Mao nay kasagaran ron nga og nangka diay nangka. May kasagaran nga gipamaligya nga available ron sa kanang mga nagnegosyo og nursery bitawon, naagi na sila yung mga grafted nga mga planting materials.
1: Pila pud ang kuan ani sir kani ang adlaw bakaha or buwan kung magkuanta grafted.
0: Kung grafted dong dali ra na siya inig after 2 weeks ana niya nanagi na siya sa lingsi nga mugawas dayon inig kabuhi ato niya mga 2 weeks after pod pwede na to siya nimo i pagawas nimo imong i harden ba imong ianad og buwan sa init dayon another 1 month pwede na to nimo itanom sa field. So mudargan rag mga kuan dong mga 2 months kapin gikan sa imong pag-perform sa grafting.
1: Dali ra man sad na sir no. Ya kaniyang grafting og marketing makaya ra pud ni sa to mga batan-on ron. Dali ra
0: gyud siya. Dali ra man siya.
1: Nara pud daghang mga tutorials no
0: sa internet na man.
1: So okay na mention na nato sir ang kaning gabahin sa marketing og sa grafting. Unya na mention pud nimo which is ang budding. So pwede ma-explain na to sir no kaning budding human lamang sa pipila ka mga painom do.

0: ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Ang sama na imong ibitbit.
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong kong lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon, ug ano na pagkildagang kaing sustansya do.
1: Gusto ka yun, Nicolas. Mayo na nga kaalam nga imong nakatunan da.
2: Nala, beto, atun ako. Ako pang andamon, ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod nako sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: og sa makasapa mayong adlaw kanatong tanan nagkauban nga po nato si Serafino Teogangko nga ato ang science research specialist to din he sa Department of Agriculture. So naghisgot dayon ta mga kaigala no sa mga wala nakaapas kabahin sa maong nga fruit trees og kaniang sa nursery o kung saan na ito pagpatubo sa maong mga liso na ito, no? Mga seedlings nga effective gayon siya. So, nahisgot na ito kaganina is ang marketing o ang grafting. So, Sir Rufino, pwede na ito ma-explain kung unsa po ni ang maong budding?
1: Ang kanang budding, dong applicable rin na siya po. Nga, amo na siyang natanaw nga effective siya na asa ato ang mga citrus family. Atong kalamansi, atong buongon, kanang mga oranges. Mo na siya humok mabuhi ang budding. Ang pag-perform sa budding, kuan ra gyapon, mao gyapon magandam gyapon kag seedlings sa imuhang kalamansi or sa imuhang pomelo, dayon magkuha ra ka og sa grafting sayon man ang atong kuhaon. Dito sa budding ang atong kuhaon sa bud stick. Katong ato ang sayon, naaman to siya ay mga mata-mata. Mao to siya gitawag og bad eye. So ang katurang mata mo'y ato ang kuhaon, mo'y atong ipapilit dito sa ato ang seedlings. So ang pagperform ana niya, kinahanglan nga ang ato ang seedlings bata pa bitaw kanang linghod pa siya, green pa gyud ang iyang lawas sa iyang punuan dapit. Unya ato ra na siyang hiwaan og gamay, maghimo tag kanang murag kuan bitaw murag inverted T. Imo na siyang hiwaan magporma kag letter T nya imong ukabon tong ang panit nya adto nimo imong ukabon ang panit dayon imong i-insert ang katong bad eye katong murag mata ra gyud sa katong sa naa sa sayo na to ba na sa atong bad stick katurang mata atong kuhaon labi na kanang mga kalamansi mga pomelo mga oranges ang mata na klaro man gyud dagko man gyud kanang atong kuhaan sa dahon bitaw ana man mao na siya gitawag og bad eye mao na siya atong kuhaon dayon ato na siyang ipapilit dito atong i-insert atong akong giingon ninyo nga inverted T imo tong ukabon ang panit ato insert na siya dito then ikaw man yung bugkusan og katong plastic gyapon nga katong para grafting na to mao gyapon to siya ibugkos nimo dayon after 1 week kung green pa to siya ang imong bad eye nga imong gi-insert dito aw na na siya chance nga mabuhi pero og after 1 week kung na brown na to siya so di ka successful ato namatay gito siya. So, kung mabuhi gato siya 1 week, imo na to siyang bantayan nga kung nanay sa lingsing ato siya mugawas, kay ang budding, ari man na nimo i-perform dapit gyud sa punuan. So, kung nanay sa lingsing ana mugawas, imong balion tong ibabaw sa imuhang gi-insertan sa bad eye, imuhang abison bitaw gamay niya, imong ibali, i-down nimo. Kay aron in preparation to kung mabuhi na tong imuhang bad eye mo kuan na to siya mo sa lingsing na to siya taas putlo na to nimo ang tumoy katong imong gibali imo na tong lahuson jud og putol so katong ang motobo ato katong ang imuhang bad eye.
0: Pero sir kaning gi-mention nimo no nga atong kuon ang bad eye unsa na to pag determine nga kaning bad eye dili siya bad dili siya kanang good siya nga eye ba
1: kuan ilhan man na siya nimo dong kay kanang murag kanang bukol bitaw kay buhi bitaw kayo siya inikuha nimo sa dahon kay inigputol nimo sa imong sayon ana napam na siya dahon so imong kuag dahon naamang gyud na siya kanang murag bukol bitaw nga murag mata murag kanang salingsing na daan siya ba mao to imong hinayon og slice imong dili nimo apil ni slice nimo di nimo apilon ang kahoy katurog yung panit niya o katurog yung mata ba mao nay kanang badayanan kayo kay gamay ra gyud na siya kayo niya mao nay imong i-insert didto.
0: So, unsa may sign, sir, nga successful ang imuhang budding?
1: Kung after one week, green gyapon tong imuhang gi-insert dito nga bad eye, so dako kayo ng chance nga buhi na siya. Nya, 2 weeks after, nanagito siya sa lingsing mugawas. Nana to, magkakita na katong sa lingsing nga gamay. Makita ni mo nga nana ning sa lingsing nagito siya, nana ning tubo nga sa lingsing. Katong imong gibugkos, imo na tong tangtangon. Kwao na to ni mo. Dayon, mao na to'y time nga imo na tong hiwaon tong kuan, katong tumoy niya, hantod sa udlot, imo na tong hiwaon, imong ibali lang. O sa ayaw sa putlaong hurot, ibali.
0: Ibali lang.
1: Dayon, after

0: 2 weeks or 3 weeks mga mo taas na to siya bisag mga mo tubo na lang og mga 1 inch putlo na to nimo kay sure naman to siya nga buhi gyud.
1: So mga wala pay 1 month sir goods na na siya.
0: Oh.
1: So tinuod ba day sir nga mas dali mamunga ang budget nga tanom?
0: Dali ra gyud dong, dali ra gyud siya mamunga ang budget or grafted nga tanom, dali ra gyud kay siya mamunga.
1: So sir, unsay mo ikahatag nga advice sa to ang mga interesado no nga magtanom, maghimo sila gilang kaugalingong nursery, magnyaka na gina sila magagad sa lain no, na na sila kaugalingon nga mga liso. Unsa man yung ikahatag sa mga listeners na to karon nga advice nga makapaayo sila ang pagpananom?
0: Kuan lang yun, ang una ginilang buhaton, mag-prepare sila og daghang seedlings, unya, constant practice ra gyud. Kay kung kanang akong gipanghisgutan nga grafting, budding, marketing, practice ra gyud kinahanglan ana. Ang ato bitaw nga mga OJTs nga nangaridiri, naka-perform ko silang iskwilahan o grafting, pero wala dyan ko rin nabuhi. Pag aridiri among gi-perform yan, gituduan dyan akong insakto, lipay kay sila kay hapit tanan nga ilahang gipang graft nabuhi. Ingon sila nga, wala jud sila natarong kuno og tudlo nga unsaon jud unsay teknik ba. So maura gyud to ang teknik kung marketing gani atong limpyuhan og maayo ang katuang atoang gipanitan. Kung ari ta sa grafting, kinahanglan jud nga naatay one side nga na contact. Ang ari ta sa budding, kinahanglan nga ang bad eye na to, nakapilit din siya nga to sa murag lawas bitaw sa katuang atong gipanit bitaw, ato siya mapilit siya dito dahil ato gito siyang hugton o bugkos, nga dili gito siya maukab. Kaya kung maukab to siya, so dili mabuhi. So ato to siyang bukusan nga di maukab. Dayon after 1 week, kung green pa to siya, dako kayo chance nga kuan mabuhi gito siya.
1: So kanina itong mga listeners, sir, makapangayo ba sila o marketed, grafted, or budded na daan sa Department of Agriculture?
0: Karon dong, wala pa gyud ni available nga kanang mga ingonana kay daghan mong good po diha nga man, mga walk-in na to nga clients nga ilahang ko anon, ilahang gusto nila nga ngayo sila og daghan, so nya limited man, so ilahang pamaliton. Labi na karon kay barato ra kayo ato ang pricing. Ay kung tan-aw nila nga nanay nabuhi diha, hotdon jud nila og palit kay ganahan sila kay barato ra. Mao nay nakakuan nga ang atong stock diha limited jud kayo. Kung nay mabuhi gani nga pila ka buok nga nay client, aw mahurot ra sa dayon. Kung kuan gani, kung ganahan gani mo mangutana, kung duna mo yung mga problema ingon na, pwede rin yun mo text or mo contact na ko. Ang akong number kay 0920-595-2827. Akong usbon, 0920-595-2827.
1: Dagay kay salamat Sir Rufino Tiyogdangko sa ato ang Department of Agriculture Science Research Specialist to sa imuhang mga kung malamon gayon nga impormasyon no kabahin sa ato ang pagpananom. So kani atong Department of Agriculture di panigtamutan gayon no nga kitang tanan bisag fruit trees lang makatanom gayon ta. Katabang ta sa ato ang ekonomiya. Daghan kay salamat sir og maayong adlaw kanato tanan.
2: Kung dili natapos kining tulumanon malungtarong pagpaguma hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahid.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pagariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa pag-ayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Frebenzer time para sa 4:42.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Pag-asa ni padayong nga nagmonitor sa tropical depression nga si Neneng. Walay landfall scenario apan na mupakusog kini sa hanging habagat.
4: Usa sa duha ka mga armas nga gigamit sa tinun-an nga rabutsil sa Ateneo de Zamboanga University, kumpirmado nga government-issued nga armas.
2: Samtang sa mga balita lokal, kung si usunod sa Sugbo ng inlabot na sawa mua swilduhi ka mga personal sa buhatan sa Peace and Order Program kung POP sa City Hall.
4: Mga lokal nga opisyal din sa Sugbo ni Manos Kapulisan paghigpit sa seguridad sa mga tunghaan naman sa litabo ng shooting incident sa Ateneo ni Zamboanga University.
2: Sa mga balitang gawa sa nasod, Iran dunay hulga ngadto sa Amerikano nun sa panayon nga nilang kasungian.
4: Sa negosyo, digital payments sa nasod milambo.
1: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Kung kuno na mahinong danon.
4: Nagoda ka.
2: Hindi ang unang radyo.
4: Unang balita.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hator bang impormasyon ngayon mo masairan?
4: Ang ayari mo madugtan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
2: Gising na.
1: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
2: At narameng galang Miyerkules, Pizza de Silibi na sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Sangaan sa kanito mukhang para sa Sero HP, aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
4: Kirain yung Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Mirage Man, Arbus Amante. Anto tabi ka na sa Resay, Santak na sa Butag. Paghatod ka rin sa mga labas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbutag, Sugbo, Kabisaya ng Mindanao. Nalapod ka na may gala sa itong napapanaguman. Nanginawad kami na kapos kapis kay kamayan ng ataw ka na may gala ng Miyerkules. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. In English naman. Magbuntag sa itong mga kaigsunan nga ng mata na. Huwag katungwa pa mag... Pamubangon, mga ganan na pa sila nga tagsa-tagsa ka mga banig. Ah, nagsige pagligid-ligid. Ginaginot, mga galang kangit-ngit. Pero itong oras, mga gala, hapit na alas 5, ha? Hapit na musubang atong haring adlaw. Nalikay-sikay na itong mga nanay. Nanastagsa-tagsa ka mga kusina. Nagdigamo na para pamahaw. O nagkamundihang, nasige panihang bukot sa habol. Kaginaginot, mga igalang, ngit-ngit, tanabangon, bangon, bangon. Hinahinay na kaligo. Sabi na sa mga estudyante, ng mga eskwila o sayo. Kinanglan nga di malayit ka ng adlawa, ha? Katong mga excited kay eskwila. Tanabangon, bangon, bangon. Yali kaya na ito, mga igalang, ang muhimog krimen, ha? Sama sa netabo dito sa Zamboanga. Namoy mga problema sa inyong kinabuhi. Ayon ninyo angina ang uban. Solbara ninyo na nga sama sa Osaka. Kanang tinuod nga kwan ba? Tinuod nga pagsulban. Dili kay mo sangpot may gala ngadto sa pag himog krimen. Din dunay daghan may gala ang mga angin. Dunay mga kinabuhi nga mga kalas. Dili na maayo. Mas maayong panuol ka sa Ginoo. Oh, sangpit sa ihangalan. Aron nga masulbad ang imuhang nga mga problema. Pagbutag sa itong mga sariyan nga mga nakbayan, nagbayan sa bandawin na punapot, tuledo, danaw, talisay, nagkakarkarog sa nakbayan sa bugo. Sa itong mga kasikbit nga mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siki Hormohol, Biliran, Samar, Leyte. Di ba na kabayan may gala sa Western and Western Visayas? Galing marasa, naminog na mati na may gala sa itong tulungan ng unang radyo ng balita. Uy, doon na ikuan ha? Kanang bagyo. Angan, may gala sa bagyo si Neneng. Gimonitor ni Ron, may gala sa pag-asa. kun ang kining tropical depression nga si Neneng. Apan nagipaybaw may gala sa pag-asa nga di ni siya mulan full. Apan ato masinati may gala ang kusog nga hanging habagat. Labi na dito sa may Luzon area. Wala nga mga amping ta sa ito nga mga kaiksunan nga naa sa Luzon. Sa mga nagtanaw sa 2FB Live nga taga Luzon, amping ta diha kanunay. Karoon tato ano sa'yo check may gala pag-asa. Sa iron ta may gala ang kahintang sa panahon. Dari sa ato sa Central Visayas. Samtang may buntag po sa ito nga mga... Anaminaw sa itong broadcast kanong buntaga, labi na sa Mindanao area, kamabutang itong lanong sa CBS Radio HP mga kasama. Magbutang, narapit na sa may Misamis Oriental, Misamis Occidental, paingon nga ito may gala sa Sambuanga Peninsula. Ugusap dari sa Agusan, paingon nga ito may gala sa Surigao area. Paingon nga ito sa Davao Region, magbutang, magbutang, magbutang, magbutang, sa Bukidnon. Diha may gala sa may kanang tungason diha may gala sa Puerto. Ingon nga tos malay-balay bukid noon may gala petikosuga na to diha. Kumusta inyong kamuntagon ha? Dita maglangay. Arita may gala sa to ang answer to win promo. Arabay ka na itong answer to win promo sa mga nakapaminaw karong butaga. Kinanglan nga musunod mo sa itong mechanics ha. Ang uban kagahapon, wa kasunod may gala sa mechanics. Tungay kay may gala nga nakakwanta ha, kapilik. Ang uban may gala, wa kasunod sa mechanics. Ang mechanics na ito, kinala naka-follow, naka-like, may gala sa DYHP, RMN Cebu nga Facebook page. Onya kang Attorney Rofil Fernandez Manyoksan. O naka-share may gala sa itong program, unang radyo ng balita karong butaga. Kinang i-share ninyo may gala itong program. So, itong pangkutana, karamuntaga sa itong answer to win promo. Unsay pangan may gala sa tropical depression o kining bagyo nga gimonitor sa pag-asa. Unsay pangan niya? Ha? Unsay pangan may gala sa tropical depression nga gimonitor may gala sa pag-asa. Din siya mo landfall, apan mo pakusog may gala sa habagat o hanging habagat. Mga kaigsunan, dari sa ato o sa dito sa Luzon area. Okay, wala tayo atong pangutana. Tubag lang mo riha, hangtod sa alas sa 5. Kaya ito rin i-raffle ka rin ito ng inyong hanggang mga tubag na mga kasama.
1: TYHP, tutok presyo sa merkat.
2: At sa check, magkala sa kasamang Jesse Samampong. Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo, kasamang Gen, o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag nag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 52 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Planterize, 52 ang kilo. Dinurado, 52 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 60 ang kilo. Kailo, 48 ang kilo. Dia, 52 ang kilo. Thai rice, 52 ang kilo. Rukin ganador, 53 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure pellet, 58 ang kilo. Tapol pellet, 130 ang kilo. Binhi rice, 52 ang kilo. Queen Bee Rice, 52 ang kilo. Grandeur, 52 ang kilo. Red Rice, 75 ang kilo. Jaguar, 52 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RMN Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. O si Idol Tweety sa 93.9 IFM. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong DYHP, tatak. Arimen.
5: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay idan? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhato!
2: Dagan salamat ka sa mga Jesse Samampong. Ikami ka na sa Carbon Public Market. Rigura sa karon sa Kabuntagon. Ara sa 4.54 na may ganang takna sa Kabuntagon. Samtang sa Pikas Mahin. Matay si Auntie Claire kagahapon ba? Puro magbantay ni si Angie Panulti, no? Naghanag mga magtutudlo. May ganang nasuko sa yung statement kagahapon. Tiyo mo na. Iyang ga-blame may gala mga teacher. Anong mga balasuba sa mga tinunan? Taka lang yawit ka sa mangken. Murag di magkuhan ba? Di maghuna-huna. So iyang pag-ipang yawit. Murag nasubraan na sa nisya. Huwag ni mabadlong ni BBM. Nagtuting alis BBM ba nga kineng ipang yawit ni Claire Castro. Makaayon ni siyang administrasyon. Wala naman ni mamao ni Mayhana ni. Dapat natong video ni Nems. Basig natin makakuha tagatabitang iyahang press con. Daghan may gala nga mga magtutudlo. Ang nireact may gala. Ginganlan pag di mao may gala si Auntie Claire Castro. Tungod sa iyahang paghuna-huna bang istorya, labot sa nahitabo dito sa Zamboanga. Diin usaka tinunan, may galang doon natin nga rin problema sa iyahang kuan, sa iyang grado bakaha. Bakaha. Nagdag armas, duha kabuok. Dito sa sulod sa Ateneo de Zamboanga. Onya dito mga higalay nahitabo ang krimen. Ay usa ang estudyante ang nakalas. Niya doon ay unconfirmed pa rin nga report kasi man confirmed na ni itong duha ka gwardya. Wato no? O, murag sa side mix ba tingnan itong kuan? Murag sa side mix to, murag nagawas lang to siya nga video mga igala o a picture kana nga doon ay gwardya duha ka buo kay sa side mix dito. Nag-side mix din na siya nga skwilahan. O niya, nakuha ang video picture kaya doon ay gwardya nga nakuan, na nasamdan o na nakalas yun no? Sa assignments. Kaya ng practice ba? Practice. Simulation exercise. O niya, kagahapon, nahitabo dito sa Zamboanga, sa sulod sa Ateneo de Zamboanga, ang kanang picture may gala nga doon ay gwardya nga natumba ni Katap may gala sa social media nga. Murag nadugang sa nakalas may gala sa sulod sa estudyante. Kay nagkutlo masad ang kining anak og customs. Mautong gawas, may pagawas dahil yung mensahe may gara si Attorney Claire Castro. Attorney baka nangyay dyan, no? Sus, ginawa. Ang yung blame mga gala ang mga magtutudlo man. Sama, kanabit ang inani, mugawas ang patasan may gala sa mga bata kung ang mga magtutulo may giblame lagi. Pagkaway. Ay nako. Ato rin at papinawa na ito kung naana ha. Kung naana ako ay nako na andam na may gala ni kasamang Nimuel Quinones ang video. Pero tatawa na ito siya check. May gala siya. Nana. Ato papinawa na ito.
6: Although ito po ay pribadong paaralan. pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan.
2: Mm.
6: Hindi lamang ng kanila mga magulang po sa kanila mismong paaralan.
2: Mm.
6: Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay
2: mamahid.
6: Ng mga estudyante kung papaano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda.
2: Mamahid lagi.
6: Or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan.
7: Wa gabae.
2: Wa again, maragi siya ka kan ba kanang nayabag ni PIO. O kasabot sa iyang role des Malacanang. Siya ting doot Megalas presidente. Nakatampo ni Megalas si Clear Castro sa pagtibugsok sa kanang rating ni President BBM. Iba naman si Tarong Megalas ay panulti niya puro ni ipahid gantos mga Duterte. Why lying na susba-ba ni Clear Castro puro ragid Megalas Duterte. Anya karon ang ina pong i-blame Megalas ang sa mga magtutudlo sad no? Kaling ato i-check karon tataon ba ato ng hisigutan Megalas tos i-check Megalas kasama ang Jane Galliardo. Gika Megalas gawa sa tong i-check ang ihang nemutangan. Kasamang Jane, good morning Jane.
8: Good morning kasamang Arnold o kasamang
9: Tan. Ang gilipundihan karon ang usaka vehicular accident kasamang Arnold din sa Maya.
8: Del Rosario Street, corner sa May Hungkera, extension ka sa mga ano, pwede na usa ka taxi o ambulance ang nagkaigo gyud, naghalok gyud sila
2: sa mga
8: ano. Naghalok sa ilang isig tapping ka sa mga ano.
2: Dili, murag nagkuan. Lubot og
8: lubot na tabangan kaya sa ang initial na itong nahibawan kaya sa mga Arnold, ang kining ambulance, di kaya ni siya nagkuha o pasyente dito sa may Mabolo kaya doon ay stabbing incident. So pa doon na sa CCMC kaya sa mga Arnold niya, ang kining taxi, di kaya po ni siya dapat rin sa may Hungkera Street kaya sa mga Arnold. Matod pa si taxi driver na siya ang go signal pero kay vehicular, I mean, kuan manigod, ambulance manigod.
2: Ambulansa man na may kuan, na may nagsirin man.
8: Ang iyang pasangil ka sa mga Arnold, wala siya kabantay kay tungol, wala nagsirin or wala nagwangwang ka sa mga Arnold.
2: Wala magwangwang?
8: Wala ang pasangil ni ining maong taxi driver, hinungdan nga, nag-abot gid ni sila din hinoon, na-transport na ang katong nadunggaban nga ihato dun sa
2: CCMC. Nanampiling malagi na?
8: Sir, ayong buntag, sir. Life is DYHK ron, sir. Sir, ang saan yung pagkahita bukas, sir? Ganun, nag-aabot mang gining inyong taxi o kaning ambulance.
10: Sige, dinidirik sir ang mong kiyakot.
8: At, wala niyong gawang-wang, sir.
10: Gawang-wang, ma'am.
8: O wala lang kung makabantay?
10: Na, wala. Yung mga bata, sir. Wala nagwag-wang tayo, eh.
8: So, ikaw, naka sa go signal, sir.
10: Oo, naka sa right side. Layo na nga, naka po dira. Dire nga, right side, oh.
8: Saan na ka pa doon, sir?
10: Ato, tama man ko dito ng naibad dito. Mm-hmm. Kung tiwas, kuha man akong habang. Namuha ko kay Kurong, para akong ihabang 1-5.
8: Ah, so grahe lang sa day ka kataway, nagpa-usa.
10: Oo, gano'n. Kung grahe na nga yan pa, huli.
8: Huli, asa ka dikan, sir?
10: Ihugas ko sa taxi sa babaw.
8: So, padung na unta di kay grahe. Padung na unta. Kumusta man mong ibabi sa wala ra pa niya in George, wala ra pa na kuan.
10: Ako lang ako ganyan mo, kay siya ako nagtutupo, di ko ginawa kapit. Ustong siya ko, apatong taon, kami ako, gamay na niya.
8: Ma, taxi driver sa pangani mo, sir?
10: Hailey.
2: O, sa manin nga taxi?
8: Mao ni ang driver sa taxi ka sa mga Arnold, sir.
2: Hailey Do. Oh, Junior. Ah.
8: Arnold na wala gid siya kabantay nga nagwangwang gani nakatabok na gid siya dinis may intersection ka sa mga Arnold kay kadiyong naunta siya mo grabe
2: eh mutama pa kuno siya sa unahan inon siya mutama mo kan ba
8: mutama pa siya ka sa mga
2: Arnold bahaway na dayon
8: gabi pa siya ang
2: pero sa may damage sa ning kuan na damage ning taxi o gakining ambulansya.
8: Na damage sa tamang Arnold ang left side sa kuan sa taxi o iyang hapit kini na tangtang iyang ligid na hiwi iyang
2: kuag damage sa ni kalakiha avansa ra ba
8: ni pong ambulance ang kilid po sa right side sa tamang Arnold dapat yung bumper po sa tamang Arnold muraga muraga na tangtang gid sa ni hapit o kani nagtabuwag yun sa tamang Arnold kay gusto pa po ni Ron sa ako ang sakop sa CCTO paabot pa po din sa atong taga TIO kasama ng Arnold. So karon no, wala man na, wala may laing na angol sa mga insidente kasama ng
2: Arnold. Na may CCTV di ha makita na kasama ng Jane kon kon good kung usa ka tinuod ng isulti ni tatay ni Jaime Du.
8: Kaya kasama ng Arnold kay mapad niya andam ra sa siya mo hatag ani iyang ang dashcam footage kay na may dashcam
2: ah na dashcam ah mas mayo
8: ah andam ra siya nga muhatag ni inis ng autoridad para masuta agyod nga mapamatudian po niya mapad niya walay wala nagwangwang ang katong kaming ambulance. So mawala ang susihon doon sa itong mga autoridad. So gawas na anong niining pagkabangga ka sa mga Arnold walay naangol na na-transport na po o nadala na sa CCMC ang kato ilang ang pasyente na gidong gabikan sa mabolo ka sa mga Arnold.
2: Okay.
8: Pagkita ka sa mga Arnold, muhatag ka o dugang pagtagad ni ini. Labi na makuha po na ito ang kompletong detalye. Gikan po sa ito ang mga otoridad. So, base sa ilang investigasyon. Nagika na lang din is my PD, Rosario Street, in Jakbayan sa Sumbo. Open ako sa itong Armament Patrol, itong Speed Pilot, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Sa top, Armament.
2: Ayan sa mga kasama ng Jane Galliardo. Arit na may gala sa itong winner, sa itong answer to win the promo. Congratulations ni Riz Quiliosa. Sakto yung tubag si Bagyong Neneng. Ang tropical depression may gagag monitor karon sa pag-asa. Riz Quiliosa, ikaw itong kapalaran ng mananawag karabuntaga. Nakita na ko na rin na nakafollow ka sa DYHP. Og kang Atty. Rofil Fernandez Banyok. O niya, naka-share po kami gala sa imuha sa unang radyo, unang balita. So, congratulations, Riz Quiliosa. Pareho lang ko chat sa Facebook page sa DYHP, Ma'am Riz Quiliosa. O niya, or Ma'am, o Ma'am Sir, Sir Bacane, o Ma'am. Pareho lang ko chat aron nga at imong isend ito po ng imuhang kumpletong pangalan o ang cellphone number sa imuhang GCash. Standby may gala sa mga balita o man lamang sa pipila ka mga bulwanong painom-lom at oras. Alas 5:06 na.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ana ay. Pwede na yung
15: hali.
14: So anak ano, binta na ko.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
16: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis por sila na na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
17: The Original Koy Herbal Capsule.
12: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
19: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
20: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
21: Bugas-bugas, ug katul-katul.
22: TTX 500 na.
21: TTX 500.
22: Aduna kini antimicrobial properties
21: nga makatabang sa pagkuha
22: ug pag-ayo sa bugas-bugas
21: ug katul-katul.
22: TTX 500.
23: Mabalik sa pinakadulong nga butang sa inyong lugar.
22: TTX 500.
24: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ibati ko sa kung ba na o. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat ka
22: sa DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
12: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
25: Zed Living Testimonies.
26: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
27: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
26: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
27: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
25: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
26: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
28: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
26: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
28: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
25: Living Testimonies.
12: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
29: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
30: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
31: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
32: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
31: Super Fiber.
32: Mabakal sa mga butika.
31: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
32: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
33: Ako si Liling Sarvida.
32: Taga-asa day ka ma'am o pilay mong edad?
33: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
32: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
33: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
32: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
33: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. E niabot yung 200 ang akong dugo.
32: Nga, gidakop si diabetes.
33: Oo, nga, diabetes.
32: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
33: Oo, diabetesan.
32: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
33: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
32: Yeah.
33: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
32: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
33: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
32: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
33: Tulo ka buok.
32: Tulo sa usa ka adlaw.
33: Oh, buntag unto og hapon.
32: So nindot na kayo imong paminaw ron.
33: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
32: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
33: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit kid aning vitamina kay lami gini sa atong lawas.
32: Oh mayo. Kaya sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
33: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, Nye Arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
32: Sir, kinsala yung pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
13: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
32: Unsa day mong sakit day sa una?
13: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, din ako kalakat, na hospital ngayon kutungunan niya akong sakit.
32: Sir, unsa day mong namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3, o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
13: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas ba, makalakat na ko.
32: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3, o asa day ni mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
13: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
32: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
13: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
11: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Hola sa mga kasama na 529.
11: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Alas 3 karong kadlawon, Agosto 19, ang sentro sa tropical depression nga si Neneng nimutang kini sa 675 kilometers sinangang bahin sa Itbayat sa Batanes. Nagdaa kini nga hangin nga 55 kilometers nga ang matag oras dul sa sentro nini, samtang unos usab nga 70 kilometers ang matag oras. Nagadto kini sa kasagpang bahin nga direksyon sa gikusgon nga 15 kilometers ang matag oras. Ang southwest monsoon o habagat nakaapekto kini sa Luzon ug Visayas. Samtang ang tropical depression nga gawas sa Philippine Area of Responsibility kung par, nahimutang kinikapin sa 3,000 kilometros silang ang bahin sa northeastern Mindanao. Dagdag kinig hangin nga 55 kilometros matag oras o gunos nga 70 kilometros ang matag oras. Nagirugusap kini sa direksyon nga pakasadpan sa ikusgun nga 20 kilometros ang matag oras. Ang Zambales, Bataan o Occidental Mindoro, nakasinatig kinig mga pag-uwan. Tungod sa habagat, ang Kabisayan ug Mindanao, makasinati sab ug susama nga weather condition karong adlaw.
17: Sa dugang pang balita, ni pasidala ng Department of Health kaposible ka pagtaas sa kaso sa leptospirosis dinhi sa nasod. Gumikan sa nasinati nga mga pagbaha subay sa epekto sa habagat gikan sa Enero hangtod sa Agosto 8 karong tuiga. Ang Department of Health naka-record of 3,440 ka mga kaso sa leptospirosis sa nasod din 220 niini ang nakalasa maong sakit. Ang sakit nga gumikan sa kagaw nga gitawag og leptospira nga gikan sa hugaw sa hayop, ilabi na ang mga ilaga nga mosagol sa tubig o posible nga sud sa lawas sa tao pinagi sa open wound nga ilong, baba ingon man ang mata. Subay niini ang DOH miawhag sa publiko nga kung makasilating mga sintomas sa leptospirosis, kinahanglan nga mokonsulta dayon kini ngadto sa doktor para matambalan dayon og dili na makabugna pagdugang kadaot sa panawas sa usa ka tawo nga mataptan niini.
16: Gisusi karon sa mga investigador ang gaming og messaging history sa usa ka estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Nga namo silsod sa tungaan din duha ang kadakalas. Mato ni Interior Secretary John Vic Rimulya, pinagi nini masuta sa mga investigador ang posibleng motibo sa krimen kung unsa gyud ang tinud-anay nga nahitabo. Ang namo sil gingon nga ni live stream pa sa itabo kasama og anaa kini sa video game. Una kini nagkutlo sa kaugalingong kinabuhi. Mato ni Rimulya, dili una sila makahimog nga conclusion hangtod nga makompleto ang forensic analysis sa panghitabo.
17: Subay sa mga balita, gikumpirmar sa Bureau of Customs nga ang usa sa duha ka mga armas nga gidas sa tinun-an nga namusil sa Ateneo de Zamboanga University, usa ka government issued firearm nga giisyu ngadto sa iyang amahan nga usa ka customs police officer. Si BOC Deputy Commissioner for the Enforcement Group nga si Lulasco Bathan nilangway sa armas nga usa ka Glock nga giisyu sa ilang buhatan, samtang usa ka armas nga gigamit personal nga gipanag-iya sa amahan sa namusil nga tinun-an. Subay sa verification og certification gikan sa Firearms Exclusives Office sa Kapolisan, una nini si Customs Commissioner Ariel Di Pomoceno ni mandog suspension sa mga customs police officer ang amahan sa tinunan subay sa himuong investigasyon kung nganong napunta sa iyang anak ang armas nga giisyu sa ilang buhatan.
16: Alas 5.23, pabiling gisuspenso sa Senate Impeachment Court ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw tungod sa lotang panahon epekto sa habagat telebina dito sa kauluhan. Ang Senate Secretary nagsilbing impeachment clerk of court na si Renato Bantog Jr. Nipikawa sa mga notisya subay sab sa instruction sa presiding officer sa Senate Impeachment Court ang Marakanyang una na usab nga ni mando sa mga buhatan sa gobyerno dito sa Metro Manila o gubang lugar nga naapektuhan sa habagat nga muswits ngadto sa alternatibo nga work setups. Talibwa sa nagparayan karong pag-uwan dito sa kauluhan gawa sa habagat ang low pressure area ang unang nga gimonitor sa pag-asa. Nahimo na usab nga usa ka tropical depression nga ginganlan og neneng.
17: Katapos ang balita, gikan sa kauluhan, gipabot sa preventive suspension sa ombudsman sulod sa unom kabuan ang chairman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB nga sa Attorney Vigor Mendoza ug ang hepi sa Office of Transportation Cooperatives nga si Teofilo Guades III. Ang kabanduan sa ombudsman may kalabutan sa investigasyon labot sa nahimong papel sa duha ka mga opisyal sa panayong paggamit sa Stradcom operated LTO Information Technology System dihang sila puno sa mga opisyal o hepi sa maog buhatan. Ang suspension nagagugan sa aksyon sa duha ka kani hepi sa LTO sa padayong paggamit sa sistema nga miresulta sa gibirabanan ng kapin 13 bilyones ka pesos nga computer fees alang sa dunay transaksyon sa maong buhatan. Matod sa ombudsman, nagdoy igo nga mga ebidensya pagsuspenso sa duha ka mga opisyal labot sa kaso nga grave misconduct o conduct sa prejudicial to the best interest of the service batok sa mga duha ka mga opisyal.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Yung atong tulungan nun, gipalanta sa may gala sa napantog na kang herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareha, kamungga, garlic, luya, o ginseng. Namay muhatag may kalagaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Aro nga rita dali nga masakit. Busek ko nga nagpaminaw ko numatas sana. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule na batok sa mga maritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Dita dali migala nga matakbuyan sa bisan sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naniini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Biddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Trang Francesa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimaw sa ninyo migala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Ceres Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
17: Taas Bomb presyon si Budugoy Kabadunay hypertension. Base sa aming sugar o base may diabetes kag gawara kabay baw. Atas ni level sa blood sugar. Magkabagay kini sa arterial walls kung mapalapot si Budugo o sa nakarason. Gano magka-hypertension ka mutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkaraon si imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ibu siya nagpaabuta. Nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon kini charantine. Gika sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mo po ang imong blood sugar, kutulado sa bagi mong BP. At pag inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapalindot ni si imong katug, magkapugong pag hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, at lipisya o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, di alternatiwa, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation. Kagamit ang computerized ka general machine analyzer. Nakinibimutan ni sa Media Consulim Street.

0: 0975-0795-1333.
1: Mga kasama, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot. Right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta pasado o kina. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam niyo ba sa mga planta nila, may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled, pati particle count in the air. Inisip pa rin nila pati yun, kaya alam yung safe, effective, at maasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
0: Samtang sa pikas gabahin gawas nga maka-boost sa immune system. Ang lain pag mga benepisyo nga makuha sa adlaw ano nga pag-inom sa Life Essential Vitamin D3, mao kining pagpaubos sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila nini ang breast cancer, mga kababayen-an, prostate cancer, alas mga kalalakin-an, colon cancer ug uban pang matang sa maong seryosong sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D level diha sa atong dugo. Ug ani na matud-an sa lain-lain nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients nga dunay nagyud sa maong nga sakit ha. Pasyente na gid sila niini, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang palawas ug babalik ang pagfunction sa immune system samtang kini nakibatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang syansa nga makasurvive kini diha sa treatment sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, gawas sa ining medication pag-inom ug unom ngadto sa siyam ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadang human ka makakaon o makatake sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients ug ato mga nag-maintain usab ug mga medisina o tambal gumikan sa lain-laing balatian sama anang diabetes, hypertension ug uban pang sakit makatabang usab ang pag-inom ni ining Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw alang sa pag-maintain sa maayo nga panlawas. Uy, affordable kayo kitang 11 pesos lang ang matang soft gel ni ini nga mapalit niya sa lain-laing nga mga butika. Timani, siguraduhan nga during markang LE ha ang matag mapalit nimo nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kay timailhan ka na kanang LE nga authentic ang imo napalit nga Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika. Pwede sa ka makapalit ni ini og makapakonsultang libre diha sa Life Extension Medical Clinic ha nga sa Cebu City. Naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Diha sa konsulasyon dira po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee. Libre ang consultation kada adlaw. Sa pikas nga bahin ikaw makanunay nga makonstipated, pag-inuman yung Super Fiber kay makatabang kayo kini kontra constipation. Pero pag kayong i-ready ang Super Fiber kay sa shame ni siya powder sulod, imula ning i-mix sa kabaso nga tubig. Pwede ka mo inom ani kung naris buntag before ka mamahaw, kung naris sa gabi ka na before pud ka ga matulog. Kung para mas nindot ang pag-epekto nining pag-take ni mo sa Super Fiber, idungan ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Lakita mo sa dina sa Life Extension Clinic.
1: Hoy, labi kay Megalay pa ang kape karong buntag, labi na kay bango kang mata. Inig ba mata ni mo? Kape good may galang imong unahon-unahon. Aron nga malagsik may gala o kakondisyon ni mong kalawasan. Apan arita may gala sa kape. Kanaganta may gala ga makuha ng mga benepisyo. Samtang naminaw ta may galang radyo sa atong unang radyo ng balita. Pangapisa, gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kinang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini. Mao ang rose hip. Nga doon ay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab kini Megala aron alibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maog recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka rin sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ay, arit kami gana sa itong pangutang.

0: Na ka na Batanga sa atong Answer to Win promo. Ikaduhang pangutana mga kasama ha. Unsa tong eskwelahan dito sa Zamboanga ang naitabo nga shooting incident diin na duha ka estudyante gud megala ang nakabsan. Unsa tong eskwelahan dito sa Zamboanga? Unsa nga natong eskwelahan na mga kasama? Diin usa ka tinun-an ang nagdag armas unya namusil siyang mga kaubang nga mga estudyante unya nagpusil-pusil siya siyang kaugalingon. Unsa to nga eskwelahan sa Dakbayan sa Zamboanga? Wala siya kanang eskwelahan ni sa kuan kanang Catholic school. Onya napon ni diri sa Cebu, pero high school, murag high school ra matagal diri sa Cebu dai no. Onya napon ni may galas Manila, napon sa kuan kining mga lugar dito dito sa Cagayan de Oro, murag kuan dito kanang lahi ang pangan ano dito sa Cagayan Sevier dito sa Cagayan de Oro. Onya dari high school, naatay high school dari may galang ngaan po daan eh. Si ate. Aba na, usang ngaan sa eskwilahan ha. Sa Zamboanga, ang dunay na itabong insidente sa pagpamusil kagapong adlaw. Din ang suspect, usapod katinunan, anak o taga-customs, nagdag armas, namusil siya mga kauban, o niya nagkutlo po siya may galas siyang kinabuhi. So, Ato Mechanics ha, sunda lang Ato Mechanics, kinalang nga naka-like sa DYHP Arabi Cebu ang Attorney Rufil Fernandez Manyok o niya naka-follow ha, naka-follow aning mga kuan, mga Facebook page DYHP Arabi Cebu o Attorney Rufil Fernandez Manyok o niya naka-share sa atong program Unang Radyo Unang Balita. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:34 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Senior citizen baka ug adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
17: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
0: Ahibalon!

0: Mahil kita, automatic drone na bagay ang palaya ug balunggay, imo pamati mo naghayahay. Busa ikaw, ay paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koi Herbal Capsule, baka ingon jud ka og sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o mas nautan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
9: Na-landing ko hospital yun at nabugos ko binawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa gina iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
8: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
7: Living Testimonies.
1: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
11: Mga higala, may adlaw kanatong tanan! gulyat ninyo, adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.

0: ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Pagbasa sa 9 ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba niya ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya. "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinakakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
2: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras sa mga kasama na 5:51 na.
5: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balit.
4: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 na sab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o guban pang matang sa cancer, na doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama, na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon na doon ituro ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, aga mga cancer cells mamatay kini maghatag kini og mas taas nga survival rate nito nga mga cancer patient. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang mga sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini may gala sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer i-block o ihang babagan o putlon sa may gala ang vitamin D. D3, aron nga why maagian ang nutrient contains nutrients containing blood for cancer food. Kung mutabang kini magalang mapugnan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lalaing parte sa lawa sa tao, mga kasama. I-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usaka pasyente. Base sa mga published medical papers, kalabot na sa vitamin D o cancer, mas mutaas megala ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iha kansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage sa nato nga mga cancer patients, unom nga to sa siyam ka soft gel daily ang ilang imnon with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga inahan nga nagpatutoy o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga tag 11 pesos ang matag soft gel. Mahinungdanon nga pahinumdom, dapat siguruhon ni mo nga doon ay marka nga LE ang mga matag soft gel sa Life Extension na Vitamin D3 kung mupalit ka sa mga butika. Magamping sa mga peke nga tambal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Sugaton ang kabuntagon nga kustidwa atong paglantaw pinagis paginom sa lamian o healthy kape kining Vita D Plus sa coffee mix ang pinakaunang kape nga duray sa goal nga vitamin D3 kahit sa matag sa shane ning Vita D Plus coffee mix duna ka ni 200 ayo nga vitamin D3 plus gidugangan pagikinag mangosteen rishi mushroom extract kaduray mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix duna pagikinag sa goal nga mangosteen fruit extract makabat kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaos sa ato mga cellular gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas mo nang matagbuntag mga piganita Vita D Plus coffee mix makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus coffee mix sa lainain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
5: RMN DYHP Police Plata Honda Presinto.
6: Dahil lalaki nga dunay warrant na dakpan kini o niya nakuhaan pag-inig armas nga walisensya dito sa Lungsod sa Argao. Kasama mo sa balita ng Demon Phone, Lauro.
5: CYHP. Tatak. RMN. Report.
7: Radyo Man. Ken, Radyo Man Arnold. Ang isilbihan o warrant of arrest mao si Richard Abillanosa, 34 anyos, taga barangay Hampang sa lungsod sa Argao. Ang warrant of arrest mo ay bitbit sa atong kapulisan sa akusado sa armas niya, wailid din siya. Apan atong sa ilang pag-serve, laing kalibre 45 pistola ang nakuha sa iyang panimay ni ini. Kasama mo sa kapulisan sa Argao, kayo Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak Arena.
5: Radyo Mo Nationwide.
4: Samtang sa Minister Treasurer's Office, langayon katinaawan, may kalabutan sa ordinansahon nga maghatag financial assistance sa mga magtiayon sa surad. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Borono.
5: DYHP Tatak RMN Report.
8: Kining mga balita sa tuyo ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule na ngayon katinaawan ng Cebu City Treasurer's Office labot sa ordinance haon ng mahatag o financial assistance nga ito sa mga magtiayon sa syurad, particular na sa mga underprivileged couple nga dili magkagasto pa sa ulong sa Golden o Diamond Anniversary niini. Ang ordinance haon nga ginuso o rekonsyuhal sa senyo andales maghatag o 30,000 pesos nga ito sa ulong sa Golden o 50 katuig sa ilang parang ipon o 50,000 pesos nga ito sa Diamond o mag 75 na katuig sa ilang kaminyoon. Gusto matino sa City Treasurer's Office kung kadtong maabot sa nasutang milestone nga di mo sa ulog niini matagan maghapon sa financial assistance. Apan alang kang Consul Francis Maris, igo na nga kaabot sa maong gigwayon ang mga magtiayon sa syudad sa ilang wife paglubad nga pagminahalay.
9: On the question of the City Treasurer, kung kinahanglan pa ba nga mupaygayon gyud ang magtiayon o pagsaulog aron sila maka-avail sa financial assistance sa ubos kung paglantaw, hindi na kinahanglan nga i-require pa. Igo na kaayong raabot sila sa specific nga ginaganon sa katulidan sa ilang pagminahalay. That is survive the test of time is a celebration itself.
8: Si Consul Francis Espares ang nasibutang ordinance haon pabilin ba nag-ung-ung sa konseho human ginuso ni Andalay sa City Council na tumiaging buwan sa Marso.
10: Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo Mo,
6: samtang ang DSWD anda mo tamang sa mga napektuhan sa mga sa school shooting incident kaya nabo dito sa Zamboanga City. Kasama mo sa Malitaral Diman Raymar Cogol.
5: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nakig-uban ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mga pamilya sa mga nakalas ug sa tanang naapektuhan sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City. Nipadayag sab ang ahensya sa ilang simpatiya ngadto sa mga pamilya, mga nakaluwas ug sa tanang nakasaksi sa maong insidente. Nabalaka ang DSWD sa epekto sa maong panghitabo ngadto sa mga bata ug minor de edad diin gihatag o gibugaton sa ahensya ang katungod sa kabatanunan nga makakat-on ug magdako sa luwas ug maayong palibot. Subay niini nakig-alayo na ang DSWD sa mga lokal nga panggamhanan ug ubang hingtungdang ahensya aron mahatagan og psychosocial support ug psychological first aid ang mga naapektuhan ug matabangan sila sa pagpakigbatok sa trauma ug kahasubo gumikan sa maong panghitabo. Kasama mo sa balita, Radzuman Remart Pugoy, DYHP Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Radyo Mo Nationwide. CYHP Abroad Ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni hulga ang Iran nga mupasamot kini sa tensyon sa Strait of Hormuz ug sa ubang mga dapit ingon man molusad usab og pagpangatake kon pakyas ang Amerika pag implementar usa ka interim peace deal sud sa pipila ka semana. Nagkanayon ang usa ka senior Iranian official nga kun dili matagbo sa Estados Unidos ang maong deadline ingon man mapakyas usab ang diplomasya, andam ang Tehran molusad og military attack aron bungkagon ang naval blockade o pagbabag sa Amerika sa Hormuz. Sana sa Iran babiling nagungong ang diplomatikanhong mga lakang pagpatagbo sa Iran ug Amerika nga mabalik sa negotiating table ubo sa usa ka kasabutan. Una na ni pasidaan ang foreign minister sa Iran nga ang Strait of Hormuz dili moabli pagbalik hangtod unang mobalik sa negotiating table ang Amerika. Kinibisa ni hulga ang US Treasury Secretary nga posibleng muhimo sila og economic isolation sa Iran. Kasama mo sa Abroad ngayon kiniyo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Amen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot pa kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani anto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Radyo mo nationwide.
4: Alam niyo ba na siguro ay edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrom silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrom silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din at tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrom Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samtang dugang balita, konsensya ko sa Subo, naging labot na sa mas nawa, mas wiltuig ang mga personal sa Butan sa Peace and Order Program sa City Hall. Kasama mo sa balita, di man Eli Bondon.
5: CYHP, Tatak. RMN Report.
8: Nanginlabot na ang Konseho Sila Sugbo sa wa masuluhi ng mga personnel sa buhatan sa Peace and Order Program kung POP. Kinihuman mga reklamo ng hangtod karon. Wa paninibinawat ang ilang suhulan na itong buwan sa Nobyembre o Desyembre sa mayaging tuig. At si Recouncil Pinagi ni Konsehal June Alcover o patawag sa tulo ka mga buhatan sa kagamhanan takbayan alang sa pagpakayo ug tinawan. Kini Pinagi sa usaka executive session sunod buwan.
12: In aid of legislation with the participation of representatives from the Office of the City Administrator, Peace and Order Program or POP and the City Budget Office for the purpose of determining the present status of the unpaid salaries of POP personnel for the months of November and December of last year, including the number of affected personnel, the total amount involved, the cost of the delay and the remaining requirements for the release of the said salaries.
8: Si Konsehal John Alcover, na sairan sa Konsehal ng maabot sa kagatos ka mga kawani sa POP ang wapamagalawat sa lang 2 kabuan ng sulan na itong maging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP,
13: kalakaran sa larangan ng kalakalan.
14: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang digamaw tiga pala po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nilambo ang digital payment sa nasod, partiklar na sa kinatibuk ang retail transactions. Nga to sa baligsay, 64.7%, gikan sa natala nga 57.4% niya to may aging tuig. Kinisubay sa pag-shift na sa mga Pilipino nga to sa electronic payment channels nga padayong nitala o kalambuan. Nagkanayon sa Central Bank Governor Eli Rimuluna Jr. nga hugot kining nakigalayon sa industriya o mga partner sa gobyerno pagpalapad pa sa digital payments nga makabenepisyo o duga mga Pilipino o sa ekonomiya sa kinatibukan. Kasama mo sa negosyo ngayon, kinayon Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tuhod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
13: Platyo mo nationwide.
4: Karon di ka bang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako sa 20 pesos lang. Kumpleto na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Mao ko makatomar karini, mahimog kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtomar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar ug maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Samtang umang developer sa Aplan Barangay sa South Road District sa siyudad sa Sugbo, napakis pagduso sa plan mitigation plans nini. Nato sa buhatan sa mayor, kasama mo sa balita rin ni Bolonas.
13: CYHP, Tatak RMN Report.
15: Pakyas sa ubang developers sa Upland Barangay South District sa Sudet Sugbo pagduso sa flood mitigation plans niini. Kini pa ipabaw ni Mayor Nestor Archival sumay sa pagipakayo niini. Human magis nato mga pagbaha ang ubos ng bahin sa gihimo niini hillside development. Kiparayag sa mayor na kinahanglan compliant na ang mga upland developers sa sudad aron maminusa ang mga pagbaha sa mga low-lying areas sa Dakbayan. Tungod sa maong kalambuan, unahon ni Archival pagpakitagbo ang rason na sa ilang plano. Kini sa dili pa mapagayo ng inspection ang city government pagsusi sa gitabisar niini mga measure batok sa bahasa mas sa detention pond ug uban pa.
16: Atong tan-aon ang mga development nga mo naghatag og dako nga outlook doon sa ubos nga ako nga maghimo sila og initiative pareho sa detention pond nga aron magkarisa charge sa tubig.
15: Si Mayor Nestor Archival sa nasayran sa 65 ka mga upland developers sa South District ang ibaraso sa mayor og flood mitigation plans sa dili pa pakitagbuan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall at kining inyong radio man Eli Bolanos DY HP Tatak RMN
13: Radyo mo nationwide.
4: Congratulations sa itong winner Garabuntaga mga kasama. Nakasakto yan tumag sa Ateneo de Zamboanga. Ateneo de Zamboanga, congratulations ni Ninia Encina. Ikaw ang itong panarang gaman na ang Garabuntaga. Niya naka-follow siya may kala sa DBHP o kang attorney Rafael Fernandez Banyok o naka-share po may kala sa itong program Garabuntaga. Ma'am Ninia Encina, ikaw atong palaran gaman na ang Garabuntaga. Congratulations! Ma'am, palihog lang kong chat sa DYHP RMN Cebu nga Facebook page. O niya i-send ito imuhang cellphone number alang nasa paghatag nato sa imuhang GCash. Napay lang, paldo-paldo! Ay, nasakpan may galas kasama ang Julius Balili na Miraw sa Diva HP Karabuntaga. Kasama ang Julius,
17: good morning! Good morning! Kasama ang ano? Good morning! Kasama ang Ken! Good morning! Sopo! O, ladak-dak mo yan. O, diara ka sa mga ano. Samtang naglingkod siya, siyang bangko. O, nagpiyong-piyong siya mga ta. Naminaw siya sa unang radyo, unang balita.
18: Oh, na.
17: Ay, may buntag!
18: May buntag!
17: Sa pangalan na to?
18: Hermano Yanan.
17: Minyo, litaw.
18: Minyo, no, na isaw, agikuha na si Ginoo.
4: Ah, mga ba biyudo na ka, sir?
17: Biyudo na.
4: Aha.
18: Biyudo na.
4: Pila kabok yung mga anak, sir?
17: Pila kabok anak, tay?
18: Pito.
4: Pito kabok. Aha, nagko na ni sila?
18: Pito kabok anak, o sarai laki.
4: Nagko na ni sila, nagko na?
17: Nagko na sila.
18: Ano ninyo na sanan?
4: Ah, puro na ninyo na sanan. Pero may kamabinog ni WHP, sir?
18: Oi, alas 4,
4: abri
18: na ko.
4: Abri na katukuran na dawata mong ginagmay nga pahalipay! Yehehe! Birahe! Sabakadri,
6: mga kibayhan, ngayon ko doon ay daghaktoksin si Balawas, mundili ka regular, kapagpagawa sa iyong hugaw, doon ka baylisan, pagbuto ni Muntian, makasinate ka insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng butahan. Dilipagin hamis ang imong buti, sa poor memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, ingaman ang pagkaluya sa imong dibang lawas. Butsa, pagtaga ka na mga toksin sa imong lawas para imumaang ko nagmahing ka panlawas. Paginumatagad law, OG, detox plus herbal capsule, ang pinakapusul.
4: Wala ba ito, Ras Begala, sa nga na lang, skanito mga paros sa Sinaba HP, aramin sa buka minyo mga tigbalita.
6: Ginagini Radio Man Candelinea.
4: Ako si Miradjo Man, Arbus Amante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inigalas kasama at Arturo Phil Fernandez Banyog. Nga mo sunod karundayin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matag adlaw nga tarang daigang Jose. Praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
13: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
20: Hala magi, naopirahan na gyud si Inday sa iyang bungi.
21: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
20: Wow! Libre na, kompleto pa. Asa ang ilang center?
21: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
22: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagkutan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operations Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
23: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakit ang ipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga buti. butika.
0: Igala, nakakape na ka?
23: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
24: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
25: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
25: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
26: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
28: Oras sa DYHP, RMN Cebola Size, this is Ice.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
31: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with aminosilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
32: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
31: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
32: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
32: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
33: ACS!
34: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
31: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
32: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
31: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
35: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
28: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
28: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Inyong nagipo yobo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa dayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapitsa 19 na. Buwan mahigala sa Agosto tuiga 2026.
4: Straight to the point.
28: Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Tulo ka mga tropical depression ang gimonitor karon sa pag-asa sulod o gawas sa Pilipinas.
4: Straight to the point.
28: Una ang bagyo nga ginganlan og nining nahimutang sa kapin 600 kilometros silangan sa Itbayat, Batanes.
4: Straight to the point.
28: Layo ang posibilidad nga kini mo landfall. Apan nipasidaan ang pag-asa nga mupakusog kini sa habagat.
4: Straight to the point.
28: Ang problema ini mahigala bisag dili mo landfall nga mupakusog sa habagat. Ang mga baha sa kauluhan gumikan rabana sa habagat.
4: Straight to the point.
28: Una dahil problema ron. Gatanig pagtagad rubutaga mga higala mo na kung ingon ang nature, ang kinaiyahan, maugyod mga higala ang nagpahinumdom kanato.
4: Straight to the point.
28: Usa di mada mga higala nga giingon nga move una sa flood control. Di gibada gumikan mahigala kay kung imong pagkalimtan ang flood control, ang Ginoo o ang kinaiyahan mismo maoy mo pahimang nunimo. Ako lang iagi katawa-katawa mahigala tagantanig pagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Samtang sa pikas bahin na gimonitor sab karon sa pag-asa ang laing bagyo nga naapagawa sa Pilipinas sa gilay-on nga kapin 3,000 kilometros silangan sa northern Mindanao.
4: Straight to the point.
28: Og laing tropical depression gawas gihapon sa PAR nga nahimutang 650 kilometros sa may kasadpan sa Kalayan na Cagayan.
4: Straight to the point.
28: Tulo kini ka mga weather disturbances mahigalang nga giya monitor ron sa pag-asa. Nagantarik pagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban makigalaan nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Kay kini mga kaigalaan, mauni ang resulta karon hinungdan. Gahapong adlawa o karon suspendido indaykin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
28: Nagpabiling suspendido ang impeachment batok sa Vice Presidente tungod sa daotang panahon, epekto sa habagat. Ang mga senador mismo, ang mga staff nila mismo, naka-experience mga baha. Insensitive kayo mga higala ang Senado. Kung ilang ipadayo ng impeachment trial, ha? Nga mugasto og tag 25 milyones pesos ang matag adlaw.
4: Straight to the point.
28: Pagtindakuan na sa gasto mga sukit di paminaw. Ang tibuok impeachment trial nga gi-estimate nga 90 days og tag 25 million pesos ang nga tinarong gyud nga pag-impeachment sa flood control project.
4: Straight to the point.
28: Oro mo makauna-una nga inyong ihatag na isip pagkaon ngadto sa katawhang Pilipino nga gipanggutom.
4: Straight to the point.
28: 2.2 billion ang gastuhon mahigala niining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
28: Aron lang gyud matuman ang ilang gusto nga ila gyud mahigala ang impeach. Si Vice Presidente Sara Duterte mga sukit pamana i-convicto gyud sa impeachment aron di makadagan sa 2028 nga eleksyon.
4: Straight to the point.
28: Nagatarik pagtagad rubutaga mahigala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Kay sa pikas nga bahin dai duol naman lang o gusto mo matangtang si VP Sara matangtang na bitaw na. Oga wa makauyon ang mga tao. Pero makauyon ang mga tao atong respetaran ang mga tao kay sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.
4: Straight to the point.
28: Bisod man kayo gato sad mga higalang namang beyond sa control nato mga sukit ng paminaw. Beyond sa control sa kinini ang administrasyon.
4: Straight to the point.
28: Ato ni hatagag pagtagad mga higala. Now, sa pikas bahin, huwag ilag yun mga higala nga bahala na nagbugas tog 2.2 billion basta kay mapadayon yung impeachment pero ayaw po kalimti. Nagantog partida, sige, maumanggiyon yung gusto, mantay mahimo anak. Pero ayaw kalimti in town ang flood control investigation kay grabe mahigalang anomalya sa flood control daghay na kakawat. Resulta na ning nagbaha na nigmaayo mga sukit di paminaw.
4: Straight to the point.
28: Unya walay mahitabo sa mga kawatan.
4: Straight to the point.
28: Para butaga tagatari pagtagad sa atong pagwan-oban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the
28: samtang
4: point.
28: Samtang sa laing mga balita, mga tunghaan sa dakbayan o lalawigan sa Subo, gihugtan karon ang seguridad. Subay sinitabo nga laing insidente sa pagpamusil, sud sa classroom sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nga ni Kalas o duha ka mga tinunan.
4: Straight to the point.
28: Ang kapulisan ni susi karon sa gaming o messaging history sa tinunan nga namusil sa Ateneo de Zamboanga isip kabahin sa ilang investigasyon.
4: Straight to the point.
28: Ang aon na mahigala aron maklaro ang investigasyon pagtumbok sa posibleng motibo sa krimen. Kini human gi live stream pa sa maong tinunan ang gihimo nga pagpamusil.
4: Straight to the point.
28: Wala lagi og nadua-dua mahigala Counter-Strike. Counter-Strike o Roblox baka ha? Ang tanding pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Ikonfirmar sab sa Bureau of Customs nga isyo sa ilang buhatan. Sus Ginoo ko in town. Isyo government gande indaken. Parihan sa takloban, no? Ang gigamit pagpamusil, government-issued firearm. Kanisad, mahigala, government-issued firearm. Gikumpirmar sa Bureau of Customs nga isyo sa ilang buhatan ang usa sa duha kamang armas nga gigamit sa tinunan pagpamusil.
4: Straight to the point.
28: Gikan kini sa iyang amahan nga usa ka customs police officer nga nag-relieve na usab sa pwesto samtang gihimo ang imbestigasyon nga nung nakuha sa anak ang maong armas.
4: Straight to the point.
28: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pamanuban mahigala nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Samtang sa laing bahin na mga magtutudlo na sagmuyo sa pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga daw nangita og mabasol sa og inguman na mahid kini ngadto sa mga magtutudlo labot sa nitabong insidente sa Zamboanga City.
4: Straight to the point.
28: Kini human si Castro na mahayag nga inay sila ang mugiya adunay mga magtutudlo nga sila mismo ang makaingon nga mawa ang maayong pamatasan sa mga tinunan o guwang og respeto ngadto sa ubang tao.
4: Straight to the point.
28: Uyaw sa di mahigal ang pamahayag ni Auntie Claire. Doon na mahigalay na matay mga estudyante dito sa Buanga. Katong maestro pa mahigala, mag-appeal pa itong mga kagalaan nga di tira sa nandikin. Grabing lubat sa mga magtutudlo dito. Unya si Castro mahigala, ang gibasol ang mga magtutudlo. Una-unahon ni may mabasol. Una-unahon ta nagbasol ni kay sunod na ni basulod sa BBM. Una-unahon ta lang nagbasol ni uman. Una-unahon na siguro Castro. Aw, sa makauna lang. Ang Alliance of Concerned Teachers na apil kasuko ni Castro.

0: straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gid ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
10: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na ka tindog, smile ka ayo, business stress. Na. Para sa Benta Girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba yung kumabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Guwapa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule.

0: Ako, bilhin.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
7: Atong attack na may gala size sa 24 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon at inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Atong salawaton may gala ang report karos ng kauban on board sa patrol para mga higala nga ma-check nato, no? Unsay mga alarma nga gisusi karon sa atong mga kaubanan sa atong pag-aninaw, sa itong palibot, mga suking tigpaminaw, no? Okay, so atong hatagat pagtagad mahigala apans dili pa usab atong balikan ning sa Sambuanga mga higala nga panghitabo ron taon-taon sab og siguro inday ken og makontak siguro nato ng atong Aramen Sambuanga tingali muhata sa ilang kwanyod kay nakalain man ning figure karon ipa-confirm nato mahigala unsa gining hitabo a og unsa gyud ang mga correct figures ani mga sukid tigpaminaw kay ni ay report mahigala pirmiro ko gaghapon duhaning namatay sunod na report nga dunay laing namatay mo na iklaro ta lang sa ni mga higala ha unya dunay report mahigala nga kwan lain-lain lang dunay mga injured hinong daghan mo to mga buto-buto mga sugid tig paminaw unya ang meta mahigala moragwa makauyon ni adtong maong video mo na nga ang mga media entities o gingman mahigalang ato mga post, ato nang gitang-tang tong video, mahigalang murag nagduwa mga kagalaan o counter-strike. Kaya dili maayo mga sukit di paminaw, murag mo badlong mahigalas mita anang kalakiha.
8: Straight to the point!
7: Pero doon ay papariha mga kagalaan o kwan ha, kini maong insidente sa Tacloban. Unang-una, kining maong mga bata, katong dito sa Tacloban, mga sukit di paminaw, o kining sa Ateneo, kini ni ang pariha sila doon ay kini ni ang mga parinte, no? Katong sa Tacloban, iya man tong ante. Igsuon sa iyang papa. Ang kani, iya yung amahan. Immediate relative yun, mga sukid di paminaw. Ang customs police, di ay ni, na dunay pusil, mga sukid di paminaw, unya, kining mong bata, dunay access ngadto sa pusil sa iyang papa. Sus, Ginoo ko. So, mamaon eh, doon ay similarities, ha? Pero dili pa ito sa dawaton ang report ni Radyoman Pulauro kay na ilalaki gipusil patay sa lungsod sa Argao. Kasama mo sa balita, Radyoman Pulauro.
9: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
7: Yes, Paul?
10: Radyoman, Attorney Rapil.
7: Okay, go ahead.
10: Ang atong kapulisan karon sa Argao, pagayon nga nag-imbestigar, ining pagpamusil diya sa may Upper Ticoy, Barangay Bugo, sa lungsod sa Argao, mga pasado ni alas 7 kagabi. Ang atong medical team sa Argao, may respondin ining maoga pagpamusil, ining maong biktima ang ato ng ilan sa panahan niya si Joseph Naredo, nakaangkonig pinusilan sa iyang wang nga dunggan, iyang kuto-kuto, tuon iyang nga dunggan, o toong bahin sa iyang dapi-dapi, o dili-dapi sa may ibabaw sa paa. Gidali ba unta ni pagda sa atong medical team sa Tambalangan apan namatay gyud kini maong 39 anyos nga biktima ang Argao Police wa pa makahatag tong update dog unsay resulta sa ilang investigasyon og ila na bang nailhan ang namusil ni ining maong nga biktima og ang motibo ni ini on atong report kay po sa Argao Police sa panyo radyo man o Lauro DYHP Tatak RMN
9: number 1 sa balita number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYH
0: BHP RMN Cebu, the official overall number one.
11: Raju Boy, Nationwide!
7: Okay, salamat. Raju man po, Lauro, sa imong report o naghatod kinistong oras, mga kaigsunan. Alas 6:38 na sa ato baon uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
7: Okay, atong balikan mahigala ning mga panghitabo dito mga kigalaan sa Sambuanga mga sukid tigbaminaw kagahapon kay ato sad nga kuhaon ang atong report gikan sa Sambuanga mga higala niining maong insidente kay buntag pa man mga sukid tigbaminaw unya kining maong estudyante misulod dito mga higala sa eskwelahan unya do na magoy mga sticker di ay kinibang mga estudyante Ateneo ni ha kining Ateneo mahigala mahalo ni nga eskwelahan mga kuan ni kinini ang basta sambuang gani murug mo kinamahalan ni eskwelahan dito Ateneo no bisag diri sa uban nga mga lugar kini Ateneo di ni basta-basta tuition fee ani mga higala por bida mga dato kana mga maka-afford mao nay maka sud anang Ateneo mga sukid tigpaminaw dili basta-basta kasud ang Ateneo eh ha nya kini ni ang mailhan nimo ning mga in English ini mga taga-Ateneo kay tuang-tuang gyud kay in English kay mga bata pagod mapalihan nato ni atong in English nga like state college ra ta dili to ira kay musukol man ning mga state college colleges mahigala mo kombati pero medyo ni atong in English graduate tag state college medyo may pagagahi-gahi nga ato lang ay agi kita katawa ni mga higala. Mangita tag pamaagi yung mubasa kita sa libros grammar pa makamautag unsa gining grammar kay og dili ta maka watay confidence boy king nga mo istorya og grammatically correct ba ni atong istorya mabalaka ta ba. Pero kini mga Atenian say kay bata pa lang live na pag-adto dito in English sa daan sa balay pag-abot sa eskulan in English sa daan kuan kayo ngilingig kayo no humo kay mga dila ba nag-istorya ha itang diata sa state college medyo gahi-gahi gani atong istorya ikaw boy kay mooyon ka na ko boy kay lagi talaga kita katawa mahigala bitaw ako mo't pasabot bakit mga dato may makasood ano day katog yung maka-afford no masabay trabaho ining ginikanan aning gipusil masabay trabaho kining nakapusil ang trabaho ini customs police mo ba customs police ang kining kuan ang napusilan masabay trabaho sa ginikanan kay ano ha mga kuan ni mga kortahan ng naan ana. O sabi trabaho dai? Businessman dai oh. Di ka basta-basta bitaw kasod ng Ateneo, tinuray lang ni ako istorya ha kana na ang kuan ba lang. Pero og varsity ka sama tong Baterbunya dai. Makasuod sa Ginoong ka kay mo gasto man sila. Kuhaon ka mahigalag varsitarian jud ka. Kay pa kuan sa na sa ilang dungog mahigalag maayo kang basketball, maayo kang volleyball. Doon na po yung mga exceptions na makasood ka na napita, pero sagad yun, kuhan yun eh. Mga classmates mo na, mga hatod, mga sakyanan. No? O limang ka, o mag... Kuhan niya siya, kanana, ang tanaw na ko kini Ateneo, way labot sa mga international schools, ha? Muna kinamahal ang swilahan na eh. Way labot mga international schools, kay mahal naman sa mga kuhan. So, ang ginikanan ang gipusil nga bata, kuhan di ay, kinini ang businessman dito sa kuhan, Sambuanga, no? Ang kining nakapusil, anak ni Customs Police. Okay. So, kinini ang pareha, mga hatod o mga kuan. Kinini ang hatod o mga sakyanan. Ah, kaya kinini mga bata, ining Ateneo, mahigala. Tingaling, maihap na siguro ni mong kuan na nagbaktas in daykin. Maihap studlo nagbaktas. Pulosihin na to o mga sakyanan. Pulos man yung mga anak o mga dunahan. Kadang naa diha og magtudlo gani kag Ateneo mga sukid tigpaminaw o kana magtudlo ka mga international schools usahay ikaw teacher ka ikog pagani kang kalakiha nga baktas ka day unya ang mga estudyante to nagsakay ya gitan ni kato katawa mga kuan ni so nakasud ni dito ha kini ni ang nakasud ni dito kay pulos man dunay mga sakyanan Doon ay sticker. So, magkasuod dito, di wala na inspeksyon na day. Purtan ako, mabutang sila og scanner. Naman ko na scanner dito sa sulod. At tiniyo di sa Buanga. Naunsa mga hitabuan na kasuod ba ning kininiyan kwan? Eh, para nakuha ka ng mga ginikanan ano mga kwan eh. Maka-afford yun. Suod ko kakatiniyo. Di na basta-basta di mga higala kwan. O diligig ka dato, gud kayo. Pero at least, more or less yun ang imong kwarta. Okay? Magkapadagyo kag imong estudyante niya. So, kining maginikanan ni mga kwan eh. So, kini di ay ginikanan aning napusilan in town, na namatay, anak day ni mga higalag mga negosyante dito sa Buanga. Ka-afford. Kinisad mga higalang ginikanan ni nakapusil, nga namatay pod, ka-afford pod, kay customs police man din eh.
12: Straight to the point.
7: Ha? Ah, na sige. Umuwang ka ning kalakiha, pero, sa maning ko na, ang ato lang, ang access lang mga higala aning bata, nga nung naka-access ni pusil. Kay kinini ang pupariho-pariho mga higala nini ang hitabo sa Tacloban o kining nahitabo ining sa Buanga. Papariha, ang katong sa Tacloban mga kaigalaan dunay access armas kay inyang anti-police. Police itong inyang anti. Ang kinipod police, pero customs police. Katong sa Tacloban, public school na to dahi. San Jose public school man to. Kini, at tiniyo, private school ni, mahalo na yung eskwilahan. So, in fact, matod pa sa report na to, sa tanang eskwilahan sa Buanga, kini may nag-una og simulation exercise. Human sa itabo sa Tacloban, gitrain na ilang mga bata. Doon na sa mga drill-drill nga gihimo ba? Gitrain na si Bakug, doon ay pareha sa Tacloban. Unsaon na to nga, maka-escapo, unsaon pagkuhan. Tingnan na nakatabang si Ginoo Punladay ang ilang drill. Sus, Ginoo ko. Nagamit ilang drill, Ginoo. Ha? Ang ilang simulation exercise na gamit dayon nining hitabo ang mga kaigalaan. Ato ning tiwasog isgotaki. Ang pusil nga gigamit sa Tacloban, government-issued firearm. Asta ning pusil nga gigamit sa Buanga, government-issued firearm. Kagikan sa custom. Ato yung padayon, human lamang sa pipila kapahinomdom. Alas 6:45 na.
13: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang

0: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
1: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user,
4: terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: It's a Belly Friends.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kalasay 50 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sang tagad pagtagad mahigala kay kinini ang gahapon manggod. Nag-report na to ang atong mga reporters from RMN Zamboanga. Karon ito kaon ang dugang update mga higala sa atong sister station sa RMN Zamboanga para maklaro rin natin mga figures kay wak man magkadimao ni mga figures may kilaklarohon talan niya pilagi patay. Kaya di mayroon duha kasudyante doon ako ni mga wounded doon ay mga kwan. Ayaw sa ato lang iklaro ganyan kwan ha. Para ma kwanta ganyan mga sukitig pa minalos itong linya karon. Atong kauban sa RMN Zamboanga si Radyo Man Calvin Lacasti Santos live mga higala and direct gikan sa Zamboanga City. Kasama nga Calvin, Radyo Man Calvin, good morning. Live taron sa DYHP RMN Cebu ug IFM, kumusta unsay latest diha karon?
1: DYHP. RMN report.
4: Yes, Attorney, good morning. So far kahapon personal na bumisita si Senator Robin Padilla upang tignan din ang sitwasyon sa nangyaring barilan no? Sa incidenteng shooting incident diyan sa may Ateneo Zamboanga Junior High School Department sa Barangay Tumaga dito sa Zamboanga City kung saan nga ay may nakuha tayong mga latest updates kung saan ay nagpuna ng Special Investigation Task Force Group ang Police Regional Office 9 upang magsagawa ng mas na malalim na investigasyon tungkol sa nangyaring insidente sa loob ng paaralan. Kung yung minamention nyo kanina, Dorty, no? So parang official na statement or nasabi ng ating kapulisan at base sa kanilang investigasyon. Dalawa po yung declared dead, including na yung isang allegedly, yung suspect, no? Na isang anak ng customs official kung saan nga kahapon pa nire-reap din sa pwesto ang ng Bureau of Customs si Sir Nepomuceno, ang tatay mismo ng allegedly suspect attorney.
2: Okay, so dalawa ang patay, isa yung victim at isa yung suspect. Nag-suicide talaga itong suspect after na namaril siya doon sa loob ng campus?
4: So far, attorney, ganyan yung lumalabas no, sa mga initial na report na tanggap natin kahapon. Pero ngayon ay magpo-focus tayo kung ano yung mas malalim na investigasyon ng ating kapulisan. Nagpo-focus na tayo ngayon sa kanilang mga official statement and further investigation. Kasi yung kahapon, mga initial report na natanggap natin, ganyan yung lumalabas na tiyumano. Pagkatapos mamaril ng suspect, ay pinaril din niya ito ang kanyang sarili. Pero sa ngayon ay mananatili tayong mag-antay ng official na statement galing po sa ating kapulisan attorney.
2: So doon sa ano doon sa victim ilan ang mga gunshot wounds na may natama doon sa ano sa victim.
4: So sa base sa natanggap natin no natango ng dalawang gunshot wounds itong victim kung saan nga ay nag-cause no ng kanyang yung pagkamatay ng itong biktima attorney.
2: Saan na ang tama niya?
4: Ang pagkaalam natin na tumamay nito sa likod, sa may bandang likod, kung saan nga makita natin sa video, live video ng itong suspect, kung saan nga namaril ito, pumasok sa isang silid-aralan kung saan nandoon ang biktima. At nakita natin na sinubukan pa nitong tumakbo, pero napuruan din, attorney, nung binaril nito ng suspect.
2: Itong baril na ginamit ay may confirmation na ang Bureau of Customs na it's a government-issued firearm no sa kanyang... Ama, anong klaseng baril ito kasabang Calvin?
4: So far, ito isang rolling kit, attorney, no? Kung saan na pwede itong i-insert. No? Nagiging parang lumang, parang long firearm ito. Pero so far, nirecover din ang isang 9mm Glock. No? Na dalawang baril ang dinala ng suspect, attorney.
2: So dalawang baril. Ano yung isang baril? 9mm Glock at saka yung isa?
4: Rodin kit, attorney, no? Yung isang 9mm Glock nasa tabi niya and yung isang rodin kit na parang long arm. Pero ayon sa kapulisan, ito ay isang insert, no? Pwedeng i-insert sa kanyang parang may casing siya na pwedeng i-insert yung 9mm Glock na nagiging long firearm din. attorney.
2: Mm-mm. So ilan yung mga wounded? Yung mga injured?
4: Okay, so iniklara ng ating kapulisan na yung mga ibang wag tayong maniwala no sa mga naglilitaw ng mga fake news kasi magsistick tayo sa official na official na statement ng ating kapulisan kung saan nga dalawa lang talaga yung declared death yung iba yung mga nagtamo ng mga minor injuries dahil yun sa panic na tumakbo nagtumba attorney.
2: Okay, so ibig sabihin yung mga injured na yan walang mga walang mga natamaan ng baril na naging injured. Yung mga injuries na sustain nila ay dahil sa panic nila kahapon.
4: Yes, attorney. Nung time na no, nagkaroon na ng insidente, halos pang estudyante nung sinabihan na sila na pwede na silang lumabas sa kanilang silid-aralan, nagpapanik na ito and meron sa kanila natumba. Yun na nga yung nagtamo din ng mga minor injury sa paa. Kaya isi dinala sa ospital, attorney.
2: Okay, ito bang nangyari kahapon? Anong kumusta yung initial investigation ng ating pulisya dyan? Ito ba ay targeted talaga? Targeted ba? Or random lang ang pamamaril ng batang ito?
4: Alam mo, attorney, kahapon sinubukan natin no, i-question na yan ang follow-up na motibo. Kung ano talaga ang motibo ng suspect, kung may target pa siya. Pero yung kalabasan, no, tinitingnan pa ng kapulisan ngayon kasi may mga CCTV naman doon and ongoing pa rin yung investigation. Pero kahapon, may naririnig tayo na may target siya umanong guro. Pero hindi pa natin i-confirm yan, subject for verification pa rin yan, attorney. Hanggang sa ngayon, makakuha tayo ng official na statement galing sa PNP base sa kanilang latest update sa investigation.
2: How old is the victim? At ito rin pati yung suspect?
4: Andiyan sila between 15 to 13, attorney, no? Dalawang victim ito, grade 10 and grade 9 student. So confirm yan, attorney, base sa natanggap nating report sa ating kapulisan.
2: So kung grade 10 at grade 9, hindi sa magka-classmate, hindi sa magka-klase, kasamang Calvin?
4: Tama, attorney, no? Hindi sila magka-klase kung saan nga, base sa initial na report kahapon, umakyat o umano ang itong suspect sa pang-apat na hagdanan or fourth floor kung saan nga ito ay nagbaril, no? Namaril and then pumunta pa. After niyang pumaril, pumaba siya and then doon siya pinaril ang kanyang sarili, allegedly, attorney.
2: Oh, so confirm na itong dalawa, yung dalawang namatay ay mga achiever ito sa paaralan nila, in fact mga honor students itong dalawang namatay.
4: Yan din yung natanggap natin, no, kung saan nga itong mga both victim and alleged suspect ay mga honorary student. Isa sa kanila may nanalo sa isang SEA Games about sa mathematics. Kaya nga ito isang dalawa silang mga honorary student, attorney.
2: Mm-mm. Okay, so ano pa talagang initial investigation ng pulisya? Dahil itong Sambuanga, itong Ateneo de Sambuanga ay private school at mamahaling paralan ito. So I understand ang security nila, may mga guards, mayroon silang scanner, no? May scanner yung mga estudyante bago magkapasok sa loob ng paralan.
4: Yes, attorney, kahapon, yun din yung tinanong natin kung paano napapasok ang itong gunman na may dalang baril, kung saan nga ito ay napaka highly secured ang paralan na to, itong Ateneo, kung saan nga mismong sa entrance gate hindi makapasok agad-agad kasi isa-isang mga kada-isa sa mga estudyante ay sine-check, no, attorney, kung saan nga yung itong alleged suspect ay posible umano may tumaan na ibang ruta papunta sa taas, attorney.
2: I understand, if I'm not mistaken, no, itong Ateneo de Sambuanga ang pinakamamahaling paralan dyan sa Sambuanga.
4: Correct, attorney, correct. Yes.
2: So yung mga estudyante yan, maka-afford yung mga parents nila, kaya na pa naka-study sila dyan sa Ateneo. So yung security naman, dahil mamahalin yung tuition dyan, pati yung safety. In fact, yung report kahapon, I forgot kung ikaw ba yung nag-report, na sila ang pinakaunang school na nag-conduct ng simulation exercise bago nangya, after nangyari yung Tacloban.
4: Alam niyo, attorney, last July 18, ako mismo, niimbita tayo ng mismong paralan pang mag-cover ng kanilang simulation, active shooter simulation exercise, kung saan nga ay pareho talaga yung insidente, no, na naganap kahapon nung simulation kung saan ginawa sa elementary department. Yun nga lang ay nangyari na kahapon sa junior high school department. Katabi lang nito ang building kung saan ginawa din ang simulation exercise noong last July 18 na attorney. Tayo mismo nakapag nakita natin kung paano yung response time pag-responde ng personnel ng mga ng paralan and ng ating mga otoridad kung saan nga ay meron talaga silang mga CCTV doon na malaking bagay para tignan and gamitin para sa investigation, attorney.
2: Okay, so sige, we'll just get the other updates later. Kasamang Calvin, kung mayroon pa kayong makuha dyan, especially, kumusta ba? Tapos na ba ang pag-autopsy?
4: So far, kagabi may narinig tayo na nadala na sa coronaria itong biktima. At inaantay pa natin kung ano talaga yung desisyon ng magulang. And nagpapakuha pa tayo din ng mga statement or initial update sa ating Police Regional Office 9 upang para makatanggap din tayo ng mga information, attorney.
2: Okay, sige, final report, okay. Regiman Calvin.
4: So, yun na muna no ang mga latest update sa nangyaring pamamaril dito sa Paralan sa Sampuanga kahapon. Kasama mo mula dito sa TXRZ 900 RMN Zamboanga, Radyo Man Calvin Lacas de Santos, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
2: Okay, salamat. Radyo Man Calvin Lacas de Santos. Sa imong report, karon tutawad mga ito is gutag dugang. Kini panghitabo sa Buanga, mga sugid ni Paminaw. May siguro ito ma-interview sa Dr. Obra Aniday. Ah, katong sa kluban, sa man yung mga bata, na unsa naman sila? Sa una kita kay, dudu amin tagkasing ka na do. Di ka na, dudu ang lastiko, dudu ang mahigalag tansan, o di magkasinabot, sumbagay. Kana hinong duwag lastiko kana duwag tansan ah so ito kay ko nan duwa ah kani adwa abot sa eskwelahan may gala katong baril baril risal risal di gani kitong shato mga babae po mga higala duwag duwag Chinese garter karon ang duwa sa mga estudyante dekin high tech na kayo computer na mga kagalaan na grabe na kayo mag kwan online ba. Yan o, saan naman nyo nun? Patay naman nyo. Grabe naman yung krimen nyo nun. Duda ko ma-appeal ane ang influence may galagi kang social media. Eh, katulang gahapon, muna mang nagduwa lang siya o Counter-Strike. Muna mang nagduwa Roblox. Sus, ginoo ko. Ato ning isgutag tiwas o niya taon-taon, mga higala. Of course, ato sang isgutan ang sabaot sa impeachment. Labi na katos tulfo, may higala nga. Unsa man itong pamahayag ni tulfo in town. Ato lang isgutan niya taon-taon. Standby lang una, alang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karon dayo. Alas 7:03 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: Si Rajuman Zander Kayabyap.
6: Ako naman ho yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
5: At narito na ang ulo ng mga may init na balita. Baril na ginamit ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Pag-aari ng amang tauhan ng Bureau of Customs. Gaming at chat history ng estudyanteng suspect, isa sa tututukan sa investigasyon.
7: We got to do a full investigative report, analysis on social media, interview with his parents.
8: Day of mourning, inoobserbahan sa Zamboanga City matapos nga ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Pasok naman sa lahat ng antas sa paaralan, kansilado.
5: Active shooting incident drill at orientation, isasagawa sa mga paaralan sa General Santos City.
8: Bagyong Neneng, palalakasin ang habagat bago maglandfall sa Taiwan bukas. On-site na klase at trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 17 lugar sa Luzon, sinuspende ng Malacanang.
5: Mahigit 8 milyong Pilipino nakaahon na raw sa kahirapan, ayon sa pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development.
8: Ilang labor group nagbanta ng work holiday bilang protesta sa pagsuspende ng 85 pesos na wage increase sa Metro Manila workers.
9: Nag-iisipan nun namin, no? Yung sinasawag, yung tinatawag nilang work holiday, yan yung parang sa transport. No, kung saan sabay-sabay mga manggagawa magli-leave.
5: Lahat ng travel authority na ini-issue ng palasyo dapat isa publiko na rin. Matapos ilantad ng Malacanang ang travel authority ni Vice President Sara Duterte sa Japan.
8: Impormasyong nasa France, ang Baginang Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Libiste inaalampa yung paghiling ng political asylum kagaya ni Zaldi Co, posible ayon sa Ombudsman.
10: Yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda at Congressman Leanne Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum.
5: Patak ng dugo, tatak ng puso, bloodletting activity ng RMN at IFM Bacolod, kasado na.
8: Sa ating sports, Strong Group Pilipinas na sungkit ang tatlong sunod na panalo matapos pataubin ng Japan sa 2026 William Jones Cup.
3: RMN Network News.
5: Babala, sensitibong balita. Patay ang dalawang estudyante sa panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, Martes ng umaga. Nilivestream pa ng shooter sa kanyang social media ang pamamaril sa eskwelahan gamit ang ipinusulit niyang dalawang baril na isang standard pistol at isang short firearm na ginamitan ng Ronnie Conversion Kit para magmukhang rifle. Kabilang sa nasawi ang isang grade 10 student, habang namatay rin ang suspect na grade 7 o grade 8 student matapos umanong magbaril sa sarili sa ikalimang palapag ng school building. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, ang Deputy City Director for Operations ng Zamboanga City Police, iniimbestigahan na nila kung paanong naipasok sa loob ng campus ang mga baril sa kabila ng ipinatutupad na umano'y strictong security sa paaralan.
11: May nakita pong dalawang fatality no, na sa fourth floor at saka yung sa fifth floor no, na may dalawa po. Sila po mga pawang mga estudyante rin. Then yung mga insidente na nagtapos lang siya mga more or less mga 10 minutes lang po. Kaya natitignan na din natin na paano yung manner na pag-inspection yung ginagawa nila para at least tingnan natin kung paano natapasok yung baril dito.
5: Tiniyak naman ni Ateneo de Zamboanga University President Father Ernald Andal ang pakikipagtulungan sa investigasyon.
12: The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We ask for patience as the facts are carefully established. You must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information.
5: Kansilado naman ang lahat ng klase sa naturang eskwelahan ngayong araw para bigyang daan ng day of mourning o pagdadalamhati para sa mga biktima ng pamamaril.
8: Sinisilip na po ng mga otoridad ang gaming at saka chat history ng estudyanteng nasa likod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, i-interviewin din nila ang mga magulang ng shooter at ang pamunuan ng nasabing paaralan para matukoy ang posibleng motibo sa insidente. Isa sa aalamin sa investigasyon ang gaming history ng estudyante dahil sa live streaming nito, makikita na tila baga hango o hango sa online game ang kanyang ginawa.
7: Got to do a full investigative report analysis on his social media, interview with his parents, with the school. Ano to eh, masigil mo ito. It'll take a few, maybe a day or two bago namin natin makuha ang whole picture.
8: Una nang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasagawa ng malalim na investigasyon sa panibagong school shooting incident, ipinunto ng Pangulo na dapat ay kabilang mga paaralan sa mga pinakaligtas na lugar sa ating bansa. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga kasunod ng trahedya na ani ay hindi na dapat maulit.
3: RMN Network News.
5: Inissue ng Bureau of Customs ang isa sa mga baril na ginamit ng estudyanteng namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. na ikinasawi mismo ng sospek at isa pang kapwa estudyante. Ito ang kinumpirma ni BOC Deputy Commissioner for the Enforcement Group, Nolasco Batahan, matapos na ma-recover sa pinangyarihan ng krimen ang isang pistol at isa pang short firearm na ginamitan ng conversion kit para magmukhang mahabang rifle. Ayon kay Batahan, nakuha ito mismo ng sospek mula sa kanyang tatay na isang district commander ng Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port.
13: Baril na nagamit ay kinukonfirm ko na BOC issued firearm yun, yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya as per verification certification from the Firearms and Explosives Office ng PNP.
5: Sa ngayon ay sinibak na sa pwesto ang ama ng sospek at posible ring sampahan ng kasong administratibo dahil sa kapabayaan nito sa pagtatago ng kanyang armas.
8: Teka, kumuha tayo ng live report dyan sa Zamboanga. Meron daw po ngayong pagluluksa dyan sa Zamboanga City matapos nga ang pamamaril at yung pasok sa lahat ng antas dyan sa paaralan ay kansilado. Pakibalita tayo mula kay Rajuman Mirasol Montesa ng Araman Zamboanga.
14: Bunsod nga ng nangyaring malaking na trahedya kahapon sa Ateneo de Zamboanga at Umaga Campus kung saan ang dalawang menor de edad na mga estudyante ay nasawi bunsod ng pamamaril, idineklara ng pamalang lungsod ng Zamboanga ngayong araw Agosto at 19 bilang day of mourning. Ito ay bilang pagpapakita umano ng suporta at simpatiya sa pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga nasawing estudyante gayon din sa buong komunidad ng Ateneo. Kasabay nito, sinansala na rin ang pasok sa lahat ng antas ng publiko at bigadong pribadong paaralan sa lungsod. Samantalang nakiusap naman ang pamalang lokal sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng mga larawan at mga video sa naganap na insidente kahapon. Gayun din ang hindi makatotohanang detalye na lalong nagpapagulumano at nagpapalala sa sitwasyon. Hiniling rin sa publiko na igalang at bigyang panahon na makapagdalamhati ang kaanap at hayaan na lamang na gumulong ang investigasyon na una na rin inihayat ng Ateneo de Zamboanga University Management na mananatiling kanselado ang pasok sa lahat ng antas sa kanilang paaralan hanggang bukas, Agosto 20, subalit ngayong araw ay magsasagawa sila ng psychological first aid para sa lahat ng mga estudyante, mga guro na apektado sa naganap na insidente kahapon. Samantalang inaasahang darating naman ngayong araw dito sa lungsod ng Zamboanga si Deputy Secretary Sani Angara kung saan inaasahang makikipagpulong umanong ito sa PNP at management ng Ateneo de Zamboanga University sa tungkol sa insidente. Inaasahang gagalawin rin ito ang mga estudyanteng itinakbo sa pagamuka na nakaranas ng matinding takot at sugat at sa kalagitnaan ng insidente habang nakikipag-unayan rin umano sa mga kaanak ng nasawi para sa posibleng pagbisita upang personal na makikiramay. Kasama mo sa DXRG RNN Zamboanga, Radyo Manila Sol Montesa, Tata, RNN.
5: Pagde-deploy ng mga pulis sa mga paaralan o sa mga private school pinag-aaralan ayon sa DILG. Kasama natin sa Balita Radyoman Marjo Domingo.
15: Inihayag ni SILG John D. Crimulya na kinukonsidera nito ang pag-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Ito ay kasunod na nangyaring shooting incident sa loob ng isang private school sa Zamboanga City kahapon na nagresulta sa pagkakasawi ng grade 9 shooter nito at sa isang grade 10 na estudyante. Ayon kay Crimulya, nabatid na nagkaroon ng memorandum circular ang Philippine National Police at Department of Education na payagan ng mga pulis sa labas ng mga public schools kasunod na nangyaring shooting incident sa Tacloban City nitong Hunyo. Anya, tingin niya ay panahon na na gawin na din ito sa mga private schools.
16: PNP and the DepEd had memorandum circular for public schools. Sa ngayon kasi meron na itong pinapayagan na yung mga tanod at saka yung, ang police nasa labas ng classrooms ng mga pub. Nasa labas pag sa titinsundo ng mga pasok at labas ng mga estudyante ay nakabanda yung mga police natin. Pero nasa public schools lang ito. So ngayon, siguro it's time to call the policy interview pati private school i-cover na rin namin.
15: At iyan ang tinig ni SILG John D. Crimulya. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RNN.
8: Active shooting incident drill at saka orientation. Isasagawa naman dyan sa mga paralan sa Gensan. Pakibalita tayo, Rajuman Brian Oñate ng Armen General Santos.
17: Sa layuning maging handa at malaman kung ano ang gagawin kung may mga karahasan sa mga paaralan, isinagawa sa lungsod ng Jensen ang Active Shooting Incident Simulation Activity at Orientation. Ito ay pinangunahan ng SWAT team ng General Santos City Police Office. Unang isinalang sa nasabing aktibidad ang mga kawani ng Schools Division Office ng DepEd General Santos at plano nilang isusunod ang lahat ng mga paaralan sa syudad. Layunin ng nasabing drill ay upang maturuan kung ano ang gagawin kung sakaling may mga karahasan na nangyayari sa loob na mga paaralan. Ayon sa JSCPO, kailangan alam na mga estudyante at mga guro kung paano ang mabilis na pagtawag ng kapulisan kung may mga insidente tulad ng karahasan. Una nang nakatanggap ang dalawang paaralan sa lungsod ng mga online threats na agad naman na seneryoso ng DepEd at maging ang mga otoridad at sinigurong mababantayan ang mga paaralan. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyuman Brian Oñate, Tatak RMN.
18: RMN Network News. RMN Weather Report.
5: Isa ng ganap na bagyo ang binabantayan ng pag-asa sa extreme northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyong Neneng sa layong 675 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugson hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Walang direktang epekto ang bagyong Neneng sa bansa at wala rin tsansang maglandfall, subalit palalakasin nito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
19: At inaasahan po natin malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan.
5: Samantala, binabantayan naman ng DOST Pag-asa ang dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
19: Huling namataan sa layong 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa Southern Mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa layong 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week magkakaroon mo ulit tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa.
5: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.
8: Labimpitong minuto na ho nakalipas alas 7, magpapatupad muli ng work from home setup ang mga tanggapan po ng pamahalaan sa ilang lugar sa ating bansa ngayong araw na ito. Sa inilabas na kautosan ng Palasyo ng Malacanang, sinuspindi muna ang on-site work sa pamahalaan sa Metro Manila at 17 pang lugar sa Luzon, kabilang po dyan ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Exempted naman sa on-site work suspension ng mga ahensya ng pamahalaan na naghahatid ng pangunahing mga serbisyo. Samantala, suspendido rin ang face-to-face classes sa mga nabanggit na lugar at nasa kamay naman ng mga pribadong sektor ang desisyon kung magpapatupad din sila ng work suspension. Samantala, suspendido pa rin ang impeachment trial at ang sesyon sa Senado ngayong araw na ito.
18: RNN, Tuto, Bagyo!
5: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na bilisan na mabuo ang isang holistic approach sa pagtugon sa malawakang pagbaha. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, inatasan sila na gumawa ng mabilis na aksyon, subalit pang matagalan ang epekto. Kasabay nito ang maayos na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan pagdating sa itatayong flood control project.
20: Hindi kami gumagagal dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs.
5: Partikular na inaaksyonan ng DPWH ang mga proyektong may agarang epekto sa mga residente tulad ng pagkukumpuni sa Navotas Floodgate, gayon din ang pagpapagana sa mga palyadong pumping station sa Metro Manila at pagpapalawak pa ng drainage system. Sa kabila nito, aminado naman si Dizon na may mga lugar tulad ng Bulacan na kinakailangan ng special intervention dahil sa komplikadong lokasyon nito.
20: Sa Hagonoy at sa Paumbong, meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River, meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, pag lalo na pag high tide.
5: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Mayroon daw dalang pakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulang nararanasan sa ating bansa. Ayon po kay National Irrigation Administration Chief Eduardo Guillen, napupuno muli ang mga dam at imbakan ng tubig na kinakailangan sa epekto ng El Nino phenomenon. Partikular na binanggit ni Guillen ang naipong tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinagkukuhanan ng irigasyon o patubig sa mga pananim. Gayunman, binabantayan ng NIA ang antas ng tubig sa dam at ang kalagay ng mga irrigation facility at sakahan na maaring maapektuhan naman ng pagbaha o matagal na pagkalubog sa tubig. Sa datos ng DOSD Pag-asa Hydrology Division, tumaas ang lahat ng antas ng bangunahing dam sa Luzon kahapon maliban sa Binga Dam.
5: Ilang mga lugar sa Calabarzon, binaharin. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
0: Maraming mga kababayan natin ang net-stranded, hindi makapaghanap buhay at nasa peligro dahil sa baha at landslide dulot ng walang humpay na pag-ulan sa hinang pinalakas na habagat. Kahapong umaga ay nagkaroon ng landslide sa Puro Pres, Barangay Leveste ng Rosario, Batangas at hindi na madaanan ng mga sasakyan habang tila laging resort sa tubig mula sa arko ng poblasyon 24 hanggang sa lumang palengke ng Batangas City. Sa Sitio Caracawa ng Barangay San Diego, Lian, Batangas naman ay laging dagat na kahapon ang kalsada dahil ginamit na ang bangka. Naging sa Barangay Simlong, Batangas ay hindi na makatawid ang mga tao at sasakyan sa lakas ng agos ng tubig baha. Maging sa Barangay Malibayo, Batangas ay tulong-tulong ang mga magkakabarangay sa paglilinis at pag-alis ng anumang putik at maliit na bato mula sa kalsada patungong tulay para hindi masira. Nagmistulang ilog naman ang palengke ng Taytay Rizal. Pinilit naman ng isang jeepney na tumawid sa bahang kalsada pero tila hindi nito kinaya ang taas ng tubig sa Taytay Rizal. Halos hindi na madaanan ang spillway nito ng okupahan ng rumaragasang tubig sa bahagi ng Talay Rizal. Yan lamang ilang pangyayari na nakalap sa Calabarzon. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatang RMN.
5: Abangan sa aming pagbabalik, ilang labor group nagbanta ng work holiday bilang protesta. Doon nga sa pagsuspinde sa 85 pesos na wage increase sa NCR.
8: Impormasyon na nasa France ang mag-inang Senador Loren Legarda at Representative Leandro Leviste, inaalam na.
5: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
18: RMN Network News.
21: Budag Pilipinas sa Ilopos.
5: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
21: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
23: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakaligas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
18: RMN Network News.
5: Itong RMN Power of Hyperlocal.
18: RMN Network News.
5: Babala, sensitibong balita. Nanawagan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga mamamahayag, mga content creator at social media user na maging responsable sa pagbabalita at pag-share ng mga impormasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa isang pahayag, binigyang din ng KBP na dapat manaig ang pagprotekta sa dignidad ng tao at karapatan ng mga minor de edad kaysa sa views, like at bilis ng paglalabas ng balita. Hinimok din ng grupo na huwag ikalat ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga sangkot sa trahedya at igalang ang privacy ng pamilya ng mga biktima. Samantala, hiniling naman ng KBP sa mga nakapag-post na ng mga hindi blurred na larawan at video ng insidente, nag-agad itong i-blur at burahin. Hinikayat din ng grupo ang lahat na magbahagi ng mga tamang impormasyon ng naayon sa batas at mga panuntunan sa pamamahayag. Ang RMN po ay miyembro ng KBP.
18: RMN Network News.
8: Sa kaugnay pa rin balita, karahasan wala daw dapat puwang sa ating mga paaralan. Sino kayo may sabi nito? Kasama natin mula sa Kamara, Rajuman Grace Mariano.
1: Maring kinundena ni Zamboanga City 2nd District Representative Jerry Perez ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at humihiling siya ng malalim at patas na investigasyon. Git ni Perez, wala dapat puwang ang karahasan sa mga paaralan. Di ni Perez, hindi dapat nakakaramdam ng takot ang mga estudyante, guro at miyembro ng school community para sa kanilang kaligtasan sa isang institusyon na dapat ay nakatutok sa pagtuturo at paghubog ng mga kabataan. Pinuri naman ni Perez ang mabilis na aksyon ng school administration, mga otoridad at emergency responders. Una ring nagpaabot ng pakikiramay si Perez sa pamilya ng mga nasawing biktima ng trahedya at nananawagan siya ng patuloy na panalangin para sa mga nasaktan at sa buong Ateneo community na nagdurusa dahil sa trahedya. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Katak RMN.
5: Komprehensibong pagtugon sa kaligtasan sa mga paaralan, iginit naman ng isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
2: Kinalampag ni Senator Mark Villar na kailangan magpatupad na agad ng mas komprehensibong pagtugon sa kaligtasan sa mga paaralan matapos ang nangyaring panibagong school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan dalawang estudyante ang kumpirmadong nasawi. Ayon kay Villar, hindi na dapat hintayin na may masaktan o masawi bago kumilos ang mga paaralan. Mahalagaan niyang matukoy ng maaga ang mga posibleng banta, palakasin ang seguridad sa mga paaralan at tiyaking may sapat na gabay at suporta ang mga estudyante. Dahil dito ay nanawagan si Villar sa mabilis na pagpapatibay sa Senate Bill No. 2321 o ang Ligtas Act at Senate Bill No. 2133 o ang Students Guidance Counseling Act para matiyak ang kaligtasan at seguridad sa mga eskwelahan. Sa Ligtas Act ay pinatitibay ang sistema sa pagtukoy at pag-uulat ng mga banta, mas malapit na koordinasyon ng mga paaralan at mga law enforcement agencies, Emergency Response Protocol, agarang pagbibigay alam sa mga magulang, first aid, regular na emergency drills at crisis counseling. Habang ang Students Guidance Counseling Act naman ay palalakasin ang guidance at school-based mental health services at bibigyan din ng access sa mga mag-aaral sa mga qualified professionals, preventive programs, referral mechanisms at angkop na intervention. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Katak
18: RMN.
8: Alas 7:28 na ho ating oras. Nasa mahigit 8 milyong Pilipino na umano ang nakaahon sa kahirapan ayon sa Department of Economy, Planning and Development o yung pong DepDev. Sa datos ng DepDev, bumaba sa 9.7% ang poverty incidence sa ating bansa nitong 2025 na mga pamilyang may kitang mas mababa sa itinakdang poverty threshold. Mas mababa ito mula sa 18.1% na naitala noong 2021. Gayunman, nagbabala po ang ahensya na maaaring maapektuhan ang pag-unlad sa patuloy na pagtaas naman ng inflation na higit na nararamdaman ng mahirap at low-income household. Nananawagan din ang DepDev na palakasin pang investments, exports, agrikultura at iba pang industriya para hindi lamang konsumo ng mga pamilya o tahanan ang magiging sandigan ng paglago ng ekonomiya.
4: RMN Network News. Pinag-aaralan ng ilang labor group

0: increase sa arawang sahod sa Metro Manila ayon sa Trade Union Congress of the Philippines. Sa pamamagitan po ng kanilang tagapagsalita na si Carlos Miguel Oñate, isasagawa ito sa pamamagitan ng sabay-sabay na paglilive ng mga manggagawa at pagsusuot ng itim na damit tuwing Biyernes o Sabado.
1: Nag-iisipan nun namin, no? Yung sinasawang, yung tinatawag nilang work holiday, yan yung parang sa transport, no? Kung saan sabay-sabay mga manggagawa maglilive bilang pagprotesta dito sa nangyaring dagdag sahod. At the same time, no, meron din tayong iniisip na mga pamamaraan na hindi din naman siyempre maalanganin yung ating mga manggagawa, di ba? Arawan ng sahod ng mga yan, siyempre hindi naman sila pwedeng lumabas sa kalsada, anong kakainin nila, no? Kagaya iniisip namin ngayon yung mga Black Friday protest na kung maaari every Friday o Saturday na wash day nila, mag-itim para pakikiisa dito sa laban na ito, no?
0: Posible anya itong tumagal ng 5 hanggang 6 na buwan bago magdesisyon ng korte tungkol sa kaso ng aumento sa sahod.
1: Paulit-ulit natin sinasabi, doon sa 20 days na TRO, ang nawala collectively from our 1.1 million minimum wage earners ay nasa 1.6 billion na po. Ibabangga niyo doon sa 10 billion na nire-require, ang iniisip po namin, baka tumagaluto ng mga 5 buwan o 6 na buwan. Kung kaya't kami po ay umaasa rin na yung Korte Suprema, dahil in-invoke naman po yung tinatawag na transcendental importance, napaka-urgent po, na sana manghimasok na po dito at pigilan po itong aksyon ng Korte. No?
0: Si PUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate sa panayam ng RMM.
2: Balita tayo sa Palasyo ng Malacanang. Ang Malacanang iginit na walang maling detalye sa travel authority ni Vice President Sara Duterte sa Japan. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Chanel Salazar.
3: Nanindigan ng Malacanang na walang mali sa paglalabas na impormasyon na inaprubahan ng Office of the President ang Travel Authority ni Vice President Sara Duterte para sa Japan mula August 19 hanggang August 24, 2026. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inaprubahan ng Travel Authority noong August 17, 12:41 ng tanghali. Pero nitong August 18, 6:07 ng gabi, natanggap ng Office of the President ang hiling ng Office of the Vice President na kansilahin ito. Nauna nang sinabi ni VP Sara na nagbago ang kanyang plano at kwinestyon ang pagsasapubliko ng kanyang biyahe dahil maaari umanong malagay sa panganib ang kanyang seguridad. Pero giit ni Castro, public official ang Vice Presidente at may karapatan ng publiko na malaman ang mga biyaheng may kaugnayan sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, nasa 7 million pesos ang ginagastos ng gobyerno para sa security at staff ni VP Sara sa kanyang mga biyahe, kaya karapatan anya ng mga Pilipino na malaman kung saan napupunta ang kanilang pera. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Atak RMN.
0: Sa kaugnay na balita, pinalaga ni Vice President Sara Duterte ang pagsasapubliko ng Malacanang sa travel authority na inisyo sa kanya para sa kanyang biyahe sana sa Japan. Sa inilabas na pahayag, hindi lamang dapat sa isang ahensya ng pamahalaan hinihingi ang transparency at accountability. Dahil dito umaasa si Duterte na dapat isapubliko rin ng Malacanang ang lahat ng travel authority na ini-issue nila sa lahat ng mga government agency at mga kawani nito. Kalakip na rin ito ng travel expenses at kung ang ipinambayad ba rito ay galing sa kaban ng bayan. Katwira ng bise, mas ikatutuwa ng publiko ang pagsasapubliko ng ganitong impormasyon sa ngalan ng transparency at accountability.
2: Alas 7:33, sinita ng Office of the Ombudsman ang mahabang leave na mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Libiste. Ayon po kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, nakasecure ng Travel Authority si Representative Libiste sa loob ng 2 buwan at kalakip nito ang listahan ng mga bansang pupuntahan niya. Habang si Senador Legarda naman ay nakailang extended na ng kanyang medical leave, kaya nagsisimula na raw silang magduda o magduda ang Ombudsman.
4: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France.
2: Hindi naman isinasantabi ni Clabano ang posibilidad na gayahin ng mag-ina ang paghiling ni Saldico ng political asylum sa

0: Philippines.
1: Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek her asylum is political persecution. No, yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Lauren Legarda at Congressman Leanne Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity.
2: Samantala, agad naman pong pumalag si Senador Lauren Legarda doon sa mga akusasyon naman laban sa kanya. Naghahain ng medical leave ang senador alinsunod sa patakaran ng Senado, kaya naninindigan ito na wala siyang ginawang mali.
3: RFN Network News.
4: Posibleng madawit sa kasong plunder ang dating nagpakilalang bodyguard ni Zal Dico. Ito'y kahit binawi nilang salaysay na naghatid sila ng mali-malitang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan tulad ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, plano pa rin isama ng mga investigador ang apat na self-confessed bagmen sa kaso dahil hindi naman sila witness o testigo. Dahil dito mananatili silang respondents sa krimen. Si Romualdez ay inaakusahan bilang mastermind sa maanumalyang flood control projects na may kickback na nagkakahalaga ng 56 billion pesos.
2: Teka, mag-public service nga muna tayo. Patak ng dugo, tatak ng puso, bloodletting activity ng RMN at saka IFM Bacolod. Kasado na raw po ngayong araw na ito. Pakibalita tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Isa sa gawa ngayong araw, Agosto 19, ang patak ng dugo, tatak ng puso, isang bloodletting activity ng DYHB at IFM RMN Bacolod na gaganapin sa GT 888 Mall sa lungsod ng Bacolod. Ito ay bahagi ng ika-74 na anibersaryo ng Radio Mineral Network Inc. sa taong ito. Magsisimula ang aktibidad sa 8 ng umaga at magtatagal hanggang alas 12 ng tanghali, kung saan inaasahan na magdo-donate ng dugo ang mga kawanin ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng gobyerno at mga individual na nakipag-ugnayan at sumusuporta sa RMN. Kabilang sa mga partners ng RMN Bacolod ay ang Negros First, Bacolod City Health Office at iba pang mga offices at law enforcement agencies. Ang bloodletting activity ay bahagi din ng corporate social responsibility ng RMN na layuning tumulong sa mga nangangailangan, lalo't na sa mga panahon kung saan kailangan ang dugo dahil sa laganap na kaso ng dengue. Naka-line up din ang ilang mga aktibidad ng RMN Bacolod katulad ng Sentro Servicio Caraman sa RMN Bacolod Broadcast Center at tree planting activity na isasagawa sa Barangay Mainom sa lungsod ng Bago. Nagpapaabot din ng pasasalamat ang RMN sa lahat ng mga sumusuporta sa mga aktibidad na isinagawa sa patuloy na pagdadala ng tulong at totoong servisyo publiko. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatang Carmen.
3: RMN Network News.
4: Strong Group Pilipinas, nasungkit ang tatlong sunod na pagkapanalo matapos pataubin ang Japan sa 2026 William Jones Cup. Kasama natin mula RMN Sports, Daniel Santua.
6: Nagpatuloy ang winning streak ng Strong Group Pilipinas matapos durugin ng Japan sa score na 107-86 para sa ikatlong sunod na panalo sa 2026 William Jones Cup. Matapos ang kanilang dominating panalo, lalo pang pinagtibay ng kupunan ng kampanya nito sa torneo habang tinatarget ang ikatlong magkasunod na kampiyonato. Nauna nang nakabangon ng kupunan mula sa 110-79 na pagkatalo kontra Wonju DB Promi ng South Korea sa opening game bago sunod na tinalo ang Japan at Chinese Taipei Blue. Samantala, sa 2026 William Jones Cup, kasama ng Strong Group Pilipinas sa Group A ang Japan, South Korea at Chinese Taipei Blue. Para sa ating RMN Sports, sa Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
2: Ay, sa mga batang 90s, yung teen idol at aktres na si Angelo De Leon, nakaranas daw po ng depression. Kung bakit, ire-report yan ni Myra Jane Nasayaw.
7: Ni-reveal ng 90s teen idol at aktres na si Angelo De Leon na nakaranas siya ng depression matapos ma-diagnose ng Bell's palsy noong 2016. Sa kanyang Facebook post, inalala ni Angelo ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ayon sa aktres, bilang artista, hindi naging madaling tanggapin ang pagbabago sa kanyang mukha na itinuturing niyang puhunan. Gayunman, dahil daw sa pagbuhos ng mga pagpapala mula sa Panginoon, natutunan niyang buhay at pagkatao ang susukat sa halaga ng tao. Nagpaalala paalala naman ng aktres sa lahat na huwag baliwalain ang kalusugan at patuloy na alagaan ang sarili. Matapos ang kanyang recovery, ay naging busy si Angelo sa kanyang mga responsibilidad bilang konsehal sa Pasig City at pag-abot sa kanyang college diploma. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayal, Attack RMN.
3: Network News.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman o yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
0: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Headline sa ato mga balitang lokal, konsert dapat sa Sugbo hingpit na ni basura sa Ibay Gayon, gipangayo nga 5 katuig amusement tax exemption sa SM Marina Complex Corporation. Samtang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ni saka silang alert status ug dipatuman hugot nga seguridad sa mga eskwelahan subay sa retabo nga shooting incident dito sa Buanga City nga mikala sa duha ka mga tinun-an. Kini ang headlines sa atong mga balita.
8: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcore.ph.
11: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katol na tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong end gyud ang katol o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
12: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
13: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QR, PH, or your linked Salmon card.
14: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo nga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay nga mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapuglan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natin importante ipahibaw po, dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
15: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo.
15: Ay, wala ko'y sukli.
17: Wala'y sukli.
18: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-RTM 0272139999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
20: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katulo sa tutunlan o dry cough nga dili mo undang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katulo sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan og masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
9: At oras karon alas 7:46 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients that from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Radyo mo nationwide. Gising.

0: Nailain natong kay gayunan para makarawat ka mo o 200 pesos nga GCash sa ato DYHP Answer to Win promo ni ini mga orasa. Unya, ang inyo lang buhato, ang inyong pagtubag lang yun o sakto sa ato nga question nga simple kaayo kaya ito rin gikuha niya sa atong mga balita. Unya, last, kinahanglang naka-follow mo sa ato nga promo mechanics. Maka-like, maka-follow, maka-share sa ato mga Facebook pages. DYHP Arimian Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Nga Attorney Rufil Fernandez Banyo nga dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan, ha? Kinahanglan i-share po din niyo ang programa karon ni Attorney Rufil ang straight to the point aron na daghan sad inyo mga Facebook friends makakita sa programa ni Attorney Rufil. Unya dura sa chance nga maka-appeal sa ato nga promo. Yeah, DYHP Answer to Win promo. So simple lagi kaining atong pangutana. Unya importante tubag nga sakto plus naka-follow sa promo mechanics. Kumpletuhan na lang gyud ha kay para inyong madawat ang 200 pesos nga GCash. Nga atong giandam diri karon para sa ma-declare nato nga winner unya tong taon. Okay, di tabaglangan ari na ta sa atong question. Ayon ra kaayo ni. Kaysa ba itong opisyal sa Malacanang, medyo nasagmuyo ang mga teachers sa iyang pahayag nga may kalabutan sa nitabo nga shooting incident dito sa Buanga City. Kaysa ba itong opisyal sa Malacanang, gagikasagmuyo sa grupo sa mga magtutudlo na itong ACT, nga niparayag sila o kalismaya sa maong pahayag. Angan sa maong Malacanang official, mo inyong itubag din na ha? Sa comment section sa nag-live na programa karon ni Attorney Rufil, ang straight to the point. So pwede na mo makabutang sa inyong tubag karon hangtod nga dili pa ta maka pili og winner or makarawat sa tong 200 pesos nga GCash. Okay, dala sige butang diyas comment section ang tubag. At oras karon alas 7:50 na arineta sa detalye sa atong mga balita. Konseho sa nakapay sa Sugbo, himpit nang ni Basura. Sige pa nga yung 5 katuig na amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Hingpit ng gibasura sa Konseho sa Sugbo ang ipangayong 5 katuig na amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Sinibis na maman ko ang City Legal Office, why nakitang conflict o inconsistency sa National Internal Revenue Code, Local Contribute Code o sa City Tax Ordinance. Ang nasigutang korporasyon na ngayong 5 katuig na amusement tax exemption, alang sa gibuksan din ng SM Seaside Cebu Arena na ito miaging buwan. Kapanan City Council, pinagin ni Konsel Dave Tumulak ni Palayag, ang paghatag sa ipangayong exemption mo resulta sa pag-ubo sa anticipated revenue sa syudad.
3: Granting the request would result the reduction of anticipated amusement tax revenues, thereby potentially impairing the city's capacity to provide and sustain programs in education, health, and other public services.
2: Si Konsehal Dave Tumulak na sayang nga dili sa pabor ang City Treasurer's Office sa ipangayong amusement tax exemption tungkol sa financial impact nga mahatag niini sa panudanan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949 667 8700.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: At oras karon, alas 7:56 na. Dugang balita ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo, nisa kasi lang alert status ug dipatuman og mas hugot nga seguridad alang sa mga tunghaan subay sa retubo nga shooting incident sa saka universidad dito sa Zamboanga City kagahapon. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Gisa ka karon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang alert status ug ipatuman ang hugot nga seguridad alang sa mga magtutudlo, tinun-an og mga school personnel sa mga tunghaan subay sa nitabong shooting incident sa sulod sa Senior High School sa Dakbayan sa Zamboanga nga mikalas og duha ka tinun-an og duha ka security guard. Una na nga mimando si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Cebu Police Provincial Office nga pahugtan ang seguridad sa mga publiko ug pribadong eskwelahan sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Among kamanduan ay pakita sa kagamhanan sa lalawigan, silang walay hunong nga pasalig nga pagsiguro nga pabilin nga luwas aga mga kabataan nga tinun-an samtang naa sa sulod sa eskwelahan ug aga mga magtutudlo makapadayon silang trabaho nga walay kahadlok. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa CPPO misanong gilayon sa kamanduan sa gobernadora nga tungod ani gimanduan usab niya ang tanang municipal ug city police station commanders nga mohimo dayon og security inspections ug palig-unon ang police visibility sa tanang tunghaan nga sakop sa ilang jurisdiction. Lakip sa mando ni Mangilin sa mga station commanders nga mahigalayon sa mga school administrators susiyon ang gipatuman nga security measures sa matag tunghaan ilhan ang posibleng hulga ug mamahimong target sa mga kriminal ug palambuon ang police response mechanism. Dugang ni Mangilin nga iyausab nga gimando ang pagpatuman sa one police to one school deployment scheme. Subay nining arrangement mga police personnel idestino sa mga tunghaan aron makita ang ilang presensya, palambuon ang police school coordination ug ipaniguro nga mahatag ang tabang sa seguridad. Gipahibaw ni Mangilin nga walay hulga sa mga tunghaan ang ilhaga baliwalaon sanglit ilagid kini nga aksyonan. Awahog usab ni Mangilin sa mga ginikanan, magtutudlo, tinun-an, school administrators ug sa komunidad nga padayon nga magbinantayon silang nga paribot ug mopahibaw dayon kung duna sila'y madudahan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
8: ACS! Mrs., tungod kay kasagaran na ka-stay at home ang pamilya, kasagaran na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato pabinaon karon ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge. Sa atong linya karon, anas kasama ng Edward Ligas. Kasama Edward, may buntag.
9: Mayo nga buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Nanawagan si world title contender Reggie Suganob no sa iyang umaabot nga away nga gikatakda karong Setyembre 12 didto sa Tagbilaran City. Si Suganob nanawagan sa tanang mga bulanon na musaksi sa iyang away alang sa usa ka IBF light flyweight world title eliminator iyang makontra si Ranati Nunshinga sa South Africa kay numduman nga si Nunshinga og Suganob nag-away na kinini adtong 2003 diin na napildi si Suganob pinaagi sa usa ka kontrobersyal nga desisyon pagka 2024 gipildi si Nunshinga sa usa ka Meksikano og hangtod karon awa na makabalik isip IBF champion apan karon mag-abot sila alang sa usa ka rematch ni Suganob diha mismo sa Tugkaran no ni Suganob sa Tagbilaran City kung kinsa ang mudaog sa ilang world title eliminator mao niya ang muaway muaway sa kasamtangang champion sa IBF sa lightweight division nga mao si Tanong Sak Simsri ang maoy IBF light flyweight champion gawas ni Suganob og Nunshinga nga maoy main event no sa Bulano na 27 muaway usab ang tulo ka mga pambato nga boksidor sa PMI Boxing Promotions alang sa tulo ka regional title fights si Rimart Tagganaw muaway kini sa alang sa IBF Asia Junior Bantamweight Championship kontra niya ang Chinese nga si Chinlin Kuang kini si Chinlin Kuang usa kini kainsik nga boksidor og usa usab ka maayo nga boksidor nga maoy makaaway ni Tagganaw. Gawas ni Tagganaw lain nga regional title alang sa IBF Pan Pacific Championship no sa flyweight division moaway si Leonard Porris the third kontra ni Fredrickson Hines nga taga Indonesia sa maong title regional title fight og lain nga regional title fight no isip pa common event sa maong world